0: kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMTE hotline 136. Siyan mo ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Thank you, Sir Charlie.
2: Ingat kayo sa mga traffic enforcer natin. Magkapote, uminom ng vitamins para di kayo magkasakit. Kailangan namin kayo.
1: Yan. God bless you, Sir Charlie. And reminder lang, tuloy naman tayo sa Sabado, Pastor A, sa ating FEBC Life Connect.
2: Oo, hashtag Break the Cycle, isang mental health wellness forum tungkol sa bullying at depression. Makakasama natin, uy, kakilala ko to, si Dr. Joyce Piapgo, na magtuturo ng practical at biblically grounded insights tungkol sa mga paksang ito, yung nga bullying at depression. Kasi minsan ang tugon natin, kulang ka lang sa prayer, kulang ka lang sa Bible reading. Naku, yung ganun kasimple yan. At makakasama natin bilang host si Kuya Bong at Sister Claire Pineda ng Family Matters. At ito po ay sa August 15, sa Sabado na nga, 8 a.m. hanggang 12 noon sa The Events Place ng Philippine Bible Society Tower, dyan po sa Ermita, Manila. At ayon daw po sa ating CCRD, puno na yung online registration.
1: Mm-mm.
2: Pero may limited seats pa po. So, para sa walk-in. Pero makipag-ugnay na po kayo para mas maganda. Dito po sa 0927-778-6909.
1: Lipad na tayo sa London.
2: Wow, London.
1: Oo, at pag-usapan natin, kaya tayo nangolekta ng mga paboritong linya sa mga pagsambang awitin dahil yan po ang ating masarap na huntahan tuloy-tuloy dito sa Oras na Pilipinas.
3: Oras na Pilipinas. Pag-usapan natin.
1: Ngayon pong buwan ng wikang pambansa, pag-uusapan natin kung paano nagiging wika ng pananampalataya, yung ating heart language. Kung paano natin ginagamit ang ating sariling wika para maipahayag ang ating pagsamba, panalangin at maging yung ating mga karanasan sa Diyos.
2: At nagkaroon din ng mainit na diskurso sa social media tungkol sa ilang worship songs. Kaya pagkwentuhan natin dito yung tamang pagbalanse ba sa artistic freedom at sa tinatawag na theological responsibility pagdating sa malikhaing pagpapayag ng ating pananampalataya. Talam mo, Sister Hedy, isa sa bragging rights ko, kaibigan ko ito.
1: Oo.
2: Si Pastor Romel Guevara, ang kilala po nating worship leader ng bayan, senior pastor ng Agape Family Center Philippines mula sa UK, Nato. United Kingdom. Magandang umaga, Pastor Romel.
1: Mula dito sa Hello. Pinas, good morning. Magandang gabi
4: good morning.
1: Sa inyo dyan sa London.
4: Good morning din dito. Pero
1: ah,
4: alauna ng madali.
2: Uy, salamat sa pagising, Lodi.
1: Ka.
4: Ay, naman, hindi nga ako natulog.
1: Si Pastora Susan, tulog.
4: Siya tulog. Itinutulog niya
1: yan
4: ako. Total, isa lang kami.
1: Correct.
2: Naks. Pastor Romel, una, napapansin, no, dumadami, hindi lang yung translated from English to Tagalog,
1: adaptation,
2: kundi mga talagang komposisyong Tagalog na mga awiting, katulad nga ng mga awiting po ninyo. Bakit mas may kurot sa puso sa atin, mas may dating sa atin kapag mismong wika natin yung ginagamit sa pagsamba?
4: Ay, thank you for that wonderful question.
2: Parang Miss Universe yun, ah.
4: De, salamat po sa tanong niya. Napakaganda naman talagang tanong. Siguro pinakasimpleng sagot ay madali kasi nating maintindihan. Hindi mo kailangan maghanap ng dictionary. Hindi mo kailangan magtanong ano meaning. Kasi yun na mismo yung meaning. Dahil alam mo yung lingwahe na ginagamit.
2: Mm-hmm. Kayo po, Pastor Romel, no? Kasi ngayon may mga, well, mabanggit na natin, let's address the elephant in the room, kumbaga. May mga ilang issue na sa mga awitin, pati nga kayo, nabuhay yung naging puna sa inyo noon. paano nyo ina-handle yung ganung mga puna? At ano ba ang, paano mababalance yung, siyempre makata ka, pero at the same time, iniingatan mo rin na yung inaawit mo ay talagang nasa Bible.
4: In our case, ano, 90, nag-check nga ako eh, ng mga songs na nabigay ng Lord. 90% kasi of what we've written galing sa devotion namin, sa message na narinig namin, either sa pastor na pinaglilingkuran namin, or ano, sa mga conference speakers na nakikinig din kami kapag may session o talk sila. So, sa amin, hindi question kung biblical yun kasi galing talaga sa Bible because galing sa aming devotion. Pero at the same time, naintindihan ko rin naman yung mga nagtatry na i-analyze ang mga songs. Ang problema lang doon, pagka in-over-analyze at saka pangalawa, hindi nila tinatanggap kung ano yung explanation ng sumulat. Mm-hmm. Kasi nagpapakita lang yun na hindi naman talaga nila gusto malaman kung ano ang perspective ng sumulat, kung saan galing yon. Ang nakahinala nga eh, baka naghahanap lang ng makakascore sila in terms of media or social media so minsan may hinala akong ganun. Kaya yung isang tanong nyo po, paano ba namin ina-handle? We've realized na hindi lahat ng pagkritik at hindi lahat ng pagpuna pinapatulan. Una mo sa amin, at least sa amin, ang una naming tanong, sino ba yun? May kinalaman ba siya sa buhay namin? May kwenta ba siya sa buhay namin? Pagka wala yun, edi wala ding value kung ano man sinasabi nila sa amin o kung sino man yun. And I'm not pertaining to any group. Kasi like, parang ano, respeto, ina-earn yun eh. So, yun din yung guiding principle namin sa paglilid namin sa ilang mga tao na naging responsibilidad namin, na earn din yung ano, pagkokorek. So, if they haven't earned na makorek kami or mapagsabihan kami o mapuna kami, edi paliwala lang yun. Ba't namin sila poproblemahin? May mga tao na they've earned the right, they've earned our respect, na sila pakikinggan namin.
2: Well, ako naman alam ko na you sing to express, not to impress. Di ba?
4: Ay, salamat naman po at nakapagpapanggap ako ng ganyan.
2: Pero ako, naniniwala naman ako, kapatid, kung meron namang siguro din ako na makitang issue sa awitin ninyo at sinabi ko naman sa inyo. Pwede ko naman ikwento sa iyo, di ba?
4: Ano naman?
2: Mm-hmm.
4: Kumbaga, una, may relasyon tayo. Mm-hmm. Pangalawa, nakilala ko na kayo, nakilala niya na. Kasi the truth of the matter is, pag pinatulan mo lahat, wala ka nang magagawa sa buhay mo.
1: Mm-hmm.
4: At saka baka ang ending na lang, ano, mag-quit na lang ako. Kasi, at pangalawa, hindi mo mapi-please lahat.
2: Mm-hmm.
4: Eh yun nga, sinasabi ko na kung saan galing eh, at paano nangyari. Ayaw pa rin pakinggan. Eh di, hindi yun ang goal talaga.
2: Opo. Now, going back sa pagsamba, kapatid, ano yung preparation mo? Sabi mo, nag-devotion ka at kayo, nag-discussion kayo mag-asawa sa tungkol sa mga napag-aralan nyo sa Bible. Gumagawa kayo ng awit, di ba? Mula doon binabata yung lyrics. Paano mo iniingatan na hindi ka naman makirid away na baka mamaya eh, yung nasulat mo sobra namang ano na, makata na na over the bakod na.
1: Masyadong emotion. Emotional.
2: Kasi
1: ganun.
2: Yun ang isa sa punan ng sa mga contemporary song eh. Masyado raw, well, ayoko.
1: Ikaw expressing ng yun, puro sa loobin mo.
2: Parang tuloy na akusahan na man-centered.
4: As much as possible, that's one of the things that we try to avoid, to write songs na galing sa aming emosyon. Although, hindi pwedeng walang emosyon kasi magiging robot ka. The balancing act is yung salita ng Diyos, dun galing yung song. Like, ang mga napuna lang naman na songs, yung, alimbawa, yung ikaw lamang nagtiwala sa akin. Pero hindi naman nila pinuna kung yung ibang nasulat namin. Kasi hindi ko naman masusulat sa lahat, yung lahat ng gusto ko sabihin sa isang kanta. Siyempre, may theme yun. So, diba, yung song na nabanggit, may ibang theme yun. Meron din kaming mga song na galing sa The Fear of the Lord is the Beginning of Wisdom. At anong kanta yun? At hindi nila nakikritik yun, ha? Yung bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo, na isinawa ng aking puso, kalooban mo sa buhay ko. Ewan ko ba kung may mali pa doon.
2: Mm-hmm. Actually, hindi rin naman dapat iwasan ng emosyon, eh.
1: Mm-hmm.
2: Kasi kaya nga awit, eh. Hindi naman yan, kumbaga, essay, kundi awit yan. At para lang ho sa mga tagapakinig natin, ako po ay nagtuturo ngayon ng Old Testament Poets and Prophets sa Conservative Baptist Seminar Asia. 44% ng mga awit, yung Psalms, lament.
4: Panaghoy,
2: nagre-reklamo sa Diyos. Nandun yung panaghoy.
1: Expression.
2: So mahalaga din ang emotion talaga. Hindi natin dapat baliwalain, di ba, Pastor Romel?
4: Exactly. Otherwise nga, we will be robotic doon sa ating pagsulat. At pangalawa, hindi naman essay ang ginagawa ko o ginagawa namin. Ang ginagawa namin, songs that would help our people. Actually, yung mga songs nga na, like for us, the songs that we've written is not for them. The songs that we've written is for our congregation, for our church. Marami lang na siguro nagustuhan nila, kaya freely nagagamit din nila. But it was not written for anyone. It was, baka technical ako, syempre, written for the Lord, for our congregation.
1: Mm-hmm.
2: And the point is, you wrote it, ang purpose, magamit sa pagsamba.
1: Yan.
4: Exactly.
1: Isa nga din sa na-appreciate natin sa composition ni Pastor Romel and Pastora Susan, yung hindi sila ganun kahahaba, ano, Pastor Romel. Intentional ba yon na parang isang pasada lang, dalawang pasada, nagiging familiar na agad yung tunog,
4: yes,
1: and even the lyrics? Parang hindi ka na magre-rely sa screen para makanta yon. Kahit nakapikit ka, makakasing along ka na, makaka-worship ka na.
2: At sa katulad kong hindi marunong kumanta, kaya kong kantahin.
4: Salamat po sa inyong obserbasyon, because when we started to write when we asked the Lord na bigyan tayo ng mga kanta noong 1991-1992, specific po yung aming prayer request, Lord, bigyan nyo kami ng songs na makakanta habang nagluluto, naglalaba, nagda-drive, yung mga simpleng kanta lang na magagamit sa pagsamba sa inyo.
1: Mm-hmm. So talaga kuya, may mga nagkritik doon sa isa sa mga popular songs ninyo.
2: Yes,
1: ikaw lamang, yan. Yung linya na yon, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin.
2: Kat na topic namin niya sa Expositors Edition ni Pastor Romel, in-interview ko siya. Kasi sabi, ikaw lang, tutulain ko lang kapatid, ikaw lang ang nagtiwala sa akin, o Diyos, di kita bibiguin. So may ibang sabi, ang tao dapat nagtitiwala sa Diyos, hindi ang Diyos ang nagtitiwala sa tao. Pero may background yung awit na yun, di ba, Pastor Romelas? Nasa aklat mo yun, eh.
4: It is, hindi ko nasasabihin na nasa hashtag istorya ng mga songs.
2: Huwag mo nasabihin, baka sabihin, pinopromote mo pa aklat mo.
1: Na nilabas na ng CSM.
4: Na available sa mga Christian bookstores.
1: Hindi mo naman prenumo.
4: Katabi ng libro ni Pastor Eric.
2: Huwag mo nasabihin yung title ng aklat kong add-on.
4: It's an issue of stewardship.
2: Yes.
4: So yun. So when actually nandito din ang background nga ng pag-critic dyan, hindi naman ako mahilig sa ganyan, at wala rin akong first time ko maranasan yon na pinagpiyestahan sa social media. Dahil gusto ko lang ng tahimik na buhay. Eh nung nagkataon pa, nandito rin kami sa London noon. So,
1: may social media ako na nung lumabas yung kanta na yon, o binuhay na lang?
4: Hindi, binuhay lang.
2: At ngayon nasa UK ka, meron na namang mga pinalalabas.
1: Ano yon, pumutok yon, ang tagal-tagal ng kinakanta, tsaka pala.
4: Okay. Tapos, una, dahil naive ako, tinry ko explain. Tapos biglang nung in-explain ko, biglang kinuyog na ako. So pinakahuli kong sinabi doon, kundi ako nagkaamali. Huwag niyo pong akantahin yung kantang yan, kasi masisira buhay niyo. Tapos, salamat, merong sa Facebook na block. O di, block ko na lang.
2: Pero naalala ko yun eh. Kasi nga, in-interview ko siya tungkol dun eh. Kasi

0: Nga, di ba sa Bible, ang tawag nga sa atin, steward, katiwala. At di ba nga doon sa book mo, binanggit nga doon, yung background ng kantang yun, di ba? Na
1: yes,
0: may isang taong, tama-tama rin sa kawikang kayamanan, isang taong nuknukan na sinungaling. Di ba yung kwento nun?
1: Opo, na ano siya, loko-loko siya hanggang finally, na naging believer siya, nag-commit siya sa Panginoon. Tapos nung sinabi niyang nag-commit na siya sa Panginoon, ayaw maniwala ng mga buong pamilya niya dahil kilala nga siya. Kaya yun ang naging prayer at vow niya kay Lord, na Lord, kayo na lang, kumbaga, kayo na lang yung nagbigay sa akin ng pagkakataon, sasayangin ko pa ba?
2: Okay.
1: And praise the Lord, hanggang ngayon, isang ano, matapat na pastor yun, yung kaibigan ko.
0: So, yun ang background ng kanta.
2: Kuya, may tanong ako. Parang ethical ba? Alimawa, gusto namin yung kanta. Lyrics and melody, everything. Pero merong line doon or word doon na hindi kami komportable. Ethical ba na parang i-revise namin yung portion na yon kung gagamitin namin ito sa aming local church? Or ako mismo, pag gusto ko siyang kantahin, i-edit ko siya para sa POV ninyo na mga composer and talagang ilang dekada na rin ano, nasa ganitong ministeryo po.
1: Hindi talaga umaalam kung ano yung yan doon sa tanong mo. Pero sa akin naman, as I have observed, okay naman na, halimbawa sa congregation, kung hindi kayo comfortable, ang nagiging problema lang pag nirecord. Huwag lang i-re-record. Oo, huwag lang i-re-record. Una, hindi magandang nagre-record nang hindi nagpapaalam sa composer.
0: Kuya, bago ko gamitin yung mga awit commercial mo sa live stream ko, nagpaalam ako sa'yo, di ba? Dapat lang yun, di ba?
1: Dapat naman yun, pero nagbigay naman ako ng blanket authority to everyone na kung kailangan nila gamitin yung song, pwede nila gamitin yung song. O, wag lang nilang i-re-record nga, tapos ibebet. Although, may mga nagpapaalam sa amin for fundraising purposes, edi syempre pumapayag naman kami dun sa mga nagpapaalam. Pero with regards to the question ni Miss Heidi, ideally, mas maganda sana na napapaalam, pero ang hirap naman nung nasa isang, yung, alam ba, yung church natin, nandun sa isang gilid ng isang barangay, tapos yung sumulat nasa Australia. So, paano mo naman mapapaalam o papansinin ba naman yung paalam? Kaya ang tingin ko, okay lang na yung kung sanswak doon sa particular church, pero wag lang i-re-record.
0: Wag i-distribute na.
1: At wag i-distribute.
0: Yung paggamit ng AI, kasi kayo talaga composer. Paano yung iba na ang bilis nilang mag-compose dahil sa AI?
1: Alam ko na lalaman naman po kung like hanggang ngayon yata hindi tinatanggap. Alam ba, for YouTube yung monetization, hindi yata tinatanggap kung AI ang hindi lang basta lyrics, pati arrangements. So, pero although may mga nakikita tayong AI na mga songs, pero hindi na namomonetize yun at hindi nakikredit ata. I have some songs na merong nag AI. Yung nung una syempre pagka ano, wow, na AI nila siguro meron na akong katuturan sa planeta. Si meron nag AI. Yung isa naman nagpaalam sa akin, English song namin noong 1994, Draw Me Near. So nagpaalam sa akin kasi na-meet ko raw siya sa Malaysia noong 1994. Doon niya nalaman yung song. Pinapaalam kung pwedeng gawing AI. E di umuo naman ako na AI arrangement. Pagka-oo ko, after 5 minutes, meron na agad.
2: Eh.
1: So sabi ko, siguro nagawa niya na ito ngayon.
0: pero Pastor Romela, I think kailangan mong gawin yung ginawa ni ate ko. Si ate Taylor Swift. Kamari mo, ate ko yun eh. Hindi, pinaka-copyright niya yung boses niya para hindi magamit sa AI eh. Meron ganong option eh. Kasi nga, boses mo yan, di ba? Kailangan mo naman nilang ma-clone.
1: Pero pansinin nyo, isa lang ang boses ng lalaking AI at isa lang boses ng babaeng AI.
0: Mm-hmm. May kilala akong ginamit to train dati yung boss ng AI. Pero pwede daw gamitin ang boses nyo pag na-train ng AI. Okay. Kaya I think you should consider that.
2: I-copyright na yung boses.
1: Salamat po.
0: Copyright mo na yung boses mo, kapatid.
2: May consultant Eric Cortez. Si Amabel Valdez. Ay, hello sis. True po, feel na feel po kapag nasa native language ang worship song. Salamat.
1: Asawa siya ng pastor namin, yes, sa AFCPH Norzeg, Pulong Buhangin.
2: Ayun.
0: Ano naman mapapayin nyo sa mga, alam mo, nakangarap aspiring na maabot man lang kahit dulo ng kalingkingan mo, di ba? Paano payo mo sa mga gusto magsulat?
1: Yung mga master natin yun, mga kuyang maestro natin yun. Ako adun lang, kami ni Susan, sabit lang.
0: Mm. Pero seriously, paanong payo nyo sa kanila na mga natatakot na baka masyadong makritik, pero meron naman silang talent na gustong hasain sa pagkocompose ng mga awitin?
1: Una, hindi dapat natatakot sa kritik kasi hindi ka naman sumusulat para sa kanila. At sinusulat mo yan para sa Panginoon. Pero on the other hand, kung gagawin mo na rin lang yon, edi husayan na. Ang payo namin, kasi that's our experience, importante talaga na araw-araw nagbabasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, kung part ka ng worship team, importante pag nagme-message yung pastor, hindi ka umaalis pag message niya na at babalik ka lang pag tapos na yung message. Kailangan nakikinig ka ng mensahe ng pastor. Pangatlo, hindi sapat sa praise and worship songwriting na puro nararamdaman lang ang sinusulat. Kasi ang may lasting value, yung galing mismo sa salita ng Panginoon na mga lyrics na ating masusulat. At pang ilan na ba to? Pang lima, with regards to music, sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, ang take namin doon in terms of music, importante din yung mga pinakikinggan nating mga music kasi yun yung nadideposit sa ating puso, and later on, yun din yung magiging influence natin sa pagsulat ng music for praise and worship. Okay. Sana nakatulong yun.
0: Ay, malaking tulong.
2: Napaka-bitin ng kwentuhang ito, pero oras na rin para matulog ka, Pastor Romel, kasi ang dami niyo pang ministry.
0: Saka mukhang malamig dyan kasi yung video mo nanginginig eh. Mukhang...
1: kasi hawak-hawak ko yung phone.
2: Hanggang kailan ba kayo dyan, Kuya, sa UK?
1: Hanggang September 15.
2: Oh, grabe. Mga higit isang buwan pa. God bless, at kung saan-saang lugar kayo magmi-minister dyan, for sure ay magiging kagamit-gamit yung mga seed na ipa-plant ninyo dun sa mga makikinig sa inyong pagtuturo at makakasama ninyo sa mga praise and worship dyan.
0: Yeah, may God continue to expand your borders.
2: Thank you, Kuya.
1: Salamat po,
2: Pastor Romel, and regards kay Ate Sue. And si Big Hero Y, sabi niya dito, sa church po namin, we changed the lyrics to make it more appropriate. Example daw, yung Worthy is the Lamb, yung original, diba, the darling of heaven crucified. So, change nila, nirevise nila, the treasure of heaven crucified.
0: Basta hindi nyo ipapas na sa inyo yun.
2: Yeah.
0: Basta hindi nyo i-distribute for commercial purposes at sa inyo lang yon. Kasi nga, may intellectual property rights din po.
2: Si Ate Mayen Damian, paborito niya daw ngayon, Ulan. Ate Trisha din to. Mm-hmm. Diba?
0: Ano yung lyrics?
2: Ang po.

0: Grabe.
1: Palakpak yung chorus next week na lang. Well, wala na tayong time. Well, ang dami pang kanta dito.
0: With that, dahil sabi nga sa awit kahit na dumadan tayo sa malakas na pag-ulan, hindi yung ibig sabihin hindi tayo makapagpupuri sa Diyos. Hindi, again, kaya lang sinabi ni, nakinig ko sa inyo kahapon, ha? Kay Pastor Ni, sabi ni Pastor Ni, hindi ka naman nagpapasalamat sa pangyayari. Nagpapasalamat ka sa gitna ng pangyayari. You're not thanking God for what's happening. You're thanking God in everything, whether good or bad.
1: Ayun nga, diba? Sabi nga dun sa chorus, oh,

0: diba? Amen. Panghawakan natin yan and very appropriate sa mga pinagdaraanan natin ngayon na bugso-bugsong ulan. Gaya literal nga, man yan.
1: Yes. Gaya lang aking madalas sabihin, Diyos na nga lang kakampi natin, huwag tayong magtatampo, huwag tayong lalayo sa Kanya. Correct. Kasi siya na lang ang kakampi natin, sa Kanya pa tayo magtatampo o lalayo.
0: Manalangin tayo,
1: yes,
0: Pastor A.
1: Tayo manalangin. Panginoon, it's really something kakaiba ngayon dahil pinag-uusapan namin ng kalamidad like sa Bagyo at then tungkol sa pag-awit ng pagsamba. Subalit salamat dahil tunay nga, sabi ninyo sa inyong salita, give thanks in everything.
0: Mm-hmm.
1: Maring kami man ay dumadaan sa mga pagsubok, sa mga kalamidad. Subalit salamat sapagkat you're not just watching from afar, kundi kasama ka namin, kaagapay ka namin sa bawat takbang mula umpisa hanggang dulo, hindi nyo kami iniiwan ni pinababayaan man. Muli, patuloy na ang pinapalalangin ng mga kababayan namin na sa lanta ng bagyo, na nasa mga evacuation center, lalo na sila ang inyo pong kapayapaan, ang inyo pong kalingay kanilang maranasan. At kami naman, Panginoon, na mga hindi naapektuhan na katulad nila, nawa, gamitin nyo kami bilang daluyan ng inyong pagpapala sa kanila. We also pray sa aming magiging seminar this Saturday. Ang panalangin po namin, kung hindi man dumadan sa depression, gamitin nyo kami na makatulong sa mga dumadan sa depression na talagang malaman namin paano ba namin sila maaagapayan. Salamat sa pagkakataon makapaglingkod sa pamagitan ng radio sa inyong papuri't pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen!
0: Amen, amen and amen. Bigla ko naalala, isa sa mga pinakapaborito kong kanta ni na Pastor Romel at Ate Susan Guevara. Ang pangako.
1: Mm-hmm.
0: Pangako mo'y aking pangahawakan. Alam mo yon?
1: Oo. Oh, oh.

0: Las diba? Na dalawang comment. Oh. Lorela Halorina, grabe po lamig ng boses mo, ma'am. Ang ganda, ginilaw po ko kahit summer dito sa Japan.
1: Magkape.
0: Si Venus Aguinaldo, blessed you. Morning po. Kanina praise pa ako busog sa mga awitin mula sa ating Lord. Mabuhay po tayong lahat.
1: Yan ang pakinggan natin para ma-uplift ang ating amen. Kalooban sa gitna po ng mga pinagdaraanan natin bilang isang bayan. Or kung meron din tayong mga personal na mga pinagdadaanan. Magme-minister po yung mga songs na yan na isinulat at nilikha para sa Panginoon. We have to go na po. Thank you sa mga ka-team positive natin dito kay Benjo. Salamat din kay Ara, kay Phil, kay Shaira, kay Shekinah. Thank you din kay Dessa. Salamat din kay Jabez sa ating engineering at Bukawit Tech People. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang
0: at Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
2: Oras na, Pilipinas. Inyong napakinggan ang Oras na, Pilipinas. Impitado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit, hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches, sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship, kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Veloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Miss Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides, September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655.
3: Ako po si Pastor Jordan Escusa. Samahan niyo po ako para sa isang makabayang panalangin. Aming Panginoon Diyos na kinikilala na may likha ng langit at lupa at ang may-ari ng lahat, kayo po ang may control sa buong mundo. At ngayon po, ang aming hinihiling po ang inyong proteksyon sa bawat Pilipino sa aming bansa, laban sa bagyo, lindol, at iba pang mga sakuna. Panginoon, we pray for your protection and covering upon any calamity. Spare us, O God. Dalangin po namin ang amin ding part para sa pagkilos na alagaan ng kalikasan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtulong-tulong na ingatan ng creation na inyong pong pinagkatiwala sa amin. So Lord, we pray again that you will prepare us in the times na kung sakaling magkaroon po ng mga natural disasters. But at the same time, we are also asking your mercy and your grace and compassion upon our country. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
2: Himpilang
4: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
5: Malayo man sa Pilipinas ay parang nariyan pa rin. Ako po si Beng Arias, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio mula sa Vancouver, Canada.
2: Servisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
6: Nang mabagpalang umaga, mga kaagapay, magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ang iba ay mga inabot ng baha, ang iba naman ay muntik na. At sana po ay walang naapektuhan. At ang ating panalangin po ay nasa mabuti sila. Ano ho? At ito po ang inyong programang Servisyong OFW. Araw-araw, Monday to Friday, at nagpapasalamat tayo sa Panginoon na makapaglilingkod tayo despite na ganito ang sitwasyon ng ating bansa. Maraming mga lubog, may mga lubog sa baha. At tuloy-tuloy na paglilingkod po sa inyo kahit ganito ang sitwasyon. At ito po si Pastor Joe Biasong bumabati na isang magandang araw sa inyong lahat kasama ang mga OFW at kanilang mga pamilya. Pastor Job Biaso po, kasama na rin natin ngayon si Pastor Rene Bunsoy. Partner, magandang araw sa iyo.
7: Magandang araw sa iyo, partner. Magandang araw po sa ating mga kaagapay na nakikinig at nanonood dito po sa programang serbisyong OFW Sagot Kita Tuesday Edition. At kami nga po ay maglilingkod kahit na yung iba ay bumabangon pa lang doon sa ating pong bagyong na pagdaanan. Eh iba siguro bumabangon pa rin sa kama dahil na masarap matulog ngayon, partner, eh, dahil malamig
6: ang klima. Literal na bumangon, bagong bangon.
7: Oo, bagong bangon pa lang kasi mahirap bumangon sa ano, no? Sa lamig ng panahon, masarap matulog. Kaya ingat din po doon sa mga inuulan at kumbaga merong challenge sa biyahe dahil medyo may baha pa sa kanila. Ay nakikinig po kayo dito sa 702 DZAS. Napapanood din po ito sa YouTube. At ito rin po ay kung merong cable, signal cable TV sa channel 185, no? Tama ba? Tama, 185 nga, no? At nasa PM Radio. At ingat-ingat po kayo saan man kayo naroroon. Nawa, kayo po ay ligtas at kayo po ay nagsisimula na sa inyong mga trabaho, partner.
6: Tama ka, partner, kanina. No? Talagang literal na kababangon lang. 8 o'clock ako nagising eh. Exacto, wow. 8 o'clock. Napasarap ang tulog ng inyong lingkod, Pastor Joe.
7: Mapapasana all na lang tayo niyan.
6: Na pwede sana ganun, ano?
7: Oo.
6: Okay, so medyo napuyat din kagabi. At salamat sa Panginoon, mga kababayan. Siguro mamaya mag-aala tayo, partner, ng prayer para sa mga kababayang apektado. Itong, habagat, no? May bagyo nung una pero itong pagbaha ng ilang mga lugar ay habagat ito. At mas malaga.
7: Partner Rodriguez, state of calamity.
6: Tama. Actually, hindi ko pa na-monitor pero may apektado nga sa Rizal. Palagay ko, yun nga, pero San Mateo, as far as kami, siyempre alam mo naman, nasa elevated, mas mataas

sa tatlong tukso na ginawa sa Panginoong Heso Kristo. Just to give you background of this Matthew chapter 4, ito ay he was then 30 years old preparing for to enter into a ministry para bago pumasok sa ministry ay nag-ayuno ang Panginoong Heso Kristo at he was led by the Holy Spirit sa wilderness at doon ay tinukso siya ng kaaway o ni Satanas. At ang sabing talata, unang pagtukso at unang sagot ng Panginoong Hesukristo ay it is, sabi rito, it is written and forever remains written. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Itong talatang ito mayroong kagaya, katulad. Actually, Jesus was quoting in the book of Deuteronomy, mga kababayan. Ano? At pinapakita dito, ang ganda nung part ng verse, ang sabi rito, it is written and forever remains written. Diba? So, pinapakita dito, mga kababayan, na itong sinabi ng Panginoon ay hindi bagong salita kay Satanas, pero he is continually using yung mga panunukso. Sabi nga nila ang unang pagtukso ay pagkain, at ngayon din sa pagpasok sa ministry ni Jesus, pagkain pa din. Kaya talagang yung pagkain na yan, pag hindi tayo nag-ingat, hindi natin alam na ito ay ginagamit na din. Ulitin ko, wala pong masama sa pagkain, pero kung hindi tayo mag-iingat, sabi ng Panginoong Jesus, man shall not live by bread alone. Saan ang gagaling yung salita ng Panginoon maliban sa quotation? Number one is yung commitment ni Christ sa kanyang missions. Ano ang kanyang missions? Ibalik kung nabigo ang unang Adan sa pangalawang Adan na tinutukoy ng Biblia na si Christ, siya magbabalik, magre-restore ng kaharian ng Diyos sa sanglibutan. Ang kanyang misyon, dalhin ang mga tao sa pagkakilala sa Diyos, pagkamulat sa katotohanan, at ialis mula kay Satanas ang sanglibutan. Mga kapatid, yung preparasyon niya ay napakatindi dahil he fasted 40 days dito sa talatang ito. And of course, yung need ay pagkain talaga, literal na pagkain. Hindi pagkain spiritual, kundi pagkain literal. Pero dahil siya ay busog sa pagkain spiritual, ang mga kasulatan, ang paglilingkod niya, ang commitment niya ay hindi kaya ng gutom ng katawan na siya'y pasukuin, pangalawa, sa kanyang misyon. Dahil mas mahal sa kanya ang kanyang pagsunod sa kanyang Ama na dalhin ang kaharian ng Diyos, pagharian muli ang sanglibutan upang ibalik ang mga tao sa harapan ng Panginoon. It is written. Mahalaga, mga kababayan, na ang ating saligan kung bakit tayo nagtatagumpay dapat nandoon sa it is written. Mga salita na nagbibigay ng kabusugan sa atin. Yes, mayroong kagutuman, pero mas nabubusog tayo sa mga salita na nagsusurvive sa atin, nagtatagumpay tayo dahil sa kanyang salita, yung nanggagaling sa bibig ng Diyos. Walang iba kundi ang salita, written word of God in our time. Mga kababayan, magpatuloy tayong manangan sa salita ng Diyos at tayo'y mabubusog at magtatagumpay tayo laban kay Satanas. At sabi ng Biblia, hindi umubra. Kaya bumanat uli ng isang tukso hanggang naging tatlo. Pero una pa lang, hindi na siya nagtagumpay. Mga kababayan, let us continually walk in the Word of God
sa Word of God at mamuhay

0: tayo doon sa salita ng Diyos na yan. Yan po ang ating panalangin ngayon. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita na pwedeng magbusog, nakakabusog sa amin upang manatiling buhay, manatiling malakas ang aming spiritual na buhay. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat hindi lang pagkain, kundi ang iyong salita na nagbubusog sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, partner, baka may mga babatiin na tayo dyan. Manang ka-monitor ka.
1: Uunahin na natin yung mga naka-monitor ngayon sa ating programa. Si Ching B. Hernandez, sabi niya, amen. Rosalinda Ujano Manzano, pleasant morning po, Pastor Rene, Pastor Joe, always listening po sa radio. Nora Canchena, good morning po, Pastor Joe at Pastor Rene. O, i-verify ko lang na, Sister Nora, ikaw ba yung nag-friend request sa akin? Kasi hindi ko basta tinatanggap dahil baka minsan shadow account or baka na-duplicate na yung account. Ha? Paki-verify po ha kung kayo po ito. Si Edna Tenko, blessed morning. Si Arlene Edulan Malubay, amen po. Si Kieran, sabi niya, Pastor Joe, dyan po sa Silangan, SMR, mataas bundok. Dito po sa bayan, mababa po, binaha po. God bless. Si Josephine Reyes Uson, amen, blessed morning. At ayun, yun ang mga bumati ngayon. Initially, syempre, babatiin ko rin yung aking mother ng belated happy birthday. Kahapon po, nag-celebrate siya ng kanyang 88th birthday celebration.
2: Happy birthday at po.
1: Di kami nagkita dahil nag-usap lang kami sa Viber, sa Messenger. Kasi, di ba, ano nga kahapon eh. Dapat magsi-celebrate kami ng Sunday. Pero ganun din, masama din ang panahon ng Sunday. Kaya sabi ko, ano muna natin, i-move muna natin ang kanyang celebration. Happy birthday, Mama.
0: Actually, partner, tama ka, no? Happy birthday muna sa iyong mother.
1: Mm-hmm.
0: At tama ka nung Sunday sapagkat nagkaroon kami ng 75th founding anniversary ng FPOP National, General Assembly namin yan. Ay talagang yung afternoon, partner, umuwi ako ng afternoon, ay nag-cancela kami ng worship service. Dahil yung afternoon lang, ano, yung morning, nagtuloy ang morning, pero yung afternoon, nag-aalala ko sa mga kapatiran na galing pa sa baba. Yung may galing Pasig, galing Marikina, pero yung mga taga San Mateo ay nagpuntahan naman pero kinansel natin kasi tama-tama 5 o'clock in the afternoon, sobrang lakas ng ulan. Nung mga 5 o'clock, tuloy-tuloy na ulan at ang Marikina tumaas na rin ang tubig. Yung paakyat ang medyo nag-aalala tayo. Kaya maraming salamat sa mga kapatira na sumamba nung morning. At yung afternoon ay nakansila dahil may mga bahanang lugar sa gitnang bayan, hindi na makakyat dito sa taas. Tama si Kyra, no? Mataas po talaga dito. Nag-comment siya na bundok daw talaga. Mataas po daw dyan dahil bundok dito po sa bayan, mababa po, binaha po. O, totoo yan, dyan sa gitnang bayan, medyo may mga lugar talaga na umaapaw ang ilog dyan. Anyway, keep safe po mga kababayan at magpatuloy po tayo na magbantay dahil itong habagat na ito ay hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari pa dahil sana nga panalangin natin magtuloy-tuloy na pagbaba na at paghintunan ng ulan. Okay, so partner, atin lang binabati, may mga humabol dito, si Maria Felicita Gerardo. Mapagpalang umaga po sa inyo, Josephine Reyes Uson, amen, blessed morning. Ayan. At ako din may babatiin, partner, yung mga nakasama natin itong tatlong araw dyan sa Ibis Hotel at dyan sa Novo Hotel. So, dalawang venue ng FPOP 75th. Tama, 75th. Partner, ang ano na, no? Hindi, 57. Nabaliktad ko pala. 57. Anniversary ng FPOP at partner, part of that ay doon sa nung Saturday yon ay nagkaroon na ng official na MOU partner ang Family Planning Organization of the Philippines, Metro Manila lamang yan ha, Metro Manila chapter na yun yung pinamamahalaan natin. ay nagkaroon na ng formal na MOU at because of that, this coming 16 ay i-train na namin ang lahat ng mga staff, mga 30 na mga staff para mag-undergo ng anti-illegal recruitment, to yung AirTip ng campaign ano na ginagawa niyo rin sa diyan sa GFM, diyan sa mga school, mga orientation. Kaya congratulations, maraming salamat din sa pagtitiwala ng NCR, DMW NCR through Attorney Ace Milliar kasama si Attorney Jay at ila isa pang yung assistant director at mga staff na naandon sumaksi at sa True GFM naman, FPOP naman ay yung National President at saka ED at yung aming Secretary Attorney JC at si Attorney Miles ang aming legal counsel ay nandoon at siyempre lahat ng mga member chapter na mahigit 15 chapters at 13 clinics. Ayun, so congratulations po at magkakaroon na po ng mga pagkilos yan sa FPOP para sa pagtulong kasi marami na rin ano partner eh natutulungan na ipapalibre natin partner diyan sa mga medical kapag dinadala sa atin kagaya ng ginagawa natin ng una.
1: Congratulations sa inyong 57th, ah, hindi 75th.
0: Yes, 57. Tama. Magsi-senior pa lang.
1: At ating nilulook forward yan na makapaglingkod pa kayo ng mas matagal dyan sa FPOP.
0: Okay, partner, tayo may mga babati, mga ano, hindi na babatiin pala, kundi tayo babasa. Yan, babasa na ng mga katanungan. Ikaw na mauna siguro.
1: Siguro babasahin ko yung ito'y pinadala rin sa akin na ng ating kapartner na si Amira. Ito ay request, no? Ang kanya nagpadala siya ng kanyang salaysay isang OFW diyan sa Saudi Arabia. No, ay hindi, ito ay sa Kuwait, no, I believe. No, pero ito ay kumbaga similar, mukhang similar ito or ito ay na-handle ko na. Hindi ko sure, pero itong kanyang kwento, ang kanyang reklamo ay overtime. No? Overtime slash tapos emergency leave. Eh, 3 weeks daw, 3 weeks ago, dahil nagre-reklamo siya 3 weeks ago, ay nagbuhat siya o sila ng kasama niya ng carpet na sobrang bigat po at ng gabi po sumakit ng todo ang tagiliran ko pati balikat hindi ako makahinga. Simula doon nagpa-check up ako sa clinic kaya hindi ako makahinga sa sobrang sakit sa tagiliran at dibdib ko, hindi ako makatulog kasi balisa ako at kumikirot. Nag-complain ako, sabi sa opisina, nagsabi ako, tapusin ko daw kontrata ko, pero hindi ko na talaga kaya. Natatakot din kasi ako, kasi may alaga akong bata, 4 months pa, natatakot akong baka malaglag ko. Gusto ko na lang po umuwi, malaki na din po binaba ng timbang ko. Alright? So ang kanyang trabaho ay siya ay household worker. Hindi na natin lang sasabihin yung kanyang pamilya. Now, again, ito pong pinadala sa amin ay salaysay na galing po sa isang OFW. Pero di ho natin basa itong sa amin. Hindi namin to basta maaring mabigyan ng accurate na payo. Dahil kung minsan, hindi ho kumpleto. Ano, katulad nga nito, unahin ko na, partner, ha? Ang una kong puna dito is that nagbuhat ng carpet, sobrang bigat. Hindi naman na-describe natin, gaano ba kalaki ang carpet na ito? Mm-hmm. At saan ba ito binuhat? Binuhat ba nila ito ng sabay-sabay? Ano ba ang timbang ng ng carpet na to. Ngayon, dahil tayo ay nasa Middle East dati, alam naman natin yung mga carpet sa Middle East ay mistulang mga malalaking carpet yan. Minsan, mga carpet ng buong kwarto, talagang kinakarpet talaga nila yan. So, hindi ko alam, baka yun ang kanilang binuhat at baka naman nagkamali ang buhat niya. Ngayon, sinabi niya na nagpa-check up siya, pero hindi naman sinabi dito kung anong finding. Sabi lang niya eh, sumakit ang kanyang katawan, nahihirapan siyang makahinga, masakit yung tagiliran at yung dibdib niya, hindi siya makatulog at kumikirot. Naintindihan ko po yun, ano, na at naunawaan ko na talagang maaring ang kanyang problema ay dahil sa kanya pong pagtatrabaho ay nagkasakit siya, no? At tila siya ay kumbaga gusto nang umuwi. At nag-complain siya, pero ang sabi ng kanyang agency ay tapusin ang kontrata. At mukhang umaayaw na siya. Ngayon, sa pag-aayaw po, pwede naman ho kayong umayaw, granted na dapat ho ay yung reason po ninyo sa pag-ayaw ay nakabase or may valid reason. Ano ho yung mga valid reason? Number one, yan, yung seemingly baka overwork po kayo, no? At mukhang hindi kayo pinatingnan, no? At mukhang maaring valid reason po ito, provided na meron talagang medical findings. Sabi niya, nagpa-check up kayo. Ano ang findings? Ano ho kaya ang findings niyan? Kung yan po ay kumbaga yung kanyang pagtatrabaho, at sinabi ng doktor siguro na dahil yan sa pagpapabuhat sa'yo, dapat hindi ka nagbubuhat ng ganyan, eh maaring gamitin yon na dahilan. Pero sa akin, partner, hindi para muna mag-resign eh. No? Gagamitin mo yon as way na pakikipag-bargain, eh baka naman ho, huwag hong ganito. Pangalawa, yung sinabi niyang may alaga siya ng 4 na buwan na natatakot siyang malaglag. Bakit? Hindi ko medyo malabo yun sa akin, partner. Kasi, anong tawag dito? Nagkaalala ba siya dahil dahil naiiwan niya yung kanyang alaga dahil meron pa siyang ibang ginagawa? Kasi ganun ho yung ginagawa ng ibang amo, no? All around na inaasahan kang mag-alaga ng maliit na bata tapos pinagtatrabaho ka pa ng ganun sabay. Sa akin dapat hindi ganun eh. So that may be another valid reason to say na eh hindi ho parang fair ito na ina-expect nyo ako magtrabaho ng mabigat, magbubuhat ng maganito tapos may alaga ako ng 4 na buwan na anak po ninyo. So maaring valid reason ito to negotiate or to say. Ngayon eh tapos sinabi niya na siya ay gusto ko na lang po umuwi. Malaki na din po binaba ng aking timbang. Again, I am for the worker, no? Usually I am for the worker, pero unang-una, bear in mind na meron ho tayong pinirmahang kontrata. Ngayon, kung kayo po ay fit to work, sa akin, at most, sa akin, sana makipag-negotiate po, sana muna kayo makipag-usap sa amo. Ngayon, kung talagang parang ang nangyayari na dyan ay gusto nyo na pong umuwi, dalawang bagay, kung yan po ay dapat valid ang reason po ninyo, dapat meron po kayong abiso na 30 days. At pangatlo, kung valid reason, eh pwede kayong magsabi sa inyong agency at sila po dapat, no, ang may sagot. Dahil kung may violation ng inyong kontrata at overwork kayo at maaaring hindi kayo sinesweldohan, o hindi nasunod yung inyong kontrata, valid po yan. Otherwise, ay makipag-usap po sa inyo pong amo. Partner?
0: Yes, thank you, partner. At babasahin ko lang yung comment ni Edna Lynn. Medyo may related doon sa pinag-uusapan. Kapag carpet po sa sala, talagang malalaki po at mabibigat, pastor. So, yeah, ito'y household service worker din ito si
1: yes.
0: Edna Lynn, kaya naintindihan niya. Ngayon, nung habang binabasa mo, partner, at nag-comment ka, ang una agad pumasok sa akin ay yung kauna-unahan, ano? Hindi pwede talagang pumunta ng abroad na hindi talaga malakas ang katawan sapagkat talagang nagbubuhat yan. Lalo na kung household service worker kayo, talagang kailangan po ang kondisyon ng katawan, walang karamdaman, yung puso at lungs, no? Yung walang hika, walang sakit sa puso dahil talagang pisikalan ang trabaho po yan. Pangalawa, ay tinignan ko yung positibo rin, partner, na the mere fact na nakapag-check up as domestic worker, ibig sabihin na pinayagan ng employer na makapagpa-check up siya. Yun ay bihira din niya, partner, ano? Sapagkat maraming ibang mga employer na kahit ano pang nararamdaman, walang pakialam, basta pinagtatrabaho. So, para sa akin, pahinga muna, partner, hindi pag-uwi. Magpahinga muna, bigyan ng pagkakataon ng kanyang sarili na makarecover. At, pero, before magpahinga, please inform your employer, kagaya sabi ni Pastor Rene, sapagkat pwedeng gamitin mo yung parang maging bargaining ano mo sa kanya na masama po ang pakiramdam ko, pakita mo yung resulta doon sa employer galing doktor na talagang hindi mo kaya. Palagay ko naman, the mere fact na pinayagan ka magpa-check up o mapinasamahan ka pa sa driver para ihatid doon sa clinic ay maayos yung employer mo. Baka kailangan lang i-communicate, no? Mag-communicate ka at sabihin mo itong nararamdaman mo. Maring hindi niya nakikita yan or sign lang na mayroon kang nararamdaman pero iba pa rin yung ipinakikita. Kasi alam mo, partner, ta ang mga Pilipino ay maano sa pagpaparinig, di ba? Pero dito, walang parinig dito dahil hindi naman maintindihan yung mga kilos o mga sinyales na may nararamdaman ka, mahilig tayo sa ganun, di ba? Pero sa kanila, kailangan maging vocal ka. Na mahinahon, ha?
1: Mm-hmm.
0: Yung nakikipag-usap kang mahinahon upang maintindihan. Ngayon, yung pangalawang hakbang mo dyan, after na gawin mo yun, ayan, magde-decide ka na talaga na iparating mo na sa iyong agency na may nararamdaman ka na dahil sa nangyari. Eh balikan ko lang yung unang-unang sabi mo, partner, malalaki maging sabi ni Kakao, no, ni Edna Lynn, ay wag pag ganun, may technique, partner, diyan eh. At saka parang dalawa sila na Pilipino eh na naandiyan sa wag niyo hong biglain ano ang buhat po niyan. Unti-unti po, hilahin lang. Maring ito, partner, yung aking na-imagine lang na nabigla, nabuhat, eh, ganun talaga. Lalo na kung pag may edad ka na ako, partner, pag ganun eh, naramdaman ko yan eh. Biglang buhat, hindi sasakit agad, pero kinabukasan ang sakit. Diba? Dahil ganun, ang, hindi na tayo, yung katawan natin na puwersa, biglang na puwersa. Kaya, take time to rest, no? Makiusap ka lang sa employer mo, take time to rest. Sabihin mo, I have to take a rest dahil ito nangyari, pagbuhat ko nung ano, yan. Palagay ko naman, partner, ako hindi pa pumupunta doon sa pag-uwi eh. Dahil nakikita naman natin na yung mga pagkakataon na pina-check up siya at pinayagan siya makarating doon is a good sign na maayos naman ang employer. Baka kailangan na i-communicate sa kanya.
1: Ama.
0: Yun muna, partner, yun muna ako.
1: Partner, dadagdag po rin dyan, no? Mag-real talk tayo para dun sa ating mga kababayan na nag-a-apply na mag-household service worker. Mabigat yung trabaho ang household service worker kung pupunta kayo, lalong-lalo na sa Middle East. Hindi ho po pwede yung hindi ho kayo sanay sa trabaho. I'm sorry to say, no? Doon, kung kayo po dito pa lang sa atin ay hindi ho kayo nagtatrabaho, hindi kayo nagbubuhat, hindi kayo nagwawalis, hindi kayo yung yumuyuko, nagbubuhat, no? At sanay sa kumbaga maghapong trabaho, hindi ho para sa inyo itong trabahong household service worker.
0: Partner, walang cellphone, walang TV.
1: Oo.
0: Tayo kasi, di ba, pag nagtrabaho na isang bagay, punta mo na sa TV, tingin mo na kung anong
1: balita. Yun na nga. Yun ang ibig kong sabihin, hindi ito pwede sa mga taong, kumbaga, kung dati kayo pa kuya-kuya-kuya at nakita kayo yung advertisement. At sabi nyo, maganda ang trabaho nito, maganda ang sweldo nito. At mag-a-apply ako dito. Kung wala rin ho kayo talaga, kung sa bahay, ganito lang yan, partner eh. Kung sanay ka sa bahay, na train ka araw-araw, na naghuhugas ng pinggan, nagwawalis, naglilinis, nagtatabas ng matataas na damo sa labas, nagbubungkal, nagtatanim, no? At nagre-repair-repair, no? Marunong gumamit at marunong mag-arrange, yan ang pwedeng mag-apply sa household service worker or house cleaning o housekeeper. Pero kapag ka ho, sa bahay pa lang, wala ho kayong ginagawa, tapos nakakita kayo ng advertisement at gusto nyo mag-apply dahil ang sweldo ay $500 a month, ay huwag na ho. Hindi ho talaga kayo tatagal. Ano ho?
0: At mari partner, nakakita sila ng kasambahay na maayos ang simple-simple ang trabaho, kaya kinumbinsi sila mag-abroad. Nako, hindi ho lahat na ganon. Hindi ho lahat ganon. Para, kumbaga, kaya nga may training pa rin partner dito ang ating mga kababayan, di ba? May training ang OWA, I think 5 days yan sa household service worker. May training ang agency, nare-require na nga nila ngayon eh, kung hanggat mari may nangatulong partner, nagtrabaho locally dito sa atin. Pero siyempre yung katumbas na trabaho niyan ay sa bahay, mga nanay, na talagang kayod sa trabaho sa bahay, talagang para kang kasambahay, pero dito kasi pwede kang magpahinga eh, partner.
1: Oo.
0: Doon kasi tinitingnan ka pa, siyempre dagdag pressure yon yung nakatingin, lalo na ang employer mong babae, bagamat ang pumirma ay lalaki, ang nagpirma ay lalaki, pero nasa bahay lang yung misis, nako, lalo ng matinding
1: totoo
0: pressure.
1: Yan. Totoo yan. Yan ang hindi nakikita ng ating mga kababayan. Na, ibang-iba yan. Pag nandito na ho kayo, talaga hong all around po kayo. Hindi ho talaga, sa akin naman, kaya nga sabi ko, matutong makipag-usap. Pero bago ho, kung halimbawang nandito pa, I really don't advise.
0: Mag-isip-isip
1: po kayo. Dahil hindi ho pakuya-kuya-kuya na trabaho ito. Ang kailangan ho dito, sanay sa trabaho, sanay magbuhat, sanay makipagsabayan. Kulang na lang sabihin ko, dapat para kayong kargador dito.
0: Partner, 9:04 na, kailangan muna natin mag-station break. Babalik po kami mga kababayan, makalipas lamang po ang ilang paalala.
2: OFW. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, Alatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Cuyacaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
3: sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
0: It's 9:06 na po ng umaga. Nagpapatuloy po tayo sa pagsagot sa mga katanungang pinapadala. At ito nga ang sinasagot natin ngayon ay yung binahagi sa atin na pinadala dyan sa Saudi Arabia na binasa namin. Partner, ano ang siguro mga huling ano lang tungkol dyan? Dahil, pero maganda yung ginawa natin, no? Na yung before magpasya, mag-isip-isip. Dapat physical talaga. Kailangan handa ka. Kasi ang sabi ng iba minsan ay hindi po, sabi sa akin mag-aalaga lang ako ng bata. Nako, pag domestic worker po, huwag niyo hong asahan ho yun na sa bata lang kayo mag-aalaga. Yan ay ibig sabihin, even sa walang binaviolate partner ang employer dyan, kung nag-aalaga ka ng bata at nagtatrabaho ka pa rin ng bahay, pero napakahirap na trabaho po yun. Pero walang violation sapagkat yun ay kasama household chores at saka kung may bata. Pero maganda siguro kung sinabi rin ng ano, no, partner ng agency na marunong ka ba mag-alaga ng bata at ikaw ay magiging kasambahay din nila. Para mayroon kang time to think, ano, para mag-decide.
1: Yan pa isa. Dapat si agency, itong sa ating local agency, maging honest tayo.
0: Yes, tama yan. So, honest.
1: Sabihin natin, as a disclaimer, yun hong bago pa lang na pumapasok o hindi pa kayo sanay dito sa Middle East. By the way, ito ay sa Kuwait, hindi sa Saudi Arabia. No? Dapat maging honest po tayo dun sa mga i-deploy natin. Maaaring ito ay kayo ay sinabi mag-aalaga ng bata, pero do not expect na mag-aalaga lang kayo. Mm-hmm. Siguradong kayo po ay bibigyan din ng household chores, katulad ng pagbubuhat na mabigat na carpet. Oho, sa kanila ho yan, household chore yan na kailangan niya pong gawin. Ano ho, kaya nga, again, as I said, hindi ito para sa mga nagpapakuya-kuya-kuya lang sa bahay. Dapat sanay ho kayo sa bahay. O, sabi nga ni Edneline Cacao, nag-comment siya dito, dapat po kailangan ng medical results para malaman kung anong resulta ng check-up niya. Tapos, agad mag-report sa agency. Kung mild lang naman, pahinga ang kailangan. Kung mabait ang amo, may mga amo kasi, pastor, na hindi ka ituturing na tao ang trabaho dyan. All around, mabilis ang galaw, malinis na trabaho. Tama. Sinabi na nga ni Pastor Joy ang kanina na magpahinga, magsabi. Nakaranas din ako niyang pastor, yung biglang buhat. No? Kapag hindi tama yung pagyoko.
0: Yung posisyon mo.
1: Dapat ang pagka magbubuhat ka ng mabigat, dapat nakabend ang iyong mga tuhod. Kung maaari nga, all the way, nakapaupo, at kumukuha ka ng buwelo kung bubuhat ka ng mabigat, ay kahit dalawa pa kayo. Ano? Unti-unti lamang po dapat. No? At ranas natin yan, talagang mananakit, ang tagiliran, hindi makakahinga. Kasi nga ho, na-pull mo yung mga muscles mo in a different way. Kaya sasakit yan ng mga ilang araw. Pero kailangan lang dyan ho, pahinga.
0: Tama. At babalik yan. Makakabalik siya dyan sa ano. Huwag muna mag-isip agad. At normally, partner, kapag ganyan, na mayroon ng parang, alam mo, parang may pagkakataon, dinadagdagan na ng mga ibang mga reasonings para
1: para umuwi pabigatin, na lang.
0: Para pabigatin. Oo. At ang desisyon ay magpauwi. At yan ay... sayang dahil matagal nating pinag-isipan at the same time pinagpasyahan at nagkagastos, partner, yung employer, nagkagastos para makuha ka at nagkagastos ka din para magproseso ng mga papeles at in-expect na ng pamilya mo na ikay magtatrabaho. Meron tayong isa dapat pa, partner, kaya la baka kulang ng time. Ganyan din, araw pa lang, partner, gusto nang pauwiin. Ang kanyang gustong umuwi ng OFW dahil nakalmot siya sa mukha ng anak lamang naman, ano? At yun din, mabigat daw yung trabaho. Sabi ko sa asawa, first time ba ito niya? Yes po. Actually, ayaw ko nga pong paalisin. Ayan, yan na, di ba? Lumalabas na hindi talaga handa yung OFW nating kababayan. So, dito, balikan ko lang na kailangan lang magpahinga. At ngayon, kung kapag nakapagpahinga na at ganun pa din, talaga ko makikita na kayo. Ednaline, kailangan ipakita yung result. Yung result. Kasi magagamit mo yan na ground para magpa-repatriate, partner.
1: Ayun. Okay. So, again, as I said, tayo ay para sa ating mga OFW. No? At, pero gusto rin po natin lawakan yung ating pong pag-iisip. Kung tama yung aming pong mga in-assume na mga sitwasyon, eh yun yung aming payo. Ngayon, kung talaga if there are deliberate offenses and even violation ng contract, eh dyan naman ho kami talagang sumusuporta. At kung kinakailangan, magsabi rin sa agency. Partner, isa pa another sa agency is that yung agency ay tulungan naman na makipag-usap, huwag kagad tarayan. Ano, partner, medyo yung iba
0: sinabi, palagi. Partner, sinabi ata intayin matapos. Yun ang sinabi doon sa
1: intayin matapos.
0: Yung kontrata
1: ngayon,
0: daw.
1: Sa akin naman wala namang problema doon, ano, kasi bakit? Kasi ang punto de vista doon po pumirma ho kayo ng kontrata.
0: Tama.
1: So you must also be aware that you have to honor the contract, no? Otherwise, kapag ka ho, pagka ganyan, tapos, ayun na, binanggit nga ni Pastor Joe kanina na kuminsan dinadagdag yung iba't ibang mga dahilan, parang pinagsasama-sama, para binabundle siya para maging rason ng pag-uwi. Alam niyo kami ni Pastor Joe dito, kami ni na pastor ni Kuya Kalaykaw, nahihimay-himay ho kasi namin yan . And eventually kapag na isa-isa natin yung mga dahilan, nauwi ho dun sa conclusion na hindi valid yung reason.
0: Hindi ground siya
1: para umuwi basta. So, payo natin sa ating mga kababayan. Kaya nga kami merong kami dito sa Global Filipino Movement na Migration Awareness Program. And it involves conducting yung mga anti-illegal recruitment and trafficking in person seminar dito po sa aming pong mga barangays. Nagko-conduct kami ng ating pong symposium sa mga senior high and college. Bakit? Kasi they are the most vulnerable at sila po yung susunod na mag-a-abroad. Mga senior high school po, 60% dyan sa graduating senior high school ay ayaw nang magkolehiyo at gusto nang mag-abroad. Kaya kami nagko-conduct ng mga risk and challenges para matanong sila, handa ka ba talagang mag-abroad? Alam mo ba yung tamang paraan ng pag-apply? Alam mo kung saan? Alam mo ba ang mga requirements? Kaya mo ba yung tumagal ng mahabang panahon na wala ang pamilya? Kaya mo bang makipagsaparan sa ibang bansa, ibang kultura, ibang mga patakaran? Partner, kapag ka tinanong mo na ito after the seminar, most likely nagbabago isip.
0: Nakakapag-isip-isip, partner.
1: Nakakapag-isip-isip, oo.
0: Mahalaga yung mga orientasyon. No? Kasi itong mga kababayan natin nag-abroad, nakapokus lang doon sa sweldo at saka yung experience na makalabas ka ng bansa. Mga kababayan, yan ho'y pagkalapag na paglapag nyo roon, iba na ho ang magiging pakiramdam nyo. Ibang-iba na ho ang magiging sitwasyon. Lalo na kapag ikaw ay dadala na doon sa employer mo at nakatagpo ka ng employer na masungit, lalo na ang babae ay nasa bahay lamang, partner, nako, yun ang kalimitan, ang pinakapinagmumulan ng gulo. At yung mga yung employer na lalaki, alam mo partner, diyan sa Middle East particularly, bagamat itong ating pinag-usapan ay Kuwait, no?
1: Kuwait.
0: Sa Middle East ang mga lalaki diyan medyo mas matapang ang babae diyan, partner. 'Di ba? Mas matapang ang babae diyan. Ayun ang makakasama mo, yung bagang lahat ng trabaho mo pinupuntahan at yung kamay ay ang tawag doon, pinapaano sa table, tinitingnan kung may alikabok. Nako, ganun ka ano sila, pag hindi ka sanay at medyo balat sibuyas ka sa
1: iyon, isa pa. Oo.
0: Talagang ano, talagang mahirapan ka talaga. Kaya pag-isip-isipan talaga bago mag-abroad.
1: Partner, yan, yung binanggit mo na balat sibuyas. Abay, kung ikaw ay sensitive dito pa lang sa Pilipinas, ay medyo sensitive ka na, ay pagdating nyo ho doon, yung palang ho lakas ng boses, baka hindi nyo na ho kayanin. At saka yung pabigla-biglang utos. At saka yung mayat-mayang
0: hindi
1: utos.
0: Hindi pa tapos, tama yun partner, hindi pa tapos, inuutusan ka na uli. Kaya talaga nakaka-pressure sa part ng Pilipinas.
1: Oo. Kung kayo, kung hindi ho kayo sanay dun sa ganun na inuutos-utusan ho kayo, ay mali ho yata ang trabaho ang inyong papasukin. Dahil talagang utusan ho tayo dito.
0: Tama.
1: Pagdating na, pagka household service worker, utusan ho talaga yan.
0: Utos ng utos yan.
1: Hindi ho talaga titigil ang utos yan. Talagang sabi nga namin o sa trabaho nga namin jingle lang ang pahinga. O kaya kumbaga gumulong ka lang, ibig sabihin yun lang yung tulog yun. Mo.
0: Oo.
1: Ganun ho talaga.
0: Kaya kailangan talaga malakas ang katawan at pinag-usapang mag-asawa at ready ka emotionally, physically, mentally, dahil talagang hindi lang physical ang kung minsang problema mo kundi mentally. Dahil sa mga pakikitungo ng employer na may mga inhumane treatment partner na hindi makataong pag... Sabi nga ni Ednalyn kanina, di ba? Hindi tao ang turing. Nakita yan eh. Nakita ng mga Pilipino yan na mga household service worker. Kaya ang ano natin, tapusin nyo lang yung kontrata unless otherwise mayroon talagang threat na ng pagpananakit o di kaya pagpatay o panghahalay. Iba ng usapan yung partner. Iba ng usapan yun. Na talagang mabilisan. We will help you. We will assist you.
1: Yes.
0: PFM. At ang 702DCIS talagang aalalay kami. Pero pag mga ano psychological na hindi lang marunong makitungo yung employer, at saka wag nating asahang makikitungo ang employer sa atin, partner. Ito pala yung nasa isip ko kanina na alam nila ang swelduhan sa Pilipinas. Alam nila kung gaano kalaki yung 1,500 Saudi Riyal. Alam nila yan kung magkano sa atin dito. Kaya ang tawag sa ating mga Pilipino dyan, sinusulit, partner. Sinusulit ng employer ang kanilang ibinibigay. Kaya nakakarinig tayo ng binabayaran ka, sineswelduhan ka, narito ka para magtrabaho. Galing sa bibig mismo yan ng mga employer.
1: Tama, tama. At gusto nating ibabatid dito sa ating mga kababayan na lalong-lalo na, kita ninyo yung mga tumagal, yung mga sabihin natin, mga naka 20 years na, bakit bumabalik pa? Nakaranas din ho yan ng mga yan, ng ganyang possible na abuse.
0: Tama.
1: Na verbal at yung hindi pagpahingap. Pero bakit sila nakabalik? Ito yung mga tinatawag nating natuto, naging resilient, at nakatikim din ng mga verbal abuse, pero nag-excel sa kanilang pagtatrabaho. Yung iba talagang natapat sa maayos. And by the way, partner, hindi ho lahat ng mga amo dyan Saudi Arabia ay malulupit katulad nitong pinag-uusapan natin. Marami rin ho diyang mga babae. At pagka kayo'y napatapat pa diyan sa babae, ay para kayong ituturing na pamilya. Ano ho?

0: minsan naman partner, nasa transition din ano na dahil bago ka lang, nasa adjustment pa yung employer sa iyo, lalo na kung bago lang, na kinikilatis nyo ang bawat isa. Kaya lang kung sa unang linggo pa lang, medyo iba na agad, napapasukan na agad tayo ng ibang paisipan base sa nararamdaman. Kaya huwag tayong masyadong magbase sa nararamdaman, kundi mag-isip-isip, may kontratang pinirmahan, yung mga pangarap, pangakong inyong pinag-usapan sa pamilya, na magtimbang na mas mahigit yon kaysa dito sa posibleng nararamdaman at halimbawa yung ganyang sitwasyon. Kaya nga tinawag na bayani partner, mga modernong bayani, dahil nga
1: tama,
0: talagang yung sarili halos hindi na iniintindi, nilulunok, di ika nga, ang mga masasakit na salita, bagamat hindi dapat na ganun ang treatment, pero may mga ganun. Pero minsan pag nagkakamali na lang naman partner, pag nagkakamali lang naman, pero kung maayos naman, both yan ay tao din naman, mga kababayan, yung mga yan, may puso din yan, mayroon yang pananampalataya, mayroon silang religion din na pinaghuhugutan ng kanilang mga ugali, sometimes adjustment, nasa adjustment period, kaya wag muna mag-decide na umuwi.
1: Mm-hmm. At kumbaga susugan ko din lang yan na yung one particular example itong miyembro ng aming daughter church dyan sa San Jose for the past 2 years, kumbaga dalawang taon yan, araw-araw, halos araw-araw nag-video call kami habang papunta ako ng opisina, partner. Ano, mga alas 4:30, alas 5, hanggang alas 6. Kasi makarating ako sa parking dyan sa office, ay nakikinig ako ng kanyang hinaing. Gusto nang umuwi araw-araw. Kumbaga, dahil sa hirap sa kanyang amo. O kita mo ngayon, ay pang-apat na taon niya na doon sa amo niya, na ngayon ay mabait na sa kanya. Eh napatunayan na nung una, yung pagpapakita ng yung tapang at pagsungit, eh tinetesting lang pala siya.
0: Yun, good.
1: Tinetesting lang siya kung siya baga ay magre-rea. O kung siya baga ay ano, at napatunayan ang pagkakatiwalaan dahil walang nawalang alahas, walang nawalang gamit. Eh ngayon, ayaw na siyang ayaw nang tawagin siyang madam nitong aming member nito. Uh-huh. Ang gusto niyang ang gusto niyang itawag sa kanya, kasi matanda na ito, ang gusto niyang tawag sa kanya ay mama.
0: Wow.
1: Mama na. Mm-hmm. So ibig sabihin, kung napapagtiyagaan mo, natututunan, kailangan niyo hong pag-aralan yung inyong amo.
0: Mm-hmm.
1: Kayo ho ay pinag-aaralan kung kayo ba talaga ay genuine ba itong matino.
0: Mm-hmm.
1: Kung ito ba talaga ay nagtatrabaho, kung ito ba ga, pag pinagalitan ko, magre-react ba ito?
0: Okay.
1: Tine-testing ho kayo.
0: Ayan. No? Okay, partner, medyo kapos na tayo ng time. Babatiin lang natin si Irene. Pastor, pabati po mga taga Tierra Monte. God bless po sa inyo. Good morning po. Saan po kayo pwede i-contact, partner? Naghahanap siya ng contact. Ma'am Liza, ay please, pwede sa GFM 702-DCIS. Pwede po sa amin ni Pastor Rene. Ayan.
1: Mm-hmm.
0: Good morning po. Nakapag-work din po ako. Galing kay Portia Jose ng Kuwait. Dalawang taon, kasambahay, 20 years old lang po ako noon. And nag-apply. Naku, mahirap. All around po, mabait po. Nga lang, laging puyat. Mababait. Kuwait ito, partner. Kasing kagaya dyan. Pero lagi lang puyat. Pero mababait. Ayan. Okay so mga kababayan.
1: May partner, pagbati din ako, partner. Isang minuto lang. Pagbati dito sa aking mga kasamahan sa Alpha Sigma Fraternity at Sigma Alpha Sorority Batch 77 to 1980 sa De La Salle Araneta University. Hindi ko lahat mababanggit dahil ang mga kilala ko dito sina Anthony Flores, Arnel Valdez, Ariel Tobes, si Froilan Sosa, Sister Levy Aboga, ano? Mga kakwentuhan just recently. Pagbati po sa inyo dito sa inyong brand na si Pastor Rene Bonsoy. Sige, partner.
0: Ayan, maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsama sa amin. Kino-congratulate ko din FPOP sa kanilang plakin na natanggap. First place doon sa ginanap na GA. Mga kabatid, maraming salamat sa inyong pagsama. Magpapaalam pansamantala. Hanggang bukas, ito po si Pastor Joe Biasong.
1: At ito naman si Pastor Rene Bunsoy na nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya.
0: God bless po. Maraming salamat. God bless us all. God bless Pastor Rene.
1: God bless po.
2: Ako si Jerry Aguilar, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DZS buhat sa Japan. Arigato gozaimasu.
3: Service on OFW.
4: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
5: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
6: May salin ba sa wikang Filipino ang mga aralin na may kinalaman sa mathematics? Meron yan! Para sa mathematics, ito ay Sipnayan. Sipnayan. Sa biology, Hainayan. Hainayan. Sa chemistry, Kapnayan. Kapnayan. Sa physics, Liknayan. Liknayan. Sa geometry, Sukgisan.
7: Tandaan,
6: Sipnayan, Hainayan, Kapnayan, at Liknayan
7: sa wikang Filipino.
5: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
8: Ano ang nangyayari kapag na-convict, na-acquit, o nag-resign ang isang impeached official? Convict, matatanggal sa pwesto at maaari ring ma-disqualify sa paghawak ng anumang government position. Maaari rin siyang humarap sa hiwalay na civil o criminal case. Acquit, mananatili ang akusado sa posisyon. Ngunit sa ilalim ng konstitusyon, maaari pa rin siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa tamang panahon. At kung mag-resign bago matapos ang trial, hindi na ipinagpapatuloy ng Senado ang paglilitis.
5: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
9: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
10: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Himpilang
11: 702 DZAM.
10: Agapay ng sambayanan.
5: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod,
12: Pinoy Connection, 1197 DXFE, Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185, sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
13: Magandang mabagyong umaga po sa inyong lahat at sa ating mga kaagapay na nasa kanila mga tahanan po ngayong morning na to, August 11, 2026. Wala na naman pong pasok, ano po. So karamihan po ng ating mga kasama, except for kung nasa trabaho po kayo, ay nasa kanilang mga safe places, sa kanilang mga tahanan. And kung kayo po ay nakatune in na po sa atin, magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Family Matters Tuesday Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay kasapi po sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Tayo isang AM station po ng Far East Broadcasting Company of the Philippines. So kung kayo po ay may access po sa ating Facebook Live, paki-like and share na po itong ating program for today ngayong umagang ito. Kung kayo din po ay nasa YouTube channel, ay maaari po kayong mag-message dyan. Although paumanhin po, no, hindi tayo multitasker. Ang nababasa ko lang po talaga ay yung nasa Facebook chat po, yung live chat po natin. So kung gusto niyo pong mag-comment, may ipapabati po kayo. Pag nauna po kayo, nababasa po natin yan, ano po, habang may oras po tayo dito sa ating mga preliminaries na announcement po natin. So ngayong umagang po ito, kung kayo din po ay mga nagbabiyahe, please po stay safe sa inyong mga dinadaanan. Total, ano naman, very with technology, ano, na-check na po natin saan yung mga lugar na binabaha, saan yung hindi passable, saan yung passable. So check muna kayo bago po kayo magbiyahe-biyahe para po wag po kayong ma-stranded, no po. And good morning po muli dun sa ating mga nasa tahanan naman po. Good morning dun sa mga nakikinig sa inyong transistor radio. Ano po, ay bumabati po tayo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Parang nagkaka-technical problems ka ba dyan, Pastor James? Pastor James,
14: nagkaka-technical,
13: nawawala yung connection mo dyan sa iyong ano. Ayan, sige, hingi tayo ng tulong. Pero muli po, magandang umaga po. Kayo po ay nakikinig po sa tinig po ni Ate Isa Tika. Mga kabati ka na ba dyan?
14: Pasok lang tayo, wala akong internet dito.
13: Sige, di ba? Sige, tuloy ka lang at naririnig ka.
14: Magandang umaga po sa inyong lahat, pati yung aking computer binagyo. Magandang umaga po at mukhang ayun na naman, oh, grabe.
13: Madilim po dito sa itaas.
14: Ano po, konting ingat ngayong araw na ito. But despite all the inclement and bad weather, tayo po ay natutuwa na magkasama tayo today.
13: Sige lang, tuloy-tuloy lang po tayo, no? Yes.
14: Ganda umaga po. Hindi ko lang ako meron kaming ano dito. Ito yung mga stuntman natin na totoong mga ano. Pinakamahalagang mga tao sa ano, sa broadcasting natin, ano.
13: But you know, kanina lang eh, no, nung paakyat lang tayo, na pag-usapan natin na siguro, no, lalo na nung COVID, di ba? Napakahirap ng, ano, napakahirap ng sitwasyon natin nung time na yon.
14: Right. If I remember correctly, ang sabi nila sa atin nun, ayun, thank you po, Kuya. If I remember correctly, ang sabi nila sa atin before was that dahil nga mahit-maya, test ng test, you know, yung which that irritating thing na kung sinasaksak sa ilong mo, sa lamunan mo, they had to like stay here.
13: Mm-mm.
14: For ano, weeks at a time.
13: Mm-mm.
14: Weeks at a time.
13: Grabe, no?
14: Not only but separated ka sa family mo, but you stayed here in the office, no? Naalala ko tuloy si ating kaibigan na abogado ng Christian Coalition, si Attorney Solo, no? Ang wife niya was a physician.
13: Mm-hmm. So, pediatrician.
14: Oo. She lived, parang either siya o yung wife niya nakatira sa garage, sa baba.
13: Yeah, because for the safety of the rest of the family.
14: Right, oo. Dahil may anak sila, no? ng bata. So, yung contamination, fear of contamination, etc. nandun. So, yeah. So, matindi po labanan yan. Pero ngayon po, mas matindi po ay baha. Tayo po nanalangin sa mga binaha, mga members natin, no? For example, sa

0: night. But praise God. Yesterday, nung siya po ay dinalaw po namin, parang walang nangyari, di ba? Speaking diretso, alert,
1: which
0: awake.
1: Acute po ah, matinding stroke yan. And first time.
0: So. It was his first time, but purihin din po ang Panginoon kasi it became an avenue. Because of what happened to him,
1: yeah,
0: and we would like to thank Peter Tanchi Jr., who delivered the message to CCF on Saturday and Sunday. He actually included this in his message, no?
1: Right.
0: Yung ating orphan care ministry na sinisimulan sa CCF started a couple of years ago. Na medyo a little bit of medyo slow movement siya, no? But ginamit ni Lord yung incident na yun ng Friday para una ipag-pray siya during the services, ng Saturday and Sunday services. And then at the same time, para mas maging aware ang mga, mga kapo ng mga nakikinig sa mga messages dyan sa CCF, he was able to talk about the orphan crisis here in the Philippines.
1: Yeah.
0: No, ginamit niya yun na, avenue para ma-share to. And we also had our partner, Miss Claire Henderson, na nag-share ng testimony
1: right.
0: niya. That's she is a fellow adoptive mom and executive director po ng Helping Hands Healing Hearts dyan sa Dacong Baguio. And safe travels to you, sister, as you go back home today. Matindi po, may mga landslide po dyan sa Baguio. So,
1: matindi. Pinapatitignan ko yung news kanina. Yung
0: yes.
1: Sa Benguet, no? Natatakot sila kasi yung supposed flood control sa strawberry fields aapaw na.
0: Wow.
1: Tapos kita-kita mo katabi pa yung mga strawberries na nakatakip pa.
0: Mm-mm.
1: So ready na for harvesting. Tapos ganun, no? So pag-pray po natin. Matindi yung labanan nila dyan. No?
0: Yeah.
1: On that note, by the way, announce pala ako isa. Christian Men's Federation ay magkakaroon po ng launching nila sa Emmanuel Fellowship of Cabanava. Ito po ay nasa Block 43A, Lot 2, Salinas Street, Longos, Malabon City. Sa likod po ng Fisher Mall yan ng Malabon. No? August 23 po iyan ng 7 p.m. Sunday. That's going to be this Sunday. This Sunday na ba yan?
0: Yes. 16 pa lang this
1: so
0: Sunday.
1: So next Sunday. And they want to speak on the theme, A Legacy of Converging and Creating Long-Lasting Impact, Christian Men's Federation. Sa Emmanuel Fellowship po, again, sa likod ng Fisher Mall, Malabon. Okay. Alas 7 po ng hapon iyan. Noon, chaired by Pastor Ruchi Tito and Pastor Benedict Banawa.
0: Yeah.
1: So,
0: okay.
1: Hindi po kalimutan. Launching nila yan.
0: Okay. And also, on August 25, nakalimutan ko lang i-share yung poster, but I will try next week. Ano po? Generations Home is having our quarterly forum on adoption po. Kung kayo po ay seeking to know more about the process of adoption, required po ang dumaten po kayo ng forum. May certificate po na ini-issue dyan. And so, if you are interested, this is online naman po. It begins at 5 o'clock. So, just visit po yung aming Facebook page. Generations Home po ang pangalan ng aming Facebook page. Go there. Makikita nyo po yung QR code in order for you to register for the event. Napupuno po kami eh. So, pag puno na po yan, magsasara na yung registration. So, I believe pwede pa po hanggang ngayon. So, if you are interested in knowing more about adoption, you don't have to do your process through Generations Home. Kung kayo po ay mag-a-attend ng forum, ang inaano lang po natin dyan is for you to know more about the process and to get the certificate which is required in your application for adoption. Okay? So, as we continue po, muli po, it is August 11, just in case po, nawawala po kayo sa kalendaryo, di ba? Kasi sa dami ng araw na walang pasok since last week, ang hirap sundan na ngayon yung kalendaryo. Tayo po, ang topic po natin for today is identity struggles and solutions for our children po. And specifically, sa ating adopted and foster children, but our children in general. matindi po kasi talaga ang laban ng identity ngayon, eh, no? Nakikita ng mga bata yung identity sa sinasabi ng tao and sinasabi ng social media. So, it's a battle na hinaharap po ng ating mga magulang as we raise our children. And so I'm going to go ahead and read ang ating verse po for today. Ay matatagpuan po, basahin ko po ang Tagalog version, matatagpuan po sa Book of Ephesians or Efeso, ang pangalawang chapter po, at ang verses po natin ay dalawa po, ang 18 at ang 19 na verse po. Basahin ko po ang Tagalog. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ang mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus.
1: Mm-hmm. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 18 and 19, "Now all of us can come to the Father through the same Holy Spirit of what Christ has done for us. So now, you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with God's holy people. You are members of God's family." Ano po yan eh? Picture ng spiritual adoption. No? Kasi po, yung as we all know, na when Jesus came, siyempre yung unang abot sa mga tao ay to the Jews, right? Mm-hmm. In fact, sabi ni Paul, to the Jew first and then also to the Greeks. Mm-hmm. A lot of people misunderstand that, saying na mas priority ang Jews, you know, ang Gentiles tayo, hindi tayo kasama. But sabi ni Paul, to the Jew first. Ibig sabihin kasi, bakit sinabi ni Paul yon? Hindi po ibig sabihin na kay Paul, mas mahalaga ang Hudyo muna. Kasi Hudyo siya. Tandaan natin, si Paul po natatangi na missionary to the Gentiles. So imposible po na ang ibig sabihin ni Paul dito ay
0: priority niya
1: isa. Priority ang Jews. Mm-hmm. Kaya lang, dun nga si Kristo ay pinanganak sa Jerusalem.
0: Mm-hmm.
1: So the Jew first, and the early church was in there in Jerusalem, right? But he also said, and also to the Greeks. So ibig sabihin, ang ginagawa ni Paul, he was trying to, when he said that, ipinakikita niya na sa ilalim po ng kapangyarihan ng ating Panginoon, ng kaligtasan na mayroon tayo, tayo po ay hindi na magkakahiwalay.
0: Mm-hmm.
1: No, hindi na Hudyo kami, Gentile kayo. Hindi na ganon. In fact, that was the issue of the early church noong unang panahon. Nag-aaway si Peter at si Paul niyan eh. Na sinabi kasi ni Peter, hindi dapat ano, para maging magkapareho tayo, dapat sumunod yung mga Hentil sa mga tradisyon ng Judaism. Sabi naman ni Paul, susunod, ikaw nga, hindi mo na sinusunod yan. Bakit all of the sudden, ipapasunod mo yung mga Hudyo and we are no longer under the law? Inaaway nila eh. Ang sumagot po nito of all people ay yung kapatid ni Jesus, si James. Sabi niya, "Let us not make it difficult for people to come to God."
0: Mm-hmm.
1: And in this verse, si Paul nilinaw niya yung position na yan. Sabi niya, now, ngayon, all of us can come through to the Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done. Dahil sa ginawa ni Kristo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, lahat tayo maaaring pumunta, umabot sa Ama. Kasi nga, ang paniwala ng mga noon, si Jehovah God ay para sa mga Hudyo lang. Those who practice Judaism, right? So now you Gentiles, ang ganda nito, are no longer strangers and foreigners.
0: Mm-hmm.
1: No, hindi na kayo ano, nakikisabit lang. And ang ganda, you are citizens along with all of God's holy people. So he wasn't just now talking about political issues here. Ang sinasabi niya, you are members of God's family. He's now speaking about spiritual adoption. No, hindi ka na basta tagalabas lang, pinapasok sa bahay namin, kayo na ngayon ay membro ng pamilya ng Panginoon. Magkaiba ng lipi, magkaiba ng lahi, magkaiba ng bansa, magkaiba ng culture, magkaiba ng lahat, ngunit membro na kayo ng iisang pamilya. What a beautiful picture of adoption.
0: Mm-hmm.
1: No? What a beautiful picture of adoption and foster care. No? Pangangalaga. Na although galing ka sa labas, iba kang kultura, iba ang kulay ng balat mo, iba ang itsura mo, iba ang magulang mo, iba. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, ngayon ikay membro na ng pamilya.
0: Mm-hmm.
1: And that's the same picture for us spiritually in adoption. Ganun din. So, although legally speaking, pagdating natin sa adoption and spiritual adoption, ikay pamilya na o anak na. Pero hindi ibig sabihin, walang adjustment.
0: Mm.
1: Doon po papasok yung ating discussion kasi. No? Hindi po palibhasa, kami po bilang adoptive and foster parents, oo nga, legally nga, adopted na. Oo nga, legally fostered na. Oo nga, legally ligtas na yung taong yan. And you know, spiritually ha, this is where the church makes a big error. Kasi ang ginagawa natin, you know, before we jump into adoption, hindi naiintindihan ng mga tao yung adjustment. For example, ang taong ito ay dating nasanay sa mundo na pamumuhay na ganito. Okay? Ngayon ito'y nakakilala sa Panginoon.
0: Mm-mm.
1: Expected natin na yung taong yan, since ligtas ka na, okay, at wala ka ng pagnanasa sa dati mong gawe kasi naiintindihan mo mali iyon, dapat mawala na rin lahat yon.
0: Kala mo lahat automatic na.
1: Oo. Na yung pagnanasa po sa bagay na yon ay wala na dahil sa banal na espiritu. Okay? Pero yung sensitivity towards those things are different.
0: Mm-mm.
1: Kasi buong buhay mo na yung ginawa para pong ganito yan. Isang tao nag-decide mag-make ng lifestyle changes.
0: Mm-hmm.
1: Okay, like, I have made serious lifestyle changes. Diabetic po ako since 25 years old. Okay? Even though my sugar is not like before, man, may mga araw.
0: Cravings mo,
1: grabe. Oo, yung cravings mo nandun, kahit na alam mo na na hindi mo dapat kainin.
0: Mm-mm.
1: Right? Alam mo na, pag kinain mo yung babayad ka. Masakit ulo mo dyan. Pag kinain mo yan, itong mga yan. Pero men, may araw na parang naghahanap ka. Parang kang addict eh. Naghahanap ka. Gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan, gusto mo ng ganito. Ganon, right? Pero alam mong mali. Nung una, bago ka nag-make ng lifestyle changes, di mo iniisip yung wala kang pakialam. Kainin mo lahat ng kainin mo. Kung may issue ka, inumin mo lahat na inumin mo. Adikin mo lahat ng adikin mo. Fine. Pero ngayon, nagising ka na sa katotohanan. You made changes. Now, there's the battle.
0: Mm-hmm.
1: Same thing din po. Marami sa mga churches natin, ganon. No, tayo namimili tayo eh. Namimili tayo. Oh, masakit ano. Ito, ano, medyo gising ako, woke ako sa part na to, no? In a good way. For example, bakit kapag mga siga, basag ulero, mamamatay tao, gang member, magnanakaw, nakilala sa Panginoon, mas forgiving tayo sa magaspang nilang ugali. Diba?
0: Mm-mm.
1: Eh, pagbigyan mo na, kasi ano yan eh. Dati kita mo, oh, may itsura niyan. Dating ganito eh, diba? Pero bakit pagka galing sa, ano, nakakilala sa Panginoon, tapos eh, gay or transgender. Hindi tayo kasing forgiving.
0: Even with, ano, now that you're saying that, even with, kaya I think yun yung struggle ng mga missionary kid and pastor's kid, eh,
1: right.
0: Diba?
1: Oo.
0: Because hindi as forgiving because you expectation mo sa kanila ay dapat
1: matuwid sila. Dapat ganyan, dapat sila. Ganito, dapat
0: Uh-oh,
1: ganyan,
0: correct.
1: Diba?
0: Yes.
1: Tandaan natin, for example, again, yung mga siga, yung mga ano, pupunta yan sa atin, wala mo, mga kung ano suot niyan, anong ano niyan, naka-cornrows, naka-ano, pabagbigyan mo na, kasi ano yan eh. Pero pagka yung lalaki dumating, naka pang JS Pro may suot, hindi tayo forgiving, hindi tayo ano, nag-powder, di ba? Hindi tayo ano, ay hindi, dapat yan, ano na, bago na yan, dapat siyang ganito, di ba? Dapat yan, yung babae, mukhang babae na agad. Yung lalaki, mukhang lalaki na agad. I mean, kung magagawa nila yan, praise God.
0: Mm-mm.
1: Pero palabas lang po ito lahat ng ito. Hindi po outward. Pero hindi po ibig sabihin, hindi sila binago ni Kristo.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So we have to work and work and work with them. Kasi ganoon din naman po ginawa ng Panginoon sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Diba? mas ano lang, mas obvious lang yung kanila kasi napakalakas ng panlabas na gawe, ano? Pero I'm not saying huwag tayong tumayo sa tama. Pero hindi daw kasing forgiving. Sabi ni Paul, eh yung issue ni Paul dito, you are now members of God's family. Yung mga Gentile, kumakain ng Betamax. Kumakain ng isaw. Kumakain ng baboy. Bacon. Ako po yung napaka-Gentile ko. Mahilig ako sa bacon. Di ba? Pero sabi ni Paul, you are now members of God's family. In the same way, pagdating po sa, ano, sa adoption foster care, legally speaking, andyan na yan. Legal na eh. May papeles na. Pero hindi po ibig sabihin, walang adjustment. Diba?
0: And I think, ano eh, maganda yung, I remember nung nag-share sa amin si Miss Claire eh, nung Friday. Ganda nang sinabi niya eh. Sabi niya, it was actually a word of advice to the adults, no? Adults na nagsusurround sa mga adoptees. Na sinasabi niya na, let's not, hindi natin kayang i-erase yung past. It's part of your, which mamaya, pag-uusapan yan, part yan ng discussion natin, eh, no? Just as, you know, pero you don't dwell in it.
1: Right.
0: But it's there. So you just have to, it's a process, no? Hindi siya instante. It proseso siya talaga. Yun lang talaga. You will dwell more on what God says, what the Bible says, para
1: right.
0: Hindi mo binabalikan yung mga hindi maganda. Pero yun nga, kaya nga sabi nga ni Apostle Pablo eh, di ba? I die to myself daily.
1: Right.
0: Because you wake up, I mean, sin is still around you. Your weakness is still there. But you just have to realize na now that you are in the Lord, kasama mo ang Banal na Espiritu para tulungan ka na hindi ka magdwell dun sa hindi maganda na yon. Which dito kasi nga, yung when it comes to identity struggles, minsan nga, which I'm going to jump ahead of my ano, kasi alam ko isa yan sa mga points natin. Minsan iniisip nila, in-adopt na nga sila, ganda-ganda na nga ng pamilya nila, lahat na nga binigay sa kanila, bakit nag-struggle pa sila? Ano pang hinihingi nila? Pero hindi po kasi ganun yun eh. Talagang it is a process and even...
1: Para ang dating ano, hindi pa sila magpasalamat na lang.
0: Oo, which mamaya din, isa yan sa mga points din po natin na pag-uusapan natin. Ano? Pero for now po, gagawin po natin, magte-take a break po muna tayo. Wag po kayong aalis. Pakinggan nyo po, kung kayo ay nasa radyo, maririnig nyo po ang ating musika from Papuri. Kung kayo po ay nasa Facebook Live, eh, meron po tayo mga announcements tsaka mga inserts po dyan. Pero wag po kayo aalis, babalik po ang Family Matters Tuesday Edition.

0: morning po muli. Nagbabalik po ang Tuesday edition po ng Family Matters. Salamat po at hindi niyo po kami iniwan. Batiin ko lang po ang mga nag-greet sa atin sa ating Facebook Live. Ano? Sir Epifanio Salvador, ito talagang sobrang faithful ito mag-share. Salamat po ng madami. Ate Juliet, good morning po sa iyo dyan sa Dakong Amerika. Rosalinda Manzano, Ma'am Evelyn Picard, Amor Villa, salamat daw Panginoon sa buhay at lakas, biyaya mo araw-araw. Yes po, sobra po. Ate Nora Cancela, good morning sa iyo. Ma'am Faustina Habla, blessed Tuesday morning daw. Thank you daw Lord, hindi sila binaha sa Marikina. Ay, salamat naman po. Usually Marikina ang isa sa mga nauunang binabaha eh, no? Ate Luz Farinas, good morning. Nanay Lita Peran, good morning sa iyo. Thelma Manjares, Ma'am Leonida Rubio diyan sa Cavite. Nako, yan ang isa sa mga medyo malalim ang inabot, ano, nakikita ko yung mga reels tsaka mga videos. Sir Gennaro Singkay, amen, to God be the glory. Euforcina Bernardino, magandang umaga din po sa inyo. Lily Rosalina Yanga, Ate Wanda Rayo, Apriniel Del Yoro, Pastor Banawa, ayan, nagpapasalamat siya sa ano announcement mo, Dad. And Erminia De Robles, magandang umaga sa iyo. Aba, hindi bumati ngayon si ano ah, inaanak natin.
1: Baka binagyo.
0: Baka binagyo din sa Japan.
1: Hanggang ano ang bagyo, hanggang Japan,
0: well,
1: and China.
0: Oo, nakita ko ngayon sa news po, no? Alright, so let's continue po sa ating discussion for today. Ano, ang ganda po ng verse na binasa ni Pastor James at saka in-explain niya kanina bago po tayo mag-break. But ang ating pinag-uusapan po dito is helping our children pagdating po to establish po yung talagang ano, tunay nilang identity. Right. Pero sabi mo nga, hard, no? Actually, mahilig ako, di ba nakikita mo, mahilig ako manood ng mga videos ng mga long-lost families.
1: Dalawa pong hilig niya eh, manood ng long-lost family, tsaka yung kinakatakot ko yung isa, mula siya panoorin, yung mga
0: crime.
1: Mga crime and investigation. Sabi ko, parang pinagpaplanuhan ata ako nito.
0: Hindi, pero ito recently, no, na ano na naman, kasi once pinanood mo, di ba yung ano,
1: tuloy-tuloy yun eh, oo.
0: Yung algorithm kasi, right. No? Nakikita ko yung madami po yung long lost families na yan eh. Merong Australian version, may UK version, may right, US version. Pero madalas nga yung mga kwento, syempre yung mga stories that are featured there, mga adults na and mga adopted children who for many, many years, kahit na sinasabi nila na maganda yung kinalakhan nila, mahal na mahal sila ng mother and father nila, but parang there's just something missing. Mm-hmm. Hinahanap-hanap nila. Questions na gusto nilang masagot. So yun yung ano, mga
1: issues. And kahit nila, hindi, may, ano kasi tayo yung pinag-usap sa sasakyan kanina, no? May misconception po sa adoption and foster care na kaya mga Pilipino gusto baby.
0: Mm-mm.
1: Yung bang tinatawag po nila sa filosofiya na tabula rasa principle or empty blackboard.
0: Clean slate.
1: Na buburahin ko lahat ng anuman, yung bata na yan, yung kanyang gawi, ugali, namana, napangit, kinalakhan. Buburahin ko yan, papaltan ko ng bago. Para bang computer, i-reprogram ko.
0: Mm-mm.
1: Ito, no? And hindi po pwede yun. Alam mo, sa computer, hindi rin pwede yun eh.
0: Mm-mm. Oh, may traces pa
1: kasi
0: rin
1: kung kunyari, Windows yan o Mac yan, hindi pwedeng palitan, hindi uubra.
0: Mm-hmm.
1: So, akala ng mga magulang, if I can get them younger, pwede kong erasin lahat ng kanilang nakaraan, traces of their being. Masyado po kayo marami na papanood na sine.
0: Mm-hmm.
1: Naburahin ko, paltan ko na bago identity. And, you know, and let's change it. No? Kagabi, I was watching a long interview with scientist, astrophysicist, Christian philosopher, matanda si Dr. John Lennox. Tinanong siya about, like for example, AI.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pinakitaan siya, ito gawa to ng AI, ito gawa to ng ano. sabi niya, anong tingin mo sa AI? Sabi niya, wala akong problema sa AI. Creative yan. Pero sabi niya, ang ganun sabi niya eh, sabi niya, pero, sabi niya, tandaan mo, ang AI ay gawa lang din ng isip ng tao.
0: Mm-hmm.
1: Wala siyang sariling isip. Pwede siya mag-respond sa'yo based on yung mga gusto mo, pero hindi siya pwede mag-create para sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Right? Hindi siya ibang tao. Wala siyang original thought.
0: Kinuha niya lang from
1: Kinuha
0: others.
1: Kinuha lang niya kung saan saan, tapos bubuin niya. Pero wala siyang sariling form and creativity. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng palitan ang makina niyan. Hindi niya, never niya kayang mag-isip on his own. At least sabi niya, not right now. Sabi niya. That's something only God can do. Right? And so, in the very same way, it's the same way for you and me. But for you and I, we need to understand that very distinct concept na ang tao po ay hindi natin pwedeng burahin tas palta ng makina.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po mangyayari. It's not going to happen. Kaya po sa adoption and foster care, ganun din.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga dito, sabi niya, why adopted and foster children can struggle with identity even in a loving home.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kahit napakaganda nung kumukup sa kanya, a loving home can give a child safety, stability, affection, belonging, yet a child who has experienced adoption or foster care may still look for and ask for profound questions.
0: Mm-mm.
1: Who am I?
0: Mm-mm.
1: Sino ba ako? Saan ako galing? Bakit hindi ako kayang ikup-kup nung aking original na pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po sapat kasi na sabihin na hindi ka mahal nung pamilya mo una.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kami pinili ka namin. Now, before we went into adoption, I thought the same way, you know? Buti nga pinili ka namin kasi yung unang pamilya. Akala natin by disparaging, sirain natin yung imahe ng original pamilya, ay mahuhumaling yung bata sa atin as opposed to sa kanila. Naging competition.
0: Mm-mm. Kailangan diba? Maging choice. Kailangan piliin mo lang isa. Yun
1: right,
0: yun.
1: Right. Eh right. Yung bata, nakalimutan po natin na kahit na tayo po ay nag-adapt dyan, hindi naman nila piniling ma-adapt.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nila piniling ma-foster. Okay? Kung mamarapatin, sana ideally, maging tulad sila ng mga normal na anak ninyo. O kayo na ipinanganak sa pamilya, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, am I really a part of the family after adoption and foster care? Ito ha.
0: Mm-hmm.
1: You know? So, may mga research po na ang daming research ito actually, you know? Na naging part nito on belonging and differentiation. Sabi niya, the child needs to know where he and or she belongs while also understanding what makes, you know, him or her unique. May kausap tayong Amerikano dito eh. Na napaano siya eh. Sabi niya, ha? Nung gumawa daw ng batas na kailangan sabihin mo sa anak mo, adoption
0: mm-hmm.
1: telling,
0: mm-hmm.
1: sabi niya, wow! Sa kulturang Pilipino, ganun tayo kapraning na kailangan gumawa ng batas na kailangan sabihin mo sa anak mo na adopted. Kasi nga, akala ng mga Pilipino, pag tinago natin,
0: mm-hmm.
1: ay mapapabuti yung bata. Pero mm-hmm. meron po tayong mga tanong sa isip ng bata na hindi natin nasasagot
0: mm-mm.
1: kung hindi natin gagawin ng tama. At lalaki po yung bata ngayon, tawag dyan ay maladjusted.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, hindi siya nabigyan ng pagkakataon mag-adjust on his own.
0: Mm-hmm.
1: Ma-resolve yung mga questions. Na, of course, bilang mga adoptive parents, ayaw nating masaktan ang bata. Diba? Lalo na kung yung nature ng kanilang pagkaka-adapt or foster ay medyo masalimuot, ano? Tulad nung sa amin, no? Pero, we have to, you know, give them a chance na ma-resolve yan.
0: Mm-mm. Right.
1: Kaya po tayo nasa buhay nila. Nilagay Mm-mm. ni Lord tayo doon. That as they go through those things and those questions, and they find answers to those questions, they will know na nandito tayong mga adoptive and foster parent kasama nila.
0: Mm-mm.
1: No
0: right.
1: matter what.
0: Mm-mm. Before we continue, bago ko makalimutan, kumuha ako ng water during the break. Ano, sabi ko, babatiin ko yung iyong apo na nakikinig ngayon. Itong aming eldest na grandson, he loves going dito po sa ating studio. Kaya po talaga pag may Martes yan, eh kaya may pasok po siya, no? So, pero pag may Martes yan na wala siyang pasok, nag-aas na po yan talaga na sumama. A few months ago, merong Tuesday na walang pasok, kaya lang may lakad tayo after, so hindi natin siya nasama. Pero ito kagabi pa lang, Mama, sasama po ako. So, binabati po namin si Zach na nandito po kasama namin sa studio, pero pero nandun siya sa kabilang kwarto, nakikinig siya through the radio sa ano, dun sa ating isang room doon. So, good morning sa'yo, Zach.
1: And good morning, baka si Emma nanonood din.
0: Feeling ko rin si Emma nanonood din eh. Kasi pagising na yan, nanonood yan silang mag-ina. Alright, so punta po tayo dun sa three main reasons identity struggles develop. So, bakit nga ba? Bakit kahit na the adoptive family or the second family, hindi lang po ito for adoption and foster care, but I think of naisip ko tuloy bigla kasi kasama natin today, but even with step parent situations,
1: yeah,
0: o di kaya mga kinship care, so like kung saan pinaalaga ng parents sa mga lolo at lola ang right. mga bata, and so nag-iisip sila, bakit nga ba, diba? So they struggle with kasi talagang part of it is yung rejection na nararamdaman nila right. Pero ito po yung mga reasons. These are the main reasons why our children struggle with identity po. Number one is that the child has a life story that began before the loving home. So kahit na po meron po tayo, nakakapagbigay po tayo ng healthy, loving family and home for our children, hindi po natin talaga mai-erase yung original or the beginning of the story ng
1: right.
0: kanilang
1: sabi nga,
0: buhay.
1: The present can never erase the past.
0: Yes. So sabi po dito, one of the most important reasons is that the child's story did not begin when he or she entered the adoptive or foster family. A child may have experienced birth family separation, neglect, abuse, multiple placements, institutional care, abandonment, or other disruptions before entering the current home. These experiences can become part of the child's understanding of himself or herself.
1: So for example, di ba, may mga ang bata na adopt, hindi po kasi sapat na sagot yung I was put up for adoption kasi hindi ako kayang alagaan ng magulang ko.
0: Mm-mm.
1: Ganun. Whether from a single mom or from an abusive home or abandonment and neglect, hindi pa rin po kasi sapat na sagot yung magpasalamat ka dahil nakuha ka namin.
0: Mm-mm.
1: Or kasi ganito. Kasi the question remains, bakit?
0: Mm-hmm.
1: I remember when our son Ernie was dying, right, receiving the most incredible care from family, lahat tayo nakapaligid sa kanya, mami mo doon ka na natutulog sa katabi niya, and the question still came.
0: Mm-mm.
1: Not because hinahanap nila yung original na magulang nila o gusto nila doon, pero ang tanong eh, bakit po kaya hindi kami kayang alagaan ng ganito?
0: Mm-mm. Wala kang takas eh. Kasi
1: in your
0: giving your best
1: right.
0: as the second, as the adoptive
1: napapatanong
0: family.
1: Napapatanong
0: eh. Oo,
1: hindi ibig sabihin nun na ayaw nila sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga adoptive and foster parents po, huwag tayong matreaten doon. Yung po doon, that's what you call an honest question.
0: Mm-mm.
1: Na wala talaga silang sagot.
0: Right.
1: Para ang bait-bait nyo, minahal nyo kami unconditionally, providing all this stuff. But kahit ito ang magulang namin, hindi nagawa ito.
0: Mm-hmm.
1: Parang ganun.
0: Mm-hmm.
1: But ganun, no? So, those are what you call honest questions na wala talagang sagot.
0: Mm-hmm. Right. Mm-hmm. Yeah. And don't try to answer it ng una, falsely.
1: Oo.
0: Okay? Sometimes po kasi, napag-usapan natin
1: ito a few weeks ago. Gawin natin ang kwento.
0: In order to lighten the hurt, we try to make something positive, create a positive story na hindi naman totoo.
1: Yeah.
0: Or at the same time din, wag din naman na sobrang negative ang sinasabi natin. But just be honest.
1: Just be honest
0: about it. Sabihin nyo lang kung ano yung alam nyo. Right. This is what
1: kung
0: I know.
1: Kung di nyo alam, kung ano lang alam nyo.
0: Oo, kung ano lang alam nyo. Hello, Emma. Ayan na nga, oh. Hi, Mama, Dada, and Kuya. Hello, Emma girl. Makinig kang mabuti, ha, para may matutunan ka. Tapos kwento mo sa akin mamaya kung ano yung natutunan mo sa ating discussion. So, ayun, no, may mga questions sila na kung hindi nila kilala yung kanilang biological parents. So, who was my mother? Who was my father? Bakit kami pinamigay? Ba't kami hindi kayang alagaan? Kamukha ba namin sila? Kung hindi identified, ano, where did my personality come from? San ba nanggaling yung ugali ko? So madami silang mga tanong.
1: Mga tanong.
0: Oo, na kaya actually in our law na banggit mo kanina, no, na it is required na we tell them that they are adopted. But madami ding tanong minsan ng mga adoptive parents na do we have to, once they start asking, tapos let's say gusto nilang makilala, paano ba nangyayari yon?
1: Right.
0: Actually po, we wait until they're of age, 18 years old, and it is a three-way agreement. Kailangan po kung identified yung biological family, sila, they are willing also. So, hindi pwedeng basta gusto mo lang hanapin and then ano. Anyways, okay, let's go to the second one, Dad. Medyo mahaba-haba.
1: And the second reason ano, po ay, the child must integrate two family identities. Adopted children frequently have to make sense of two family system, birth family, adopted family, mm-hmm. Diba? Dalawa po yung binabalanse niya.
0: Mm-mm.
1: No? Hindi po niya pinagko-compete ito.
0: Hindi
1: pero
0: po.
1: Kailangan magkaroon po siya ng identity formation tungkol sa dalawa na 'yon. Okay, yun po hindi natin pwedeng i-luklok sa isip ng ating anak. Sabi niya, "This is particularly significant because biological relationship carry information about ancestry, genetics, physical characteristics, medical history, ethnicity, culture, and family histories." No, sabi ng researcher si Rosenberg and Horner, sabi niya, they found that adopted children may use their limited knowledge about birth parents to construct ideas and narratives about themselves. Totoo po yan.
0: Mm.
1: Sometimes, pagka talagang hindi nga sometimes, or most of the time, if not all the time, pag hindi, nagkaroon siya ng kahit hindi definite, nagkaroon lang siya ng naulinigan lang nila, naisip-isipan lang nila, no? Na ganon, right? They will form their own conclusions. Sometimes, most of the time, imaginary.
0: Mm-mm.
1: Na to the point of, sa totoo lang, medyo nakakatawa na minsan. Pero they do it in order to cope.
0: Mm-hmm.
1: Naala ko
0: it's their coping mechanism.
1: Ang dalawang anak, meron silang mga memories na imposible po nilang maging memory.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nare-relate nila yung saya nung kanilang present family.
0: Mm-hmm.
1: A part of them, sa likod ng isip na hindi nila matanggap na ganun sagwa yung kanilang pinanggalingan. So, nag-create sila ng imaginary kwento to help them handle yung kanilang pinanggagalingan. Dalawa yung minamanage nila. Ito yung reality ko. Ito yung, ano, ito yung nandito sa kabila. You know? And, alala ko, yung mga anak natin, yung dalawa, meron sila mga memories that were impossible to happen.
0: Mm-mm.
1: Na ngayon, what's that? Almost 10 years later.
0: 10 years later.
1: Pinagtatawa na lang namin. Tumatawa na lang kami lahat. It's become a joke.
0: Uh-uh.
1: No? Pero at least, nakapag-form sila ng ganon. Kasi may mga tanong din sa kanya, sino nagpalaki sa akin?
0: Mm-hmm.
1: Saan ako nang galing? May mga memories sila, even our two foster kids right now. They have memories that are the craziest memories.
0: Mm-hmm.
1: Right? And ako, kami bilang alam na namin yung kalakaran na gano'n, medyo iniintindi mo na lang. Di mo binabangga, di mo inaano, kuminsan tatawanan mo na lang kasi nga meron silang mga kwento na talagang hindi maganda. Pero sa kanila, sobrang saya nun. Hindi ko alam paano marirelate yun na gano'n. Pero, you know, nagmamanage po kasi sila eh. Paano gagawin? Di ba? Sabi niya, particularly important for foster children because foster care can involve an additional tension. Sabi niya, am I part of this family temporarily or permanently?
0: Mm-hmm.
1: Ako ba eh, andito lang? Kasi alam nila, temporary lang sila eh. Mm-hmm. O, you know, yun po yung pinag-uusapan natin, di ba? Pag sa ano, sa pamilya na dapat ba i-all out buhos mo yung
0: mm-mm.
1: pag-aaruga, pagmamahal mo sa kanila?
0: Mm-mm.
1: Ako po mismo, ha, embattled ako dyan, even up to now, hindi namin first time, nakailang ulit na ho kami.
0: Mm-mm.
1: Gusto mong pakitaan ng tinding ganda at pagmamahal bilang magulang,
0: mm-mm.
1: pero alam mo, foster sila lang. O, tipidin mo, para hindi sila masyadong mahirapan pag lumipat.
0: Not too hard, oo. Yes.
1: Paano nga ba yun? Ang sagot po dyan ay, wala po sagot. Yan po isa sa pinakamahirap na part ng foster care.
0: Sobra. Yes,
1: yan po
0: sobra.
1: Isa sa pinakamahirap na part.
0: Sorry, ano nga,
1: I think that's also the reason why sa Amerika, yung batas nila, pag nalipat ka na sa foster home, bawal mong hanapin yung nakaraan.
0: Mm-hmm.
1: Para wala ka ng choice.
0: Mm-hmm.
1: Tanggapin mo na kung ano man yung present mo.
0: Mm-hmm.
1: Parang ganon. I think that's supposedly the wisdom behind that. Mm.
0: Kahit nga kanina eh, di ba, tinanong kita on the way here,
1: mm.
0: sabi ko sa'yo, kasi we have orphanages na they create life books for the children
1: right.
0: para may memory sila. Mawala, kung hindi man na maalala yung talagang roots, pero at least man lang doon sa orphanage, meron
1: yeah.
0: silang, may memory sila, no? Lalo na po kung maganda yung naidulot naman ng orphanage na yon sa kanila. They create mga scrapbooks, mga life
1: right.
0: books para bit-bit nila yon, lalo na yung mga nag-i-intercountry adoption, no, hindi nila nakakalimutan yung kanilang kultura, yung bansang pinanggalingan nila. Pero inisip ko nga, because nga, you know, the past few months that we've cared for these two young boys, sabi ko, I wonder if it's a good idea to also create a memory book for them. Kaya lang iniisip ko, because nga it's just temporary, sabi ko, baka dumating yung time na when they are moved to a more permanent home and dahil ang gaganda ng memory nila sa atin
1: right.
0: hindi ko masagot talaga din.
1: Iyak
0: eh,
1: na po
0: ang
1: aking asawa sa portion na ito.
0: Hindi, inisip ko
1: hirap
0: lang,
1: talaga
0: no?
1: Kasi remember yung isang foster child natin who only stayed with us for a few months,
0: yeah.
1: di ba? And spent it over Christmas and hindi nag-work out and now he's with his real family. Natural
0: mm-hmm.
1: Lolo at lola ba or something like that.
0: Yes. Uh-uh.
1: Napunta siya doon. May totoong pamilya na siya. Na blood relative niya, no? And sabi ng social worker natin, he still asks about,
0: mm-hmm.
1: you know, about wants to talk to us and
0: yeah.
1: ask about us. You
0: right.
1: know?
0: Kasi ayaw mo naman na maging, kumbaga parang ikaw yung...
1: Kukupan lang.
0: No. What I'm saying is, in the future, if they go to a family, yung more permanent family, and hindi siya kasing pleasant as the
1: right.
0: experience that they had with us, ayaw natin tayo maging kontrabida na, eh bakit yung kilal?
1: Eh ba't
0: nyo
1: kasi ako nilet go? Hindi naman naiintindihan yung legal intricacies na ang foster ay panandalian lang. Ngunit napakahalaga po ng foster care. Kasi po ay una on a biblical perspective, ito po ay pagkakataon na masyara natin ang gospel ang mga bata
0: yeah.
1: while they are in our care. Diba?
0: Right.
1: Who knows, diba?
0: Okay, sige, let's continue. Baka hindi natin matapos ito, no?
1: Palagay ko hindi natin matatapos ito.
0: Ang pangatlo is, pangatlong reason is that the child may struggle to reconcile belonging with difference.
1: Right.
0: There will be a difference, no? Meron siyang mga, una, biologically pa lang eh, di ba? Iba. Although, minsan nakakatawa kasi nga, even yung physical attributes or physical na, ano, napaparehas na siya doon sa adopted
1: yeah.
0: or foster families
1: uh-oh.
0: Kung matagal na. Para mag-asawa, di ba, sinasabi nila, nagiging magkaugali na kayo, nagiging magkamukha na kayo. And so, even with, I mean, like Charles, si Charles, eh, yung tangkad niya, biologically, his roots, hindi naman matatangkad yung pinanggalingan niya. But for some reason, di ko alam bakit tumangkad tong batang ito, no? Kasabayan niya na yung mga kapatid niya, kasing tangkad niya yung mga kapatid niya. Pero yun nga, minsan, but if you see the difference, minsan they attribute it because different sila physically na they don't belong.
1: Right.
0: So nahihirapan silang intindihin yon. Which, in a way, nakikita ko kung bakit minsan ang mga Pilipino, ang kultura natin, when they try to adopt a child, gusto nila kamukha, no? Para daw hindi na...
1: Na-weirdoan yung mga ano noon, remember 2 years ago, nagsalita kami sa Global Summit, yan ang na-issue, parang, ha? Ganun?
0: Kasi, kasi syempre sa ating mga Western countries, uso-uso ang inter-country adoption. Oo,
1: gusto nila. Talagang kakaiba talaga eh.
0: A white family gets a child from Africa.
1: Oo, diba? Or ganun,
0: Haiti.
1: Eh.
0: Ibang-iba talaga, no?
1: Talagang proud sila na ano.
0: Yes. So yun po, these are the reasons why minsan nagkakaroon po ng struggle ang ating mga children.
1: Right. And there will be identity. Differences.
0: And there will be differences. Yeah,
1: sabi dito, ang ganda, sabi, a loving family does not erase difference.
0: Hmm.
1: Diba? Hindi po natin kayang sa ating pagmamahal, pag-aaruga at lahat ay burahin pagiging kakaiba nila sa atin.
0: Mm-mm.
1: It's just not.
0: Right. Okay, so, but after po natin pagdaanan yung tatlong yon, meron po tayong 6 ways to help our children develop a healthy identity po. And dadaanan po natin yan ngayon. Sige, Daddy, ikaw na nga yung number 1
1: yan. Yung una po dyan ay tell the child's story honestly and age appropriately. Children need a truthful narrative about themselves.
0: Mm-hmm.
1: In other words, sabihin nyo sa kanila kung ano yung alam nyo. Tanungin niyo, again, yung pong naintindihan nila as per doon sa kanilang edad.
0: Mm-mm.
1: O pagkakaintindi. Huwag
0: niyong ibuhos lahat to a 3-year-old child.
1: Huwag niyong tambak lahat.
0: Or a 5-year-old child.
1: Huwag naman ng bata.
0: Uh-uh.
1: Saka hindi niya maintindihan. Right? Mm-mm. Age appropriately. Alam mo, maganda dito, makipag-seek ka ng help with a social worker.
0: Mm-hmm.
1: So that the social worker can help you formulate a story na about the background of the child na maintindihan nung bata.
0: Mm-mm.
1: No? Huwag niyo sabihin na ano, ayaw sa inyo ng mga magulang mo kaya pinamigay ka.
0: Mm-mm.
1: And you know what? That may be true.
0: Mm-mm.
1: But there's a better way to
0: of saying
1: that. Right?
0: Yes. Again,
1: sabi
0: po,
1: niya, ang ganda ng statement, sabi niya, sabihin niyo daw, the goal is to communicate. Sabi niya, don't replace truth with a false happy ending.
0: Mm. Yes.
1: Ito po, tell them, what happened to you is a part of your story, but it does not determine your worth. Ang ganda nun. Yung nangyari sa'yo ay hindi, kasama sa buhay talaga yan.
0: Mm-mm.
1: Pero hindi yan ang nagsasabi kung gaano ka kahalaga. Right? In fact, your story defines even more how much your greater worth is in the eyes of God in the family.
0: Nako-compare ko din siya kanina, sinimulan mo eh, no? With our Christian walk, no? The more you understand kung gaano yung pinanggalingan mo,
1: right,
0: doon ko mas na-appreciate yung biyaya and salvation ng Panginoon, no? What made me who I am now, eh talagang grabing laki at ng appreciation ko sa pagkaligtas sa akin ng Panginoon kasi naintindihan ko din yung pinanggalingan ko. Same with, you know, our children ay baliktad because ang sinasabi nila, if you look at your past, that's not your identity. Actually, it is part of your identity. Kaya ka nga more special ngayon eh. Kasi nga isipin mo, despite of what happened to you, ito dito ka nilagay ni Lord. So you are special. You are loved. Dapat ganun po ang pananaw. But it will have to come from sa ating mga magulang. Paano natin matutulungan ng ating mga anak pagdating po dito?
1: Yung pangalawa po ang sabi, make adoption and foster care safe subjects of conversation. Ibig sabihin, tulad ng batas ng Pilipinas, dapat po is a welcome conversation in the home, on the dinner table, no? sabi niya, wag daw ano, I shouldn't talk about my adoption because it might hurt my parents.
0: Mm-hmm.
1: Maramdaman ng anak ninyo na hindi niya makwento dahil baka ma-insulto kayo o sumamaloob ninyo. No, tayo pong mga magulang ang mag-initiate nito. Pag nakita ng ating mga anak na okay pag-usapan ng mga bagay na ito,
0: mm-hmm,
1: maintindihan na tanggap natin sila in their entirety, right? So they will be now free to ask questions. Sabi niya, research involving 184 adoptive families found that contact with birth parents was associated with more frequent adoption-related family conversations, which in turn was associated with stronger adoptive identity development. Ibig sabihin, pag gusto niyang malaman tungkol sa kanyang adoptive ano, hayaan po nating malaman. Hindi po tayo mababawasan ng ating pagkatao pag pinayagan nating malaman ng bata.
0: Mm-hmm.
1: No? Kasi, again, sila po kasi ang magpo-form ng kanilang sariling konsepto or adoption or relational concept for themselves.
0: Mm-hmm.
1: Sila po iyan. No? In the same way na tayo, being natural children, we have formations, mental, psychological formations about our families. Right? Some of us, wala namang perfect family, no? We've had ups and downs, right? Pero nakapag-formulate tayo ng ating sariling kaisipan tungkol doon. Mm-hmm. That's healthy. For example, kung meron kayong nanay o tatay na mahigpit, maintin ang ulo, hindi mo walang kwenta yung magulang ko. Hindi, isip mo, hindi kasi yung tatay ko o yung nanay ko, pag naisip niya to, pag nadaanan niya to, naging ganito reaction niya. O, si healthy.
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya yung basa, tatay ko, tatay ko, ganyan, nanay ko, gato, ganyan. Hindi ganon. Nakapag-form silang healthy formations within the ano.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din po sa atin. No, sabi, conversation helps turn an experience into a narrative. Ang ganda niyan.
0: Na, naalala ko one of our girls, no? In a class na inattendan niya, class na to? It's a college class na required for all, kahit anong kurso mo. Something about self, nasa dulo na ng dila ko. Pero pinagsalita yung lahat ng students, no? Tapos mag-share kayo about yourself. And so she started sharing about her history where she grew up in an orphanage and then she did not have a very healthy original family, no, with drugs being involved and abuse involved. And so nag-share siya. And then after nun,

0: siya nung pumasok siya sa college na iba daw ang kultura outside. But she's always thankful for the church where she always feels that she belongs. Right. Ayan. So, Daddy, go ahead.
1: Let me read the closing statement. Sabi niya, the most important principle is love is necessary, but love alone does not answer every identity question.
0: Mm.
1: A child can be deeply loved and still experience grief, completely accepted and still wonder about biological parents, feel safe and still be afraid of abandonment,
0: mm-hmm.
1: be grateful for an adoptive family and still experience loss. These realities are not contradiction. The goal is not forget where you came from. The goal is understand where you came from and know where you belong. Become confident about who you are.
0: Amen.
1: Yan po ang important dyan. Manalangin po tayo, Panginoon, napakabuti mo po sa amin. Kami pong lahat ay adopted mo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, we pray for adoptive and foster parents listening this morning that you would let them see, Panginoon, na napakalaki ng responsibility and privilege na mayroon kami. Not only to contribute to the life of the child, but Lord, to point them to the right direction in their families and closer to you. Salamat po, Panginoon, sa mga nandito ngayong umagang ito. Ikaw po ang aming pinapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
0: Muli po, nagpapasalamat po kami for joining us today dito po sa Family Matters Tuesday Edition. Ingat-ingat po kayo and we will see you again next week. Nagpapaalam ngayong umagang ito, Ate Isa Tika.
1: Pastor James Litiga po, magandang araw po sa inyo lahat. Magkita po tayo next week, Family Matters Tuesday Edition. Magandang araw po sa inyo lahat.
0: God bless you all po. See you next week.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal! Susunod na!
5: Narinig mo na ba ang salitang obiter dictum? Ang literal nitong kahulugan ay a thing said in passing. Sa batas, ito ay tumutukoy sa dagdag na komento o opinyon ng hukom na hindi naman bahagi ng mismong batayan ng kanyang desisyon. Halimbawa, habang dinidinig ang isang kaso tungkol sa lupa, sinabi ng hukom na maaaring kailangan nang baguhin ang isang batas. Magandang obserbasyon man ito, hindi ito ang naging dahilan ng kanyang hatol. Sa madaling salita, ang obiter dictum ay gabay lamang. Hindi ito ang mismong pasya ng korte.
6: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
7: Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
8: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
7: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo stress ka sa work. Hay naku, Mommy. Pwede bang forever na lang akong bata?
8: Ikaw naman, anak.
7: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
8: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
7: Pero paano kung hindi ko po kaya?
8: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
7: Pwede ba yun?
8: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
7: So okay lang matakot minsan?
8: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
7: Okay po, excited na po ako tumanda.

Pilipino. Panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.

0: Entre Pinoy Espesyal.
1: Magandang araw po sa inyong mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And of course, nakatutok dito po sa Entre Pinoy Espesyal, ang business-oriented program na hatid sa inyo ng Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At syempre, welcome ka na makinig sa loob ng isang oras. Tara na po, magkwentuhan tayo, maghuntahan at magtawanan. At syempre, panibagong pagkakataon po ito para tayo ay ma-inspire, matuto, and of course, magkaroon tayo ng discussion sa mga pagnenegosyo at pag-asenso. Pero binabati ko muna lahat ng listeners natin na nakatutok na sa kanilang mga radio, mapa PM Radio, Transistor Radio or Car Stereo. Samahan niyo po kami ha, sa ating mapag-uusapan, mapagkukwentuhan. Kung kayo man po ay nasa Mega Manila, yan, shout out po sa inyo. Kung kayo man po ay nakatira sa NCR, Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa o ilang bahagi pa ng Ilocos Region na naaabot po ng ating broadcast, magandang araw po. At sana no, na-enjoy nyo ang pakikinig dito sa ating program. At alam ko, kahit busy ka, ang daming ganap, you still have given the time na mag-spend dito sa ating station. Syempre, kaway-kaway naman dyan sa mga kaagapay natin dyan na mga nasa tahanan at naghahanda na no, ng kanilang pananghalian, ba? Diba? Nagluluto na ng kanilang kakainin for this afternoon for their lunch. O yung iba dyan, maagang umalis kasi nagbaon, ba? Diba? Sa kanilang mga eskwela, sa kanilang mga trabaho. Eh, ikaw ba kaagapay, ano ba ang iyong iniluto or ibinaon sa araw na ito? Kwento mo naman sa ating ongoing streaming. Kasi nga, aside nga po sa radio, tayo rin po ay may simulcast streaming sa ating social media platforms. Kaya hello po sa mga kaagapay natin na nakatutok na ngayon sa ating Facebook Live and sa ating YouTube streaming. So, puntahan lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio TV kasi talagang dyan, hindi lang basta kayo makakapakinig, pero mapapanood nyo po ang mga programang hatid po natin dito po sa Agapay ng Sambayanan. Ikwento mo naman sa amin, kumusta ba ang iyong nilutong pagkain? O di kaya kumusta ang weather? Kasi alam mo naman, itong panahon na to, minsan uulan, di ba? Malakas ang buhos ng ulan. Minsan naman napakainit. Parang sabi nga nila parang feelings daw, pabago-bago. Di ba, Jobs? Alam na alam ni Jobs yan. Talagang hello po sa mga kaagapay natin na talaga namang despite of any weather and any situation, patuloy ngang nakatutok dito po sa ating himpilan. Kwento mo naman ha, para po ma-acknowledge po natin at ma-shoutout po natin yung mga kaagapay po natin. Kaya maraming salamat, no? Talagang nakakatuwa kasi may radyo na tayo, may social media, at alam nyo ba kaagapay, may isa pang platform na pwede nyong masubaybayan ng ating station. Ito nga po ang ating official mobile app. I-download na po ng libre sa inyong Google Play Store and Apple App Store ang 702 DZAS. Meron po dyang orange na logo ng microphone. Yan po, pwede nyong ma-access ang DZAS, diba? Kung kayo man po ay nasa Pilipinas or abroad, basta connected ka sa internet, aba, masusubaybayan mo yung ating broadcast. At ang kinagandahan dyan, 24/7 ang ating pagbo-broadcast, ang ating pagkasahimpapawid. Kung sa radio, hanggang alas 12 lang ng gabi yung ating broadcast, dyan, may mga replay programs po tayo. Kung na-miss nyo, diba, ang pakikinig sa umaga, sa tanghali, or sa gabi, dyan po mapapakinggan nyo yung inyong ilang favorite program dito po sa 702 DZAS. Kaya, download na po, libre yan, basta connected ka sa internet, anywhere, anytime, makakapakinig ka. So, gusto namin na mas lumawak pa, mas dumami pa ang ating community. For now, kaagapay, ito po muna ang aming baon.
0: It's baon time!
2: Magandang araw, kaagapay! isang bagong graduate ng University of the Philippines Los Baños o UPLB ang nagpamalas ng talino at inobasyon matapos likhain ang Aninaw Microlab, isang Philippine-focused digital platform na nagbibigay ng impormasyon at mga kasangkapan para sa pagtatanim ng microgreens. Si Romano Franco Huraño, na nagtapos ng BS Agriculture major in Horticulture, ang nasa likod ng proyekto. Layunin ng Aninaw na makatulong sa mga magsasaka, estudyante, mananaliksik at mga nagnanais pumasok sa agribusiness sa pamamagitan ng crop preference at seed density calculator. Ayon kay Huraño, nabuo ang proyekto mula sa kanyang pananaliksik sa microgreens at controlled environment agriculture. Naniniwala rin siyang may malaking potensyal ang mga katutubong gulay sa Pilipinas para sa panibagong pananaliksik at sa mas mataas na halaga sa agrikultura. Sa kasalukuyan, nasa maagang yugto pa ng development ang Aninaw at naghahanap ng katuwang mula sa mga universidad, ahensya at eksperto upang higit pang mapahusay ang platform. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
1: Yan mga kaagapay, nagpapatuloy po ang ating program at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan inihahatid po natin ng mga latest job information and opportunities para sa ating mga kaagapay. Kung kayo man po ay isang entrepinoy or entrepinay na nais magbahagi ng mga available work opportunities for our listeners na naghahanap po ng trabaho sa panahong ito, pwede po kayong mag-email po sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph para po mai-announce po natin ang mga vacancy at matulungan po natin yung mga listeners natin na gustong makapaghanap buhay, gustong maging empleyado sa mga panahong tulad nito. Pero alam nyo ba mga kaagapay, dito po sa Agapay ng Sambayanan, sa inyong favorite station, aba, meron pa rin tayong available na work opportunities. Naghahanap pa rin po tayo ng radio TV production technician. Kung kayo man po ay mahilig mag-edit ng videos, ng graphics, ng live streaming, pwedeng-pwede po kayo sa mag-apply sa amin. And of course, we're also looking for DZAS staff assistant. Kung kayo man po ay graduate ng business administration or office management, aba, may mga nakalaampong admin works para sa inyo. Kung may desire ka, aside sa inyong application, ipag-pray at isend po sa recruitment@febc.com.

0: FEBC.ph. Once again, recruitment@FEBC.ph. Ayun na, aantayin po namin ang inyong application and we're so happy na dumagdag po kayo sa ating growing family here sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ipagpatuloy po natin ang ating mission, di ba? Until all have heard, di ba? For the past 78 years in the broadcast, yan po ang mission ng FEBC Philippines. Kaya tulungan mo kami kung may mga kakilala ka rin. Kung nais din mag-volunteer, aba, pwedeng-pwede kang ma-join. Kaya makipag-connect na sa amin at para syempre makita at makasama ka din namin dito po sa ating ginagawa, sa ating ministry. And alam kong very excited ka na matuto, ma-inspire. Kaya diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo.
0: Kaagapan, nagpapatuloy tayo dito sa ating patok na negosyo over 702 DZAS, FEBC Radio TV. At salamat dahil nariyan ka, patuloy kang nakikinig at nanonood dito po sa ating programa. Kumusta ka ba today, ah? Ay, kwento mo naman sa amin sa ating comment section. And don't forget na pakishare po ng ating streaming. Kasi gusto namin, hindi lang basta nanonood, pero nag-e-engage ka rin dito sa ating kwentuhan. At nasa patok na negosyo na po tayo kung saan itinatampok po natin ng bawat entrepinoy, bawat entrepinay na nagnenegosyo at gustong umasenso sa kanilang buhay. So muli, ah, ito po ang inyong companion kay El Garcia. At sa pagkakataong ito, mga kaagapay, alam mo, marami sa atin ang may mga plano po sa buhay. May mga dream, dream course, dream career, at timeline. Pero minsan, may ibang plano ang buhay at mas madalas, no, mas maganda pa ito kaysa sa naiisip po natin, lalo na kung plan to ng Panginoon. Paano kung ang opportunity na magbabago ng buhay mo ay hindi naman talaga yung hinahanap mo? Paano kung ang negosyong magbibigay sa'yo ng fulfillment ay hindi ka bilang sa original plan mo? Yan. Ngayong araw po, makikilala po natin ang kwento ng isang young entrepreneur na mula sa mundo ng fine arts at pottery ay napunta po sa pagpapatakbo ng isang cafe. Isang journey na puno ng risk, uncertainty at learning, but also filled with purpose, passion and perseverance. Ito po ang kwento ng Salome Cafe at ng isang entrepreneur na piniling yakapin ang opportunity kaysa sa takot. Kaya i-welcome po natin sa ating program, syempre ang owner po ng Salome Cafe, sina si Sir JJ. Welcome po, Sir JJ.
2: Hello po.
0: Ayan. Sir JJ, bago tayo magsimula sa ating kwentuhan, shout out mo muna yung siguro family, loved ones, and even yung mga suking-suking mo mga customers sa Salome.
2: Okay po. Shout out nga po pala sa mga parents ko. Siyempre yung mother, father ko, yung mga kapatid ko, nasa Palawan po silang lahat kasi. So ako lang yung nandito sa Manila. So ako lang din talaga nag-focus sa business. And then yung partner ko rin. So siya yung tumutulong sa akin ngayon. And thank you po sa mga customer namin na lagi talaga sa Salome na tumatambay, nagre-relax.
0: Salamat po. At alam nyo ba, isa lang to sa patotoo na Sir JJ. Kasi alam mo naman, madalas din kami doon. Kasi yung may mga kadigro po ka sa church. Doon kami tumatambay, nagkakape, talagang kumakain. At doon na rin kami siyempre, nagdidigro. And we praise God kasi talagang nagagamit na venue ang inyong cafe to do so many things.
2: Yes,
0: diba? May mga art pa, may kainan, may mga events din.
2: Yes,
0: pero nabanggit natin kanina, Sir JJ, na hindi naman talaga at first, ito yung gusto mo. Kasi graduate ka ng Fine Arts, di ba?
2: Yes.
0: So, can you take us back doon sa moment na hindi mo talaga in-expect na you're given this opportunity na mag-handle nito?
2: Yes,
0: ano ba yung ginagawa mo before?
2: Sige. After ko pag-graduate ng Fine Arts sa UST, nag-focus ako sa pottery kasi parang feeling ko doon talaga ako sa pottery. Kasi ang thesis ko before is about sculpting. So, best in thesis ako doon. And then, nag-work ako sa pottery dito din sa Rizal. And then, after po niyan, nagrarun na yung business na to sa Salome. And then, nung time na luging-lugi na po talaga yung may-ari, and then, sabi niya sa akin, i-give up niya na raw itong Salome.
0: Uh-uh.
2: Hindi pa po talaga siya art cafe before.
0: Uh-uh.
2: Parang bakery lang siya and coffee shop.
0: Mm.
2: And then nung naisip ko na, sige, ako na lang mag-handle nung coffee shop. Mm-hmm. Bigay mo muna siya sa akin. Tapos uh-huh. ako mag-decide kung ano yung pwedeng gawin pa. Mm-hmm. So yun po, ginawa ko na lang siyang fine arts. I mean, art cafe. Mm-hmm. Na, which is, gawin ko talaga siyang parang studio or gallery na
0: uh-uh.
2: kahit sino pwedeng pumasok. Parang ganun. Instead na magturo ako, doon na lang na, doon ko siya i-apply.
0: Oh, ang ganda ng moment ay no, Sir JJ. And nasabi mo, you are a graduate of fine arts.
2: Yeah,
0: and doing a business is a different thing.
2: Yes po, sobra po.
0: So, paano mo kinunek ang dalawang bagay na ito?
2: Kasi sa fine arts, kasi more on emotions eh.
0: Mm-hmm.
2: So, in-express mo everything para makakreate ka ng mm-hmm. artworks or art piece. So, dito naman, grabe, sobrang challenging. Kasi lahat talaga.
0: Uh-oh.
2: So, hindi ko in-expect yun. Kasi kailangan mong maging masinop sa lahat ng bagay mm-hmm. sa pagmamanage ng business.
0: Yeah.
2: So, yung mga inventory, yan, so pagmamanage ng mga products namin para everyday meron kaming uh-huh. mga products na ma-i-offer sa mga customers. Mm-hmm. And then, yung quality po ng mga products na mm-hmm. dapat pare-pareho pa rin.
0: Pero bago na ito mungo doon sa bismong negosyo nyo, talagang fine arts, nasa dugo mo na ba ang pagiging artist or mm-hmm. is there someone na nag-influence sa'yo to take this course?
2: Siguro nung bata pa lang ako, parang hilig ko na talaga mag-paint.
0: Uh-huh.
2: So, hindi ko rin, kumbaga, parents ko kasi or yung family ko, hindi uh-huh. talaga nila ako kayang pag-aralin.
0: Uh-huh.
2: So, may, yung tito ko po yung nagpa-aral sa akin, kaya uh-huh. ako nakagraduate.
0: Uh-huh.
2: So, yung gusto ko rin dati talaga, maging architecture.
0: Uh-huh.
2: So, sumasali kasi ako sa mga, yung school ko kasi nung senior high, uh-huh. high school. Mahilig ako sumali ng mga on-the-spot painting.
0: Yeah.
2: So doon ako mas humasa ng humasa na
0: uh-huh.
2: rin. And then naisip ko na what if na lang mag-fine arts nga ako.
0: Uh-huh.
2: Kasi parang nandoon ako sa pagpipaint ng mga kung ano-ano. Parang nas nage-enjoy ako doon.
0: Uh-huh.
2: So yun ang pinili ko nung time na yun.
0: Uh-huh. Nakuwento mo, Sir JJ, na that time, gusto nang i-give up.
2: Mm-mm.
0: Tapos, inofferan ka na parang saluhin ito,
2: yes,
0: diba? Ano yung naging siguro turning moment mo na, okay, I will accept this kind of business of doing this operation na hindi align sa ginagawa ko?
2: Mm-mm. Meron pa kasi kami before na yung tito ko na meron pa siya sa tanay.
0: Uh-uh.
2: Doon talaga ako nagsimula na parang feeling ko, ano yun din, parang pero pinangarap po na rin na magkaroon pa ng business. Kahit uh-oh. Sino naman.
0: Diba? Cafe rin na sa tanay.
2: Dati po, bakery lang rin yun.
0: Uh-oh.
2: Kasi may customer na, sir, baka gusto nyo mag-add ng coffee.
0: Mm.
2: So, parang naisip ko, sige nga, gawin ko nga yun. So, wala rin akong idea, sir. Uh-oh. Ang ginawa ko, nag-aral ako online. Hindi ako nag-enroll paano gumawa
0: so, ng coffee. So, self-learning siya?
2: Yes po, self-learning uh-oh. Ang ginawa ko. So, inaral ko siya. So, parang nagbe-base ako sa mga feedback ng uh-oh. Customer. So, yung mga pricing ko before, very lower lang rin.
0: Uh-oh.
2: Kasi parang gusto ko talaga aralin lang,
0: uh-oh.
2: Matikman din ng customer. So, nagugustuhan nila, yung iba hindi doon na gusto parang matabang, hindi strong yung coffee.
0: Mm-hmm.
2: So, nung lumipat na, nung nagkaroon na ng Salome,
0: uh-oh.
2: Doon na siya parang lagi ako nandun.
0: Okay.
2: So, tinuro ko sa mga staff yung ano, paano gumawa ng coffee, ganito, ganyan.
0: Uh-oh.
2: Hanggang sa na-develop ko yung another, ano,
0: mm-hmm.
2: parang mas na-improve na talaga yung quality.
0: Mm-hmm.
2: Parang inisip ko na, kahit na mahal yung beans or yung mga syrup,
0: yeah.
2: basta nandun ka pa rin sa quality na magugustuhan talaga ng lahat, uh-oh. Okay lang.
0: Mm-hmm.
2: So, dun ako nag-focus. And then, pumunta ako ng Vietnam para aralin yung mga coffee nila.
0: Yes, in fairness, masarap ang coffee ng Vietnam.
2: Yes. Yung egg latte namin, bestseller na namin yun.
0: Mm-hmm.
2: And then yung mga natural or mga regular na order, mm-hmm. yung Spanish latte,
0: yeah.
2: mas nagugustuhan daw nila
0: mm-hmm.
2: sa Salome. Kaya bumabalik uh-oh. Talaga sila sa amin.
0: At syempre, sabi nga natin, itong pagnegosyo, hindi siya yung parang turf mo, hindi mo siya yung gusto at first. Talagang,
2: yes,
0: siguro, minahal mo na lang siya doon sa proseso.
2: Yes,
0: at sabi mo, natuto ka na lang din
2: yes,
0: by
2: po.
0: Your own self.
2: Yes,
0: no? Kasi mahirap naman na syempre, aasa ka din sa ibang
2: sa
0: tao.
2: Ibang
0: so, ano yung mga siguro mga learning moments no, na ginawa mo para matulungan ang sarili mo, matulungan din ang negosyo na lumago?
2: Yun, yung self na sa sarili ko kasi, yun parang inaral ko din talaga lahat mm-hmm. siya. Nag-aral din ako sa baking, nagbe-bake din ako before.
0: Wow.
2: So ang ginawa ko, nag-aral din ako sa pagluluto.
0: Mm-hmm.
2: So parang hindi lang talaga ako boss, yeah. leader din ako mismo nung Salome. Ako mismo nagma-manage lahat uh-huh. ng nasa store.
0: Uh-huh.
2: So kung wala yung bake, yung chef namin, uh-huh. wala yung mga staff namin, ako yung gumagawa uh-huh. ng coffee, nagluluto at all.
0: So kumbaga, alam mo lahat ng aspect ng operations.
2: Yes po, alam uh-huh. na, alam ko rin to talaga.
0: Pero mahirap siya na kasi
2: mahirap po talaga yun.
0: Unang-una, hindi ka, kumbaga hindi business management ang kurso mo. More of, sabi mo, more of fine arts ka. Yung fine arts, sabi mo, more of emotions.
2: Yes po.
0: So how do you handle emotions and at the same time, na kailangan mo rin maging leader and strong doon sa pagnenegosyo?
2: Sa emotions ko, actually, ano, pagka-business talaga, sometimes nakakaiyak rin talaga to.
0: Mm.
2: Sobrang, lalo na kapag sumasabay yung mga nangyayari, lalo na ngayon, yung mga singilan.
0: Ay, oo.
2: Sa mga bills.
0: Correct, no, correct.
2: So parang, minsan nakakaiyak po talaga uh-oh. Siya. Lalo na kapag nauubusan kami ng mga pang-abono rin.
0: Uh-oh.
2: Mga ganun nangyayari.
0: Mm-hmm.
2: So, mga pagka ganun, parang natutulungan na rin ako na parang, ay, kailangan ko talagang mag-isip pa kung ano yung pwede kong gawin para makadagdag ng benta,
0: uh-oh.
2: Para makabayad ng mga ano. So, ngayon, isa na rin siguro, pwede ko ba siyang i-mention
0: sige
2: din?
0: Po.
2: Siguro, isa sa mga nakatulong sa akin yung Grab.
0: Uh-oh.
2: Yung app ng Grab.
0: Uh-oh.
2: Kung hindi ko siguro ito kinuha or inavail din sa store namin. Siguro, kasi nasa isip ko na, what if isara ko na lang yung Salome?
0: Mm, may mga ganun kang ganung, point.
2: Oo, ganun. Kasi parang hindi na kaya.
0: Uh-oh.
2: Kasi yung rental, nagre-rent po kasi uh-oh. Ako dun. And then, parang hindi ko nakakayanin, ganun.
0: Mm-hmm.
2: Yung kuryente,
0: uh-oh.
2: Parang hindi na nagtutugma-tugma.
0: Uh-oh.
2: So naisip ko, baka isara na lang. Pero nung dumating tong app na to,
0: mm-hmm.
2: halos nasa-save niya na yung mga bills namin.
0: Wow.
2: So parang nabibili rin namin yung mga kailangan. Hindi kami uh-oh. Na nagkukulang-kulang.
0: Mm-hmm.
2: Ganun mm-hmm. po.
0: Ito yung mga nakwento mo, these are the challenges na kinaharap mo. Pero mm-hmm. aside from this, you started this Salome when?
2: Last year?
0: Nung na-turn over na sa'yo.
2: Opo.
0: So, 2024, parang, tama ba?
2: Opo, 2024.
0: So, 2024, 2 years mo nang hinahandle ang Salome.
2: Oh, oh, oh.
0: So, sabi nga natin, sa loob ng 2 taon, hindi naging smooth sailing ang journey.
2: Hindi po
0: may
2: talaga.
0: Mga bumpy roads, may
2: yes,
0: mga challenges, po. At nabanggit mo na yung ilan sa mga yon.
2: Mm-hmm.
0: Ano pa sa tingin mo ang hindi mo makakalimutang challenges na kinaharap mo of doing the business?
2: Siguro yung pinaka-challenging talaga dito ay yung mga napagkakatiwalaan siguro
0: uh-oh.
2: Na staff namin.
0: Uh-oh.
2: Siguro yun yung pinakamahirap.
0: Mm-hmm.
2: Yung before kasi nangyayari na yung sa amin na nananakawan kami ng mga
0: benta,
2: staff.
0: Uh-oh.
2: Oo, ng benta, ganito, ganyan.
0: Uh-huh.
2: So, naiano naman namin, parang minsan nire-remove na lang muna namin
0: uh-oh.
2: Sila para at least matuturin sila sa mm-hmm. ginagawa nila.
0: Mm-hmm.
2: So, ganun yung ginagawa talaga.
0: So, these are the challenges na nabanggit mo.
2: Uh-oh.
0: At, syempre, nabanggit mo rin na in 2 years of handling this, siguro, bigyan mo ng background yung mga kaagapay natin, ng mga listeners. Ano nga ba itong Salome? Tama ba? Salome Art
2: Cafe.
0: Art Cafe.
2: Uh-oh.
0: Sige nga, explain mo sa kanila.
2: Okay. Ang Salome po kasi, name siya ng lola ko.
0: Mm-hmm.
2: So, parang, nung napunta siya sa akin, ginawa ko na siyang Salome Art Cafe.
0: Dinagdag mo yun?
2: Dinagdag ko yung Art Cafe para may apply ko siya.
0: Uh-oh.
2: So, yung store ng Salome na to is, kung makikita po ninyo or ma-search nyo po sa Google or uh-oh. Sa Facebook, more on paintings po talaga siya sa loob. Hindi uh-oh. Lang po talaga siya, hindi lang siya yung parang gallery studio
0: yes.
2: lang na nakakaya minsan kasi pumasok sa ganun eh. May
0: mm-hmm.
2: mga ganun experience.
0: Yeah.
2: Or ano na, ay parang mahal ata sa loob nito. Yun, ang Salome kasi is open talaga sa lahat.
0: Uh-oh.
2: So, pwede kayong mag-paint for free sa cups, which is mm-hmm. dinidisplay rin namin sa cost, dinidisplay namin sa loob.
0: Uh-oh.
2: Tapos yung iba, pwede nilang iuwi. Kasi
0: yes.
2: parang, yun din yung nagiging souvenir nila sa Salome.
0: Souvenir, remembers din nila, no?
2: O, ganun po. So, nakakatuwa kasi yung mga customer namin na to, mm-hmm. kahit hindi daw sila marurunong, tinatry pa rin nila.
0: Nagiging creative.
2: Oh, yes po. Dun, parang nakakatuwa bilang isang fine arts na doon nila na de-develop na may skills sila na ganoon. Mas na-improve pa nila. Kasi minsan marami, kunyari, pupunta sila dalawa lang. Babalik sila ang dami na kasi tatry lang nila yung ganitong ano.
0: Alam mo, nakakatuwa po sa negosyo mo dahil graduate ka ng fine arts, na-integrate mo yung passion mo doon sa negosyo.
2: Yes po.
0: Paano mo siya naisipan na, ah, kailangan may something different dito sa negosyo ko? Kasi alam naman natin, oh, Sir JJ, na common na ang daming cafe sa iba't ibang
2: lugar. Yes po. Ganito ang ginawa ko noon kasi sabi ko, ay, graduate ako ng fine arts, kailangan magamit ko pa rin ito. So, sakto, itong Salome, nasa Angono. Nasa utak ko, parang art capital pala ang ano, Angono.
0: Yes.
2: So, dun ko naisip na, ay, gawin ko na lang tong art cafe. Tsaka wala ko nakita na may ganung coffee shop na may art, mga paintings or any activities inside. So, sabi ko, ay, sige, gawin ko tong art cafe na lang. Tapos, inaral ko rin yung mga drinks na iibahin ko yung mga name na into art na rin. Ganon yung ginawa ko sa mga coffee ko. And then, yun po, lahat na offer ko na yung mga paintings activity namin sa canvas, sa mga cups, meron din sa tote bag. Meron din akong pottery nun. Ginawa ko rin. Parang ang nangyari, yung boss ko sa pagtuturo ng pottery, tinulungan niya ako na i-apply doon sa Salome. Pero, hindi ata ano ng mga customer. Hindi ata. Feeling ko soon may ano namin uli. Kasi ni-remove ko muna siya ngayon. Gawa ng
0: ngayon
2: parang
0: focus kayo on siguro,
2: paintings po talaga sa mga products din na meron kami. Ayun.
0: At saka siguro kung matatagpuan ng mga kaagapay natin, kung pupunta sila doon, alam nyo ba mga kaagapay, dahil nga madalas din kami doon, para talagang museum, parang gallery.
2: Yes,
0: ang dami pong naka-display, ang dami nakasabit. Po. And doon mo makikita na ang yung mga customer na hindi na ba sila kumakain. Hindi lang pa sila nag-i-stay doon. Pero, mas na-enjoy nila kasi nagkakaroon ng creativity.
2: Yes po.
0: Diba? At nakakatuwa yung mga ganong bagay na binibigyan nyo ng ibang environment yung customers po ninyo.
2: Yun talaga yung parang binabalikan. Or, meron pa kami mga customer na galing ibang bansa.
0: Wow.
2: Para lang mapuntahan kami.
0: Oo.
2: Ayun, napipili rin kami ng tourism ng Angono para mapuntahan din kami ng may mga
0: One of the tourist destinations din.
2: Pinapapunta nila sa Salome yung mga ano na to, foreigners. Uh-oh.
0: May isa akong nabasa doon sa article na kung saan nandoon sa About You. Sabi mo doon na kapag business mo, personal lahat.
2: Yes po.
0: So, ang tanong ko sa'yo, Sir JJ, paano mo yung natutunang i-handle, lalo na kapag may mga bad reviews?
2: Ayun. Pagka, yun nga po, pagka may mga bad reviews kami or may nare-receive kami mga feedback, hindi ko talaga yan, actually hindi naman siya nakakaano sa akin, nakaka-affect. Kumbaga, pinipersonal ko na mismo talaga yung comment nila na kailangan kong ma-improve yun.
0: Yun.
2: Hindi ako minsan nakakatulog kapag may nakikita akong bad feedback. Hindi naman super. Parang gusto lang nilang ma-improve pa.
0: Mm-hmm.
2: Kaya yun, pag kami nababasa akong ganun, inaaral na agad na kailangan may mabago kami dito. Kailangan may mabawasan kami dito.
0: Yeah. If you may share, Sir JJ, ano yung example ng bad review at ano yung ina-play nyo para ma-improve yun?
2: Sige. Ang isa sa mga naging bad review nun, yung sa pika-pika platter namin. Mix kasi yun ng Mojo's fries, chicken finger, tsaka chips. Ang pricing ata nun before kasi parang sabi kasi doon parang overpricing daw. Pero kasi sa serving namin, malaki po talaga siya. Nga lang, parang hindi ata ano sa customer. Pero sa iba, okay. So, ang ginawa na lang namin, binawasan namin yung pricing lang.
0: Okay.
2: Nang very kaunti lang naman siya. Para lang sa tingin talaga, ano, ma-solve pa rin. Kasi sobrang dami po talaga nun.
0: Sir JJ, gaano ka-importante sa isang negosyante na nakikinig din sa sinasabi ng customer? Meron, kumbaga, constructive din yung binibigyan niya komento for you to improve.
2: Ayun. Very important talaga yun. Kasi yun, kailangan din na may nababasa kaming ganun para mas ma-improve pa talaga namin. Kasi unlike before, nagginawa ako, nag-aral lang ako sa sarili ko sa online. So, hindi pa rin ako sigurado na masarap talaga yung ginagawa ko. So, nagbe-base pa rin talaga ako dun sa feedback ng customer namin.
0: Yes.
2: So, meron na akong mga naging kaibigan na, ay sir, ang sarap nito, ilabas mo na yan.
0: Yes.
2: So, ngayon nga, nag-offer naman ako ng bago. Yung matcha namin na burnt cheesecake matcha. tsaka yung lemonade matcha.
0: Mukha nga bago siya.
2: Bago po siya sa store namin. Kaya ino-offer namin siya ngayon na para matikman ng iba kung magugustuhan talaga nila. Ayun.
0: Paano yung ginagawa yung innovation na may panibagong produkto, may panibago kayong ino-offer for your customers na kumbaga hindi sila nauumay sa kung anong meron na pero you're offering something more for them.
2: Yes po. Mapapansin nyo rin sa ano namin, sa menu namin, medyo marami-rami na nga. Kumbaga, ang ginagawa ko kasi, ayoko na mag-focus lang doon sa meron lang kami. Gusto ko nag-o-offer kami ng bago.
0: Wow.
2: Para may matikman talaga sila. Dati kasi nag-focus lang kami doon sa matcha lang, mayroon lang matcha bisco. Very marami na yan kahit saan coffee shop. Nag-try ako na yung mga Vietnam na coffee or matcha latte.
0: Yes.
2: So ngayon, marami na akong matcha series. May mga burnt cheesecake, may mga lemonade, may egg matcha, may mga ganyan po. May blue matcha rin kami. Yun din yung isa sa pinaka mabenta sa Grab namin, yung blue matcha.
0: Sa ngayon, yan yung mga bestseller nyo.
2: Bestseller namin.
0: Ano-ano pa mga sa drinks and pastries sa and pastries, other food na ino-offer nyo?
2: Isa rin to sa naging problem namin, yung pastries. Kasi nagtaas po kasi yung kuryente. So, ni-remove ko yung baking. Kasi doon, isa yun sa parang nagpa-down din sa akin before sa Salome. So, ang ginawa ko po, nagsusupply. Bumibili lang ako ng mga products na pwede kong i-offer sa Salome.
0: Alright. So, yes, mean to say, may binibilang ka.
2: Yes po.
0: Tapos, dinidisplay mo na lang sa store.
2: Sa store.
0: Tapos, nire-resell mo siya.
2: Yes, resell. Parang nangyayari, nag-add na lang ako. Para lang, may dagdag na lang sa bills
0: ko. And you're buying from?
2: From other bakeries.
0: Which is also, nag-support ka din sa other business.
2: Yes
0: entrepreneurs.
2: Po. Yun. Isa yun sa mga gusto ko rin na mangyari. Makatulong din talaga sa mga ibang hindi nakakapagbenta. Meron pa ako naging customer na nagpo-provide siya sa akin. Sa bahay lang siya. So, ang nangyayari, parang natutulungan ko talaga siya sa ano niya. Sabi ko, kahit okay lang, okay na sa akin yung parang may maitubo akong konti para lang may maidagdag sa bills ko. Nag-accept ako ng mga flowers na gawa ng mga estudyante na art din. Yan, isa din yan sa binibenta.
0: Nakakatuwa. Yes, I mean, we're not just only earning for ourselves but also nakakatulong pa tayo sa ibang tao.
2: Yes, po. Ganun po talaga.
0: Nakakatuwa. At syempre, this is your first time to do a business.
2: Yes.
0: Sabi nga, you are a first time entrepreneur. Ano ba yung mga siguro biggest misconception mo of doing this thing?
2: Yun. Yung una talaga, parang nasa isip ko, ay, boss na lang ako dito. Hindi na ako gagalaw dito. Parang tatayo ka na lang, titingin ka na lang, ganun.
0: Command-command na
2: lang. Opo, ganun. Pero hindi. Kailangan mo pala talagang on the spot na andun ka talaga. Kailangan, kunyari, nangyayari po kasi talaga yung biglang umaabsent yung staff, yung chef, or what, ganun. So, kailangan ako nandoon para magawa ko yun, para may maibenta. Ganun po yung nasa utak ko na, ay, ganun pala talaga. Kailangan mo mag-inventory pa rin. Kailangan mong aralin lahat. Focus ka dapat dun.
0: At yan, inaral mo.
2: Inaral ko po
0: lahat
2: talaga.
0: Lahat ng yan.
2: Hindi po siya
0: basta-basta. Lalo na pag ganyan, no, Sir JJ. Lalo na pag finances.
2: Yes, sobra.
0: Doon kailangan mo mag-balance.
2: Mag-balance
0: inventory,
2: lahat.
0: Yung sales. How do you handle these things?
2: Grabe. Ang ginagawa ko kasi, meron din kasi kaming parang computer. So, lahat nandoon naman. Na di-divide naman lahat-lahat kung nakakamagkano, magkano yung expenses.
0: Yes.
2: So, ang ginagawa ko, everyday po akong namimili. Hindi ako bumibili ng maraming stocks. Kasi ganito yung nasa isip ko, pag bumili ako ng maraming, natutulog yung pera. So, hindi ko siya magagamit doon sa mga posible pa na maibenta ko on the same day. So, ang ginagawa ko, everyday ako bibili na ganito yung kailangan namin for the first day. Kung may kailangan man, tatakbo na lang doon. Naisip ko yung fee na delivery. Pero, niisip ko kasi yung makadagdag pa ng bill namin sa kuryente kapag inon ko pa yung malaking frozen ko.
0: Ayun. Dagdag din yan.
2: Dagdag yun napakalaki. So yun, everyday po ang ginagawa ko sa pamimili.
0: At syempre, sa mga bagay na ito, mas lalo tayo doon natututo, di ba? At sinasabi nyo sa Salome, ay your coffee is more than just, diba? Salome is more than just a coffee.
2: Yes,
0: hindi lang siya basta coffee. Pero ano yung gusto niyong ma-experience ng inyong mga customer once they visit your cafe?
2: Ayun, siguro yung mga new offering namin ng mga drinks at syempre yung art talaga sa Salome. yun, parang bawat punta talaga ng cost, ng customer namin, makapag-paint sila, makapag-try. Kasi pagpasok mo pa lang, meron nakalagay agad doon na free paint on cabs while waiting kasi yun, na para hindi ka ma-board, pwede ka mag-paint doon sa mga cabs. May mga canvas din. Po, ganun. So, mga kadalasan bata, yan, mga teens, yan, mga adult, may mga matatanda rin na nagpipaint.
0: Nice.
2: Meron kasi mga, meron akong customer na mga senior na sila. Ang dami po niya nila. Tuwang-tuwa sila kasi may mga ganun nga. Parang first time daw nila sa Angono na may nakitang ganun. Pinilan nila ako ng painting.
0: Wow.
2: So, nakakatuwa rin.
0: Kasi nga art capital of the Philippines, no? Kaya kailangan ma-experience nila yung art. At syempre, one of the things na syempre art, at syempre, one of the things na syempre kinukonsider natin, no, Sir JJ, gusto mo ma-experience nila.

0: 24 year old, you are a business owner na.
1: Yes.
0: Siguro tinatanong ng kaagapay natin, magkano kaya ang initial capital na inilabas ni Sir JJ? Kasi cafe na agad.
1: Mm-hmm. Yes po. Ang nagastos ko dyan, siguro mga 80 to 100.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung mga gamit kasi, binigay na sa akin.
0: Meron na.
1: Yes, yes po. Kumbaga gumastos na lang ako doon sa mga bagong in-offer namin.
0: Uh-huh.
1: Doon na lang ako gumastos. Yung ipon ko kasi na to, nanggaling pa siya sa TikTok. Nag-a-affiliate kasi ako before.
0: Uh-huh.
1: So yung kinita ko doon, yun yung nagamit ko sa Salome.
0: Nice.
1: Sabi ko, kung wala akong pera, siguro hindi rin talaga mangyayari yun.
0: Mm-hmm. So nakatulong din pala ang pag-affiliate mo para may pang-starting capital
1: yes,
0: ka.
1: Yes po. So kung makikita nyo rin ako sa TikTok, doon din ako nagsimula.
0: Nakakatuwa, no? From being a TikToker,
1: yeah.
0: Now, as a business owner, yes, nakakatuwa yung mga transition mo, Sir JJ. Mm-hmm. At syempre, ano ba yung mga bagay na siguro hindi mo makakalimutan? Ano ba yung may memorable story ka ba from your customers na talagang tumatak sa'yo?
1: Siguro yung mag-ina.
0: Mm-hmm.
1: Meron kasing bata na umiiyak siya. Gusto nang umuwi ng parents, ng mother.
0: Uh-oh.
1: Sabi na, umiiyak yung bata. Sabi niya, Mami, gusto ko mag-paint, ganun-ganun. Eh, parang nagmamadali ata sila. Ang ginawa nun, umupo yung mother, binigyan niya ng cups na pipaint. Tuwang-tuwa yung bata.
0: Wow.
1: So parang, para sa akin, ako yung batang yun.
0: Uh-oh.
1: Parang ganun. Parang dati kasi walang mga gamit.
0: Mm-hmm.
1: Yun, isa yun sa mga naging ano ko na parang may mga kabataan kasi na walang gamit pang paint. Doon ako nagsimula eh.
0: Uh-huh.
1: So ang ginawa ko, ililibre ko yun para sa kanila, sa mga bata.
0: Oo.
1: Na
0: yeah,
1: pwede silang mag-paint anytime. Basta pumunta lang sila sa Salome.
0: Nakakatuwa yung heart mo, Sir JJ, kasi it has become your advocacy dito sa negosyo.
1: Mm-hmm.
0: Para naging ano mo siya eh, corporate social responsibility. Mm-hmm. Bakit ito yung naisip mo?
1: Ewan ko ba? Grabe, sobra. Parang hindi ko din maano na parang feeling ko, nasa utak ko na lang talaga na mag-enjoy.
0: Uh-huh.
1: Ganon. And then parang makapag-ipon.
0: Uh-huh.
1: Kasi mahirap po talaga yung family ko eh. Parang yun din, ito na rin yung way na nakakatulong din ako sa parents ko na makadagdag man lang sa mga bilihin nila.
0: Uh-oh.
1: So yun.
0: So,
1: ganun
0: yung
1: nasa utak ko. Hindi ako pwedeng matenga lang sa bahay. Ayoko nang ganun eh.
0: Mm-hmm.
1: Parang nung nag-aaral pa nga lang ako, nasa utak ko na kailangan makapagtrabaho na ako agad.
0: Uh-oh.
1: Mga ganun po utak ko nun.
0: Uh-oh. And now you're doing this for 2 years na, itong Salome. Paano ka binago ng pagiging entrepreneur?
1: Ayun. Siguro yung dating ano kasi ako, walang wala talaga. Umaasa lang ako sa baon.
0: Mm-hmm.
1: Yun, sipag talaga. So parang kung ano yung meron, parang tinatanggap ko talaga kung ano yung may offer, ganyan. So yung nagsimula nga po yung sa TikTok ko, na ay meron palang ganito, sinubukan ko.
0: Yeah.
1: Doon ako nagsimula. Hanggang sa nakapag-ipon, na-start na rin yung business.
0: Mm-mm.
1: Yun po.
0: Sa tingin mo, Sir JJ, kung hindi mo ito tinanggap, yung offer na ito, sa tingin mo, ano yung mamimiss mo?
1: Siguro, ito yung gantong business na parang dati, pangarap lang.
0: Uh-huh.
1: Siguro ito yung mamimiss ko.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung hindi ko man ito tinanggap, siguro andun ako sa pottery hanggang ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Ganun. Kasi yun yung nasa isip ko. Magpipaint man ako, pero baka more on commission lang.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman sa kulang lang.
0: Yeah.
1: Matagal po kasi talaga pag commission. Matagal makahanap ng client.
0: Clients.
1: Or yung mga customer na bibili talaga sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Papagkakatiwalaan ka.
0: Mm-hmm.
1: Siguro ngayon, nangungutang na lang ako nangungutang.
0: And now, di ba,
1: you're
0: not just only earning but also saving and also helping people to have employment.
1: Yes. Lahat andun talaga.
0: Oo, nakakatuwa.
1: Malaking tulong siya sa akin. May mga bata pa na pumapasok sa Salome na may mga daladalang basahan.
0: Oo.
1: bibila namin yan para lang may benta sila. Ganun po kami.
0: Kamusta naman yung partnership nyo with the local government? Kasi nakwento mo kanina na ginagawa rin one of the tourist destination.
1: Ngayon, we're on ano talaga sila sa amin. Isa yung nangyari nakaraan, dinala nila yung mga foreigners sa Salome para

0: Para ma-experience na talaga yung ganong coffee shop.
1: Uh-oh.
0: And then yung art capital of the Philippines.
1: Wow.
0: Na meron tayo.
1: Mm-hmm.
0: So, ayun po. Ganon po yung more on ano namin.
1: Mm-hmm. Nakakatuwa kasi mahalaga din yung mga partnership na ito kasi mas yun tayo nag-grow, mas nag-expand
0: yes
1: yung negosyo.
0: Po. Lahat po, ina-accept ko.
1: Uh-huh.
0: Kung ano man yung gusto, may magtatanong, pwede mm-hmm. po ba kami ganito, ganyan? Mm-hmm. Ngayon may mga ongoing na reservation na kami. Mayroon kami reservation this coming 6.
1: Uh-huh.
0: Ayan. Marami pa na naka-reserve
1: so,
0: na.
1: So, kumbaga nagiging venue na rin ang inyong
0: oh, yes,
1: cafe.
0: Venue na siya.
1: Oh, iba't iba.
0: Parang kinakausap na lang namin siya. Ang ginagawa ko kasi, hindi lang, nagbibigay ako ng menu namin
1: uh-oh.
0: For the package.
1: Uh-oh.
0: Pwede, ang ginagawa ko kasi, nakikipag-usap ako na pwede nilang i-suggest uh-huh. na idagdag. Tapos uh-huh. kami na lang on the spot magbibigay ng costing per head.
1: Alright.
0: Kaya man, nagiging affordable talaga for them.
1: Speaking of affordability,
0: mm-hmm.
1: siguro baka tanungin ng mga kaagapay natin, pangmasa ba ang presyo ng Salome?
0: Yes naman, pangmasa.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, kaya naman talaga ng mga, lalo na yung mga students namin.
1: Mm-hmm.
0: Nagkakatalo lang kami dun sa mga beans namin.
1: Uh-oh.
0: Kasi pagka nag-offer ako ng very lower than that, baka mangyari uli yung nangyari na before, nalulugi.
1: Mm-hmm.
0: So, nag-a-add lang ako ng kaunti lang naman na makakatulong rin sa amin. Kasi yung aircon namin, yun, yung mga other bills. Doon lahat napupunta yan, hindi sa amin.
1: Sa mga utilities,
0: yes,
1: no?
0: Yes po.
1: At ano-ano na ba? Siguro pag pumunta dyan ng mga kaagapay natin, ano ba yung i-expect nilang food? Ano ba yung i-expect nilang atmosphere? Mm-hmm. At ano ba yung pwede nilang gawin?
0: Ah, yun. Pagka pumunta sila, syempre, itry po talaga nila yung mga coffee series namin and matcha series namin.
1: Uh-oh.
0: Yan talaga yung pinagmamalaki na rin namin sa Salome.
1: Then
0: yung mga pasta namin.
1: Yes.
0: Yes. Tapos yung madalas naman na order din sa amin yung mga pasta, yung mga starters din namin na maramihan na rin. And then, syempre yung activity na habang nag-aantay sila para hindi sila nabuboard, pwede sila magpaint sa mga cups.
1: In the next 5 to 10 years ng Salome, ano yung vision mo for this business?
0: Siguro yung makapagpatayo pa ng another branch. Hindi lang sa Angono, baka nasa Quezon City or Marikina. In Rizal lang din.
1: Mm-hmm.
0: Kasi naiisip ko parang malalapit lang po sila.
1: Uh-oh.
0: Yun yung nasa isip ko. Sana makapagpatayo ako ng other branch.
1: So more of expansion
0: po. Uh-huh. Ganun po.
1: Nakakatuwa, no? Mas lalo pang mag-grow. Mm-hmm.
0: Para hindi na pumunta sa Salome na Angono. Puti na sila pumunta sa malalapit.
1: Kung mas malapit sa kanilang areas, no?
0: Yes,
1: Sir JJ, sa mga kagaya mo na young entrepreneur, mga siguro millennial, Gen C, Gen Alpha, na gusto ring magnegosyo tulad mo, at siguro may mga takot sila,
0: di
1: ba? Ano yung words of encouragement mo for them?
0: Sige, pagdating sa ganito, kasi ako, di ba, graduate ako bilang isang fine arts.
1: Mm-hmm.
0: So, wag silang matakot na mag-business talaga. Lakasan nila yung loob nila.
1: Oo.
0: Mayroon talaga na kailangan talaga na aralin lahat.
1: Yes.
0: Aralin nyo lang aralin bago kayo sumabak dun.
1: Mm-hmm.
0: Kasi lahat talaga pagdadaanan mo from permits, kailangan ma-illegal mo lahat ng business.
1: Correct.
0: Mo. Kasi tatakbuhin ka ni ano dun
1: Correct.
0: So lahat po. Then, kailangan ready talaga.
1: Mm-hmm.
0: Ganun. Wag lang silang matakot. And then, syempre, importante pa rin yung makapagtapos ng pag-aaral.
1: Mm-hmm.
0: Kasi isa din yun sa makakatulong sa atin.
1: Yes, correct.
0: Para ma-improve natin yung kung anong kailangan.
1: Mm-hmm.
0: Para hindi tayo na tawag dyan, na bubuli ng mga ibang tao.
1: Mm-hmm. Bago tayo magwakas, Sir JJ, meron akong rapid fire.
0: Sige,
1: meron
0: sige.
1: Akong sasabihin sa'yo, mamimili ka lang.
0: Sige.
1: Then, you could give a statement din.
0: Sige.
1: Coffee or tea?
0: Coffee.
1: Sweet or strong coffee?
0: Strong coffee.
1: Mm-hmm. Morning person or night owl?
0: Night owl?
1: One word that describes your entrepreneurship?
0: One word.
1: Five, four, three,
0: art?
1: Two, one. Art, because it connects with you.
0: Uh-huh.
1: So, one lesson that you will never forget as a business owner.
0: Yung trust po.
1: Trust.
0: Uh-huh.
1: Mm-hmm. one advice to your younger self?
0: Siguro maging healthy pa rin. Tapos, syempre yung maging strong at all na parang, kasi very ano ako, emotional.
1: Mm-hmm.
0: Mahina yung ano ko. Pagka may nakikita akong something na ano, or kunyari masabihan lang ako, uh-huh, or what, umiiyak, naiiyak ako, ganun.
1: Uh-huh.
0: Or something na may ma-share about my parents,
1: uh-huh,
0: or mga, any ano, basta mababa yung ano ko,
1: uh-huh,
0: emotions, ganun po. Siguro maging matapang, uh-huh, tapos, naniniwala ako sa sarili ko na mag-grow pa talaga yung Salome.
1: Uh-huh.
0: Makagawa pa talaga siya ng mas, ikakaangat talaga ng, uh-huh, buhay ko.
1: Yun, napakaganda po ang pangwakas ng ating kwentuhan. Sir JJ, sa mga kaagapay natin, mga taga-Angon o taga-Rizal, or siguro nasa Manila na nais bisitahin,
0: yes,
1: ang inyong cafe, saan ba ito matatagpuan? Paano ba ito puntahan?
0: Okay.
1: And ibahagi mo na rin yung siguro social media nyo and contact information.
0: Okay po. Ang Salome Art Cafe po, matatagpuan lang kami sa San Isidro, Angon o Rizal. Sa tapat po yan kami mismo ng Baytown, sa KFC, mm-hmm, tsaka sa China Bank. Kumbaga, pag manggagaling kayo sa Taytay,
1: mm-hmm,
0: bago mag-SM ang ono, makikita nyo po kami niyan. Mm-hmm. Nasa highway lang talaga kami. Then, follow nyo po kami sa Instagram namin tsaka Facebook. Diyan po kami lagi nag-update,
1: mm-hmm,
0: ng mga new offer namin na drinks at all.
1: Mm-hmm. Thank you so much. Siguro, final word for our listeners?
0: Maniwala lang kayo. Kakayanin nyo rin yung mga pinagdadaanan ninyo.
1: Ayan.
0: Masasold nyo rin yan.
1: Maraming salamat, yes, Sir JJ, for gracing our show dito po sa Entrepinoy Special. Talagang ang goal natin, matulungan ng bawat Entrepinoy sa,
0: yes,
1: pagnenegosyo at pag-asenso. At tulad mo kaagapay, tulad ng kwento ni Sir JJ, pwede mo rin marating yun, pwede, yes, mo ma-accomplish yun sa pagsusumikap, diba?
0: Yes,
1: wala namang madaling negosyo,
0: wala,
1: diba?
0: Talaga.
1: Makakaranas po tayo ng bumpy roads. At alam nyo ba, mga kaagapay, ang kwento po ni Sir JJ ay nagpapaalala po sa atin na hindi lahat po ng opportunity ay dumarating ng nakaayon sa plano natin. Isipin,
0: yes,
1: mo, at first hindi naman talaga niya plan to,
0: yes,
1: pero
0: po,
1: may plot twist pala ang Panginoon,
0: oh,
1: na aside sa pagpapainting, pagpapatari, ngayon nagnenegosyo na po siya. So,
0: yes,
1: minsan, ang pinakamagandang direction po ay nagsimula sa isang unexpected, yes. Nag-nest,
0: yes,
1: po tayo sa kung ano yung ino-offer po sa atin. At habang maraming tao po ang naghahanap ng perfect timing o perfect plan, ang tunay po ng entrepreneurs ay natututong gumawa ng hakbang kahit may kasamang uncertainty. Kahit,
0: yes,
1: hindi tayo sigurado, diba, sa mga ginagawa po natin.
0: Mm.
1: Dahil sa uli, mga kaagapay, ang tagumpay po ay hindi lang tungkol sa destination. Ito po ay tungkol sa tapang na piliing magpatuloy, matuto at lumago sa bawat pagkakataon. Kaya kung may pangarap ka, kaagapay, remember this, huwag kang matakot, diba? Na kung ano man maging ruta ng buhay mo, baka may detour ka lang, tulad ni Sir JJ, no? Na-detour lang siya. Kaya,
0: yes,
1: syempre, yung mga iniiwasan natin, baka ito pala yung way na gusto tayong mag-grow at lumago sa ating buhay. Once again, kaagapay, kung gusto mong mag-connect po sa kanila, sa kanilang cafe, gusto mong bumisita, syempre, gusto mong ma-experience yung art,
0: yes,
1: bumisita na po. Nabanggit na po ni Sir JJ yung mga social media, kung paano ba siya puntahan. Kaya mag-connect na rin po kayo para ma-experience yun. Nagpapasalamat na po tayo sa ating team na tumulong at sumama sa ating broadcast. Nariyan po ang ating RTV team. Nandyan si Jabez Mancho, sa ating production technician na si Reggie Villena at si Kuya Benji Musura, maging sa ating production staff na si Desa Magtunaw, at syempre sa ating Bukawet transmitter site and engineering team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entrepinoy Special. God bless you!
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Special.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
2: Wika pangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
4: Alam mo bang ang katagang, ang di marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda? Namula sa sikat na tulang sa aking mga kabata ay hindi talaga sinabi ni God Jose Rizal? Ito ang kumpirmasyon ng historian na si Ambeth Ocampo at ang dating chairman ng Komisyon ng Wikang Filipino na si Virgilio Almario. Pero umukit ito sa kasaysayan at sa pagmamahal ng mga Pilipino sa wika at panitikan.
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radyo TV. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
5: Ki huang tai lo, gao tiong xiu zo a. Kinali bo ho lang ki gao hui a.
6: What problem lo? De lao di chu lai xiu xiu.
5: Kinali de jiao gu chu lai lang o. Bo ho lang chu meng a.
6: Bo chu meng a xiang kuang ke yi gen bai zu hui. DZAS 702每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落，拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。信邀你甲你家人、挚友一同调频收听。每周日中午12:30，锁定 DZAS 702。闽南话空中崇拜，
2: 702 DZAS FEBC Radio TV。

0: Sampayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang. Tanikalang lagot.
3: Sinasabi nga po sa Genesis 27:46. Ngayon, sinabi ni Rebecca kay Isaac, "Nagsasawa na ako sa buhay ko dahil sa mga asawang Heteo ni Esau. Kung ang magiging asawa ni Jacob ay taga rito rin lang na isang babaeng Heteo, mabuti pang mamatay na lang ako." Ako po muli si Joyce Agno, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lugod. Kung nagkamali ba ako sa pag-aasawa ng isang sugarol, o hindi nagkamali ang Diyos sa pagbibigay sa akin ng napangasawa na dati kong kababata, kahit mahilig nga siya sa pagsusugal. Pasisimulan ko pong muli ang aking patotoo 4 na taon nang nakakalipas.
4: Joyce, huwag mo nang uulitin yung magpakamatay, ha?
5: Uulit-ulitin ko ang pagpapakamatay hanggang hindi nawawala ang bisyo mo sa pagsusugal.
4: Alam mo namang libangan ko lang ang pagsusugal, eh.
5: Libangan? Halos 1,000,000 piso ang nawala sa atin dahil napabayaan mo ang taniman natin ng sunflower sa Lukban, Quezon.
4: Hindi ko naman pinabayaan. Ang malakas na bagyo ang sumira sa ating taniman.
5: Kahit ano pang sabihin mo, dahil sa pagsusugal mo, kaya napabayaan mo ang ating negosyo.

0: Joyce, nabalitaan ko munti ka na raw magpakamatay.
1: Dahil sa sobrang sama ng loob ko sa aking asawa, Mama.
0: Anak, lumaki ka sa katuruan ng Biblia. Ayaw ng Diyos na ikaw mismo ang papatay sa sarili mo.
1: Halos sasabog ang dibdib ko sa sama ng loob ko kay Popong. Barkada at sugal ang kanyang ina at upag.
0: Ang mabuti pa, isama mo siya sa pakikinig ng pangangaral ng Biblia.
1: Mas gusto niya Ilocanong napapakinggan niya.
0: Excuse lang ito ng asawa mo. Nakakaintindi siya ng Tagalog. Kung sasama nga siya sa'yo, eh baka biruin siya ng kanyang mga kabarkada.
1: Ano biro nila, Mama?
0: Bibiruin siyang isa na siyang banal. Kalimitan ayaw ng mga lalaking tawagin silang banal.
1: Anong gagawin ko?
0: Huwag kang magsawa, anak. Palagian mo siyang ipag-pray. Ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan kung papaano siya makakaiwas sa mga bisyo.

0: Sunday ngayon. Mabuti pa kaya isama ko si Popong sa pagsisimba. Doon kami magsisimba sa loob ng mall sa may Quiapo.
1: Popong!
2: Here I am, love.
0: Parang masaya ka ngayon, ah.
2: Eh, medyo nagkalaman ng bulsa ko, eh. Nanalo ko sa...
0: Tamang-tama pala. Mag-shopping naman tayo.
2: Eh, hindi ka galit? Hindi mo na rin tatanungin kung saan ako nanalo?
0: Hindi. Basta, samahan mo ako.
2: Eh, sige. Saan tayo pupunta?
0: Diyan lang sa may Quiapo.
2: Eh, wait muna, ha. Maliligo muna ako. Tapos, aalis na tayo.

0: Popong, mamaya na tayo bumili ng gagamitin natin sa bahay. Umakyat na muna tayo sa taas ng mall.
1: Manonood ba tayo ng sine?
0: Hindi. Basta pumunta tayo sa taas.
1: Okay, sige. Mabuti pa, mag-elevator tayo para mapadali ang pagpunta natin.
0: Sige.

0: sa'yo.
1: Joyce, concert ba ang pupuntahan natin?
2: Hindi.
1: Eh, bakit? Nakakarinig ako ng mga kumakanta.
2: Huwag ka na muna magtanong. Pumasok na tayo.
1: Sige na nga.
3: God is good!
4: All the time!
3: God is good!
1: Joyce, simbahan pa na ng buwan again ang pinuntahan natin ah.
2: Gusto ko muna magsimba. Gusto ko kasama ka sa pagsimba.
1: Eh, wala na akong magagawa.
2: Doon tayo umupo sa malapit sa unang.

0: Sinasabi nga po sa Mateo 28:29, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkubabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, mga kapatid." Sa panahon na hindi na natin kaya ang problema sa buhay, amen po ba?
1: Amen! Praise the Lord! Hallelujah!
0: Kahit lumaganap noon sa buong mundo ang COVID-19, nang tayo ay patuloy nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo, hindi niya hinayaan tayo sa ating mga pangangailangan. Ginamit ng Diyos ang ating gobyerno. Nakatanggap tayo ng mga tulong sa gobyerno hanggang mapigilan ang pagkalat ng virus.

0: Joyce, natouch ako sa mensahe ng pastora.
1: San ka natouch?
0: Alam ko, ako ang dahilan ng pagpapakamatay mo noon. Eh, sorry ha.
1: Parang malayo roon sa mensahe ng pastor.
0: Ang ibig kong sabihin, magiging payapa ang buhay natin kung iiwasan ko na ang bisyo ko.
1: Talaga? Iiwasan mo na ang bisyo?
0: Oo. Gusto ko patuloy mo akong isama sa pagsisimba. Nakakabless ang mga mensahe buwat sa nangangaral ng salita ng Diyos.
1: Salamat sa Diyos! May makakasama palagi ako sa pagdalo sa panambahan tuwing Linggo.

0: Kumusta na si Popong Joyce?
1: Malaki na po ang kanyang pagbabago. Simula nang maisama ko siya sa pagdalo sa fellowship.
0: Malaki talaga ang pagbabago ng isang tao pag nakapakinig na ng salita ng Diyos.
1: Napipigilan na rin niya ang pagsusugal. Dati-rati, napakalaki na natatalo niya sa sugal. Pati negosyo namin noon, napapabayaan niya.
0: Salamat sa Diyos at ganap na siyang nababago.
1: May kulang sa amin, Mama. Dapat magkaroon siya ng totoong libangan.
0: Anong klaseng libangan naman yun?
1: Sana ay magkaroon kami ng anak. Maaaring ito rin ang dahilan kung bakit ang aking asawa nahihilig sa maling paglilibangan niya katulad ng pagsusugal.
0: Ang maipapayo ko sa iyo, anak, patuloy kang manalangin sa Diyos. Siya ang nagbibigay ng anak sa mag-asawa. Hindi ka lang dapat mag-isang manalangin. Magkasama kayong dalawang manalangin sa Diyos. At naway, dinggin ng Diyos ang inyong panalangin.

0: 2022. Tuluyan nga pong inialis ang illegal na sabong o ang tinatawag na talpak sa internet. Dahan-dahan ko na isasamang mister ko sa panambahan. Naging payapang aming pagsasama. Ang hinihiling nga namin po sa Panginoong Hesukristo sa kasalukuyan ay biyayaan kami ng isang sanggol. Ito ang kulang pa sa aming pamilya. Purihin po ang Diyos sa kabutihan niya sa amin.
1: Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa. At kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asa, kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pumumuhay. Unang Pedro 3:1-2.
2: Mga kaibigan, inyong napakinggan ang ikalawang bahagi ng kasaysayang patotoo ni Joyce Agno dito po sa Tanikalang Lagot. Binigyang buhay nina
1: Carlene de Guzman,
3: Roy Camo Gomez,
4: Nancy Lasarte,
5: Bobot Matsale.
2: Isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, technical supervision ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, drama producer Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, manatiling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Ito ang 702 DZAM.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang oras, 1:30 ng hapon.
4: 700 sports. Balita.
3: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong Martes, 11 ng Agosto 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
4: 700 sports. Balita.
3: Ating alamin ang pinakabagong updates sa nangyayaring impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio. Acknowledgement receipts ng OVP ugnay sa Article 1 ng misuse of confidential funds inusisa sa Day 14 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Kael Garcia.
5: Siniyasat ng prosekusyon ang mga acknowledgement receipt o AR na isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit na sinasabing bahagi ng liquidation ng confidential funds sa 14th na araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Muling humarap sa Senado si Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Sailin Del Campo na siyang 7th testigo ng prosekusyon. Sa pagkapatuloy ng kanyang testimonya, ipinaliwanag ni Del Campo na ang confidential funds ay lump sum appropriation na nakalaan lamang para sa mga aktibidad na pasok sa definisyon ng confidential activities ng isang ahensya. Ipinakita sa pagdinig ang ilang dokumento at acknowledgement receipts na isinumite ng OVP bilang bahagi ng liquidation ng 125 na confidential funds noong 2022. Mahigit 4,000 dokumento ang kailangang suriin ng testigo dahilan upang maantala ang kanyang testimonya sa Day 13 ng impeachment trial. Sa pagtatanong ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, sinuri kong kabilang sa mga pinagamitan na confidential funds ang ilang aktibidad ng OVP, kabilang ang tree planting, Christmas party, awarding ceremonies at iba pang mga aktibidad. Tinanong ni Capunan kung pinapayagan ba ng depenisyon ng confidential funds ang ganitong mga aktibidad at tumugon si Del Campo na hindi. Ang pagsusuri sa mga acknowledgement receipt ay bahagi ng kaso sa Article 1 ng impeachment complaint na tumatalakay sa misuse of confidential funds. Kabuang 612.5 milyon ang tinututukan ng artikulong ito, 500 milyon mula sa OVP at 112.5 milyon naman mula sa Department of Education noong panahon ni Duterte Carpio bilang kalihim nito. Patuloy namang iaharap ng prosekusyon ang iba pang mga testigo kaugnay ng paggamit ng confidential funds kabilang ang mga dating special disbursing officers ng DepEd at ng OVP. Para sa FEBC Network News, Kael Garcia, Senado.
6: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
3: Prosecution dismayado sa hindi pagdalo ng depensa sa itinakdang mga araw ng pagpupulong. Ang ulat mula kay Wenmark Balatukan.
7: Nagpakita ng pagkadismaya ang prosekusyon sa unang bahagi pa lamang ng 14th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay matapos umano hindi sumang-ayon ang depensa sa itinakdang mga araw ng Senate Court para suriin ang mahigit sa 4,000 mga dokumentong nais ipresenta ng hanay ng taga-usig. Matatanda ang nagkaroon ng ruling si Presiding Officer Francis Escudero kung saan inatasan niya ang parehong prosekusyon at depensa na maglaana ng panahon ng para sa pag-aaral ng mga dokumentong mula sa prosekusyon at pagtatakda rin ng saklaw at limitasyon sa paggamit ng mga ito sa pagbilitis. Nanindigan si Attorney Lorna Capunan na sila ay na-injan umano matapos hindi makakuha ng tugon mula sa pangkat ng depensa sa kanilang naunang mensahe na nagtatanong kung kailan maaaring magkita ang magkabilang kampo noong nakarang linggo upang paghambingin ang kanilang mga dokumento bago pa man ito gamitin sa korte. Gayunman, sinabi ng depensa na handa lamang silang dumalo sa naturang pagpupulong ngayong darating na August 14, araw ng Biyernes. Nauna nang sinabi ng defense team na wala silang sapat na mga abogado para sa pag-aanalisa ng mga ebidensya ng prosecution alinsunod sa naging ruling ng Senate Court. Binigyan diin din ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer na hindi na kailangang paghambingi ng mga dokumento dahil ang pagiging tunay ng mga ito ay nakasalalay na sa pagpapahalaga at pagsusuri ng hukuman. Dagdag ni Attorney Ferrer, ang bigat ng mga ebidensya ay isang bagay na kailangang pagdesisyonan ng mismong Senate Court. Bilang tugon, muling nagkaroon ng ruling si Presiding Officer Francis Escudero at inatasan na lamang ang depensa na isumite ang mga dokumentong bahagi ng kanilang ebidensya upang mismo ang korte at kanya-kanyang mga senator judges na lamang ang magkumpara nito sa dokumentong meron naman ang prosecution, ang bagay na kinumpirmang susundin ng depensa. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
4: 700 votes. Balita.
3: Samantala, sa ibang balita, mga bagong pinuno ng Department of Health at PhilHealth, opisyal nang nanumpa sa tungkulin. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
8: Personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang oath-taking sa Malacañang ni nabagong Department of Health Acting Secretary Dr. Edwin Mercado at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Acting President and Chief Executive Officer Dr. Beverly Lorraine Ho. Una nang inanunsyo ang paghirang ng Pangulo kay Mercado bilang DOH Chief, kapalit ni Dr. Jose Pujalte Jr. na nag-resign wala pang isang buwan matapos italaga dahil sa amanoy dahilang pangkalusugan. Si Pujalte ang humalili kay dating Health Secretary Teodoro Herbosa na nagbitiw din dahil sa health reasons. Matatandaan na may mga umapela para sa preventive suspension kay Pujalte dahil sa sinasabing irregularidad sa suspension sa pagbili ng mga gamot kontra tuberculosis. Nadawit din ang kanyang pangalan sa alegasyon ng pagsusugal. Samantala, si Dr. Ho naman ang pumalit kay Mercado sa PhilHealth. Maalalang isa si Ho sa mga dating DOH Undersecretary na may malaking papel noong COVID-19 pandemic. Inaasahan na palalakasin ni Dr. Ho ang health benefits at palalawakin ang access sa kalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
4: 700 votes. Balita.
3: At iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito lamang sa FEBC Network News. Muli ako ngayon naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
4: 700 votes. Balita. Wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
9: Alam mo ba ang salin sa wikang Filipino ng fraction, whole number at equation?
10: Kung hindi pa, halika, sabay tayong mag-aral.
9: Fraction sa English,
10: bahaging bilang sa Filipino.
9: Whole number sa English,
10: buong bilang sa Filipino.
9: Equation sa English,
10: tumbasan sa Filipino.
9: Tandaan, bahaging bilang
10: Filipino.
9: Tandaan, bahaging bilang, buong bilang Filipino.

0: CIS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay tumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila ay nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, O Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya namin gawin ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng

0: KBP, yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at kaagapay. Tayo po sa bayang napapakinggan sa iba't ibang plataporma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre kaagapay ikaw na nakikinig at aming nakakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Yan po ay ating maida-download o mai-install sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. At syempre sa ating mga nakakasama sa pamamagitan po ng kanilang mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa isang pampublikong serbisyo. Ito po ang programang Ahensya de Konsensya, kung saan ang ating talakayan ay sa usapin po ng local at national government sa ating bansa. Ako po ang inyong kasama sa hapong ito. Ito po si Brian De La Cruz. Ngayong araw na ito kaagapay, ngayong araw ng Martes, ang ating pong mapagkikwentuhan ay sa usapin po ng ating kalusugan, usapin po ng mga benepisyo at usapin po ng mga ilang programa sa ilalim po yan kaagapay ng PhilHealth. Upang pagbigyan po tayo sa pagkakataon na ito, makakasama ko po ang tagapagsalita ng PhilHealth National Capital Region at ng Rizal. Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Mr. Mon Akoba. Magandang hapon sa inyo, Sir Mon.
1: Yes, magandang hapon, Brian. At magandang hapon din po sa lahat po ng mga tagapakinig natin ngayong araw na ito dito po sa programa nating Ahensya de Konsensya.
0: Mm-hmm. Maraming salamat, Sir Mon, no, sa pagkakataon na to na muli mo kaming pinagbibigyan sa usapin po ng kalusugan at sa usapin po ng benepisyo ng ating kaagapay. Pero bago tayo magsimula, Sir Mon, baka may mga panibago kang updates dyan po sa inyo pong tanggapan. Ano po ito at upang malaman ng ating mga kaagapay?
1: Yes, ang PhilHealth po at dito sa NCR, patuloy pa rin po yung ating promotion ng ating PhilHealth yakap and PhilHealth gamot. And ito nga po yung layunin natin na dapat lahat ng Filipinos ay masali na natin dito sa PhilHealth yakap. Lalong-lalo na yung mga nasa direct contributors, yung mga nasa employed sector. Kaya ang PhilHealth NCR ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang mga korporasyon para po particularly sa kanilang human resource department and para hikayatin yung kanilang mga empleyado na mamili na ng kanilang yakap facility para maumpisahan na nila, mapakinabangan yung ating Yaman ng Kalusugan program.
0: Mm-mm. At yun naman po ang dalangin po natin sa lahat ng mga kaagapay po natin. Sir Mon, baka may mga ilang detalye ka pa na hindi pa nasasabi. Ano pa yung mga updates dyan maliban dito sa promotion po natin ng yakap?
1: Yun po. So, recently, nakipag-ugnayan din tayo at pumasok tayo ng MOU or Memorandum of Understanding with CARE Program. Dito naman po sa CARE Program po, isa po silang organisasyon na tutulong po sa PhilHealth para yung mga taga Rizal or yung mga Rizalenos ay maipapasok natin sa PhilHealth yakap program sa tulong po ng mga barangay health workers na base po sa Rizal province.
0: Mm-hmm.
1: So yung barangay health workers, they are around 3,000 barangay health workers na meron tayo sa Rizal. And yun talaga yung layunin natin, that all of the Rizalenos ay maipasok. So sa tulong po ng CARE organization, ang target natin within 3 years, lahat po ng mga Rizalenos ay kasapi na po dito sa PhilHealth yakap.
0: Mm-hmm. At yun naman po yung hinihiling po natin. Kaya naman, sige Sir Mon, paunlakan na po natin ang ating mga kaagapay sa kanila pong mga katanungan nang tayo po ay tumulong po sa kanila po sa himpapawid. Ito po, Sir Mon, ang unang katanungan dito. Magandang hapon po sa inyo. Sir Mon, salamat po sa inyong programa dito sa DZAS. Ang tanong ng ating kaagapay, ask ko lang po, dati po akong miyembro ng PhilHealth at

0: pagbayad din po ako ng contribution ko. Pero dahil ito nga po ay nagamit at tumigil na rin po ako sa paghulog, valid pa rin po ba na makapag-avail po ako ng YAKAP program kung nagpamyembro po ako o nag-update po ulit ako ng PhilHealth? Simula po kasi noong 2021 nang ma-stroke ako, tuloy-tuloy na po ang aking maintenance na gamot at tuwing 6 na buwan din po ako nagpapalaboratory at nagpapa-check up. Maraming salamat po sa inyong tugon sermon.
1: Okay, Brian, that's exactly the reason, no? Bakit nandito si PhilHealth YAKAP? Para mapakinabangan po ng ating mga members, not only members but also dependents, yung ating preventive care, no, through PhilHealth YAKAP. And tulad na nabanggit niya, member na po siya, kasi ang kailangan po dito sa PhilHealth YAKAP yung iyong PhilHealth ID number, so which means na dapat member ka ng PhilHealth. Sa mga dependents naman, dapat properly declared sila as a dependent para meron din silang PhilHealth ID number. Ngayon, kung meron ka ng PhilHealth ID number, ngayon, pwede ka na ngayon sumali sa PhilHealth YAKAP. Kasi yung po yung unang-unang hinihingi natin, yung ID number. Kung meron ka ng ID number, eligible ka na para makasapi o makibahagi na dito sa PhilHealth YAKAP. Kayo po ang mismong pipili ng inyong PhilHealth YAKAP clinic. And meron tayo iba't ibang paraan para makasali, no, sa PhilHealth YAKAP. Pwede through online, through our eGov app, or you can go directly sa mga PhilHealth local health insurance offices natin. Meron tayong 13 PhilHealth local health insurance office all over the National Capital Region and Rizal. And we have around 170 local health insurance office naman nationwide.
0: Mm-hmm. Sermon, nabanggit mo noon na may tinatawag tayo na lifetime member po. Paano po na yung malalaman kung kami po ay nasa lifetime membership na po ng PhilHealth?
1: Okay. Yung lifetime member program po natin, kasama po to sa direct contributor program. Okay? Kasi tandaan natin, we have direct and indirect. Yung sa direct, sila yung may capacity to pay. Yung lifetime member program, kasama sila sa direct because yung mga members under the lifetime member program, sila po yung mga dati-rating employed members or dati-rating mga direct contributors. Now, may 3 requisites dito sa lifetime membership program. First is unang-una, dapat nasa edad ka na ng 60 years old. Second, dapat retirado ka na or pensionado ka na at hindi ka na po naghahanap buhay. Third, dapat meron kang hulog sa PhilHealth na at least na 120 PhilHealth premium contributions. So, that's equivalent to 10 years of being active member of PhilHealth. Okay? So, once na nasatisfy mo yung 3 requisites na yan, you are eligible ngayon to join yung PhilHealth Lifetime Member Program. So, yun lang yung papakita ninyo. Of course, yung una, yung senior citizen card nyo kasi dapat senior na kayo, age of 60. Second, certification or proof that you have paid 120, at least 120 PhilHealth premium contribution. Third, you are no longer connected to any office or you're no longer working because dapat retired ka na or pensionado na. Now, kung nasatisfy mo yung 3 requisites na yan, kasama ka na sa lifetime membership program, which means you are still a member of PhilHealth. You can still enjoy the benefits of PhilHealth without paying any PhilHealth premium contribution. Okay? So, ang difference niyan, sa unahan ko na Brian, ha? Ang difference niyan between a senior citizen program and yung lifetime member program. Kasi yung sa senior citizen, as long as you are a senior citizen, Filipino, you are already covered by PhilHealth. Yung senior citizen program natin, that's under the indirect contributor program because yung pondo po ng paghuhulog ng premium contribution ay manggagaling sa ating national government or subsidized by the government. Mm-hmm. Yung sa lifetime member program, hindi po siya subsidized sa national government. Kasama talaga siya sa pondo mismo ng PhilHealth for being an active member of PhilHealth for at least 120 months or for 10 years.
0: Sir Mon, ang concern ko dito, syempre pag sinabi po natin na lifetime na PhilHealth member, meaning to say ba, Sir Mon, yung mga independent po nila ay kasabay o kasama nito?
1: Dependents.
0: Apo.
1: Okay. So, yung qualified dependents natin, constant siya. It will not change, no? So, halimbawa, si lifetime member, of course, meron siyang legal na asawa o legal spouse, pwede pa rin niya i-declare as a dependent. Okay? Second, the child of the lifetime member na may edad na 20 years old pababa. Pwede yun. Kung may anak siya na below 21 years old or 20 years old or below, pwede pa rin i-declare as a dependent.
0: Ang mahalaga, alam po natin kaagapay kasi at least, di ba, pag tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na matapos po yung ating po ay magkakaroon po tayong na benepisyo sa PhilHealth at hindi na po natin po problemahin din po yung ganitong uri po ng usapin. At tapos, Sir Mon, meron pa ditong kaagapay natin na nagtatanong. Sabi dito, magandang hapon po sa inyo, Sir Mon. May itatanong lamang po ako. Ganito po kasi ang aking naging karanasan sa isang yakap clinic. Nagpa-check up po ako sa doktor pero sa huli ay pinayuhan lang din ako na makapagpatingin sa isang espesyalista. Ang problema, kailangan ko daw naman pong gumastos dahil hindi raw sakop ng yakap kapag espesyalista o pribadong doktor ako nagpatingin. Ang sabi pa sa akin, 1,700 lang daw ang coverage ng yaka para sa mga laboratory tests. Kasama na daw po doon ang mga professional fees ng doktor. Kung ganun po, parang isang check-up lang po ay halos ubos na ang benepisyo. 1,700 yun para sa mga buong taon. Tama po ba ang paliwanag na ito sa akin? Maaari niyo po ba akong malinawan kung paano po ba talaga gumagana ang coverage ng yakap sa mga ilang laboratory fees at syempre po kasabay na nito ang consultation? Maraming salamat po sa inyo, Sir Mon.
1: Okay. Thank you for that question para malinaw natin yung appreciation ng ating mga kababayan patungkol po sa PhilHealth yakap. Yung 1,700 pesos na binabanggit niya, that is the PhilHealth Capitation Fund. Okay? And yung PhilHealth Capitation Fund, ito po yung binibigay natin sa isang PhilHealth yakap clinic. Depende sa number of yakap beneficiaries captured niya or napili siya bilang isang kanyang yakap clinic. Okay. So, dun muna tayo sa pondo. Pag-usapan natin yung pondo. So, let us say that yung isang yakap clinic kasi, they are allowed na magkaroon ng capacity or tumanggap ng at least 20,000 beneficiaries, no? Ng yakap clinic. Depende sa number of doctor. So, if you have one doctor na yakap accredited doctor, pwede siya maka-accommodate na up to 20,000 yakap beneficiaries. Yun yung maximum. Okay? Pero hindi naman ibig sabihin na kailangan ay umabot ka ng 20,000. So, let us say na yung isang yakap clinic, may isang yakap doctor, tapos meron siyang para madali lang makompute, no, meron siyang 10,000 na yakap beneficiaries na ina-accommodate. Okay, Bri? So, you multiply 10,000 times 1,700, that is 17 million pesos. Okay? So, that 17 million pesos, yan po yung pooled funds na pwede pong magamit or yung capitation fund na pwedeng magamit at potential na pwedeng makuha, no, ng isang yakap clinic. Now, let us say, yung sa 10,000 beneficiaries na yan, not all of them ay sakitin. Kasi ito nga po yung kagandahan sa yakap eh. Primary care siya, preventive care siya. Hindi ibig sabihin na may sakit ka, doon mo lang magagamit. Kahit malusog ka, pwede mong magamit ito. So, meron naman talagang, according to statistics, ang sakitin po sa atin, it's around 20%. So, ang makikinabang doon sa capitation fund, most likely, 2,000 beneficiaries, no, out of the 10,000, if that's the 20%. And you have the buong 17 million pesos na capitation fund para po sa pondohan yung medical na serbisyo na pwede niyang ibigay dun sa 2,000. Okay? Halimbawa, para simplehan natin, sa isang pamilya, meron tayong ang ano ngayon, ang average household is 5. Dalawang, of course, yung father, mother, tatlong anak. Hindi naman ibig sabihin that all of them is sakitin talaga, no? So, ito po yung kagandahan sa PhilHealth. Ano tayo eh? Social insurance. And ang pag sinabing social insurance, kasama dyan yung social justice na those who have less in life should have more in law. The healthy helps pay for the sickly. So, hindi ibig sabihin na yung isang tao, sa kanya na yung 1,700 hanggang 1,700 lang siya. Eh, paano naman yung mga malulusog? Halimbawa, ako, malusog ako, pumunta ako sa isang yakap clinic. Hindi ko kailangan ng gamot. Hindi ko kailangan magpa-lab test. Yung 1,700 ko, kanino mapupunta? Okay? Yung 1,700 ko ay pumunta dun sa mga nangangailangan. Ganun po yung appreciation natin sa capitation fund. Okay? And next po, tandaan din natin that the YAKAP program is a risk-based program. Ano ibig sabihin ng risk-based program? Depende po sa assessment, sa screening and recommendation ni doctor, what are the laboratory services and what are the medicines na kakailanganin ng isang YAKAP patient or YAKAP beneficiary. So, in the end, if medically necessary na kailangan niya magpa-lab test, if kailangan niya ng medicines, that will be determined again by the YAKAP doctor. Kaya po siya risk-based program. And lastly, part din po ni YAKAP program yung i-refer yung isang patient natin sa secondary or tertiary hospital para maibigay yung higher level of care. Tandaan natin, YAKAP is for preventive or promotive care or primary care services. Kung nakita, tulad ng example niya, na complicated na yung case niya, that would be the time na i-refer talaga siya sa isang specialista. Opo. So, pag ganon, papasok na dyan ngayon yung isang beneficio natin, yung regular rates natin na curative care naman, para tuloy-tuloy po may continuity of care and coordination na binibigay natin na serbisyo sa ating mga members.
0: At yun, okay? Naman yung paalala, mm-hmm, talaga, Sir Mon, no? Tama ba ako ng pagkakaintindi? Ibig sabihin talaga, Sir Mon, may capacity talaga yung mga clinic ito. Kaso nga lang, Sir Mon, tama ba ako na pwede silang may mga tanggihan or pwede din silang mag-recommend for the specialist itong mga YAKAP clinic po natin or hindi?
1: Kasama po sa responsibility ng isang YAKAP clinic yung referral. Opo, kasi yun nga po yung target natin dito, may continuity of care. So kung i-refer sila, dun din sa mga PhilHealth accredited hospitals na may mga specialista po tayo. Opo.
0: At ibang programa na ata, Sir Mon, yung papasukan na, no?
1: Ibang beneficio naman na yun. Yun na yung pwedeng all case rate, pwedeng Z-benefits, yung Z-benefit package natin. Meron din tayong mga inpatient and outpatient benefits. Depende po sa case. Opo.
0: Kaya kaagapay, no, mahalaga po na tayo po ay rehistrado dito po sa tinatawag po natin na YAKAP program po ng PhilHealth, kasi po dito po natin siya magagamit po at sabihin na po natin, Sir Mon, no, yung tamang word dito po talaga natin siya maiintindihan kung paano ba tumatakbo ang isang PhilHealth member card at kung paano po makakatulong sa atin to. Syempre, ang mandato pa rin naman ito para po sa universal care po natin, na kung saan ito naman yung pinaglalaban po natin dito, na yung maayos yung ano po natin, ang paggamit ng PhilHealth po natin. Ito, Sir Mon, ang pang-apat na katanungan pa rin sa ating kaagapay. Ang tanong niya dito, nagparehistro po ako sa YAKAP program, pero yung YAKAP clinic na napupuntahan ko ay walang laboratory services at limitado lang po at ang mga available na gamot. Ang sinabi niya dito ay ang losartan at ang lodipin lamang po ang mayroon doon na gamot. Samantala, hindi po yun ang kailangan ko. Ako po ay 6 to 8 years old na po at may sakit ako sa thyroid. Kailangan ko po magpa-laboratory para sa aking thyroid, ngunit sa akin po ay walang ganung uri ng serbisyo para po sa mga clinic. Ang laboratory test ko po ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,650 pesos. At sa ngayon po, wala po akong trabaho. Kaya hindi ko po ito mabayaran. Saan po kaya ako maaaring lumapit at humingi ng tulong upang makapagpa-thyroid laboratory ako gamit po ang benepisyo ng yakap? Maaari po ba kayong lapitan, Sir Mon, sa pamamagitan ng PhilHealth? Maraming salamat po sa inyo at God bless you.
1: Okay. Sa PhilHealth yakap, meron tayong 13 laboratories. So, to name a few, kasama rito yung lipid profile, yung fasting blood sugar, HbA1c test, urinalysis, fecalysis, chest x-ray. Yan po, no? Yung kasama sa 13 lab tests. And we have 75 medicines na covered sa PhilHealth Yakap and PhilHealth Gamot. 21 medicines of those 75 readily available dapat sa isang PhilHealth Yakap clinic. Then the 54 medicines that can be availed naman po mula sa ating mga accredited drug stores na tawag natin ay PhilHealth Gamot providers. So in her case, kumbaga in her case kasi identified na, no? Determined yes. na kung ano yung sakit, mm-hmm. no? So anong kailangan niya yung laboratory para sa thyroid?
0: Yes,
1: so
0: po.
1: Obviously mm-hmm. wala siya sa 13 laboratory tests na kasama sa PhilHealth. Okay? And pag ganun po, that would be the time na i-refer na dapat siya sa isang secondary or tertiary hospital. Okay? And ano yung gamot na nabanggit, Losartan?
0: Parang ang nandoon lang daw po sa klinika na pinuntahan niya ay ang Losartan at ang Lodifmine lang daw po, which is yun daw po ang hindi niya kailangan.
1: Okay. Ang unang-una, yung PhilHealth Yakap Clinic, bago siya ma-accredit, dapat available sa kanya yung 21 medicines, no? So, halimbawa, antimicrobials, dapat meron siyang amoxicillin, meron siyang co-amoxiclav, okay? Sa antithrombotics, dapat yung isang yakap clinic, available yung aspirin. And sa anti-asthma, dapat yung salbutamol. So, 21 medicines yan. So, dapat available yan lagi sa isang yakap clinic. Those medicines, halimbawa lang na hindi available, dyan po pumapasok si PhilHealth. Pwede natin i-report kay PhilHealth through yakap tugon at philhealth.gov.ph so that we can remind the yakap clinic of their commitment. Kasi pumipirma sila ng performance commitment form with PhilHealth. And one of the commitments nila doon, or parang kontrata yan, is to make sure na readily available yung mga medicines as they have committed nga doon. Okay? So, pwede nyo i-report sa amin yan. Doon naman po sa request niya nga na para sa thyroid niya, as of now, hindi siya kasama sa 13 laboratory tests ng PhilHealth. So, ang pwede magawa, i-refer talaga siya sa higher level of care, sa mga secondary or tertiary hospital, usually sa mga accredited hospitals ng PhilHealth.
0: Mm-hmm. Sir Mon, sa ganitong pagkakataon po ba, ang naiisip ko kasi, Sir Mon, pag ganito po ba, automatically ipapasok siya sa yakap gamot po or paano pag hindi available?
1: Okay. Hindi automatic yan na ipapasok ka sa yakap gamot. Mm-hmm. Okay? Unang-una, dapat nasa yakap program ka. May yakap klinika na pili. Again, tandaan natin that the yakap program is a risk-based program. Depende sa determination ni yakap doctor kung anong kailangan mong laboratory test. After laboratory test, syempre may lab result. Depende ngayon sa resulta, as determined again and assessed by your yakap doctor, kung ano yung mga medicines na kailangan mo. Okay? So in the end, talagang malaki rin ang role talaga ni yakap doctor kasi siya yung nakakaalam, no? Mm-hmm. Kung ano yung mga medicine na kailangan mong ipiprescribe ni yakap mm-hmm. doctor.
0: Mm-hmm.
1: Okay?
0: Kaya sa mga kaagapay natin, no, ito yung panawagan talaga natin na tayo po ay gumamit po para po makita po natin, no, yung pagbabago po sa PhilHealth, sa mga PhilHealth programs po natin. Ito na po, siguro last na question na to, Sir Mon, no, magandang katanungan to. Sa tanong ng ating kaagapay, sabi niya, mahigit 10 taon na din po ako naghulog ng PhilHealth contribution pero hindi pa po ako nakagamit kahit isang beses. Kapag umabot na po ako ng senior citizen age, magiging lifetime member na po ako at kahit may mga taon na hindi ko pa na kahit ba may mga taon na hindi pa ako nakapagpahulog o kailangan ko pa po bang bayaran ang mga hindi ko na ihulog at magiging utang po ba yun sa PhilHealth? Ano po kaya ang mangyayari sa aking membership fee at sa mga dati ko pa pong contributions?
1: Okay, ang kagandahan, no? Yung unang sinabi niya, hindi pa niya nagagamit yung PhilHealth.
0: Mm-hmm, tama, okay. Sir Mon. For
1: yung
0: 10 years.
1: Yung wala pang PhilHealth yakap, yung po talaga yung pagkakaintindi in general ng publiko, no? That PhilHealth magagamit lang kung kailan ka ma-ospital o nagkasakit at kailangan ma-confine, no? So, dati-dati yung talaga yung pagkakaintindi, no, ng mga kababayan natin. Ngayon, nandito na sa PhilHealth yakap, hindi nyo kailangan magkasakit, hindi nyo kailangan ma-ospital para makagamit ng PhilHealth. Kasi pwede na kayong magpa-check up through PhilHealth yakap. Kahit malusog na malusog kayo, magpa-check up pa rin po kayo. Kasi paminsan, akala natin malusog tayo, pero pagka-check up, dun nakikita, no? Na mataas na pala yung sugar, mataas na pala, may hypertension ka na pala, o yung high blood ka na pala. So, yun po yung gusto natin mangyari, yung preventive care nga po na maagapan natin yung mga sakit, no, ng isang tao, kung meron man. Okay? Ngayon, isang tanong niya ngayon, may tanong din siya, no, paano kung umabot na ako ng 60 years old? Kung halimbawa hindi na po kayo naghahanap buhay or hindi na po kayo connected to any office, 60 na kayo, tapos mahigit 10 years na kayo naghuhulog ng PhilHealth, papasok ka na sa lifetime membership program, yung kaninang naipaliwanag ko, kasi masasatisfy mo na yung 3 requisites. Una, 60 years old ka na. Second, meron kang hulog na 10 years. So that's 120 PhilHealth premium contributions. Third, you are no longer connected to any office. So pwede ka na maging lifetime member program. Pag lifetime member program ka na, hindi mo na kailangan maghulog ng premium contribution. Okay? Tapos patuloy ka pa rin makikinabang ng PhilHealth benefits kasama rin yung PhilHealth yakap and PhilHealth gamot.
0: Kaya siguro inaanyayahan natin lahat, Sir Mon, no, na tiyagain yung 10 taon na pag-iipon po natin kasi malaking tulong po talaga ang PhilHealth kung ito kaagapay ay marunong kang gamitin. Sir Mon, siguro ilang minuto na lang na may natitira sa atin. Sir Mon, ano ba yung proper talaga na paggamit ng PhilHealth? Sige, para for the general knowledge lang ng mga kaagapay natin, paano ba siya ginagamit? Like for example, gusto ko lang ipatingin yung anak ko. Kailangan ba PhilHealth ka agad yung daling ko? Go ahead nga, Sir Mon.
1: Okay. Remember that PhilHealth is an insurance corporation, no? Philippine Health Insurance Corporation. So doon po kami sa financial protection. Okay? As much as possible, we want to reduce, no, the payment ng ating mga members, kung maaari nga, no co-payment, wala na pong ilabas. And ang PhilHealth ngayon, meron tayong mga iba't ibang pakete or packages. Meron tayong promotive care, preventive care, which is PhilHealth yakap and PhilHealth gamot. Meron din tayong curative care. Yung curative care naman, ito yung ma-hospitalize kayo for at least 24 hours sa isang accredited hospital. Okay? Then, meron din tayong rehabilitative care. Ito naman po yung mga physical therapies, speech therapies. Covered din po natin yan. In fact, meron din tayong mental health care package. So, ang gusto po ni PhilHealth, mapakinabangan po natin yung ating mga benepisyo. So, doon tayo muna mag-focus sa preventive care. Kahit wala po tayong sakit, dapat nagpapa-check up pa rin po tayo under PhilHealth Yakap. And ang kagandahan din dito sa PhilHealth Yakap, kung nakita na meron nga po kayong karamdaman at kailangan ng higher level of care, i-refer naman kayo ngayon sa mga bigger hospitals para mapakinabangan nyo naman yung ating curative care. So halimbawa lang, nagpa-cancer screening test yung isang Yakap beneficiary, mammogram or breast ultrasound, at nakita stage 1 cancer po yung isang Yakap beneficiary, i-refer siya ngayon sa isang PhilHealth accredited contracted hospital para mapakinabangan niya yung type Z benefit package natin. Yung type Z benefit package natin, umaabot up to 1.4 million pesos. So anong gusto natin? Meron tayong continuity of care also. Kasama rin dito, of course, yung coordinated care. Kasi yung pag-refer pa lang sa isang hospital, that's what we call coordinated care. At ibibigay sa kanya yung Z-Benefit package, no? Excuse me. Now, let us say na this Yakap beneficiary, naka-recover, nag-heal po siya, gumaling, napakinabangan niya yung Z-Ben, tapos magaling na po siya, ibabalik siya ngayon doon sa kanyang Yakap clinic para mabantayan yung kanyang kalusugan at ma-monitor yung kanyang recovery. Okay? So, ang gusto natin, from womb to tomb, maalagaan natin at mabibigay natin yung healthcare ng bawat Filipino.
0: Nako, Sir Mon, thank you so much po. Muli kaagapay, nakasama po natin ang tagapagsalita po ng PhilHealth National Capital Region. Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Sir Mon. Ako ba? Kaagapay, yan po ang ating programang Ahensya de Consensya, katuwang po ang PhilHealth. Muli kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consensya sa 702 DZAS, FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan. Wika Pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
3: Alam mo ba ang salin sa wikang Filipino ng mga salitang zoology, agriculture at hydraulics?
4: Zoology sa English,
3: dalubhayupan sa Filipino.
4: Agriculture sa English,
3: dalubsakahan sa Filipino.
4: Hydraulics sa English,
3: danumsigwasan sa Filipino.
4: Tandaan, dalubhayupan, dalubsakahan at danumsigwasan sa wikang Filipino.
2: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV.
5: Hi, bakit naman ganon?
6: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
5: Wala po, mami.
6: Nagugutom ka na ba?
5: Hindi po, busog po ako.
6: Eh, anong iniisip mo?
5: Naiinip po kasi ako, mami.
6: Saan ka naiinip?
5: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
6: Ah.
5: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
6: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
5: Bakit iba-iba po?
6: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
5: Ibig po bang sabihin, mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
6: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Sui Generis. Parang ang gandang pangalan, no? Sa korte, ang ibig sabihin nito ay of its own kind o natatangi. Kapag sinabing ang impeachment ay sui generis, ibig sabihin ito ay unique, may sariling proseso at mga tuntunin. Hindi ito katulad ng ordinaryong criminal o civil case. Sa madaling salita, may mga kaso na unique at hindi maaaring ikumpara sa iba dahil kakaiba ang kanilang katangian. Sui generis, legal term sa paglilitis.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
3: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit ang mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
2: Ganun?
3: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
4: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
5: Sumagot si Hesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
6: Ito ang 702-DZAS. Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
7: sa febc.ph
6: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
8: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
9: Doctors Online.
8: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
9: Doctors Online.
8: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
9: Doctors Online.
8: Kumonsulta na!
10: Hello, magandang hapon mga kaagapay. Welcome po sa Doctors Online kung saan hatid namin na libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Isa pong dentista. Ang topic for this afternoon ay dysbiosis. Ulitin ko po, dysbiosis. Yan ang ating topic ngayong kaagapay, ano-ano nga ba ang mga dapat nating malaman patungkol dito. Siyempre, sasamahan po tayo at ang nagbabalik na mahusay na dentista na si Dr. Jen Marie Martinez. Kaya kung may katanungan kayo about this topic, mga kaagapay, may type in your comments sa ating chat box sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702DZAS Radio TV. Hello rin sa mga nakikinig sa radyo sa 702DZAS sa pamagitan din ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062DXKI Coronadal at 1116DXAS Zamboanga. Ayan mga kaagapay, ikaw po ay nakikinig sa Doctors Online dito po sa 702DZAS Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan ay may libreng konsultasyon on air. Muli po ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Upang mabigyan po tayo ng sapat na kaalaman sa ating paksa ngayong araw na ito, makakasama po natin. Good afternoon, Dr. Jen Marie.
11: Hello, good afternoon po, Dr. Marlon Abad. Magandang hapon din po sa lahat ng ating mga nakikinig at nanonood po ngayong hapon sa Doctors Online. Maraming salamat po once again sa invitation to be
10: yes.
11: here.
10: Yes, good afternoon, Doc. Salamat at lagi kang pabalik-balik sa Doctors Online.
11: Maraming Ayan. Salamat po.
10: Ayan, Doc. Doon na po tayo sa ano sa topic natin. Ano po ba ang dysbiosis at ano po ba ang kaugnayan nito sa mga bacteria o yung mga normal na matatagpuan sa bibig?
11: Okay, so ang dysbiosis ay yung opposite ng eubiosis. Dys, no, meaning bad, no. Iisa-isahin natin yung part ng word. So dys meaning bad, bio is life, bad bacteria, no, we're referring to bad bacteria in the mouth. Yung status po, yung kalagayan ng bibig, or not necessarily bibig, pwede rin naman sa gut health, no, but basically hindi hindi magandang status ng oral health natin. So oral okay. dysbiosis
10: yun, Doc, ano, yung about the status, so, yung kalagayan ng ating bibig. So ano po ba,
11: yes, merong,
10: yes po,
11: merong imbalance. Yes, Doc, merong imbalance sa microbial community, no. Hindi mas maraming bad bacteria ang nagpo-populate sa loob ng bibig natin.
10: Okay, ano po ba ang mga signs o kaya symptoms na maaring may imbalance sa bad bacteria? Anong unang-una natin pwedeng makita, Doc?
11: Okay, so one of the signs na merong imbalance sa loob ng bibig is, of course, number one, bad breath, no. Kahit anong toothbrush natin, meron tayong tinatawag na chronic bad breath. Meron ding inflammation ng mga gilagid na mamaga. And then mabilis mag-build up ng plaque. And then madali tayong magkaroon ng tooth decay, no. Mabilis magkaroon ng tooth decay.
10: Okay.
11: Kahit na lagi tayong nagtutoothbrush, parang bakit mabilis mag matunaw ang bibig, yan, Doc.
10: Oo, Doc. Syempre yung lagi tayong kumakain, syempre, no. Paano po ba nakakaapekto ito sa oral hygiene? Yung parang yung lifestyle ng isang tao, paano po nakakaapekto yung dysbiosis sa daily life natin?
11: Okay, sa daily lifestyle natin, so basically yung oral environment natin sa bibig is very sensitive sa paligid, no? Yung ginagawa natin, yung kinakain natin, yung hygiene and the lifestyle. So pag poor oral hygiene, so mas maraming dumi, ano? And then mas may chance yung bacteria para mag-colonize sa mga ngipin, no? Mas maraming bacteria ang nagtumatambay nga, kumbaga, no, sa ngipin, no? And plaque ang tawag natin doon,
10: okay,
11: no? Kapag na, di ba, napapalinis tayo, may plaque. So yon. So there, pagka hindi na maganda ang oral hygiene because of poor lifestyle, yan, dyan dumadami yung bad bacteria.
10: Yan, Doc, oo, no? So syempre, alam na natin na syempre poor oral hygiene. Ano po ba ang role ng dysbiosis, kunyari? Sa katulad ng pagkakaroon ng tooth decay, bad breath, yung gum disease, malaki po ba ang role niya para kung bakit nagkaroon nito?
11: Yes, Doc. Kasi ang dysbiosis, so ibig sabihin, mas maraming bad bacteria, no? So, ang bad bacteria, kung ano yung kinakain natin, yun din ang kinakain nila. So, kung bangit ang kinakain natin, especially like high in sugar,
10: yes,
11: so, kakainin din nila yun. Ang problema, ang pinaka byproduct ng kinain nila from what we ate is acid, which leads to the dissolution of the enamel. Madaling matunaw, no? Kasi grabe yung acid attack sa bibig. Pagka mga gum problems naman, itong mga harmful bacteria, tumitira sa below the gum line, sa baba ng gums, so, na eventually, nagkakaroon na ng chronic inflammatory response sa ating gum, gingival, the gums, yeah? And gingival area, and then eventually nagsastart sa gingivitis, so chronic, no, because paulit-ulit nagiging periodontal disease, eh yun na po yung pinaka nakakatakot, dahil periodontal disease if left untreated can lead to tooth loss.
12: Yes.
11: And another thing also is bad breath, no, because merong mga strains ng bad bacteria or what we call pathogenic bacteria, sila po yung nagpo-produce ng mga volatile compounds that you know, overpower the healthy bacteria. Eh, sorry, pero sila yung nagpo-produce ng bad smell.
12: Yes.
11: So, unfortunately, yan talaga yung epekto sa atin.
10: Oh, Doc, siyempre, karamihan sa atin, in a way, may rating na siyempre meron tayong foul smell. Lalo na kung mahilig talaga tayo dun sa mga maamoy na pagkain. And Doc, sa tingin nyo ba, is brushing our teeth enough po ba yun para malabanan itong condition na ito?
11: Well, malaking tulong ang mechanical removal of plaque, no? Because ang bacteria ay nakatira, no? We have to inform everyone, ang bacteria ay hindi lang basta nagfo-float dyan. Yung pinaka nakakasama sa bibig natin ay yung bacteria na nakatira sa biofilm or yung plaque. No, and in biofilm is what we call yung parang sticky na nandun, nakadikit, no, sa ngipin. Pag hindi yan natanggal, dyan dumadami. Kumbaga, nagkakaroon ng some sort of piesta ang bacteria. So, ang dami nang pwedeng mangyari. So, it's really important that we do proper oral hygiene because ang goal natin is to disturb that colony, no? Tanggalin po natin yun. And sometimes, if we're not able to remove it on our own, of course, next thing to do is to visit the dentist.
10: Yes. So, Doc, may nagtanong sa akin, sabi ng pasyente ko, Doc, ang sipag ko naman mag-floss, mag-brush, tapos mag-mouthwash, pero may amoy pa rin. Tapos, although siyempre tayo ay bilang human being, living thing. So, eventually, talaga nakakaranas tayo ng ganyan. Sabi ko, huwag kang kumain. So, oh, diba, Doc?
11: Magandang explanation din yun,
10: yes.
11: Doc. Kasi,
10: pero, yes, just Doc. Sige, Doc.
11: Kasi, well, the first entry, no, is the mouth, no. Diyan unang pumapasok lahat ng ating sustenance for the body. So, wag nating isasantabi ang importance ng cleanliness ng or health ng ating.
10: Yes. Oh, Doc, kasi sabi niya, Doc, bakit ganun? Siyempre, hindi tayo pwedeng hindi kumain. Tama nga naman 'yon. Pero
11: yes,
10: sabi ko,
11: correct.
10: What more kung kumakain ka tapos hindi ka nagtututbrush? Sabi ko.
11: Kaya the choice of food is very important.
10: Yes, important po talaga yan. So in a way, syempre, inevitable ang hindi magkaroon ng bacteria sa ating
11: bibig.
10: Pero the more siya na nakaka-apekto, Doc, kung wala tayong gagawin.
11: That's right.
10: Oo, Doc, napaka-simple yan. No? So wala talagang, walang forever na maayos na ipin at maayos na bibig. It only shows na you need to see us every 6 months or twice a year. So kasama po natin sa buhay yan. So hindi ho talaga siya perfect na tayo ay aayos na forever ang ating ipin. Hindi po.
11: Correct. Kasi Doc, kapag once lang, pag masakit na, too late,
10: yes,
11: wala na. Mas malala po ang magiging problem at mas magastos.
10: Mm-hmm. So anyway, Doc, siyempre, hindi naman natin sila masisisi kasi sila yung magde-design yan. We are just here.
11: Opo, to remind.
10: Remind lang. Pero siyempre, mas maganda kung madalas kayong mag-visit, baka kahit magkwentuhan lang tayo. Siguro naman, maaalala nila yung kanilang oral hygiene. Ayan. Mm-hmm. Napakaganda na ating topic, Doc. Bacteria, no? Pero napunta sa social sa social life. Okay, Doc. May connection ba ang kunyari po? Yung pangkalahatan, overall health ng ating pangangatawan ang kondisyon ng magkaroon ng bad bacteria. Kumbaga, meron po ba tayong epekto sa pangkalahatang ating overall health?
11: Oh, absolutely. Malaking connection po lagi ang bibig sa pangkalahatang kalusugan natin. Because, gaya po ng na-mention ko earlier, our mouth acts as a gateway sa ating katawan. Kaya unang pumapasok ang pagkain, just like the nose. So, port of entry pa rin yan ng bacteria. Alam mo naman ang bacteria kung saan may entrance, dun sila.
10: Yes.
11: And then, kapag nakita nila, oy, parang masarap tumira dito, parang okay tayo dito. So, kung hindi natin naalagaan yung mga areas na pwede silang tumira, dadami po sila. So, how does it connect with the overall health? Of course, it's evidence-based, no? Scientific research say that ang long-term dysbiosis is linked to systemic conditions like cardiovascular diseases, diabetes, and even Alzheimer's disease. So, we have to be very careful because once na nandyan yung bacteria sa bibig, this one, ang bibig po natin ay punong-puno po ng blood vessels. And gustong-gusto rin pong puntahan niya ng bacteria. Minsan, titake advantage ng mga bad bacteria na pumunta sa blood vessel, sa bloodstream, at pupunta na po sa mga major organs na natin.
10: Perfect. Yes po, Doc, tuloy po.
11: So we need to make sure na wala silang reason, yung mga bad bacteria, to go any further to other parts of the body. No? Kumbaga, tayo mismo sa bibig natin, contained na natin, no, ang mga bad bacteria. So, we want to, as much as possible, not have dysbiosis, no, meaning
10: yes,
11: imbalance, no, of bad bacteria and the good bacteria. Kasi remember, Doc Marlon, there are also good bacteria living in our mouth.
10: Yes,
11: no? Hindi yan puro bad, no? It's all about good and bad, no? Kasi mayroon din namang magandang naidudulot ang good bacteria. That's what we call the oral microbiome. Meron tayong tinatawag na microbiome na talagang normal, even in all parts of our body. We are actually a walking host of bacteria. So, good and bad po yan. But ang goal natin is huwag hayaan magka-dysbiosis. Kumbaga, huwag natin hayaan na ang mag-populate or ang mas marami yung bad. No, we want to overcrowd the bad with good bacteria. Yan.
10: As Doc mentioned ko lang, no? Isang example, katulad kapag may simpleng infection, actually hindi po simple pag sinabing infection kasi infected na siya. So kapag pag pinabayaan siya, ayan, sabi niya, Doc, pupunta siya sa major parts or major organs natin, especially our lungs and our heart. So meron po akong pasyente, 4-year-old, maaga na sira ang kanyang ipin. So syempre, sure, pinatulog siya, kailangan tanggalin kasi meron siyang heart ailment, Doc. At 4, kasi para to avoid na bumaba yung infection sa kanyang heart. Ganun po ka-importante. Talaga.
11: Yes. Very dangerous.
10: Nagsimula lang yun, Doc, sa routine check-up namin ng mga anak niya, yung youngest na, yung 4-year-old. Nakita ko, wala na akong makitang maayos na naipin, Doc, kasi nabababad sa milk. So kalahati na lang yung mga enamel, sabi ko. Tapos laging inuubo, laging may hika or some, sabi ko, pa-check nyo. Ayun, yun nga po, Doc. Kasi may heart ailment yung bata. Tinanggal na at an age of 5, wala na po siyang temporary na lahat po. Pero at least,
11: Because, opo, tama yun. Kasi gusto natin, we want to weigh the risk versus the benefits, no? Kung mas makakadulot ng mabuti yung pagtanggal, no, removal of the cause of infection, mas pipiliin na po natin na i-let go na po yung mga infected ng ipin kaysa magstay po sila doon. Because, yun nga, retaining those badly decayed teeth with infection can cause a lot of severe consequences, especially sa mga bata po, no? Hindi sila makakapasok sa school, poor din ang kanilang appetite, even their growth and development, no, sa kanilang the brain and brain development and growth and their disposition. I noticed ako rin, if I may share, Doc,
10: yes,
11: meron akong mga patients na with multiple cavities, dental caries, after nilang ma-rehabilitate, no, maayos lahat, the child becomes very more lively, no, mas hindi na siya irritable. So let's not say na hindi naman maaray yung anak ko, hindi naman nagre-reklamo, pero you know, they're not just

0: susunod na natin yung mga queries nyo, yung mga katanungan nyo na nais ipakonsulta kay Doc Jean Marie. At sa ating mga 12 viewers and listeners, para sa questions nyo, maaari kayo magpadala ng katanungan sa chat box. Patuloy po kayong tumutok mga kaagapay, tayo magbabalik makalipas lamang ng ilang paalala.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Tips.
3: Mahalaga ang role ng pagkakaroon ng healthy gums sa iyong overall oral health dahil nagbibigay ito ng proteksyon sa paligid ng iyong ngipin. Alam mo ba kaagapay na ang pagkakaroon ng gum disease ay maiiwasan? Narito ang ilang tips para mapanatiling healthy ang ating gums. Una, floss at least once a day. Makatutulong ito na matanggal ang mga dumi na hindi maabot ng sipilyo. Magkaroon din ng regular na konsultasyon sa dentista upang maagang ma-detect ang sintomas at magamot ito kaagad at maiwasan ang paglala. At magsipilyo 2 beses sa isang araw o pagkatapos kumain. Huwag din kalimutang linisin ang dila upang maiwasan ang pagkakaroon ng bakterya. Ang artikulong ito ay hango sa healthline.com at ng 702 DAS-FEBC Radio TV.
1: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Magandang hapon mga kaagapay. Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli po akong inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Dysbiosis, yan po ang topic natin sa hapong ito mga kaagapay. Ulitin ko po, dysbiosis, although na-discuss na kanina ni Doc Jean Marie Martinez ang kanyang nalalaman patungkol po dito sa ating topic na dysbiosis. Ayan, tayo po ay nakapapakinggan sa 702DJS at febc.ph at napapanood din po tayo sa FB Live sa YouTube channel ng 702DJS FEBC Radio TV. Ayan, good afternoon, Doc.
4: Good afternoon, Dr. Ayan. Marlon. And
0: salamat at very jolly lagi ang boses ni Doc sa hapon kahit na medyo may kalamigan na o may kainitan na pero malamig pa rin ang panahon. Salamat Doc sa oras nyo. Ito meron na tayong mga katanungan Doc. Ayan. Sabi niya, Doc, napansin ko na kapag ilang araw akong puyat at stress sa trabaho, mas nagiging mabaho ang hininga ko kahit pareho naman ang routine ko sa pagsisipilyo. May connection ba ito sa bacteria sa bibig?
4: Yes, chronic stress, especially kung lagi, no, it triggers somehow bacterial imbalance, no? And yes, yun nga, the oral microbiome, sensitive siya sa environment. So, ang chronic stress, it's a known medical factor na maaring maka-apekto sa ecosystem ng ating bibig. No, how does it throw the mouth out of balance? Kasi yung disease-causing bacteria, maaari because of stress, no? Maraming reason. Maaring yun nga, nakalimutan. Although sabi niya maganda daw ang hygiene niya, no? Pero maaring mag-overcrowd pa rin ang bad bacteria over the protective ones. And this can lead to so many bad consequences. And pag mas marami ang bad bacteria because of stress-related triggers, yun ang isa sa mga warning signs, nagkakaroon tayo ng bad breath or maybe halitosis. Maybe the smell is not just coming from the mouth, but also from the gut, no? So let's try to have our health checked maybe by the dentist to rule out if it's really coming from the mouth and then maybe to a physician para talagang ma-check. Baka naman yes, kailangan mag-distress, no? Hindi natin dapat inahayaan na nag-undergo tayo ng chronic stress, yes.
0: Yes, talagang yung sa Tagalog yung stress, sumikat ito eh nung pandemic at talagang marami nang nakakaalam ng all about stress. So anyway, siguro next topic natin yan, Doc. Stress.
4: Mental health.
0: Mental health.
4: Totoo, yes. Doc. Ano,
0: oh. Yes, oh, pero medyo masailan siya, Doc. Pero sige, let's try minsan. Okay, question number 2. Sabi niya, may kaibigan, apakagandang question to kasi na-analyze niya ito. May kaibigan akong halos hindi nagkaka-cavity kahit hindi siya masipag mag-floss. Habang ako naman, kahit maingat sa pagkain, ay paulit-ulit ang dental problems. Possible po ba na magkaiba talaga ang balance ng bacteria sa

0: Bibig ng bawat tao. Wow, gandang question.
1: Oh, maganda po yan. Actually, pagdating na pag ganyan na yung mga cases, we always want to think about the genetic predisposition of the patient.
0: Yes.
1: So, di ba, syempre, it's all about the DNA again, di ba? And of course, epigenetics. So, hirap kasing masabi because of just one factor that was mentioned because we haven't lived with the person from birth until now. No, so we can only say na baka naman totoo, maganda rin ang kanyang critical thinking na maaaring magkaiba per person, which is true. It's a case-to-case basis. But when it comes to discussing things like this, we pinpoint the general factors na maaaring makaapekto sa lahat ng tao. Pag ganyan, siguro, yes, malaking factor yung genes ng tao, no? And life, pero ako, I cannot discount the fact that lifestyle still is a huge factor
0: Yes.
1: nowadays, no? Lifestyle is number one pa rin.
0: Ayan. Oh. Okay, question number three. Sabi niya, kapag sa buong araw ako nagtatrabaho, minsan di ako nakainom ng tubig. Tapos napapansin ko, tuyo yung aking bibig at bumabaho ang hininga.
1: That's
0: Ano kaya
1: right.
0: ang nangyari sa oral bacteria ko? Malaking part po ba ang hindi pag-inom ng tubig?
1: Yes, definitely. Poor water intake directly contributes to bad breath. Kasi, yun nga, no, nagiging dehydrated tayo. And when we drink plenty of water, that will promote healthy salivary flow. Now, saliva is a very good natural defense against bad bacteria, actually, or acid attack. Siya ang ayan tawag natin na natural buffering agent natin sa bibig. So, for example, aside from poor water intake, nagkaka-dry mouth tayo ng because of poor water, either poor water intake or because of medications, no? So, kapag nagda-dry mouth tayo, a dry environment, always remember po, pag dry ang environment, ayan na po. Gustong-gusto ng bacteria yan. So kapag mas maraming, kapag nagustuhan ng bad bacteria, harmful bacteria, mas dadami po sila. And what happens next, ma-overcrowd na ng bad bacteria, yung good bacteria, which results to bad breath.
0: Ayan, okay. Kaya pa nataliing uminom ng tubig lagi.
1: Yes, definitely po.
0: Tubig dok, ah, hindi yung may mga kulay, basta tubig.
1: Yes, clear, liquid water because water.
0: Oo.
1: Opo, tama yung emphasis
0: Ayan.
1: Ni Doc Marlon.
0: Oo, kasi ang sabi ng doctor sa atin dati, pag may sakit, drink plenty of fluids. Naku, maraming may kulay na fluids, so kailangan talaga tubig.
1: It's water.
0: Yes. Okay, Doc, ito po, ang pag-inom daw niya ng antibiotic o afterward, syempre, iba na yung hininga niya. Naka-apekto po ba ito o normal lang po na ganun ang kanyang hininga pag uminom siya ng antibiotic?
1: Well, ang medications per se make epekto talaga sa ating katawan. And antibiotics, sa word pa lang, no, antibiotic. So basically, kapag uminom tayo ng antibiotic, pinapatay niya lahat ng bacteria. As in lahat, wala siyang pinipili, whether good or bad. Actually, kaya ayaw, hindi natin ina-advocate ang self-medicating lifestyle ng mga pasyente, no? Yung basta na lang silang umiinom ng antibiotic without our prescription or without the doctor's recommendation.
0: Yes.
1: Kasi inevitably or hindi nila namamalayan na nagkakaroon na sila ng antimicrobial resistance. Yung mga bacteria na dapat ma-target ng antibiotic, hindi na po tinatalaba ng antibiotic. And worse, yung good bacteria, nawawala na rin. So, possible na baka kaya may iba siyang nalalansan because the healthy bacteria that's supposed to be there, present in the mouth, na nagpa-function dapat to keep the normal state in check, hindi na maganda, no, yung state ng bibig. So, pwede, possible yan. But we have to further have it checked further by a doctor or a dentist, especially kung mouth ang problem.
0: Yeah, as always, siyempre, consult ng professionals. Okay, last question, Doc. Very practical ito. At sabi niya, may mga taong pagkagising pa lang, sobrang baho ang hininga. Kahit nagsipilyo naman po bago matulog. So, kailan po ba masasabi na yung hininga ko, halitosis na siya or normal ba siya o kailan ba dapat masabi na kailangan ko na magpa-check kasi iba na yung hininga ko. Ano okay. daw po yung normal na hininga?
1: Medyo controversial po kasi yung pagising sa umaga, no? Yes. I mean even siguro ang mga everyone is prone to having smell sa umaga pagising. Why? Because when we're asleep, mas mababa ang salivary production natin. No, imagine niyo po kung normal yung saliva production habang natutulog, baka po nag-flood na po yung kama natin ng laway. So ang brain natin sends a signal to the nerve endings of the mouth to tell the salivary glands, hinay-hinay lang po tayo, ha? Hindi tayo magpo-produce. So parang pag-isip po natin, di ba, either may konting tulo and then tuyo talaga yung mouth natin. So that's why parang medyo may konting smell. Now, the only time that we'll say na parang may halitosis na. Halitosis kasi is a different concern, no? Malalim na siya na concern. So, kapag ang amoy is not triggered by anything, like for example, kahit na nag-toothbrush ka na, nagpa-dentist ka na, gising ka naman, good water intake, maybe you have to have your gut checked.
0: Yes.
1: Because halitosis does not concern only your mouth, eh. Parang it's also your gut system.
0: Yes.
1: So I think kung pagising sa umaga, baka naman medyo forgivable. Maybe that's why we encourage, no, you do your oral hygiene when you wake up in the morning. No, make sure na nalinis mo yung bibig mo bago ka humarap sa tao pagising mo sa umaga. So, but for me, I'd like to tell my patients na opo, pagising sa umaga, siguro may konting smell. Unless hindi ka talaga nag-toothbrush nung gabi, ha? Pero kung nag-brush ka naman nung gabi and then may konting amoy, because nga, medyo hindi masyado naman talagang hindi naman well na nag-flow ang saliva nung the whole night, because that's also a protective factor sa atin. Kasi baka pwede tayong matsok na sarili nating laway. Kung masyado namang mag-produce ng laway, hindi naman natin kailangan. So, the first thing to do when they wake up in the morning, I tell my patients to just do your regular oral hygiene in the morning.
0: Yan! Ako, napaka-interesting ng inyong mga sinabi, Doc. Just for the topic of deep dysbiosis, so marami
1: ang ganda ng topic. Yung ganda ng topic, Doc, eh, when I found out that this is the topic that we're going to talk about, maganda siyang topic because this is the root cause of all the exactly. oral health. No? And if people will just understand what this is, then a lot of us will have a deeper concern sa oral health natin.
0: Ha? Yan. Kailangan lang talaga information and dissemination and everything that we need. Dahil sa kwentuhan lang natin, Doc, marami tayong natutunan. At dahil napakaganda ng topic natin, Doc, wala na po tayong oras ko. Kasi kung sa totoo lang, talagang we have all day para i-discuss yan. Pero syempre, kailangan natin i-wrap up atin ngayon ang ating pag-uusap, Doc. Mamaya, Doc, babalikan po namin kayo. Samantala, narito po si Phil Agtapon para sa Health Meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation.
3: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Pagpaparangal sa Diyos. Ang wika sa Juan, Kabanata 12, Talata 28. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Ang sumusunod ay ang paradox o kabalintunaan ng buhay na hinihingi ng tunay na pagkaalagad na magpaparangal sa Ama. Kailangang mamatay upang mabuhay. Ganito ang nagaganap sa pagtatanim. Maaari lamang mabuhay at dumami ang isang binhi kung ito'y mauhulog sa lupa at mamatay muna upang pagkatapos, ito'y tutubo, lalaki at sa kalaunan ay mamumunga. Sa pagkaalagad, nangyari ito sa pamamagitan ng self-denial. Kailangang mamatay sa kanyang sarili ang isang alagad upang makamit niya ang pinagpalang buhay na ipinangako ni Jesus. Hanggat nagahari sa isang tao ang self-centeredness, hindi siya maaaring makapamunga. Ang pagkamakasarili ang hahadlang upang tayo makapaglingkod sa kapurihan ng Diyos. Kailangang kapuotan ng sarili upang maparangalan. Sa pagkaalagad, kinakailangan tayong mawalan upang magkaroon. Kapag tayo naging empty, doon pa lamang tayo maaaring punuin ng Diyos. If we empty ourselves to the things of this world, God can fill us with the things of His kingdom. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, Ikaw ang nagpupuno sa aming kawalan nang dahil sa aming paglilingkod sa Iyo at sa aming kapwa. Panginoon, pakanasainin nawa namin ang aming buhay espiritual na pangwalang hanggan sa halip na kasiyahan ng buhay pisikal na pansamantala lamang. Sa matamis na pangalan ni Jesus, amen at amen.
4: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
4: Glosaryo Medico.
3: Gut microbiome. Ito ay parang isang microscopic world sa loob ng ating katawan. Ang trilyon-trilyong microorganisms dito ay may epekto sa isa't isa at mahalagang bahagi ng digestion at overall health natin. Muli ang ating Glosaryo Medico, Gut Microbiome. Tayo po'y muling nagbabalik kasama si Dr. Marlon Abad.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Good afternoon mga kaagapay. Andito na po tayo sa home stretch at last part po ng ating programang Doctors Online. So katulad ng health meditation kanina, Doc, sabi, to die is to gain. Kung ba kailangan mawala, mamatay muna tayo para magkaroon. Parang ang hirap isipin yun, Doc. Pero kailangan mamatay tayo sa lahat ng hindi magagandang vices para umayos ang ating mga ipin at ang bibig. Doc, meron kayong huling, hindi naman siya huli or final, para bumalik pa kayo, Doc. Meron lang kayong mga message po sa ating mga kaagapay dyan.
1: Okay, so thank you, Doc Marlon. No? Isang magandang takeaway message lang po sa ating mga kagapay na nakikinig, especially po sa ating topic na oral dysbiosis. Ang primary goal lang natin sa ating mga ibibig is not to keep it entirely free from bacteria, but we want to restore and maintain the natural microbial balance. So how do we do this? We need to establish consistent daily habits, brushing, performing good oral hygiene, and limiting sugary snacks, no? So parents can effectively manage this delicate ecosystem in the mouth. So tapos na tayo sa panahon ng pagtanggal ng ano lang ng tooth decay or ng sugary sweets, but we want to prevent cavities. And how do we do this? We want to protect the gateway to the body by setting a strong foundation of good oral microbiome for good oral health, overall health. Thank you, Doc.
0: Wow, ganda na sinabi niyo, Doc, at hopefully matandaan nila nating lahat 'yan. And sana
1: kaya pumunta sila sa dentist para matandaan nila, 'di ba, Doc?
0: Yes. Speaking of pagpupunta, Doc, ang inyong contact details, saan ba nila kayo matatagpuan?
1: Ay, thank you so much po. For those na gusto lang pong kumonsulta, I can be reached online also. Kasi nasa La Union ako, I am in Bethany Hospital here in San Fernando, La Union. But for those who want to seek online consultation, please do find me na lang po sa Facebook with Dr. John Marie Senior Martinez Facebook page. And just message me there if you have any dental concerns. Thank you. Good afternoon po.
0: Ako. Doc, from the bottom of our hearts, from the bottom of the hearts of producers and staff ng Doctors Online, thank you very much, Doc.
1: Maraming salamat din po sa pag-imita. It's always a pleasure to be here. Thank you po.
0: Thank you. Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Magpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZS FEBC Radio TV. At syempre ang programang Doctors Online nagpapatuloy sa paghatid ng kaalaman pangkalusugan para sa inyo naming mga kagapay. Salamat kay Lafilag Tapon, Benjo Morano, Nat Peralta, Shekaina Abalon, Shaira Gabornes at RTV team at ang mga interns natin ngayon. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bokawe Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays 2:15 to 3 p.m. Ako pang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala sa ating lahat. Pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Thank you very much. Good afternoon.
5: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
6: Pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702
6: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
8: This is Inspirations Unlimited.

0: Tagapay, happy Tuesday sa'yo na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa programang Inspirations Unlimited. Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. So, Kagapay, kamusta ka? Ngayong Martes ng hapon, sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at samahan mo kami sa loob ng isang oras na kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
1: At syempre, kung kasama nyo si Kayla Escalante, ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. Binabati na rin natin yung mga kaagapay nating present na at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po ay sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At ilike nyo na kaagapay at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabate at pa-shoutout at ang inyong update sa amin. Update nyo kami, kaagapay, ano ang inyong pinagkakaabalahan ngayong Tuesday afternoon. Kumusta po ang weather dyan? Grabe, nakailang palit ba ang weather today?
0: Oo nga eh.
1: Hindi ko na alam po ano ang kung ano ba talaga ang weather
0: ang
1: ngayon.
0: Ang trip niya today.
1: Oo. Kasi kanina makulimlim, tapos umulan, tapos ngayon nakasilip ang haring araw. Diba? So mamaya ba mag-expect ulit tayo?
0: Mamaya
1: na?
0: Daw 5 p.m.
1: Oo. So, kaagapay, update nyo kami. Ano po ang weather sa inyong location at ano po ang inyong pangmalakasang merienda?
0: Of course naman. Hindi mawawala, kaagapay. Ano ba ang merienda mo ngayong Martes? I-share mo na po yan sa amin. At syempre, hello din sa mga kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band at maging sa ating mobile app na 702 DZAS mobile app. Kaagapay, baka hindi mo pa yan na ida-download. Tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at hanapin po ang 702 DZAS para naman mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero yun nga kaagapay, ano pa man ang inyong kapamaraanan, ikaw man ay team online or team radio, tuto ka lamang sa ating kwentuhan ngayong Martes. Dito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
1: Yes, pinagpipilian.
0: Tama. Makakarinig tayo kagapay ng mga iba't ibang perspective, opinion, and of course, welcome na welcome dito kaagapay ang kasagutan nyo sa ating question of the day na about sa usapang failure.
1: Heavy got naman ng ating pag-uusapan ng hapon.
0: Oo nga eh.
1: Pero wala pa nga eh.
0: Eto na nga kaagapay, makisagot ka na sa ating QOTD na. Kapag nakaranas ka ng failure, ikaw ba ay susuko na or susubok ulit?
1: Ayun. So, usapang ano to, tuloy ba or hindi? Tutuloy ba or hindi? Ayan, kaagapay, share mo na ang inyong magiging kasagutan sa aming question of the day. Ulitin lang natin. Kapag nakaranas ka ng failure sa iyong buhay, ikaw ba ay team susuko na or susubok ulit? Mm-mm. So, iwan nyo lang kaagapay ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Yun, at bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, ay hello po muna sa mga kaagapay natin from PSA.
1: Yes, hello po sa inyo. Ayan, i-roll call natin para ma-shoutout natin sila isa-isa. Ayan, si Miss Jessica Kasha, ganyan din si Sir Kino Luciano, si Sir Dion Cadavos, maging si Sir Kim Richard Laiko. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagbisita dito sa taloktok ng One Corporate. Ayan. Sila po yung ating kaagapay sa ating programang Ahensya de Consensya, ang Philippine Statistics Authority.
0: Yes. Salamat po sa inyong pagbisita at sa patuloy po ninyong partnership dito po sa inyong agapay ng sambayanan.
1: Hello po sa inyo.
0: At nag-hello na rin tayo sa mga kaagapay nating nagsisimula ng mag-attendance check.
1: Ayan.
0: Sa kanila, sa ating ongoing Facebook live streaming. Mm. Nangunguna na dyan si Ate Marilu Costello. Sabi niya, ang tagal ko na pong hindi nakakapag-comment. Eh, welcome back po, welcome. Ate Marilu. Pa-shoutout daw sa Costello family. Hello po, hello, Ate Marilu. Kumusta po kayo?
1: Ayan. At gayon din, nag-hello sa atin si Ate Lolit Malyari Adia. Ayan. Listening siya sa kanyang PM Radio. At syempre, sumilip siya sa ating Facebook Live. Ayan. Thank you so much po sa inyong pagdaan. At syempre, nag-update na rin siya ng weather. Maaraw na daw sa kanilang area, sa Taytay. Pero katatapos lang daw ng malakas na ulan. At syempre, ito pa, may update pa siya sa merienda. Uy. Ayan, kamote at tsaa. Ayan, para daw sa mga senior. Ayan, thank you so much po.
0: Salamat
1: sa inyong kompletong pag-update sa amin ni Kayla. Ayan,
0: yes.
1: Happy listening po.
0: Alam mo, parang kalasa nung merienda ni Ate Lolit yung merienda ko. Saging na saba.
1: Ay, talaga
0: nilaga.
1: Ba? Oh, wow. This time sa ano nilaga.
0: Uh-oh.
1: Hindi siya in a form of banana cue maruya,
0: yes.
1: Turon, no? Talagang plain.
0: Nilaga.
1: Oo. At talagang mabigat yan sa tiyan. Para kang kumain ng kanin.
0: Sinerch ko nga.
2: Mama!
0: Yung saging na sa baba ay good for diet.
1: Ay,
0: oo daw, kasi
1: wow.
0: Mabigat daw sa tiyan. Oy, Kuya Nat, ba't ka natatawa?
1: Oo, bakit? Masarap talaga yan, no?
0: Masarap.
1: Kapag alternative kung gusto mo talaga magbawas ng timbang. Yun, di ba? Nakakabusog pa.
0: Nakakabusog. Ikaw, ano merienda mo?
1: Merienda ko, nag-ano ako. May baon kasi kaming ano, pano chocola.
0: Ayan.
1: In short, or sa madaling salita, tinapay na may tsokolate.
0: At meron nga kanina may bit na may tumangay galing pantry.
1: Oo, diba? Oo, diba? Napadaan kasi si Bri. So, inalok ko, diba? Bilang kamanggawa natin, no? Ayun.
0: Sabi niya, mitikman mo, ang sarap.
1: Oo. Meron
0: pero
1: pa isa.
0: Pero masarap talaga.
1: Oo, baka gusto mo, meron pa isa rin. Ayun, nagkakalabasan tayo ng mga merienda,
0: merienda
1: dito.
0: Ito pa si Ate Evelyn Raquel Picar ay nag-present na, present daw siya today. At ang merienda daw niya ay rice.
1: Ayun, rice.
0: Ano, ano ba ang tawag? Kanilamig.
1: Oy, talaga? Pwede yung meriendahin?
0: Oo.
1: Na walang kasama, rice lang?
0: Baka may kasama.
1: Okay.
0: Baka may kasamang...
1: Pwede ko Rice Krispies.
0: Wow!
1: Ano yun? Alam mo yun? Yung parang binibili natin nung dati bata pa tayo tigpipiso.
0: Ampaw?
1: Ayun, yun. Tapos iba-iba pa kulay, no?
0: Yes.
1: Depende sa trip mo. Tapos, para siyang ano, merong asukal ba na pinatuyo?
0: Parang caramelized.
1: Wow! Ano, caramelized Rice Krispies. In short, parang, ano yun?
0: Ampaw.
1: Ampaw. Pinasa siya lang. At sumagot din siya sa ating question of the day. Siya ay team. Susubok daw uli.
0: Uy!
1: Ayun. Magpapatuloy si Ate Evelyn. At bumabati rin si Kuya Jojo Simbulan. Ayan, good afternoon daw sa atin. At siya may katanungan.

0: yan. Bakit daw wala daw DZAS application. Ayan. So, Kuya Jojo, babalikan ka namin.
1: Check po namin.
0: Alamin po natin kung bakit po kayo nagkakaroon ng glitch or technical difficulty sa pag-access po ng DZAS app. Pero for the meantime, thank you po dahil nandito kayo sa ating Facebook Live at nanonood. Ayan. Thank you po.
1: Salamat po. Si Ate Evelyn ay pahabol. Mm. Ang ulam daw niya sa rice ay longganisa.
0: Ayun. May longganisa. Ang sarap naman. Lalo na kapag may katambal yan na suka.
1: Yes. Totoo.
0: Diba?
1: Tapos yung pinagprituhan.
0: Oh. Parang hindi tayo nagda-diet pero sa mga cravings natin.
1: Yung,
0: no?
1: Diba yung pinagprituhan din may ano yung kanin. Oh, nakikinig daw siya habang may mga ginagawa sa bahay. Umaraw daw sa kanila. At sabi niya, yes, tuloy lang sa mga pagsubok. Yeah. Salamat po at Evelyn.
0: Thank you po. Si Kuya Epifanio Salvador, ayan, napadaan na rin at shinare na ang ating ongoing streaming. Thank you so much po sa palagi ang pag-share ninyo ng ating program. At si Ate Marilu Clado Costello, sabi niya, at sumagot na rin siya sa ating question of the day. Sabi niya, tuloy pa rin ang buhay kasi walang mararating kung susuko na agad. Ang failure ay may mga learnings na hatid. Ayan. At pa-shoutout daw sa Costello family dito sa New Zealand. Wow, hello po sa inyo at New Zealand na pipicture ko, may baka na naman. Hindi na nagawa. Maalis sa isip ko mag New Zealand. Oh, may baka.
1: Gatas.
0: Oo, gatas. Tsaka yung ano, yung bundok.
1: Yes.
0: Na HD, gano'n.
1: Usapan. Itsurang ano, chocolate.
0: Oo. Hello po sa inyo.
1: Hello po sa mga kagapay nating OFW. Mm-hmm. Si Kuya Angel Gorospe ay nakikinig mula sa Tanza, Cavite. At God bless daw sa ating programa. Salamat po, Kuya Angel.
0: Thank you po. At si Ate Marilu nag-update din. Malamig daw doon sa New Zealand sa mga panahong ito. Wow naman. At si Ate Len Agdon Reyes nag-update na rin. Makulimlim daw na hapon sa atin. At listening siya from Palayan, Nueva Ecija. Makulimlim din doon. Ayun.
1: Hello po. Ito naman mula sa DZMR. Yun. Sa Isabela. Mainit daw doon ngayon, sabi ni Kuya Alan Castrense. Mm-hmm. At ang kanya daw merienda ay pandesal at kape.
0: Ayan. Very classic. Yes. Very OG.
1: Totoo.
0: Na merienda.
1: Sasawsaw pa, no?
0: Oo. Lalo na pag ang sarap ng pandesal kapag talagang galing pugon.
1: Yes, oo.
0: Tapos lalagyan mo ng butter, tapos matutunaw na siya.
1: Yun.
0: Panalo.
1: Oo, tapos yung ibabaw medyo crispy.
0: Oo.
1: Diba, nakakagutom. Yes. Kaga pa yung ating kwentuhan. Si Kuya Epifanio Salvador ay nag-good afternoon na rin sa atin. Mm-hmm. Maging si Cherry Cadelina ay bumabati na rin sa atin. Hello po, Ate Cherry.
0: Ayan. Happy listening din kay DCG Sakalam.
1: Uy.
0: Ayun. Hello po. Napadaan siya sa ating ongoing streaming at bumabati patuloy si Ate Evelyn Raquel Picar. Ayan. Agree siya at ito parang pinapa-shoutout niya ba ito? Hello po.
1: Hello
0: sa inyong
1: po.
0: Lahat and happy listening po sa inyong lahat.
1: Mm-mm. At tungo naman tayo sa ating poster na ipinost kaninang umaga tungkol nga sa ating question of the day. Again, kaagapay makisagot ka sa ating question of the day. Kapag nakaranas ng failure, ikaw ba ay susuko na o susubok ulit. Sabi niya dito sa ating poster ay ilan na rin ang sumasagot.
0: Yes.
1: Si Ate Joscora Peggy Arcos, sa tulong ni Lord susubok at go go go lang.
0: Yun.
1: Salamat po.
0: Ayan, thank you po. Ito, malamig. Ande, mainit-init pa. Galing kay Ate Guy Santos. 5 minutes ago, sumagot siya. Sabi niya, susubok ulit gaya ng anak ko. Kung sumuko na lang, di niya siguro mapapasa ang nursing board exam. alam, ako ang nag-push para sumubok ulit hanggang nakamit niya na maipasa ang board exam. Ay, congratulations po. At nagbunga ang pagpupursige, no, at pagpapatuloy ng inyong anak, Ate Gay Santos. At talagang we praise God din, no, na nandyan ang ating mga magulang.
1: True.
0: Na talagang never nagsawang i-push tayo, diba, sa mga bagay na pinupurso natin. Nandun yung suporta nila lagi.
1: Diba? Talagang stage mother and stage father.
0: Oo, diba?
1: Ang ating mga magulang pagdating sa ating mga pangarap.
0: Yes.
1: Ito naman ang ating bagong kaagapay, si Ara Negad. Siya daw ay susubok with three hearts.
0: Ayun, with three hearts. Talagang subok.
1: Subok kung subok.
0: Wag susuko.
1: Yun.
0: Ayan. Totoo. Thank you, Ara. At si, eto, isa pang fresh. Ay, hindi pala. 5 hours ago pala. Pero ito galing sa agapay natin. Si Ate Maricar Loriaga. Sabi niya, never quit. Ayan, with exclamation point. Ang sabi niya dito, okay lang umiyak. Malungkot, pero huwag ka susuko kasi ibabad mo ang sarili mo sa panalangin at salita ng Diyos. Seek counsel, yan, sa mga Christian believer, yon. At ipagdadasal ka, bibigyan ka ng tamang payo, no, para maiayos din yung character natin. Kaya hindi pa binibigay ang ating hinihiling sa bawat failures, ay may lesson daw talaga nadala ito. At meron tayong mga natututunan sa mga bawat pinagdadaanan nating failure. Ayun. Ayan. Thank you so much, Ate Maricar, sa inyong answer. At totoo, bawat talaga, no, bawat pinagdadaanan natin ay may dala talagang aral.
1: Yes.
0: At yun yung mahalaga din, no, na may baunin tayo from that experience, 'di ba? Huwag lang tayo mag-dwell on it. Pero baunin natin yung lesson na pwede nating may apply para sa next chapter ng buhay.
1: Yes. So, para hindi masayang yung pinagdaanan, at least ay meron kang baon-baon na lesson na maia-apply mo sa susunod na kabanata.
0: Yes.
1: Kabanata.
0: Yugto. Oh, diba? Ano pa? Page.
1: Oo, pahina.
0: Ang daming term, diba? So,
1: salamat po, Ate Maricar. Si Ate Mercy Guerra ay team susubok din. Sabi nga daw nila, I try and try until you succeed.
0: Yun.
1: Dahil habang may buhay, may
0: pag-asa. Ano?
1: Tama! Pagsubok.
0: Ah, pagsubok ba? Nag-iba na, update na ba? Sabagay, practice makes you
1: makes you
0: successful. Hindi, di ba?
1: Yes, kasi walang perfect.
0: Oo. Para may mga reference tayo dito, no? Pero yon. Pero ito si Ate Cheryl Joey Binoya. Sabi niya, siya ay team susubok na kasama ang Panginoon. Ayan, syempre, di ba?
1: Yun naman ang mahalaga.
0: Every step of the way, kasama natin ang Panginoon. At ito, isunod ko na rin si Kuya Epifanio Salvador. Sabi niya, magpatuloy, laban lang. Isipin mo, laging may Diyos na nandyan, handang gumabay upang malagpasan ang pagsubok.
1: Yun. Salamat po. Ito naman si Ate Ruth Hana Coronel. Siya daw ay hindi susuko. If you want to pursue the career or in personal life, just don't give up. Magtiwala lang daw sa proseso ng Panginoon. Naging failure ka man, this time, God knows exactly how you carry on. Always pray to the Lord. Sinusubukan lang ni Lord. Minsan na rin po akong bumagsak. Pero after a long wait, I knew God has planned for me. At siya daw ay naging matagumpay.
0: Ayun.
1: Praise God. Salamat po, Ate Ruth, sa iyong ibinahagi.
0: Yes. At ito si kaagapay natin si Jonathan Clerigo. Happy Tuesday daw. At ang kanyang sagot ay, susubok pa rin. Whatever it takes.
1: Wow.
0: Diba? That's the courage.
1: Oo, susuungin ang lahat.
0: Isunod ko na rin si Ate Jackie Lou Alcaraz. Sabi niya, prayer ang katapat ng failure. Sa Lord may katagumpayan pag isusurrender ang failure mo sa buhay. Ayun. Thank you po, Ate Jackie Lou.
1: Si Ate Gloria Espanyol naman, parang siya ang una nating susuko. Siya daw ay susuko na kapag hindi ko talaga linya o forte yung trabaho, hindi niya na daw susubukan pa. Pero naman palang explanation. Ako naman. May explanation naman pala. Oo nga naman.
0: Oo. At there's nothing ano rin, no, wrong with that.
1: Yes.
0: Diba? Na parang alam mo or alamin ang iyong limitasyon, diba? Kasi syempre, lahat tayo as a person, meron tayong mga limitations.
1: Mm-hmm.
0: At mahalaga din na inaano natin ito.
1: Ina-admit.
0: Yeah, ina-admit, nire-recognize, diba? Pero huwag tayong mag-dwell din dun sa, kumbaga, negative side.
1: Yes.
0: Diba? Huwag tayong maging complacent, kumbaga, yun. Parang may hulit. Ayun, thank you Ate Gloria. Parang
1: salamat po.
0: Ikaw ang first point. First point.
1: Uy, ano din yan ha? Nagpapakita rin yan ng katapangan.
0: Yes. Diba? So, courage na.
1: Yes.
0: I-admit. Diba? At ito si Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya, maulan na hapon. Ay, maulan daw sa kanila.
1: Uy.
0: Sabi niya, syempre, never quit. Ako po, ang dami ko ng downs. Ayan. Downs. Oh, diba? With the grace of God still standing and fighting.
1: Uy.
0: Diba? Never say never habang nabubuhay dahil hindi tayo iiwan ng Diyos. Ayan. Pa-shoutout sa aking mga anak na palaging nag-aabang na mabanggit ang kanilang mga pangalan.
1: Wow. Ayan. Salamat
0: po. Natin sila Charleston at ang kuya niyang si Andrew. And sa mga naka-duty na mga masisipag na health worker namin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Lalo na daw sa kanyang kapatid na si Jonah JP Kisinamal Parolan na umuulan or umulan umaraw ay nag-iikot pa din sa aming barangay para magbakuna. Ingat po sa pagdadrive pauwi. Ayun.
1: Hello. Salamat po.
0: Saludo po tayo, no? Umulan, umaraw, anuman ang panahon, anuman ang sitwasyon. Diba? Ganyan ang ating mga health workers. Talagang patuloy
1: yes,
0: sila.
1: Yes. Kaya, thank you po. Saludo tayo sa kanilang mga effort para tayo ay paglingkuran.
0: Yes.
1: Si Ate Guy Santos. Ay, nabasa na pa.
0: Yes.
1: Si Ate Len Dizon, syempre po, susubok ulit kasama ang Diyos. Maging si Ate Leganda, susubok ulit dahil no failure, no victory.
0: Ayun.
1: Salamat po.
0: At si Ate Sandra Bukaw de Guzman, sabi niya, siya ay team, susubok po ulit. Gayun din si Ate Aurora Estrella. Susubok daw siya ulit at isunod ko na rin since pare-pareho sila ng sagot. Susubok daw ulit si Ate Maria Arceli Locanias. Ayan, susubok pa din. Huwag mawalan ng pag-asa.
1: Yun. Salamat po. Si Ate Andrea Gabihan. Hindi pwedeng sumuko lalo't alam natin na hindi tayo iniiwan ng ating Diyos na buhay. Salamat po Ate Andrea.
0: Thank you po. Ito si Ate Victoria Dizon. Nabasa mo na ba ito?
1: Hindi pa.
0: Ayan, si Ate Victoria Dizon Ayoki. Ayan, nag-share siya ng kanyang experience. Sabi niya, parang ako twice na na-reject sa pag-apply ko sa company kasi gusto ko mag-move sa Hokkaido. Pero go pa rin ako at pray pa rin. Ayan. Pray, go. Ayun. Thank you po. Sa Ate Maribel Gonzales Oribelio, susubok ulit. Ayan. Thank you po.
1: Salamat po. Si Ate Mona Lisa Gabriel, tuloy po ang laban at huwag mawala ng pag-asa para sa tagumpay.
0: Ayun. Sino pa ba hindi nababasa? Si Ate Andrea Gabihan. Ayan, nabasa mo na. Kasi may heart na. Ito si Kuya Eduardo Casas. Siya ay team susubok ulit maging si Jasper Bautista. Sabi niya, of course, susubok ulit para malagpasan ang pagsubok na ito. But with the guidance of God, amen.
1: Amen.
0: Oh, thank you po.
1: Salamat po. Again, kagapay ang atin pong question of the day. Kapag nakaranas ng failure, ikaw ba ay susuko na o susubok ulit? Ikwento mo naman yan sa amin, kaagapay, at habang ikaw ay nag-iisip ng iyong kasagutan, ay we will take a short break po muna para sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang sangawitin, at kung ikaw naman ay team online, mapapanood ang ilang videos about FABC Ministry. Diyan ka lamang, magbabalik po ang
0: Inspiration.

0: Aspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Abcd Ferrer Tabua.
2: At ito naman si Kayla Escalante, ang ating pong QOTD. Kapag nakaranas ng failure, ikaw ba ay susuko na or susubok ulit? Mm-hmm. Sabi dito sa ating ongoing Facebook live streaming, si Ate Ruby Clet ay sumasagot na. Sabi niya, pabugso-bugso daw ang ulan. Ay, parehas po dito, Ate Ruby Clet, aaraw ulan. At sabi niya, nakakapagod maglabas ng sinampay.
1: Oo nga.
2: Oo, nakikinig daw siya mula sa Harmony Hill, South San Jose del Monte, Bulacan. At ang kanya daw merienda ay kapeng mainit sa usaw na tinapay.
1: Ayun.
2: Salamat po. Ito at na, may habol siyang kasi.
1: Ano?
2: Sabi niya, siya rin daw ay susubok pa.
1: Ayun.
2: Oo. At meron daw siyang kakampi at yun ay si Lord.
1: Yes.
2: Amen naman.
1: Amen. At ito kasi, na-excite ako eh. Nag-update si Ate Marilu. Klado, Costello, ang snack daw nila ay tinapay na bigay daw ng kapitbahay. Chiffon cake.
2: Wow!
1: Oh, panalo. At syempre meron siyang kapartner na black coffee. O, oh, diba? Swak na swak kasi diba pag ano yung cake matamis. O, oh, tas tatambalan mo ng black coffee. Uh-oh. Ay swak na swak.
2: Bagay na bagay.
1: Oo.
2: Yun, salamat po sa inyong pag-update sa amin.
1: Yes.
2: Dito sa ating YouTube live streaming, si Ate Teresa Menta. Ay, nag-good afternoon sa atin. Sa Bulacan daw ay umaraw na daw, nawa daw ay tuloy-tuloy na ang pagsikat ng araw para daw makatuyo na ng sinampay. Mm-hmm. Shoutout daw sa kanyang asawa na si Carlito Ray Menta mula
3: Hello
2: sa
3: po.
2: Balanga, Bataan. Hello mm-hmm. po.
1: Hello po. Si Ate Guy Santos nag-update na rin pala ng kanyang merienda.
2: Wow.
1: Ayan, pansit at pandesal. At mainit na kape. Ayan. At nag-comment din si Sir Rolf Anilorak. Ano kaya?
2: Sana Flores.
1: Tama. Oh, yung galing mo.
2: Carolina.
1: Parang ano ka na yung decoder. Pang decoder. Ikaw yung mag-ano. Tignan mo kung ano, basa talaga sa pangalan niya. At ano talaga ang pangalan niya. Alright, sige. Carolina Flores.
2: Yes.
1: Ito sabi niya, good afternoon daw from Antipolo City. Sabi niya, pabugso-bugso pa rin ang ulan. Aaraw, sandali at uulan. Ay, ang sarap ng kanyang merienda. Bilo-bilo!
2: Uy!
1: Panalo! At kape.
2: Alam mo, kinakrib ko yun kayo ng umaga.
1: Talaga?
2: Bilo-bilo.
1: Wala ka nakita sa labas?
2: Wala eh.
1: Hindi mo na naabutan.
2: Hindi ko na siya naabutan. Hindi na rin ako naghabol.
1: Oo. Oh, huwag tayo nag-ahabol. No hour worth.
2: Yes!
1: Pero ikaw naghugot. At ito, basahin ko na rin, update din ng ane, merienda eh, si Ate Sol Lazo. Sabi niya, ang snack po, ang snack daw niya ay spaghetti. At ang weather daw doon ay super init. Ayan, nasa Doha siya. Ayan, nasa ibang bansa si Ate Sol. Hello po sa inyo. Thank you po sa pagdaan ninyo sa aming ongoing streaming.
2: Hello po, Ate Sol. Mm-hmm. Si Ate Evelyn Picar ay may pahabol pang sagot. Sabi niya, very true. Life goes on. Stand firm. And stand firm with the Lord and His promises.
1: Mm-hmm.
2: Amen.
1: Amen. At ito, batiin natin ang iyong mommy.
2: Uy! Hello po.
1: Mommy Aleli Escalante. Hello,
2: hello
1: po sa inyo. Magandang hapon din po sa inyo. At ano po merienda
2: yun
1: nyo?
2: Yun nga, ano kaya merienda nila? Nauungusan kaya ako?
1: Hello po. At ito si Ate Maribel Azul Nara. Gandang hapon daw sa atin. doon daw sa North Fairview. Ayan pa, bugso-bugso din ang ulan. Pero umaaraw na daw ng kaunti.
2: Ayun, happy listening po sa inyo. Si Ate Maria Ellen, mula dito sa ating YouTube live streaming, by God's grace and mercy, kakayanin lahat kapag kasama natin si Lord. Kaya daw, susubok pa rin hanggang sa magtagumpay. Mm-hmm. Sa magtagumpay. Mm-hmm. Salamat.

0: Definitely agree.
1: Oo, 100%. Ito naman, si Ate Abigail Santos ay susubok ulit. Dahil para daw sa kanya, hindi naman porket nag-fail ay ibig sabihin na hindi na magaling or hindi para sa'yo yung pangarap mo. Mm. Minsan kailangan mo lang matutong gawin differently sa ginawa mo before. Mm-hmm. Failure can be painful, pero pwede rin siya maging teacher. Hindi ko naman kailangang magmadali na bumangon agad. Pwede akong umiyak, magpahinga, mag-reflect. Tapos kapag ready na ulit, susubukan ko. Kasi baka yung failure na yon hindi ending. Part lang pala siya ng process.
0: Ay, wow.
1: Diba?
0: Proseso.
1: Yes.
0: At ito si Ate Darlene Castro. Siya ay team susubok ulit. Oh, dami talagang susubok ulit na sagot. Tapos sabi niya, pero hindi naman paulit-ulit na pareho ang ginagawa. Ayun. Kung nag-fail ka, kailangan mo matuto kung saan ka nagkamali. Uy, maganda rin to i-take note, ha?
1: Yes.
0: Kasi meron nga tayo mga bagay na, alam mo yung ginagawa, tapos pareho at pareho yung outcome. Eh, kumbaga kung expecting ka ng different outcome, eh kailangan mo talagang mag-iba ng approach or ibang gawin, di ba? At maganda rin to na alahanin natin kasi syempre ang magiging kumbaga magiging outcome is paulit-ulit, 'di ba? Mm-hmm. Magiging cycle lang.
1: Yes.
0: Yan lang.
1: So, thank you, Ate Darlene. Din malaman kung alin doon 'no yung dapat baguhin.
0: Mm-hmm.
1: Ito naman si Ate Janelle Cruz. Mm-hmm. Honestly daw, gusto na niyang sumuko kapag nagfe-fail siya. Mm. Hindi ako yung taong madaling sabihin na okay lang yan, try again. Kasi may mga failure na talagang masakit. Oh. May mga pagkakataon na pinaghandaan mo, pinagdasal mo, binigay mo lahat, pero hindi pa rin nangyari. Pero eventually, natutunan kong hindi pala kailangan mawala yung pain bago ako magpatuloy. Pwede akong masaktan habang sumusubok ulit. Ang mahalaga, hindi ako magpapatalo sa isang bagay na hindi nag-work out. Mm. Eh kasi minsan naman talaga, di ba, part yung pain.
0: Oh.
1: Part yung pain sa mga process. Eh yung namang pain na yan ay ano din sa'yo, huhubog din sa'yo.
0: Oo, di ba? Kumbaga isipin mo para kang lapis. Mm-hmm. Na idinadaan sa sharpener.
1: Yes.
0: Diba? Hindi mo naman makikita yung parang, ano bang tawag dun sa pointed part na black? Yung lead? Basta yun.
1: Hindi mo siya may pansusulat.
0: Ayun, sige, yun na lang. Huwag na natin pairapin sa rin natin. Kumbaga, hindi lalabas yung pasa. Diba? Hanggat hindi ka dumadaan dun sa matulis na part ng sharpener.
1: Mm-hmm.
0: So, it sharpens us. Diba? Basically.
1: Exactly.
0: Oo, diba? Yun diba? Lang. Pero ito, galing naman kay Ate Leia Reyes. Sabi niya, honestly, minsan, gusto ko nang sumuko. O yan. Nakakapagod din kasi kapag ilang beses ka nang sumusubok. Pero kapag importante talaga sa'yo, babalik at babalik ka pa rin. Yun ang kanyang kasagutan. Ba't ka napatawa?
1: Parang ano lang, di ba may ganyan kanda, yung babalik ka rin.
0: Ano? Babalik. Ano? iba yung song na naiisip ko eh.
1: Yung kay Tagal mo mawala, babalik ka rin. Hindi ba lalo mong din na ano?
0: Oo, hindi ko talaga ano. Iba na sa isip ko, babalikan mo ko. Iba pala yun?
1: Papuling
0: song pala yun. Iba eh.
1: Iba. Okay.
0: Pero yun.
1: Oo, salamat po sa pagsagot. Ito naman si Kuya Paulo Garcia. Ay, susubok ulit. Kasi kung susuko ako agad after one failure, paano ko malalaman kung kaya ko pala? Minsan kasi isang rejection lang, feeling natin na hindi na tayo capable. Isang failed business, feeling natin hindi na tayo business-minded. Isang failed relationship, feeling natin hindi na tayo deserving ng love. Pero hindi naman dapat isang failure lang ang magde-define sa buong pagkataon natin.
0: Mm-hmm.
1: May tomorrow pa, may bagong opportunity pa at may chance pa tayong magsimula ulit. Uy, totoo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi yung mga failure natin yung period sa life natin.
0: Ano pala?
1: Ano? Ano nga tawag?
0: Comma? Semicolon?
1: Semicolon.
0: Ayun. Oh. Diba?
1: Ano nga tawag?
0: Nag-isip lang.

0: Tama, di ba? Hindi yun ang magde-define sa atin.
1: Yes.
0: At ito, isa rin magandang sagot ni Ate Mary Lim. Depende. Uy, di ba? Depende. Kung worth it pa at may natututunan ako sa experience. Susubok daw siya ulit. Pero kung paulit-ulit na at nakakasama na, baka kailangan nang tanggapin na hindi iyon para sa akin.
1: Uy,
0: ang gandang ano na, magandang indicator din yan.
1: Yes.
0: Kasi, yes, may mga bagay tayong pinapursue na gustong-gusto natin. Talaga pinipilit natin, diba? Pero kung nakikita natin na hindi na talaga siya worth it or hindi na siya nakakabuti sa'yo or kumbaga parang pinaka pwede mong ano, indicator kung inilalayo ka na nun,
1: yes,
0: sa will ng Panginoon or nais ipagawa sa'yo ng Lord, eh, yun talaga. Parang hudyat na yun na huwag mo nang ituloy. Diba? So, yun.
1: May ano din, no? May hangganan din kung hanggang kailan susubukan.
0: Oo. Oh.
1: Diba?
0: Sino pa next natin?
1: Eto si Ate Katrina Villanueva. Para daw sa kanya, susubok ulit pero after niyang i-allow yung sarili niya na mag-rest. Hindi ko kailangang magpanggap na strong agad. Failure hurts, especially kapag pinag-effortan mo talaga. So I give myself permission to be disappointed. Pero ayoko manatili doon forever. After ko mag-process ng emotions, tatanungin ko yung sarili ko. Ano yung natutunan ko? And then mag-move forward na daw siya. Hindi naman required na same version ng sarili ang babalik. Hopefully, wiser at stronger na ako this time. Ay, oo nga naman. Minsan kailangan mo ring i-process yung iyong emotion. Hindi mo lang basta siya shrug off tapos tuloy na ulit ang buhay.
0: Oh,
1: eh, talagang kailangan natin minsan upuan yung ating emotion.
0: Totoo, diba? Acknowledge natin, diba? At nakakatuwa lang din, no? Na meron siyang mga sinabi about version.
1: Yes. 2.0.
0: Oo, diba? So talaga may chance ka to update yourself. Update the software.
1: iOS.
0: Kumbaga, there's hope, diba? Na meron kang, tawag dito, there's hope na pwede kang matuto, pwede kang magbago from that experience.
1: Yes.
0: At hindi ka mananatili or hindi ka magdadwell dun sa pinagdaanan mo. May growth.
1: Yes.
0: At ito, si Kuya Aris Castrana. Siya ay team. Susubok ulit. Pero this time, kasama na daw ang panalangin. Ayun. Minsan kasi ang failure ay hindi rejection ni Lord, kundi redirection.
1: Ay, true.
0: Diba? Baka may iba siyang plano para sa atin.
1: Totoo naman.
0: Yeah. Diba?
1: Magandang ano yan, no? Magandang point of view. Na minsan naman, hindi, madalas naman talaga ay hindi ka naman pinagdadamutan ng Lord. Talagang minsan may ibang plano para sa'yo, pinoprotektahan ka. Eventually, makikita mo rin yun, tapos mapapasabi ka, buti na lang.
0: Buti na lang. Ay, buti mo. Hindi, diba? Totoo, diba? Buti na lang. Kay buti,
1: yes,
0: ng Lord. At kumbaga, may mga points sa buhay natin na, Lord, thank you po dahil hindi natupad yung pinupursu ko.
1: Yes.
0: Kasi dito nyo pala ako ilalagay. Kung saan mas nakakabuti, mas mainam, mas maganda.
1: Yes. Diba? Kasi diba, minsan kala natin mas magaling tayo kay Lord.
0: Oo nga eh. Diba pala decision tayo.
1: Hindi to, Lord. Ito Lord, ito yung gusto ko. Maganda dito Lord. Oh, kita mo. Pero, yun nga, feeling natin in control tayo.
0: Oo. Pero dapat, ano tayo, paglalapit tayo kay Lord, laging for approval. For approval po.
1: Tsaka at the end of the day, yung talagang will niya ang maganap, diba, sa ating mga buhay-buhay.
0: Yes.
1: Ito naman si Kuya Joshua Navarro. Try again because failure is not the opposite of success. Part siya ng journey towards success. Kung titignan mo yung mga taong successful ngayon, marami rin silang failed attempts na hindi natin nakikita. Ang nakikita lang natin ay yung final result. Pero behind nung mga tagumpay na yon ay countless mistakes, disappointments, and moments na gusto na nilang sumuko. Kaya kapag nag-fail ako, nire-remind ko yung sarili ko, hindi pa tapos ang story ko. Baka kailangan ko lang ng another chapter.
0: Ayun. Oo nga naman. At ito si Ate Dara Elomina, ang sagot niya, siguro hindi agad-agad. Ayun. Sabi niya, iiyak muna, magpapahinga, at tatanggapin daw yung nangyari. Tapos kapag okay na ulit, saka daw siya susubok. Ayan. Yeah. Hindi naman kailangan maging strong every time.
1: Yes, totoo.
0: Mm-mm. Acknowledge our limitations, diba? At saka maganda rin talaga kapag binibigyan mo yung sarili mo ng space to breathe. Diba? Hinga.
1: Kasi hinga na ng malalim.
0: Oo. Sa ano nga ba yung sunod? Huwag ko nakantahin. Hindi ko matandaan yung sunod na lirik. Basta huminga ng malalim.
1: Yes.
0: At ito on, sa Diyos ang iyong paningin. Sana yun. Tama yung lyrics ko.
1: Tama. Diba?
0: Oo.
1: Yes. Yun.
0: Naanin.
1: Kro-kro. Ito naman si Ate Sofia Ramos. May mga failure talaga na talagang mapapatanong ka, Lord, bakit hindi mo hinayaan na mangyari? At na-experience niya daw yon. You prayed, you prepared, you hoped, and then suddenly everything falls apart. Pero habang tumatagal, nare-realize ko na hindi lahat ng no ni Lord ay punishment. Sometimes, yun daw ay protection. Sometimes, redirection. So I don't want to force myself into something just because takot ako mag-fail. I want to pray, listen, learn, and trust God enough to know whether I should try again or move forward sa another direction.
0: Yun. Ayan. Thank you po. Si Bessie Mapanoo, sabi niya, dati kapag nag-fail ako, feeling ko hindi ako magaling. Pero ngayon, alam ko na failure doesn't define me. It tells me what I need to improve. And ganun sana maging ano natin, no? View pagdating sa mga bagay na hindi na workout or sa mga bagay na pinurso natin pero hindi natuloy.
1: Mm-mm.
0: Kasi talagang, alam mo yon, ang Lord, marami ang ginagamit na avenue eh.
1: Yes.
0: Para i-ano tayo, ibalik tayo dun sa nais niyang palakaran sa atin.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Yeah. Oo. Then eventually talaga ipapakita ng, hindi man ngayon, mm-hmm. eventually ipapakita ng Lord bakit inalaw niya
0: mm-hmm.
1: yung mga bagay na yun. And yun nga, mapapa-thank you Lord ka na lang. Buti na lang Lord, hindi ako yun nasunod.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung tayo lagi masusunod, wala.
0: Oo. Diba? Talaga mapapariwara.
1: Wow, rhyming. Diba?
0: Yes.
1: Mm-hmm. So yun, kaagapay. Sana po ay ano man yung ating mga maging choices in life, yan man ay susuko tayo or susubok ulit. At the end of the day ay laging yung will ng Lord sa buhay natin ang maganap. At sa bawat desisyon na ating gagawin ay hindi last resort ang Panginoon. Laging unang-una.
0: Mm-hmm. Amen. Totoo yan, no? At sana, no, mas mabago yung view natin when it comes to failure. Huwag natin siyang tignan as dead end. Kasi sa kamay ng Diyos, diba, maaaring ito ay detour or stepping stone
1: mm-hmm.
0: sa mas maganda niyang plano para sa mga buhay natin.
1: Mm-hmm. So yun, kaagapay, sana po ay may napulot po kayong inspirasyon sa ating naging kwentuhan ngayong Martes. At kalain mong end part na
0: grabe ang
1: ng ating programa. Yes, ganun-ganun lang yan.
0: Tapos nandiyan na yung ulan na yun. Maulan na.
1: Uy, maaga pa, 5 pa yung shift mo. Pero tayo po ay nagpapasalamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty na Daniel Peralta, maging sa ating RTV team at interns.
0: Salamat din sa ating broadcasting gear kila JB Tabo at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong pag-agapay.
1: At sa iyo, kaagapay, salamat po sa pagtutok, pakikipagkwentuhan sa amin. Ingat po kayo, kaagapay. Muli ako po si Kayla Escalante.
0: Ito naman po si Abcidi Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang

Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa DZAS info at febc.com.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, alas 4:28 ng hapon.
1: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
3: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes, 11 ng Agosto 2026. Para sa Hudyat Balita, akong iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: Hudyat Balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, kakulangan sa dokumento sa paggamit ng confidential funds ng DepEd, lumitaw sa pagsusuri ng COA. Malacanang umapela sa publiko na magtapon ng basura sa tamang lugar para hindi lumala ang baha. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Kakulangan sa dokumento sa paggamit ng confidential funds ng DepEd, lumitaw sa pagsusuri ng COA. Narito ang ulat mula kay Kael Garcia.
4: May nakitang ilang kakulangan ang Commission on Audit o COA sa paraan ng paggamit ng confidential funds ng Department of Education o DepEd para sa unang dalawang quarter ng 2023. Ito ang sinabi ni COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Celine Del Campo sa pagkapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Del Campo, naglabas ang COA noong August 8, 2024 ng Audit Observation Memorandum o AOM sa DepEd dahil sa ilang problema sa liquidation documents. Kabilang dito ang mga dokumentong walang sapat na patunay ng aktual na pagbabayad, reward payments na walang dokumentong nagpapatunay sa naging resulta ng information gathering at physical and financial plan na hindi naglalaman ng partikular na confidential activities na dapat paggamitan ng pondo. Hindi rin umano nakasaad sa ilang disbursement voucher ang partikular na panahon kung kailan isinagawa ang confidential activities. Sinabi rin ni Del Campo na ginamit ang confidential funds sa pagbili ng impormasyon kaugnay ng mga car loan scam kung saan karamihan umano ng mga biktima ay mga empleyado ng DepEd. Gayunman, sinabi ng testigo na nakapasa sa audit ang ilang liquidation documents na sinuportahan ng certification mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ani Del Campo, compliance sa joint circular ang mga certification ng AFP na ginamit bilang suporta sa reward payments. Dahil dito, naglabas ang COA ICFAO ng credit notice na nangangahulugan nakita nitong nasa ayos ang naturang liquidation. Samantala, sinuri rin sa paglilitis ang 1,180 acknowledgement receipts na isinumite ng DepEd kasama ang mga certification mula sa mga katuwang na ahensya, fully accomplished disbursement vouchers at DepEd order number 1. Napansin ng prosekusyon ang mga acknowledgement receipt ay may mga pare-parehong petsa pero magkakaibang lokasyon. Kabilang dito ang mga resibong may petsang February 25, 2023 na nakalista sa mga lugar gaya ng Masbate, Lawag, Davao City, Agusan del Norte at iba pa. Meron din mga resibong may petsang March 15, 2023 na nakalista naman sa Davao City, Tandag, Mindoro at sa iba pang lugar. Ayon kay Del Campo, ipinapakita ng nakasaad na lokasyon kung saan isinagawa ang pagbabayad. Nang tanungin ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan kung nakakita siya ng mga kaparehong sitwasyon sa ibang ahensya ng pamahalaan kung saan pareho ang petsa na acknowledgement receipts ngunit magkakaiba ang lokasyon, sumagot naman si Del Campo na wala. Samantala, sinabi ni Del Campo na si Edward Pajarda ang Special Disbursing Officer o SDO ng DepEd at siya ang dapat na responsable sa pag-disburse ng confidential funds. Binigyang diin niya na hindi maaaring ilipat ng isang accountable officer sa iba pang accountable officer ang responsibilidad sa cash advance. Sa hiwalay na usapin, sinabi rin ni Del Campo na 375 milyon na confidential funds ng UBP para sa unang tatlong quarter ng 2023 ang idineklara ng COA na disallowed. Kabilang sa mga dahilan ang 62 milyong pisong reward payments na walang sapat na dokumentong nagpapatunay sa resulta ng information gathering, 199 milyon na pambili ng supplies at medical at food assistance na hindi matiyak ang paggamit, at mga pagbili ng impormasyon na binayaran bago pa man mailabas ang cash advance. Naging batayan din ng COA ang umano'y paglipat ng cash advance mula sa UBP, Special Disbursing Officer Gina Costa, kay Raymond Lachica, ang hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group. Ayon kay Del Campo, direktang paglabag ito sa joint circular dahil hindi maaaring ipasa ng SDO ang cash advance sa iba pang accountable officer. Samantala, maaari pang iapela ng UBP ang Notice of Disallowance sa COA Commission proper sa loob ng 180 days mula nang matanggap ang naturang notice. Para sa FEBC Network News, Kael Garcia, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: House Prosecutor Isabel Zamora may hamon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ulat mula kay Wenmark Balatukan.
5: Hinamon ni House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Zamora si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangalanan ang mga sinasabi nitong prosecutors sa kasalukuyang impeachment trial na umano'y sangkot din sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Nauna nang nagpahayag ng pagkadismaya si Magalong sa umano'y mabagal na pag-usad ng investigasyon sa mga questionableng flood control projects. Ayon sa alkalde, ilan umano sa mga mambabatas na sangkot sa budget insertions ay kabilang sa mga House prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Pinalagan naman ng ilang miyembro ng prosecution team ang aligasyon na kabilang si Representative Zamora na hinamon si Magalong na ilabas ang pangalan ng mga mambabatas na tinutukoy nito at ihayag ang mga basihan ng kanyang paratang. Nilinaw ni Zamora na nananatili siyang pabor sa mga flood control program na napatunayang epektibo sa pagprotekta sa mga komunidad laban sa pagbaha. Kabilang dito ang ilang proyekto sa Marikina City at San Juan City na aniyay nakatulong sa mga residente sa gitna ng magkasunod na bagyo nitong mga nakaraang linggo. Samantala, kaugnay sa gumugulong na impeachment trial, iginiit ni Zamora na hindi makaaapekto sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte Carpio ang motion for reconsideration na inihain ng kanyang kampo kaugnay ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Duterte Carpio. Ayon kay Zamora, nananatiling hiwalay ang proseso ng COA sa impeachment proceedings kaya hindi nito maaantala o mababago ang pagbilitis sa Senado. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Ilang kernel ng armed forces sa maaaring madawit sa mga questionableng hakbangin at gastusin ng OVP at DepEd noong 2023. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
6: Posibleng madawit ang ilang colonel ng armed forces sa mga kasong kinakaharap ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay matapos isang bulat ni State Auditor Sailene May Del Campo na ipinabubaya ni Gina Acosta at Edward Fajarda, kapwa disbursing officers ng Vice Presidente, ang umano'y pamamahagi ng reward money o gantimpala sa umano'y informants ng terrorism at extremism sa bansa sa ilang opisyales ng hukbong sandatahan gamit ang intelligence at confidential funds ng Office of the Vice President at kalihim ng Department of Education. Ayon kay Del Campo, bawal na bawal ipaubaya sa iba ang pamamahagi ng mga pondong ito, liban kina Acosta at Fajarda. Wala rin anyang isinumite ang Vice Presidente ng anumang otorisasyong nagsasabing bukod sa kanyang dalawang disbursement officers, may iba pang hahawak ng pondo para sa kanyang mga hakbangin at proyektong gamit ang naturang confidential funds. Bukod pa rito, napag-alaman din sa paglilitis sa paghahain ng ebidensya at pagtatanong ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunang nagpamahagi ng reward money sa umano'y informants sa loob lamang ng isang araw sa iba't ibang lalawigan sa Pilipinas, bagay na tanging si Superman lamang anya ang posibleng makagawa. Dito lalong naging malinaw na maaaring may iba-ibang taong nagpamahagi ng confidential funds o questionable talaga kung naipamahagi nga ang mga ito dahil ang ilang acknowledgement receipts ay nagtataglay lamang ng pirma at ang iba na may puro kakaiba ang nakasaad na alias o pangalan. Babylin Katcho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naniniwala na nagsisimula na ang magandang bunga ng mga proyekto ng gobyerno kontra baha. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
7: Para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakatulong na kahit paano ang mga dredging operations sa mga ilog, estero at iba pang daluyan ng tubig para mabawasan ang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Subalit aminado din ang Pangulo na marami pa ang dapat gawin ng pamahalaan. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo matapos ang inspeksyon din sa high-value self-priming drainage trailer pumps sa Alido Bridge, Barangay Zapote, Las Piñas City. Kasunod nito, binisita ng Pangulo ang mga apektado ng bagyo at habagat na pansamantalang nakasilong sa Verdant Covered Court sa Caimito Street, Barangay Pamplona 3, Las Piñas. Sinabi ng Pangulo na naging limitado sa mahabang panahon ang dredging activities kaya bumabaw ang mga ilog at spillway na nagresulta para hindi makadaloy ng maayos ang tubig baha. Binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangan para sa kagyat na pagkumpleto sa matagal nang naantala na Las Piñas Spillway Project para bumuti ang daloy ng tubig at mabawasan ang pagbaha sa National Capital Region. Kaugnay nito, inatasan din ng Pangulo

0: Samantala, binanggit ng Pangulo na patuloy ang waste to energy program ng gobyerno na naglalayong i-convert ang nakolektang basura na maging kuryente habang tuloy-tuloy ang mga pangmatagalang proyekto kontra baha. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sa ugnay na balita, Malacañang umapela sa publiko na magtapon ng basura sa tamang lugar para hindi lumala ang baha. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
0: Lubhang ikinabigla ng Malacañang ang mistulang dagat ng basura sa bahagi ng Manila Bay Reclaimed Area sa Baclaran, Parañaque City. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na isa ang naglutangan na napakaraming basura kaya't nagbabaha dahil hindi makadaloy ng maayos ang tubig sa mga lagusan nito tuwing umuulan. Dahil dito, umapela ang palasyo sa taong bayan na tulungan ang pamahalaan para maayos ang problema. Anya, wala dapat lugar ang kapabayaan at ang pagsisisihan.
3: Dagat ng basura. Parang may lumalangoy, parang may gustong lumangoy sa dagat ng basura. Hindi ito ang nais natin. Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig, kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan, ng mga opisyal natin. Pero ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Hindi po kakayanin ang gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuyakoy lang tayo lagi.
0: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Samantala, hinimok din ng palasyo ang mga opisyal ng barangay na mas paigtingin pa ang pagbabantay laban sa mga nagtatapo ng basura sa maling lugar. Ayon kay Castro, malaki ang gampani ng mga taga-barangay para masiguro na nasusunod ang tamang waste disposal upang maiwasang mabiktima ng kasabihan na ang basurang itinapon mo ay tsak babalik sa'yo. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Senador Legarda ay sinusulong ang dagdag bayad at proteksyon para sa mga manggagawa sa panahon ng kalamidad. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho Resulta.
4: Nananawagan si Senadora Loren Legarda ng mas matibay na proteksyon para sa mga manggagawang patuloy na bumubuhay sa ekonomiya sa gitna ng kalamidad. Iginigit niya ang pangangailangan ng makatarungang pasweldo, ligtas na kondisyon sa trabaho at sapat na suporta sa dagdag na panganib at gastos na kanilang dinaranas. Ipinahayag ni Legarda ang panawagan kasunod ng paglabas ng June 2026 Labor Force Survey na nagpakitang umakyat sa 50.66 na milyon ang bilang ng mga empleyado. Pinakamalaki ang bahagi ng sektor ng serbisyo sa 62.7%, sinundan ng agrikultura sa 20% at industriya sa mahigit 17%. Tinukoy niya ang mga manggagawa sa transportasyon sa mga sektor ng pagkain, kalusugan, utilities, media, retail, construction, agriculture, education, pampublikong serbisyo at iba pang sektor na patuloy na nagtatrabaho kahit sa gitna ng matinding bagyo at abala sa transportasyon. Nauna nang inihain ni Legarda ang Senate Bill 520 o Calamity Work Compensation Act na magbibigay ng karagdagang 30% ng arawang sahod sa mga empleyadong pribado na kinakailangang mag-report on-site sa panahon ng signal number 3, 4 o 5 o katumbas ng antas ng kalamidad. Layunin nitong kilalanin ang dagdag na pasanin ng mga manggagawa gaya ng limitadong transportasyon, mas mataas na pamasahe, hirap sa pagkain at pangunahing pangangailangan at mas matinding panganib sa kaligtasan. Nilinaw ni Legarda na hindi hinihikayat ng panukala ang mga manggagawa na isugal ang kanilang buhay at hindi rin ito pinapalitan o nito pinapalitan ang hazard pay o iba pang benepisyong nakasaad sa batas. Pinahihintulutan din ng panukala ang mga

0: employer na magpatupad ng Calamity Work Contingency Plan kapalit ng kompensasyon kung aprobado ng Department of Labor and Employment at sang-ayon ang kinatawan ng mga manggagawa. Maaari itong maglaman ng mga pamamaraan tulad ng ligtas na transportasyon, pagkain, pansamantalang tirahan at mga hakbang para sa kaligtasang ng trabaho. Binigyang diin niya na ang pangangailangan ng mas matibay na proteksyon ay para sa mga informal, platform-based at self-employed workers gaya ng delivery riders, drivers, vendors at iba pang arawang kumikita na madalas ay kailangang magtrabaho sa kalsada o pampublikong lugar kahit masama ang panahon. Binanggit niya ang pagkamatay ng isang delivery rider sa Antipolo City matapos mabagsakan ng puno at poste habang nagkukubli sa lakas ng ulan bilang paalala na dapat saklawin ng proteksyon ang lahat ng uri ng manggagawa. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: 7.2 trillion 2027 National Expenditure Program, formal na tinanggap ni Speaker Faustino Boji D. III at iba pang House officials. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
3: Formal na tinanggap ni Speaker Faustino Boji D. III kay Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon ang 7.2 trillion 2027 National Expenditure Program o NEP sa ceremonial turnover sa Romualdo Sol sa House of Representatives. Sa kanyang opening statement, sinabi ni Speaker D. na malinaw ang layunin ng 2027 National Expenditure Program, ilagay ang sambay ng Filipino sa sentro ng maggasta ng pamahalaan, people-centered growth for an inclusive and resilient future. Higitan niya ito sa mga numero at halaga. Sa bawat pisong ilalaan, may pamilyang umaasa, may batang nangangarap, at may Pilipinong naghahangad ng mas magandang bukas. Binanggit ni Speaker D. ang nakaraang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang direksyon ng pamahalaan na palakasin ang seguridad at kakayahan ng bansa na tumayo sa sarili nitong mga paa habang tinitiyak na ang serbisyo ng pamahalaan ay makararating sa mga higit na nangangailangan. Ngayong nasa Kongreso na ang panukalang budget, tungkulin anya ng Kongreso na tiyakin ang layunin nito ay manatili hanggang sa huling bersyon ng General Appropriations Bill.
4: Ang mga programang ay may tunay na pakinabang at ang bawat desisyon ay may positibong epekto sa buhay ng mga Pilipino. Sa mga susunod na linggo, magiging masusi ang ating trabaho. Magtatanong tayo, makikinig tayo, at sisiguraduhin nating malinaw sa publiko ang bawat hakbang ng prosesong ito.
3: Ang tinig ni Speaker Faustino Boji D. III, aniya, ito ang hangarin ng bagong kongreso, isang kongresong bukas, nakikinig, may pananagutan, at laging inuuna ang kapakanan ng sambayanang Filipino. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Panukalang muling ipagpaliban ng barangay at SK elections sa pag-aaralan munang mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago bumuo ng pasya. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
5: Kailangan munang mabasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nilalaman ng mga panukala na nagmumungkahi na ilipat na naman sa ibang pagkakataon ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre 2026. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na pag-aaralan munang mabuti ng Pangulo ang mga rekomendasyon bago ito magdesisyon kung siya ay sang-ayon o taliwas sa plano. Tugon ito ni Castro nang matanong sa Palace Press Briefing kung bukas ba ang Pangulo sa panukalang muling ipagpaliban ang BSKE at idaos na lamang sa November 2028. Paliwanag ni Castro, hindi maaaring sumang-ayon agad o hindi ang Pangulo sa mga mungkahi nang hindi muna napag-aaralan ang detalye ng mga panukala. Una nang tiniyak ng Commission on Elections na nakahanda naman sila para sa nasabing botohan. Ayon naman kay Castro, mahalagang maunawaan ang layunin ng panukalang ipagpaliban ng BSKE at kung bakit ito kailangan. Una nang isinulong ni Senador Francis Escudero at ng iba pa na muling ipagpaliban ang BSKE na nakatakda sa November 2 para makatipid ang gobyerno ng 16 billion pesos. Sa halip na gamitin anila sa eleksyon ang nasabing pondo, inirekomenda na ilaan na lamang ito na tulong pinansyal para sa mga pinaka-apektado ng patuloy na krisis sa Middle East. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Udyat ng pag-asa.
2: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 25, Talata 28, ang taong walang pagpipigilay tulad ng lungsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway.
1: Udyat Balita.
2: At iyan ang kabuuan ng mga balitaang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes, 11 ng Agosto 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, 8 minuto bago mag-alas 5 ng hapon.
6: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
7: Real Travels.
8: Value for money.
7: Food trip.
8: Accommodation na sulit.
7: Real Travels.
8: Because adventures are the best way to learn.
9: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. This is Shira De La Peña, your travel host and buddy for today's video. And today guys, nandito pa rin tayo sa Urbis Tondo, La Union, the surfing capital talaga of the North. Kaya guys, samahan niyo ako sa aking day in the life and let's explore the things that we can do here. So yung mga activities na worth it gawin dito and yung mga sulit eats, yung mga affordable food.

So first things first, guys, syempre magbe-breakfast tayo and we are going to Silong LU. Ayan, sa Mayrada Hostel dito sa Urbistondo, La Union. Sabi nila this is one of the pinakasulit daw na breakfast spots dito sa La Union. So punta tayo doon sa Silong at tingnan natin bakit siya sulit. Tara, tara! Dito sa Silong Cafe, guys, ang mga pagkain dito actually is yung mga silog-silog. So, I think this is really a good place for breakfast. Kasi ang dami nilang mga iba't ibang silog. Pero ang sabi nila, ang bestseller daw nila dito, yung in-order talaga dito is yung kanilang bang silog. Which is only 100.

Dagat, no? Super, super nakaka-relax tong dagat dito. And we're here at Urbistondo Beach, La Union. It's really super mainit talaga, guys. And summer talaga yung vibe ngayon. Pero super saya dito ngayon sa La Union. Kasi tingnan nyo naman, guys, kahit summer, minsan may mga dagsa ng tao dito, lalo na kapag hapon. But it's early in the morning, that's why we see na wala masyadong mga tao around us. And ang maganda dito sa beach na to, here sa La Union, is that very clean yung beach nila. Not only the sand, pero yung water, guys, napakalinis ng water sa La Union. Walang mga kalat sa sand man yan o dito sa may shores. This is not your typical beach na, alam mo yon, medyo madaming mga kalat, tsaka madaming mga lumot.

0: lesson sa LU Classic. Kasi for only 600 pesos, meron ka ng 1 hour surfing lesson. Tapos meron talaga kayong makukuhang surfing instructor na very hands-on. Kaya kita nyo dito guys sa video, tinuturuan ako ng surfing instructor. First, yung mga kailangan gawin before we start surfing, yung tamang position, yung tamang placement of hands, paano tatayo sa surfboard. Kaya kahit medyo kabado ako, talagang sulit na sulit yung pag-try dito sa surfing. Kasi talaga dahil sa mga instructors dito, parang hindi ka din matatakot kasi nandito sila to guide you. And ayan guys, hindi na nila ako na-videohan nung nakapag-surf na ako, yung nakatayo na ako guys. Pero guys, after mga 10-15 minutes of surfing lessons, eto na po yung resulta. Talagang I was able to stand up and enjoy talaga surfing. Kaya yun guys, it's a must try talaga here sa La Union. Andito po tayo ngayon sa Tropical Shaka here in Urbistondo, La Union. Kasama po natin si Raymar and siya po yung isa sa mga owners nitong business na to. And they actually sell yung mga masasarap na refreshments like yung mga smoothie, lemonade, and mga fresh juices. So ayan, habang nag-order kami, interviewin muna natin po siya.
1: So we started this because nagka-pandemic tayo, natamaan tayo ng pandemic, diba? So yung pandemic nag... parang step back na okay, mag-re, ano tayo, re-entry ng dito sa place. Kumbaga parang namatay yung kabuhayan namin dahil turista yung umaasa kami sa mga turista.
0: Nawala ng turismo
1: actually in short. And then, ayun, since na nga taga dito naman kami, and then ginausap na yun ng partner ko, ng business partner ko, which is Christian na Bien. Co-surf instructor ko siya.
0: Yeah, shoutout po kay shout Sir out, Christian.
1: So, siya yung isa sa co-owner ko dito. We decided, inaya niya ako na, oh, Raymar, let's put up something na business. Kung hindi tayo sa mga lumas dito, hindi mag-boom yung place at hindi magiging sikat yung surfing kung hindi dahil sa pakikisama nila sa mga guests.
0: Wow.
1: So, isa rin yun sa overwhelming na feel ng mga tao, yung hospitality ng mga taga-Luon, lalo na yung mga local. Ay, shoutout po sa LU Classic, yung surf school namin.
0: Yes, so yun
1: po. Sa matagal na surf school.
0: Oo, thank you po for sharing your very inspiring story. So yan guys, ang mga in-order namin dito sa Tropical Shaka sa Urbistondo, La Union is their mint lemonade, yung kanilang mango smoothie, tsaka yung kanilang watermelon shake. So, if you can see naman dito guys, hindi powderized yung kanilang mga shake. Talagang fresh na fresh yung fruits. Talagang fruits talaga, mga totoong prutas yung ginagamit nila sa kanilang mga shakes. Kaya ano, sobrang perfect to for the summer kasi hindi siya artificial. Natural na natural yung kanilang mga drinks and products. So guys, yung isa sa mga in-order namin dito sa Tropical Shaka is their mint lemonade. And nagulat ako, talagang sa sobrang fresh ng kanilang mint lemonade, hina-harvest nila sa harapan ko. Nagulat ako, ayan, hina-harvest na po nila yung mint. So, totoong mint yan guys, hindi mint syrup. Talagang mint leaves talaga yung kanilang mint lemonade. Nakakatuwa. So, ito na guys.

This is the watermelon. Tingnan natin. Oh, lasang, syempre lasang pakwa, no? Watermelon kasi. Sobrang sarap, ha? Lasang-lasa mo yung katas ng totoong watermelon. Sobrang light and refreshing niya. Sarap. Itong mango, tikman din natin. Ay, masarap. Masarap yung pagkatamis ng mango. Hindi masyadong matamis. Hindi naman masyadong maasim. It's the perfect taste. Parang ano, parang fresh na fresh talaga yung mga fruits. Sobrang sarap. Tapos, itong mint lemonade. Ay, panalong. Sarap ng mint lemonade. Very refreshing. May cooling effect. Alam mo yung pag ininom mo siya, parang may aircon sa loob ng katawan mo. Parang ganun kasi may mintas lemonade. So may pagka-citrusy siya, hindi masyadong maasim. Perfect blend yung mga lasa. So ang galing, galing ng pagkakatimpla dito sa Tropical Shaka. So for me naman, overall, lahat naman ng drinks nila is a 10 out of 10. Kaya super sulit dito. Also for the price point of 130, hindi naman sama guys yung presyo. Very affordable na din for this quality. And tingnan nyo guys yung serving, oh. Ayan, napakalaki ng serving ng drinks nila. So sulit na sulit. Overall, 10 out of 10 tong Tropical Shaka. So guys,

ngayon dito sa La Union. Pag pumunta kayo dito, guys, or Bistondo, La Union, kahit tanungin nyo yung mga tricycle driver, 7-Eleven po, dyan niya po kayo dadalhin. So, pag baba niyo yung 7-Eleven, tawid lang kayo, tropical siya ka na. So, andito kami ngayon, guys, sa Flotsam and Jetsam. It's actually an artist beach hostel. So, this is really an OG place daw dito sa La Union. Like, way, way, even before the pandemic daw. Talagang kapag pupunta ka daw sa La Union,

0: FBBC Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
2: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
2: Kantahin mo kaya.
3: It goes sayawin.
2: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FBBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
4: Mapagpalang araw po sa inyong lahat, Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host Junji Marcelo. Napakagandang intro ni Brother Mario Laharca. Maraming salamat sa iyong voiceover. Ako'y natutuwa kapag yan ay narinig at pinapatugtog. Talagang nagigising ang aking diwa dahil lang sinasabi, Papuri Radio Show time. Yan, welcome po sa ating programa at syempre shoutout sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, sa 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 Douay FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. Ang ating pong musika na papatugtugin sa araw na ito ay maririnig po sa ating Papuri Music Room. Puntahan nyo lamang po ang Papuri Music .febc.ph. Muli po, papurimusic.febc.ph. At syempre available pa rin sa inyong paboritong digital music streaming platforms. Ano po ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. Basta mga papuring awitin, siguradong liliwanag at gagandang inyong maulan na araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At syempre, ano ba ang ating future album ngayon? Papuri 24. Yan po ay available sa ating streaming platforms. Kaya simulan na natin. Bahala ka na. Likang-awitin ni Pastor Sherwin Bob Diaz at inawit ni Ruben Laurente. Huminga ng malalim. Likang-awitin ni Loida Estrada at inawit ni Gian Hinolan. Sabihin mo, likang awitin ni Jenbel Herbacio at ni Jose Marlo Motita, at di ako nagkakamali, silang pareho ang magpa-perform nito. Sandigan, likang awitin ni Gerard Gudes, Carla De Los Reyes at Marcus Alcantara, at inawit ng Solution Worship. At matapos niyan, sisingi tayo ng ilang mga awitin mula sa ating catalog, Papuri at Waterwalk Records. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

Yola Natividad at Jem Kubil. Bagong awit, lingawit din ni Pastor Herbal. Yan, Pastor Herbal ang tawag ko dyan. Ito, Hernan Baluyot. Yan. At inawit ni Brother Romel at Susan Guevara, Sister Susan. Yan, bayan ko, bayan ng Panginoon. Lingawit din ni Pastor Bong Hermosa at inawit ng mga papuri singers. Sina Chedi Main, Aye Bautista, Aba Canacelli, Charmaine at Dennis Campanier, Ben Hubilia, Larry Ilagan at Maestro Arnel Dipano. Mapapansin nyo maraming mga titles dito na ating nababanggit. May ka-title, di ba? Wala nang iba, meron tayo sa Papuri 16 or Papuri 17. Purihin siya, meron tayong kanta ng Papuri 1, ano? Yung Abasta, meron tayo sa Pambatang Papuri. Bagong Awit, meron tayo sa album ng Sinag. Alam natin na ang mga title na ito ay maaaring magkahawig pero magkakaibang awitin ito. Alam nyo, all is fair in titles ng kanta. Kaya abang-abangan natin dahil maaaring hindi yun yung alam natin. Kaya pakinggan muna natin ang mga awiting ito para malaman natin na iba pala sila. Ito ay galing sa Papuri 24 album. Ito na po, pakinggan natin dito sa Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcelo.

0: on your TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I want to hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayawin.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Greetings time na po sa ating Papuri Radio Show. Ay nako, medyo mas konti ngayon ng mga bumati at nag-iwan ng Bible verses. Sana this week marami-rami para next week marami tayong mabasa. From Len Agdon Reyes. Ayan, natutuwa ako dahil consistent si Len Agdon Reyes. Romans 8:32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halipa ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya kaya niya ibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Yan. Sabi niya, sa Diyos ang papuri. Papagpalang hapon po, Maestro Junji from Palayan, Nueva Ecija. From Faustina Frankie Habla, good afternoon, Maestro Junji. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ang kanyang Bible verse, natutuwa ako meron. Psalm 34:1. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon.
4: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
5: Pabirong inihilintulad ni Lead Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa isang fantasy movie sa pag-asang hindi ito magtatagal ng hanggang 10 taon tulad ng pakikipagsapalaran ng bida sa pelikulang napanood niya kamakailan. Ayon sa prosecutor, umaasa siyang magkakaroon din ng happy ending ang paglilitis gaya ng kwento sa nasabing pelikula kung saan nagwawagi ang pangunahing tauhan laban sa kanyang mga kalaban. Samantala, nagbigay naman si Capunan ng pahayag matapos ang paglilitis at sinabing bagamat mahaba ang naging trial ngayong araw, kampante siya sa mga dokumentong ipinresinta ng prosecution sa Senate Court. Nanindigan naman si Capunan na intentional ang ginawang violation ng pangalawang pangulo sa joint circular, partikular ang nararapat na taong nag-disburse ng confidential funds. Matatanda ang sinabi ng testigo mula sa Commission on Audit na si Supervising State Auditor Shailene Del Campo na ang tanging dapat na maglabas ng naturang mga pondo ay ang Special Disbursing Officer o SDO. Pinuna at kakatuwang ikinumpara sa isang superhero ni Capuna ng SDO ng DepEd sa pamumuno ni Duterte Carpio matapos nagawa umano nitong mapuntahan ang iba't ibang mga lugar sa buong bansa sa loob lang ng isang araw. Nanindigan din si Capuna na in bad faith o may hindi magandang hangarin ng depensa sa hindi nito pagdalo sa mga itinakdang araw ng Senate Court para suriin ang kanilang mga dokumento. Gayunman, sinabi ni Attorney Lorna Capunan na mas naging maganda ang naging desisyon ng impeachment court kung saan ipepresenta na lamang ng magkabilang kampo ang kanilang mga dokumento at hahayaan ang hukuman at ang mga senator judges ang sumuri sa mga ito. Gwen Mark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
4: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
6: Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio na walang nakitang issue ang Commission on Audit sa bahagi ng confidential funds ng Department of Education na sakop ng credit notice. Ito ang sinabi ni Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ng depensa ni Vice President Sara Duterte Carpio matapos ma-highlight sa impeachment trial ang resulta ng audit ng COA sa confidential funds ng DepEd. Ayon kay Poa, matagal nang sinasabi ng kanilang kampo na may inilabas na credit notice para sa confidential funds ng DepEd at nakumpirma umano ito sa testimonya ni COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Shailene Del Campo. Dagdag pa nito na ang credit notice ay nagpapakitang walang nakitang problema ang COA sa mga liquidation na sinuri at naipakitang maayos ang naturang transaksyon sa audit. Gayunman, sinabi ni POA na maaari pa rin buksan o suriin muli ang naturang usapin kung may lilitaw na bagong material evidence alinsunod sa mga patakaran ng Commission on Audit. Dagdag pa niya, mayroong umanong 180 days ang ahensya para maghain ang petition for review o apela sa POA kaugnay ng anumang notice of disallowance. Sinabi pa ni POA na may iba pang legal na hakbang na maaaring gawin ang ahensya upang questionin o mapawalang bisa ang isang notice of disallowance na inalabas ng COA ICFAO. Maaari rin umano itong umabot sa Korte Suprema ang naturang apela depende sa magiging proseso at resulta ng mga hakbang ng COA. Para sa FEBC Network News, Kael Garcia, Senado.
4: Bantay Impeachment sa FEBC Radyo TV.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
0: On the air, 702 DCAS.
5: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Nasa huling bahagi na po ating programang Popuri Radio Show. At syempre, bago tayo magpaalam, nakaugali na natin na magtalakay na isang Bible verse na pinadala ng ating listener, isang blessed listener. This time, ang ating pipiliin ay yung pinadala ni Sister Lina Paghiligan, yung Psalm 119:105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ito ay napakagandang Bible verse at ito'y lagi nagpapaalala sa akin na talagang ang salita ng Panginoon ay liwanag sa ating mga paa para tayo makalakad ng maayos, ng malakad na may liwanag, lumakad na kasama ang ating Panginoon. Napakaganda ng image nito, lamp to my feet. Noong unang panahon, mayroong isang maliit na lamp na hawak sila or oil torch. Ano? Ito ay ginagamit nila para makapaglakad sa kadiliman. Ito ay pinapakita ang salita ng ating Panginoon, ang siyang nagbibigay ng direksyon for our immediate, yung talagang nasa vicinity natin, or day-to-day decisions rather than exposing yung future all at once. Hindi ginagawa ng ating Panginoon para lalo tayong magtiwala sa Kanya. Ang ating makikita ay yung liwanag lamang doon sa harap natin sapagkat ang nais niya ay patuloy tayong nananalig sa Kanyang liwanag. Sabi nga, a light to my path. Yung brother light that illuminates sa ibang direksyon ng ating buhay, yun ang assurance natin ng ating Panginoon ay nandyan at ito'y magpapaalala sa atin ng right moral and spiritual road na approved by our great God. Itong scriptures na ito na ating binabasa, the light, the lamp to our feet and the light to our path, talagang magandang paalala yan. Hindi natin magagawa ng isang basahan lang. Araw-araw, hanggang maaari ay tayo ay kailangan natin ng gabay na ating Panginoon. Ito ay matinding guidance sa atin. At siyempre kailangan ng tiwala ng pananampalataya na itong liwanag na ito ang siyang mag-aalalay sa atin every step of the way. Maaaring hindi natin nakikita 3 steps ahead or 2 steps ahead, 1 step ahead lang. Minsan, hindi pa natin alam kung nasa harap natin. Basta't may liwanag, tayo ay ready and able to step according to God's desire and to us guidance. Yan. Napaka-importante sa atin yung katotohanan na malaman natin na ating Panginoon siyang nagdadala ng liwanag na ito. Paano ba ito? Siyempre, it brings clarity to our minds, lalo na kapag tayo ay derecho at tuluyang nag-aaral ng Kanyang salita. Ipinapawi ang spiritual darkness, nag-expose ng mga traps, ng falsehoods at mga wrong actions. It prevents us. Napakasarap na malaman na mayroong ilaw na kapiling natin. Yan po ang buod ng Psalm 119:105. Ating pag-aralan salita ng Panginoon sapagkat ito ay importante sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, daily guidance, maaring makakatulong din tayo sa ating kapwa to help them make wise decisions, wise choices, at to avoid yung moral danger. At mahirap talagang mag-navigate sa buhay na ito, lalo na with the uncertainties of life. Ang liwanag na ating Panginoon, Your word, O Lord, is a lamp to my feet and a light to my path. Napakasarap pag-aralan salita ng ating Panginoon. And with that, nako, kailangan ko na po magpaalam sapagkat mag-aalas 6 medya na. Pero bago yan, gusto kong batiin ang dalawang taong importante sa aking buhay sa kanilang kaarawan. Ang aking my dear sister, Ate Pearl, a happy birthday to you. Bukas, yan. Bukas mismo ay kaarawan niya. And makalawa, susunod, 2 days after that, August 14, na akin namang pinakamamahal na pamangkin. Lahat po ng mga pamangkin ko ay pinakamamahal ko. Aking mahal na pamangkin na si E.L. Emmanuel, ang ganda ng pangalan niya. God is with us. Happy birthday, Emmanuel, and I miss you and I hope to see you very soon from Tito. Tito Junji at Tita Ana. Yan, binanggit ko na rin lang ang Tita Ana. Binabati ko na rin aking pinakamamahal human being in the world, in the galaxy of galaxies. My dear Anna. I love you very much and I pray for you every time as much as I can. Napakaganda po na ugali ipanalangan natin ang mahal natin sa buhay, ang lahat ng mga ating kasama at kapiling sa buhay. Pasalamat tayo sa kanila na pinadala sila ng ating Panginoon sa ating buhay. And I thank God for you, my dear Anna. I love you so much. Yan, and with that, magpapaalam na po ako muli. Maraming salamat sa inyong mga nakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, sa 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, Your Positive Choice. At syempre gusto kong pasalamatan lahat ng ating mga nakaagapay sa ating broadcast, sa Bukawi Transmitter Side, Broadtech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, at Reggie Villena. Ating engineer on duty, JV Tabua, ating scriptwriter, at co-producer, Kayla Escalante. Yan, okay. Muli po, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa ating special na programa kapag Tuesday afternoon hanggang lasa ismedya ang Papuri Radio Show. Ako po si Junji Marcelo, laging tandaan, sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin hong programa ay pwedeng masubaybayan gamit ang radyo. At isa po doon ay ang 702 DZAS. And of course, ang ating mga partner radio stations all throughout the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao. Pagbati po sa bawat isang sumusubaybay gamit ang radyo at syempre sa lahat po ng mga naka-online. Pwede po yan sa mga Facebook page ng ating radio station na pinakikinggan o kaya naman po sa FEBC Radio TV sa YouTube o kaya naman po, syempre, may streaming app din yan. Nandyan po ang FEBC PH Stream na pwede nyo pong install sa inyong cellphone. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Atin pong tinatalakay ang paglilingkod. At alam nyo po, isang napaka-importanting sangkap ng ating paglilingkod ay ang biyaya. Madalas ay nabibigyang diin natin ang biyaya pagdating po sa pagpunta sa langit, di ho ba? Napag-aralan natin nung nakalipas na episode yung sinasabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to verse 9. Ang sabi roon, "For it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." So maliwanag mula sa talata na kung human effort ang ating pagbabasihan, ay hindi po tayo papasa, hindi tayo uubra, hindi natin kayang maligtas gamit ang ating sariling kakayahan, sariling pagsisikap. Kaya nga po, ang pag-asa natin, yung sinasabi ng talata, it is by grace you have been saved through faith. It is a gift from God. So, in other words, kung ang tao ay babase sa kanyang sariling kakayahan, walang kaligtasan doon. Kung inaakala mong baka sakali, nagkakamali ho tayo. Pero may pag-asa sa kaligtasan dahil ang kaligtasan po ay nakabase hindi po sa ginawa o anumang maaaring gawin ng tao para sa Diyos, kundi sa ginawa ni Jesus para sa atin. Nagbigay po siya ng alay para sa atin upang tayo po ay maligtas. Kaya ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng ginawa ng Diyos. Pero kagaya po ng ating pinag-aaralan, yung biyaya ay hindi lamang para sa pagsisimula ng ugnayan sa Diyos or sa kaligtasan. Ito'y napakahalagang elemento rin pagdating sa ating paglilingkod. Bakit po? Tingnan niyo ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15 verse 9 to verse 10. Ang sabi ho ng talata, "For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me." So napakaganda ho ang makikita natin sa talata at kagaya ng ating napag-aralan, meron pong progression eh, no? Mula doon sa "I do not deserve." So kanyang binanggit yung kanyang kasalanan. And he was very specific. yung kanyang tinukoy po rito, he persecuted the church. Of course, yan po ay hindi lamang ang bukod-tanging kasalanan sa kanyang buhay, marami pang iba. Pero ang bottom line, napakalayo nung konsepto ng maglilingkod ka sa Diyos samantalang nag-umpisa ka na ikaw ang umuusig sa mga naglilingkod sa Diyos. Kaya sabi niya, I do not deserve. Pero from I do not deserve to I am what I am, and that is because of the grace of God. From time to time, tayo rin po ay inuusig ng ating nakaraan, tayo po ay inuusig ng ating mga kahinaan sa kasalukuyan, and talagang pag tiningnan mo ang iyong sarili, nakakadismaya eh. Bakit? Una, pag naisip mo ang kagandahan ng paglilingkod at nababaliktanawan mo ang iyong mga kasalanan sa nakaraan, para bang ang pag-iisip ay kung hindi ko na lang sana nagawa iyon, kung sana walang ganon, kung sana wala akong kasalanan before, okay sana ako. Pero dyan nga po papasok ang biyaya. Kahit naman sino sa atin, we do not deserve to do ministry. Bakit po? Lahat tayo makasalanan. Marahil may mga kasalanang lantad sa iba, may kasalanang patago. Pero ang bottom line, lahat tayo nagkasala. We do not deserve to do ministry. Kaya nga po, ang sabi ni Apostle Paul, but by the grace of God, I am what I am. At ito po ang dapat nating makita, yung biyaya ng Diyos, yan ang credential natin. Kasi sa totoo lang, paminsan po, pag tayo ay naglilingkod, hinahanapan tayo ng mga ano na yung natapos mo, naaral mo, nagawa mo, para yan ang gagamiting basihan kung bakit ka karapat-dapat magsalita o maglingkod sa isang gawain. Sa isang banda, may purpose po ang mga yan. Hindi naman yan mali. Pero ang gusto lang po nating linawin dito, yung pinaka-credential, the reason why we do ministry, is not our accomplishments, hindi po yan yung ating mga natapos, hindi po yan yung ating mga inaral, bagamat ang mga yan po ay may contribution sa ministry. Hindi po natin binabaliwala yan, mga kapatid. Pero kung wala po ang biyaya at nananatili tayo sa pagkakasala, at nananatili tayo sa pagkakasala,

dito, no? At kung hindi ka man nag-struggle ngayon, sooner or later, as you do ministry, talagang aabot ka sa point na magiging struggle mo rin to, eh. Yun bang accusations? At yung mga accusations na ito, nagiging mas masakit kasi may mga accusations na paratang. Yung bang wala kang ginawa, hindi mo ginawa, pero ibinibintang sa'yo. Di ba? Merong mga bagay na hindi mo ginawa, wala kang ginawa, pero ibinibintang sa'yo. Pero ang mabigat po rito, meron pong mga bagay na alam nating ginawa natin at yan po ay ibinabalik sa atin ng kaaway. Kaya nga dito po sa Ephesians chapter 6, verse 10 and onwards, tinatalakay po dito yung armor of God. Ano po ang nilalaman po nito? Sa verse 16, ang sabi po dyan, in addition to all of this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Yung flaming arrows po na tinutukoy dito sa verse 16, yan po yung flaming arrows of accusation. Di ba? Ibinabalik sa atin yung ating kasalanan, isinusumbat sa atin yung kamalian, at palaging sinasabi sa atin na hindi ka karapat-dapat, hindi ka dapat nandyan, alam ng tao ang iyong pagkakamali, hindi ka dapat maglingkod. Alam niyo po, especially with those who have done yung mga public sins, ibig sabihin, kitang-kita ng mga tao, may resibo, ika nga. Yung iba ho, although sabi nga pare-parehas kasalanan yan, pero pagka yung kasalanan mo was done privately, then maybe spared ka sa iba pang uri ng accusation. But of course, bottom line, alam ng Panginoon yan, di ho ba? At ang masakla po dito, yung kaaway, gagamitin lahat yan. Kaya nga ang sabi ng verse 16, take up the shield of faith. Ibig sabihin, hindi feelings ang basihan dito. Hindi ho damdamin. At alam nyo, ang atake nitong flaming arrows of the evil one, ang atake niyan, damdamin eh. Di ba? Pinaparamdam sa'yo na hindi ka pwede, hindi ka karapat-dapat. Of course, kung yan po ay pinagsisihan, tinalikuran, and kung sa ibang mga settings ay pinagdaanan mo na yung process of discipline and restoration, then okay. Marahil po ay kailangan mong i-take up yung shield of faith to protect yourself. Pero hindi pwedeng manaig yung damdamin lamang over faith. Kasi ang faith po ay nakabase sa salita ng Diyos. Yung feelings po, from time to time, nagbabago yan. And the enemy knows how to play with our feelings. Alam na alam kung paano ho tayong dadalihin sa ating mga damdamin. Kaya nga po, panghawakan natin, kagaya ni Apostle Paul, I do not deserve to be called an apostle because I persecuted the church, but I am what I am by the grace of God. Di ba? And then from that level, inakyat pa sa I worked harder than all of them. So dito po makikita natin, grace does not make us passive. Grace makes us productive. Ulitin natin. Grace does not make us passive. Grace makes us productive. Kasi ang iba po, ang malaking pagkakamali pagdating sa biyaya, yung pag-aakala, pag-iisip, na total patatawarin naman tayo, so okay lang manatili sa pagkakasala. Total may habagan Diyos, okay lang manatili sa pagkakasala. Maling kaisipan yun eh. Dahil yung ganong uri ng kaisipan, ang dinadala po sa atin noon ay para bang pinatawad ka ng Diyos para bumalik o manatili sa isang bagay na hindi karapat-dapat. Hindi po yun tama. Kailangan ma-realize natin na kaya nga tayo pinatawad para hanguin tayo dyan, bigyan tayo ng panibagong simula. Hindi para maging passive, kundi para maging productive. Kaya nga, if you connect this doon sa ating pag-aaral before, nung tinalakay natin yung John 15, if you remember, several episodes ago, tinalakay po natin yan na ang layunin ng Panginoon, gawin tayong mabunga. At ang sabi ho ng John 15, nililinisan tayo. So mula sa level na walang bunga, mamumunga, at mula sa level ng may bunga, magkakaroon ng napakaraming bunga. So kapansin-pansin

0: progression ng bunga. So we don't serve God to earn His grace. We serve God because we have received His grace. Hindi ho tayo naglilingkod para mabawi o mabayaran natin yung kanyang ginawa para sa atin. Tayo po ay naglilingkod dahil tinanggap na natin yung biyayang ito. And by the way, when we say grace, ang ibig sabihin po niyan is undeserved, unmerited, unearned favor applied to ministry. Ministry is something we do not deserve. Hindi tayo naglilingkod dahil talentado ka, magaling ka, mahusay ka. Ikaw, napakagaling mo, dami mo ng seminar na pinagdaanan. Hindi po. We don't deserve ministry. This is holy work. It is only by God's grace that we can do ministry. It remains undeserved, unearned. It is given to us because of Jesus Christ. Kaya ho, pag naglilingkod tayo, bakit mahalaga ito? Ito po yan. Sa totoo lang, ministry that is not based on grace is toxic. Ulitin natin, and this comes as a warning. Ministry that is not based on grace is toxic. Bakit? Kasi ang church magiging place for what? Expectation. Pagka po nandyan yung expectation, palaging merong irritation, palaging merong frustration. Obserbahan niyo po, tuwing kailan kayo naiirita. Hindi ba pag meron kayong inaasahan na dapat nagbago na hindi nagbago, dapat ginawa na hindi ginawa, dapat may nangyari na hindi nangyari. So, yung expectation na yan creates that irritation. Yung expectation na yan creates that frustration. Kaya nga po, imagine you are serving with people who are broken, wounded, they are hurting. So obviously, meron po dyan magbabago, babalik sa dati, merong madadapa, merong mag-uubos ka ng panahon, and nothing will happen. Ganyan po ang nature ng ministry. You invest your life on people. Totoo yan. At ang ibig sabihin po niyan is the time that you are spending with them is a time that you take away from something else. Or from someone else. Di ho ba? Yung inilalaan mong oras o panahon sa kanila ay oras na pwede naman sanang naipagkatiwala, naibigay sa iba. Yan po ang reality niyan. Kaya ko po sinasabi ito kasi after a while, pag nagbaliktanaw ka, para bang maiisip mo, tagal-tagal ko nang inilaan yung buhay ko rito, bakit naman ganito? And sometimes, sa ministry po natin, even if you're serving faithfully, sometimes, nalalagay tayo sa mga situation na hindi ganong kadali. Di ho ba? Totoo yan eh. Meron kasing mga ministry, they easily succeed. May mga ministry naman talaga, it takes a lot of years. And maybe yung lifetime natin is not even enough to see the fruits of what we do. Totoo yan. Kaya minsan po, parang pag iniisip-isip mo, no? Basta ang importante rito, alam mo, kalooban ng Diyos yung kinalalagyan mo, yung ginawa mo, ginagawa mo, at syempre, yung paglilingkod mo, yung paraan. Kailangan matiyak mo yon. Kasi kung yan ay siguradong kalooban ng Diyos, sometimes it will take many, many years, pero walang bunga eh. And then magbabalik tanaw ka, tapos magkukumpara ka ngayon. O bakit si ganito ang galing ng ministry? Bakit si ganito ganyan ang ministry? And sometimes you blame yourself. Di ho ba? You blame yourself. Sa Bible, no, pag binabasa ko yung mga character, especially when you read Hebrews 11, makikita mo ron, iba-iba eh. Nandyan ho si Noe, gumawa ng arko. According to Bible scholars, 120 years ang kanyang ginugol sa paggawa ng arko. At the same time, warning the people na merong darating na disaster. After 120 years, natapos yung arko, umulan, bumaha, sino ho ang sumama? Asawa niya, tatlong anak, Ham, Shem, Japheth, at mga asawa nila. 8 people. Imagine, 120 years. 120 years. 8 people. Kayo na ho mag-isip, ikaw ba'y ma-encourage ng ganon? 120 years, 8 people. Ham, Shem, Japheth, si Noah at ang mga asawa po nila. 8 people. And yet, isipin mo, 120 years. Was he obedient? Yes. Ginagawa niya yung arko. He was proclaiming to the people. It just so happened, it was a hard season. He was planting on hard soil. And kalooban ng Panginoon yung kanyang ginagawa. So, kung papansinin po natin, that can be very, very toxic. Di ba? Lalo na kung isipin mo, Lord, tagal nang inubos ko rito. Ba't nagkaganito na lang ang buhay ko? And sometimes, ang pinakamasaklap dyan, you hear this from other people or you hear this from yourself. Kaya nga ho, ang ibig sabihin ng biyaya, pinapaalalahanan tayo, ministry itself is a blessing. Hindi po yung fruits of ministry, but ministry itself is a blessing. Minsan naiisip natin yung fruit ng ministry is a blessing. Hindi po, ministry itself is a blessing. Kaya si Apostle Paul, pag tinignan mo, halimbawa, sample ha, sa 2 Corinthians chapter 4, ang ganda-ganda ho ng kanyang perspektibo dito, no? 2 Corinthians chapter 4, pinaliwanag po dito ni Apostle Paul ano yung kanyang paningin sa ministry. At bakit importante ito? Kasi from time to time, tayo po ay nadi-discourage, magandang reminder sa atin to. 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. And then if you read on, makikita mo lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Kinikwento ni Apostle Paul yung kanyang mga hardships, di ba? Sabi niya ron sa verse 8, we are hard-pressed on every side, but not crushed and perplexed, but not in despair, persecuted, but not abandoned, struck down, but not destroyed. So pag inunawa mo yung kanyang mga pinagsasabi rito, talagang makikita mo nakakabigat. Pero sabi nga, bunga ng habag itong ministry. Hindi natin karapat dapat tanggapin to. Pinagkatiwala sa atin to, binigay sa atin to, biyaya ito. So pag tiningnan mo ang ministry as a product of God's grace, then as you do ministry, you are thankful. Not for the results of ministry, but for the ministry itself. Hindi yung ibubunga ng ministeryo, kundi sa ministeryo mismo. Kaya nga, mapapansin mo, kinulong si Apostle Paul, binugbog. Ang daming mga paratang pinagsasabi, daming negative na karanasan, natuklaw ng ahas, nalubugan ng barko, at kung ano-ano pa. Pero sabi niya, we do not lose heart. Because we're doing something that is a blessing para sa atin. So minsan, ang totoo po, hindi naman yung pagpapalit ng ministry ang kailangan. Lalo na kung maliwanag naman na yan ang nais ng Diyos para sa'yo. Diyan ka talaga nilagay. Yun ang kailangan mong tiyakin. Kasi pag tiyak ka naman, na yan ay kalooban ng Diyos. And kung paano tiyakin, we'll give you insights some other time. Pero kung sigurado ka dyan, ang mahalaga pong maunawaan mo is that maybe it's not a change of what you do. Maybe it's a change of how you see what you do. Baka yun ang challenge para sa'yo. Hindi yung palitan yung ginagawa mo, kundi palitan yung pananaw mo sa ginagawa mo. Kasi pag hindi mo na tinitingnan na blessing ang ministry, wala eh. Ang bigat eh. Di ba? Burnout ka eh. Parang darating ka sa point na nakakapagod, nakakasawa, nakakainis. Di ba? Sayang. Ano pa, pag tiningnan mo yung paglilingkod, parang ang bigat sa kalooban, nawala na yung joy, you experience burnout. And then as you try to hit some targets, lalo ka na po frustrate and dumarating ka sa point na you feel that this is meaningless. If there is where God placed you and you're doing His will according to His way, kapatid, nais ko sabihin sa'yo, maybe hindi mo kailangan magpalit ng ministry na ginagawa. Ang kailangan mo is tingnan mo yan sa lente, through the lens of grace, at ma-realize mo that what you are doing is a blessing that you do not deserve. Pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Salamat sa ministry, Lord. So walang malaki, walang maliit na ministeryo. Lahat yan dapat ipagpasalamat. Dahil any ministry, mataas, mababa sa paningin ng tao, it's a blessing from God. We don't deserve it, but given to us by God because of His grace. Sana po naging pagpapala ang ating pag-aaral. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.

0: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
1: Ayon sa pagsasaliksik, ang mga batang nasa gulang na 14 pababa ay kinabibilangan ng mahigit 3 bahagi ng populasyon ng ating bansa. Mahigit 1,300,000 ang napapabayaan. Ang 4 milyon na nasa gulang na 5 hanggang 17 ay nahihirapan sa paggawa sa bukid, minahan, at iba pang gawain kung saan napakaliit ng kanilang kinikita. Mahigit 240,000 ang walang tirahan at mga palaboy sa lansangan ng 22 lunsod. 60,000 ang minomolestya. Ayon pa sa nasaliksik, patuloy na lumalaki ang bilang ng mga batang nasa ganitong kalagayan dahil sa patuloy na nangyayaring kahirapan sa ating bansa. Kung papansinin po natin ang katotohanan sa ulat na ito, ay makikita natin na napakataas ng naitala sa bilang ng mga batang mga manggagawa. Ang tanong ay

0: Bakit? Marahil ilan sa kanila ay bukal sa loob na gumagawa sa layuning makatulong sa pamilya. Subalit ako'y naniniwala na marami sa mga kabataang ito ang pwersahang pinagtatrabaho ng kanilang mga magulang upang kumita. Sa kaisipan ng marami ay marapat lamang na tumulong at kumitang anak sa pangangailangan ng buong tahanan. Ano ang pananaw ni Apostol Pablo tungkol dito?
1: Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 2 Korinto, kabanatang 12, talatang 13, hanggang sa kabanatang 13, talatang 14. Noong nakaraang pag-aaral ay natunghayan po natin sa 12 kabanata ng 2 Korinto ang kahangahangang karanasan ni Apostol Pablo na siya ay nakasaksi sa pamamagitan ng pangitain ng isang taong dinala sa kalangitan at nakarinig ng mga pananalita na hindi dapat banggitin ng tao. Natunghayan din po natin ang kanyang mapagpakumbabang katangian na bagamat marami siyang pwedeng ipagmayabang na kaalaman at karanasan kay Kristo, ay mas ninais niyang ipahayag ang kanyang kahinaan upang ang kalakasan ni Kristo ang siyang mapapurihan. Sapagkat nasusulat sa 1 Korinto, talatang 31 ang ganito, "Siya na nagmamapuri ay hayaan na magmapuri sa Panginoon." At sa ating pagpapatuloy ng 12 kabanata sa aklat ng 2 Korinto, ay aalamin po natin ang dalisay na pagmamalasakit ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at ang kanyang planong muling pagdalaw doon. Simulan po natin ang talatang 13 hanggang 14 na ganito po ang sinasabi. Ano ba ang kalamangan sa inyo ng ibang iglesia? Wala, liban sa pangyayaring hindi ako humingi sa inyo ng kahit ano. Ipagpatawad ninyo kung iyon ay isang pagkukulang. Ito ang 3 pagpunta ko riyan, ngunit hindi ako makabibigat sa inyo. Kayo ang kailangan ko, hindi ang ari. Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. Si Apostol Pablo ay masasabing ama sa pananampalataya ng mga taga-Korinto. Ito ay dahil si Pablo ang umakay sa kanila sa pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng mabuting balita ng kaligtasan. At gayon na lamang ang pagmamalasakit ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto na kahit na hindi siya gaanong pinagmamalasakitan ay patuloy pa rin siya sa pagmamalasakit sa kanila. Pakinggan natin ang damdamin na kanyang sinabi sa talatang 15 ng kabanatang 12 na ganito po ang sinasabi, "At ikaliligaya kong gugulin ang lahat at ihandog pati ang aking buhay para sa inyong kapakanan. Katiting lamang ba ang isusukli ninyo sa malaking pagmamahal ko sa inyo? Ni hindi rin siya naging pabigat sa mga mananampalataya, kaya sinabi niya, 'Alam ninyo, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, subalit sinasabi ng ilan na ako'y tuso at dinadaya ko lamang kayo.' Ni hindi niya hinangad ang kanilang kayamanan, kundi ang kanilang kapakanan para sa ikabubuti ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaya't ang kanyang tanong sa 17 talata ng kabanatang 12 ay ganito po ang kanyang sinabi, 'Bakit pinagsasamantalahan ko ba ang inyong kabutihan sa pamamagitan ng sinugo ko riyan? Pinakiusapan ko si Tito na pumarihan at pinasama ko sa kanya ang isang kapatid. Si Tito ba'y nagsamantala sa inyo? Hindi ba't namuhay kami ayon sa isang espiritu at iisa ang aming panuntunan?' Mapapansin po natin na hindi gumamit ng anumang panlilin lang si Pablo sa pangangaral ng salita ng Diyos, kundi ipinahayag niya ang buong katapatan. Ni hindi niya ginamit ang kanyang mga kamanggagawa upang kumuha ng anumang kapakinabangan sa mga taga-Korinto. At ito ang nais niyang ipabatid sa mga mananampalataya na ang kanilang ministeryo ay di ayon sa kanilang sariling kapakanan, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kung kaya tanong niya sa 15 talata ang ganito, 'Akala ba ninyo ipinagtatanggol ko ang aking sarili? Hindi nagsasalita ako sa harapan ng Diyos ayon sa nais ni Kristo. Mga minamahal, lahat ng ginagawa ko ay sa ikatitibay ninyo. Nangangamba akong baka pagparyan ko, may makita akong di ko gusto sa inyo at kayo naman ay may makitang di ninyo gusto sa akin. Baka ang matagpuan ko ay pag-aaway-away, pangingimbulo, pag-aalitan, pagmamaramot, pagsisiraan, pagsisitsitan at pagpapalalo at kaguluhan. Sa gagawing pagdalaw ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, nais niyang madatnan ang mga mananampalataya na tumitibay kay Kristo. Subalit nangangamba siya na baka ang madatnan niya ay mga pagtatalo at kaguluhan. Meron akong nababalita ang mga samahan o denominasyon na halos ang binibigyang pansin at pagtalunan ang mga paniniwala. Na para bang kung sino man ang magwagi sa pamamagitan ng magaling na pananalita, ang siyang kikilalanin na nagtataglay ng totoo sa mata ng tao. Walang masama sa pagpapalabas ng katotohanan kung ito'y ginagawa sa mabuting layunin upang maabot ang totoo. Ang masama lang ay kung gawin ito sa maling paraan na nagbubunga ng pagtatalo, samaan ng loob at paghihiwalay. Sa ating pagpapahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos, hindi natin kinakailangan na makipagtalo, sapagkat nasusulat sa 2 Timoteo, 2 Kabanata, talatang 24-25 ang ganito. Kaya nga, iwasan mo ang walang kabuluhang pakikipagtalo, sapagkat ito'y hahantong lamang sa awayan. Hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos. Sa halip, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay at matiyagang guro. Kung kaya't sa ating pagpapahayag at pagpapatunay ng katotohanan, gawin natin ang lahat sa diwa ng pag-ibig. Sa totoo lang, hindi lang yan ang dahilan ng pangamba sa gagawing pagdalaw niya sa kanila. Meron pa. Basahin po natin sa talatang susunod, ang talatang 21 ay ganito po ang sinabi. Nangangamba ako na pagparyan kong muli, hiyain ako ng aking Diyos sa harapan ninyo. Pag nagkagayon, itatangis ko ang karumihan, pakikiapid at kahalayang hindi pa pinagsisisihat tinatalikdan. Alam po ninyo mga kaibigan, sa kapanahunan ni Apostol Pablo, ang lugar ng Korinto ay masasabing napakasamang lugar. Ayon sa kasaysayan, ito ay kilala bilang sentro ng kaguluhan ng buong imperyo ng Roma. At dahil dito, maaaring isipin po ninyo na marahil ang mga mananampalataya sa lugar na ito ay naapektuhan ng ganitong uri ng kapaligiran. At gayon nga, kung kaya gayon na lamang ang pangamba ni Pablo para sa kanila. Magkagayon man, sinasabi po ng salita ng Diyos na ang mga mananampalataya kay Kristo ay asin at ilaw ng sanglibutan ito. Ibig pong sabihin, ang mga mananampalataya ang magsisilbing tagapagpanatili at tagapagbigay liwanag ng katotohanan. Kung gayon, ang mga mananampalataya ang dapat mang-impluhensya sa sanglibutan at hindi ang sanglibutan ang mang-iimpluhensya sa mga mananampalataya. Subalit may mga nagtatanong, kung talagang ang mga mananampalataya ang asin at ilaw ng sanglibutan, bakit mas lumalala at sumasama ang takbo ng sanglibutan ngayon? Kahit na may mga mananampalataya sa sanglibutan, nangangahulugan ba ito na walang naidudulot na mabuti ang mga mananampalataya sa sanglibutan? Isa sa kasagutan na maaari nating ibigay sa katanungang ito ay matatagpaon po natin sa 2 Timoteo, 3 Kabanata, talatang 13 na ganito po ang sinasabi. Ang masasamay lalong magpapakasama, ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang. Kung babasahin po natin mabuti ang sinasabi sa salita ng Diyos, makikita natin na ang dahilan ng patuloy na pagsama ng sanglibutan ay di dahil sa walang ginagawa ang mga mananampalataya, kundi dahil sa may mga masasamang tao na gumagawa rin ng kanilang kagustuhan. Ikalawa, huwag po nating isipin na ang ating panahon ang siyang tanging panahon o inirasyon na siyang pinakamasama sa lahat, sapagkat kung meron mang mabigat na kasalanan na nagaganap sa balat ng lupa, iyon ay sa panahon na ang tao ay nagkaisa, na ipako ang kaisa-isang anak ng Diyos doon sa bundok ng Kalbaryo. Na doon sa cross, sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Subalit huwag nating isipin na ang ganoong kabigat na kasalanan ay hindi na nagagawa ng mga tao ngayon. Hindi po gayon mga kaibigan, sapagkat kung ang kawalan ng pananampalataya at ng pagtanggi ang nag-udyok sa kanila na ipako si Jesus doon sa cross, gayon din naman ang pagmamatigas ng puso ng tao sa panawagan ng salita ng Diyos ang patuloy na nagpapako sa Panginoong Jesus sa kanilang mga puso hanggang ngayon. Ikatlo, dapat din pong maging malinaw sa ating mga mananampalataya na ang ating pananatili sa sanglibutan ay din nangangahulugan ng pagbabago ng lahat ng tao. Hindi po gayon mga kaibigan, sapagkat wika ng salita ng Diyos, hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos ayon sa 2 Tesalonika, kabanatang 3, talatang 2. Ang ating tungkulin at dapat na maging layunin sa buhay bilang asin at ilaw ng sanglibutan ay magkaroon ng isang pamumuhay na nakalulugod sa Diyos. Kung kaya sa huling talata ng 12 kabanata, sinabi po ni Apostol Pablo na isang nakalulugod na bagay na matagpuan ang mga mananampalataya na namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Iyan po mga kaibigan ang 12 kabanata ng 2 Korinto at sa ating pagpapatuloy ay matutunghayan natin ang pagnanais ni Pablo na dumalaw sa mga mananampalataya sa Korinto. Gagawin niya ito upang sila'y kaniyang maibalik at mapatibay sa kanilang pananampalataya at relasyon sa Diyos. At dito po sa 13 kabanata, matutunghayan naman natin ang katibayan at pagpapatunay ng pagkaapostol ni Pablo. Basahin po natin ang sinasabi sa unang talata. Ito ang 3 pagpunta ko riyan. Ang anumang sumbong ay kailangang patunayan ng 2 o 3 saksi. Muli niyang sinabi ang kanyang plano na makarating sa Korinto upang makita ang kanilang kalagayan sa pananampalataya. Hindi lang iyon, kundi layunin niya na ipadama ang katunayan ng kanyang pagka-apostol. At sa oras ng kanyang pagdalaw roon, ay kanyang itutuwid ang lahat ng di pagkakaunawaan. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 2 at 3 ng 13 kabanata sa aklat ng 2 Korinto ang ganito, Ngayong ako'y malayo, inuulit ko sa mga nagkasala at sa iba pang sinabi ko noong pangalawang dalaw ko, wala nang patapatawad pagdating diyan. Gagawin ko ito upang patunayan sa inyo na si Kristo ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Hindi siya mahina sa pakikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan. Ang pagtutuwid na gagawin ni Pablo ay ayon sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, ayon sa kalakasan ni Kristo na nananahan sa kanyang buhay na may kalakasan na sinabi niya sa 4 na talata. Bagamat siya ay mahina nang ipako sa cross, nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pakikipag-isa sa kanya, ako'y mahina rin ngunit nabubuhay ako ngayon sa kapangyarihan ng Diyos upang mangaral sa inyo. Totoo na ang Panginoong Hesus ay mahina sa anyong laman noong siya'y ipinako sa cross. Subalit alalahanin natin na ang Panginoong Hesus sa kanyang sarili bilang Diyos ay may kakayahan na lumaban sa oras na kanyang paghihirap. Subalit hindi niya ginawa iyon, bagkus naging masunurin sa Ama hanggang kamatayan sa cross para sa ating kaligtasan. At siya ay naluklok ngayon sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung kaya bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, hinahabilinan tayo ni Pablo. Sinabi niya sa 5 talata ang ganito, Tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Hesus maliban na lamang kung kayo'y mga itinakwil? Nais ni Pablo na tiyakin natin kung tayo nga ba ay tunay na nananampalataya kay Kristo, sapagkat ito ang susi ng pamumuhay na may katibayan sa Kanya. Nais rin niyang madama natin kung papaanong nananahan ang Panginoong Hesus sa ating buhay na may kalakasan. Dapat nating bigyan ng pagkakataon ng ating sarili na makapagsuri upang tayo ay manatiling may kamalayan sa kalagayan ng ating pagsunod kay Kristo. Maging si Pablo sa kanyang sarili, ginawa niya ito. Sinabi niya sa 6 na talata, "Umaasa akong makikita rin ninyo na hindi ako itinakwil." Nais ni Pablo na malaman ng mga taga-Korinto na siya ay kay Kristo, na siya ay nagmamalasakit sa kanilang kapakanan, na sila ay kanyang idinadalangin sa Diyos. Wika niya sa 7 talata, "Idinadalangin ko sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama, upang palabasing ako'y tama, kundi upang makagawa kayo ng mabuti kahit lumitaw na ako ay mali." Nais ni Pablo na sila ay maging mananampalataya na karapat dapat sa paningin ng Diyos at ng tao. Ano kung gayon ang dahilan kung bakit tayo dapat mamuhay ayon sa pananampalataya? Una, wika ni Pablo. Basahin po natin ang sinasabi sa 8 talata. "Pagkat hindi ko maaring kalabanin ang katotohanan, wala akong magagawa kundi tanggapin ito." Ito po ang dapat nating tandaan. Hindi po natin kayang labanan ang katotohanan, kung kaya hindi po nakukuha sa pakikipagtalo upang patunayan ang katotohanan. Merong malaking pagkakaiba sa pagpapahayag at pakikipagtalo. Sa pagpapahayag, nagsasalita ang katotohanan para sa kanyang sarili. Samantalang sa pakikipagtalo, ipinipilit mo ang iyong paniniwala, subalit ang nais ng Diyos ay ipahayag mo ang katotohanan ayon sa 2 Timoteo, Kabanatang 4, Talatang 4. Ikalawa, sapagkat ito ang bagay na ikinagagalak ng mga lingkod ng Diyos, ang kanilang paglago kay Kristo. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 9 ng 13 kabanata sa aklat ng 2 Korinto. "Ako'y nagagalak na maging mahina kung kayo naman ay lalakas, kaya idadalangin ko rin na maging ganap kayo." Iyan ang dahilan ng pananalangin ni Pablo para sa kanila, na sila ay lumago sa biyaya at pagkakatuto at pagpapakilala kay Kristo Jesus. At ang bagay ding iyan ang dahilan kung bakit siya sumulat sa kanila upang sa pamamagitan ng sulat na ito, maituro niya ang wagas na pananampalataya. Pakinggan po natin ang 10 talata. "Isinusulat ko ang mga bagay na ito habang ako'y wala pa riyan upang pagdating ko, hindi na kailangang magpakita ako ng bagsik sa paggamit ng kapangyarihang bigay sa akin ng Panginoon. Ang kapangyarihang ito'y ibinigay sa akin sa ikabubuti ninyo, hindi sa ikapapahamak." Sumulat si Apostol Pablo para patatagin sila at hindi upang panghinain ang kanilang loob. Sa mga susunod na talata, nais ni Apostol Pablo na wakasan ang kanyang sulat at sa kanyang pamamaalam, muli niyang ipinaalala sa mga mananampalataya sa Korinto ang 4 na mahalagang bagay. Basahin po natin ang 11 talata na ganito po ang sinasabi. "Hanggang dito na lamang mga kapatid, paalam na sa inyo. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan." Ang unang mahalagang bagay ay ang kanilang paglago kay Kristo. Nais ni Pablo na lumago sila sa pananampalataya. Ikalawa ay ang kanilang pagpapakatatag kay Kristo, sapagkat tinawag sila ng Diyos at hindi sila iiwan at pababayaan. Maging sino man sila sa mata ng lipunan, saan man sila naroon at anuman ang kanilang kalagayan. Ang 3 ay ang kanilang pagkakaisa ng pag-iisip. Ibig sabihin, meron silang isang kaisipan at dapat tularan, at ito ang kaisipan ni Kristo. At ang 4 ay ang kanilang pamumuhay sa kapayapaan, na ang bunga ay sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan.

0: paan. Pag-ibig at kapayapaan na dapat rin nilang ipadama sa tuwing sila'y magkikita at magkukumustahan. Sinabi ni Pablo sa talatang 12 at 13, "Magbatian kayo bilang magkakapatid. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa iglesia." Sa kahuli-hulihan, iginawad ni Pablo ang kanyang basbas para sa mga mananampalataya sa Korinto. Sa talatang 14, ganito po naman ang kanyang sinabi, "Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo." Mga kaibigan, ang pagmamalasakit ng lingkod ng Diyos na si Pablo ay gaya rin naman ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Nasukat na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating ikatutubos mula sa pagkakabilanggo sa kasalanan. Dinalaw nga tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Oo, pagdalaw na humantong sa cross ng Kalbaryo, at patuloy pa rin tayong dinadalaw ng Diyos hanggang ngayon sa pamamagitan ng kanyang pagkatok sa ating mga puso, sa pamamagitan din naman ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Pinagbuksan mo na ba si Kristo ng iyong puso? Handa siyang makipagrelasyon sa iyo, maging sino ka man. Handa siyang makisalo sa bawat pangyayari ng iyong buhay sapagkat mahal ka niya. Buksan mo ang pinto ng iyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa para sa iyo. At asahan mo na papasok siya sa buhay mo na may tunay na pagmamalasakit na nagdudulot ng kapayapaan. Pagpalain ka ng Panginoon sa minsahe ng salita ng Diyos sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, kami po ay dumudulog sa iyo. Taglay po namin ang pagpapasalamat at pagpupuri na sa tuwi-tuwi na ay nadadama namin ang presensya ng Banal na Espiritu sa aming mga pagbubulay at pag-aaral ng iyong mga salita. Kami po, Panginoon Diyos, ay patuloy mong gabayan sa aming mga pag-aaral. Pagpalain mo ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Batid mo't nalalaman ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan. Marahil sila ay nalulumbay. Sila ay may mga paghihinagpis. Nalulungkot sila dahil sa mga pangyayari sa kanilang mga buhay. Subalit ikaw, Panginoon Diyos, ang maging kaaliwan nila. O marahil sila ngayon, Panginoon Diyos, ay nasa mabuting kalagayan. Ngunit, Panginoon, huwag mong ipahintulot na sila ay makalimot sa iyo. Gayun din po, Panginoon, ang mga kaibigan at mga kapatid na marahil meron silang mga sakit at dinaramdam sa oras nito. Kung paano mo pinagaling ang mga tao noon, lumakad ang mga pilay, nakakita ang mga bulag, nakarinig ang bingi, at kahit na ang patay ay muling nabuhay, Panginoon, sa oras na ito, walang imposible sa iyo. Kaya mong gawin sapagkat ikaw ang Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Sa iyong pangalan ni dinadalangin ko po ang kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na nanlalamig, nanlulupaypay, nawawalan ng pag-asa. Panginoong Diyos, maipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal. Gayun din dinadalangin ko sa oras na ito ang aming bansa. Panginoon, nakikita mo ang kalagayan ng aming bayan ngayon po, Panginoong Diyos. Idinadalangin ko po, Panginoon, na kumilos at gumawa sa buhay ng mga nasa pamahalaan na maging tapat sila sa kanilang paglilingkod. Kami po'y umaasa at nananalig, ito ay iyong gagawin sapagkat ang lahat po ay hinihiling namin at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: If you know God, He can bring His grace to bear on your situation. And He can take broken things and mend them and make out of brokenness that which is beautiful, but only God can do that. He's the only one.
3: Join Dr. David Jeremiah for his series, Powerful Principles from Proverbs, next time on Turning Point.
4: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
5: Hi! Bakit naman ganon?
6: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
5: Wala po, Mami.
6: Nagugutom ka na ba?
5: Hindi po, busog po ako.
6: Eh, anong iniisip mo?
5: Naiinip po kasi ako, Mami.
6: Saan ka naiinip?
5: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
6: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
5: Bakit iba-iba po?
6: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
5: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
6: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
2: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig si Shepherd's Call. Dalawang aspeto ng redemption o pagtubos. Una, ang kalikasan ng pagtubos at pangalawa, ang paraan ng pagtubos. Tayo ang gumawa ng kasalanan, ngunit ang Panginoon ang gumawa ng paraan upang magkasundo tayo sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak na si Jesus. Ngayon ay pag-aaralan natin ang ikatlo at ikaapat na aspeto ng pagtubos, ang epekto at ang dapat gawin upang maranasan ang pagtubos. Narito pong muli si Brother Juram Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng The Great Blessing of Redemption.
3: Okay, so yan ang ginawa ni Jesus. Kailangan ang buhay niya. Sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Tingnan niyo, without the shedding of the blood, kung walang kamatayan na nangyari dahil sa pagbuhos ng dugo, walang kapatawaran sa mga kasalanan. Okay, so yan itong ikalawa, the means of redemption. Kinailangan ang kamatayan ni Jesus Christ. Yan lang ang paraan upang tayo ay matubos. Ikatlo, the effects of redemption. Anong epekto nitong redemption na to? Balik tayo sa verse 14. Sabi doon ni Pablo, in whom we have redemption, tapos pansinin niyo yung phrase, the forgiveness of sins. Alam niyo, mga Bible scholars, may tawag dyan sa phrase na yan, the forgiveness of sins. Yan ang tinatawag nilang a positive phrase. Etong phrase na ito, the forgiveness of sins, is an a positive phrase to the word redemption. Ano ibig sabihin ng a positive? Again, technical term na naman yon. Ibig sabihin ng a positive, ito ay salita o grupo ng mga salita na siningit, kumbaga sa isang sentence, upang ipaliwanag yung naunang noun. O ano yung noun dito? Redemption. So upang ipaliwanag, upang i-clarify, ano ba itong redemption na to? Redemption, the forgiveness of sins. O, yun yung ibig sabihin pag sinabi mong a positive. O pag sinabi mong our Lord and Master Jesus Christ. Yung Master, pareho yun dun sa Lord. Oh, o kaya, our Lord and Savior. So, yung Lord, hindi sinabing dalawang tao pinag-uusapan natin. Hindi, yung Lord, Savior din siya. Parang additional explanation. Anong klaseng Lord ito? Siya ay Panginoon at siya rin ay tagapagligtas. So, itong redemption dito, the way na sinulat ni Pablo ito, para bagang pag nung sinabi niyang redemption, parang ang kabuuan na ibig sabihin ng redemption ay forgiveness of sins. Actually, hindi. Pag sinabi mong redemption, maraming aspeto doon. Meron yung liberation, liberty, freedom from sin, liberation from the oppression and control of the devil. Kasama yun at marami pang iba na kasama dito sa redemption. Kaya lang, the way na si Pablo pinaliwanag niya, ang ginamit niya is redemption, the forgiveness of sins. Sabi nga ng isang commentator, si Albert Barnes, forgiveness is so prominent and important that the apostle has mentioned that as if it were all. Ganun na lamang kahalaga at kaimportante itong forgiveness of sins na nung binanggit ni Pablo upang ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng redemption o ibig sabihin ng pagtubos, para bagang ang tanging ibig sabihin ng pagtubos ay ang kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Yun ang gusto sabihin itong Bible commentator na to. No, bakit ganun? Eto muna, ang ibig sabihin ng forgiveness, the act of freeing from an obligation, guilt, or punishment. So palalayain mo siya, imbis na parusahan o hindi na kita parurusahan. No, sabi ng Strong's Enhanced Dictionary, ang ibig sabihin itong Greek word, forgiveness or pardon of sins, letting them go as if they had never been committed. Hindi ka napaparusahan, para bagang wala kang ginawang kasalanan. No, parang yun ang gustong sabihin. Yun ang ibig sabihin itong forgiveness. It is cancellation of guilt, remission of penalty, release from liabilities. Diba? So pag sinabing may utang ka dito sa taong ito ng 10,000, tapos sinabi ng tao, oh, sige, huwag mo nalang bayaran yun. Yun yung kasama sa idea ng forgiveness. Wala ka ng obligasyon. Kansilado na yung mga liabilities mo. Pero hindi ibig sabihin ng forgiveness, pinatawad ka na sa kasalanan mo, pwede ka nang gumawa uli ng marami pang kasalanan. Hindi yun ang ibig sabihin. Hindi ito ginamit ng Panginoon para abusuhin natin yung kanyang grasya. Ibig sabihin lang nito, na pag tayo ay pinatawad ng Panginoon, wala na tayong obligasyon para bayaran yon. Talagang, hindi tulad nung, again, idea ng Roman Catholics na ikaw ay nagkasala dito, oo, nagkumpisal ka na yung kasalanan, pero hindi pa yan tapos. Pag namatay ka, nangyari, nag-commit ka ng mortal sin dito. Hindi ka pa namatay ka agad. So, nagkumpisal ka sa pare. So, pinatawad ka. Yung mortal sin na pinatawad, pagbabayaran mo pa rin yun. Saan mo pagbabayaran? Sa purgatorio. So, magdurusa ka pa siguro doon ng 500 years. So, walang, yung idea na forgiveness na nakalagay dito, na wala ka na, meron ka lang release from liabilities, hindi nangyayari yun. Yun ang ibig sabihin ng release from liabilities. Ibig sabihin, ikaw, nagkasala ka ng mortal sin, nakapatay ka ng tao, nang rape ka, ganun, na born again ka, pinatawad ka ng Panginoon. Sabihin ng Panginoon Diyos, wala nang bayad dyan. Pag namatay ka, ano sabihin ni Lord? Today, you will be with me in paradise. Today. Hindi niya sasabihin, 1,000 years from now, saka ka palang makapasok, bayad ka muna. Hindi ganun. Yun ang ibig sabihin itong forgiveness. Kaya kung titingnan din natin itong Biblia, alam nyo, ito yung mga ideas, mga words na may connection sa forgiveness. Minsan gagamitin sa Biblia, forgiving of trespasses, Ephesians 1:7. Minsan, covering of sins, Romans 4:7. Minsan, passing over sin, Romans 3:25. Minsan, purging or washing of sin, Psalm 51:7. Minsan, being merciful toward our iniquities, Hebrews 8:12. Minsan, gagamitin na salita ng Panginoon, blotting out transgressions, Isaiah 43:25. Minsan, removing transgressions from us, Psalm 103:12. Minsan, not counting iniquity against us, Psalm 32:2. Minsan, gagamitin ng Diyos ng mga salita, He will hide His face from our sins, Psalm 51:9. Minsan, casting our sins behind the back of God, Isaiah 38:17. Minsan, ang ibig sabihin, ang term na gagamitin for forgiveness, God will crush our iniquities with His feet. No, He will tread our iniquities underfoot, sabi ng Micah 7:19. Minsan, ang ginagamit, He will cast our sins in the depth of the sea. Sabi ng Micah 7:19, You will cast all our sins into the depths of the sea. O, itsa mo ang 10 piso sa gitna ng dagat. Gitna ng dagat, ha? Yung malalim na bahagi ng dagat. Malalangoy mo pa ba yon para kunin yung nahulog na 10 piso? Hindi na. Ito yon. It will be cast into the depth of the sea. Yan ang ginawa ng Panginoon Diyos sa ating mga kasalanan. Wala nang bayad. Wala na tayong liability. Hindi na bibilangin ng Panginoon Diyos yung mga yon. Alam niyo, magandang litrato nito na nakita ko sa Biblia. Matthew 18 verses 23 up to 27, yung parable of the unforgiving servant. Ang ganda nitong litratong ito. Ano sabi rito? Well, ganito ang parable ni Jesus Christ. Sabi niya, "The kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. And since he could not pay, his master ordered him to be sold with his wife and children and all that he had, and payment to be made." Sandali muna. Ano ibig sabihin itong 10,000 talents? Alam nyo, tinignan ko ang commentary. I think ang ESV nakalagay, sabi ng footnote, one talent was a monetary unit worth about 20 years wages for a laborer. One talent. Yan ang sweldo ng isang ordinaryong manggagawa for 20 years. Eh ang sabi dito, ang utang nitong slave na ito is 10,000 talents. Kinumpute ko yon. Ginamit ko yung regular na sweldo ngayon na 500 plus pesos sa isang ordinaryong laborer. Alam niyo kung magkano utang nitong taong ito? Approximately 30 billion pesos. Ganyan ang utang nitong taong ito. Ano sabi nung hari? Sabi niya, yung pagkakautang mo, ikaw magbabayad, pati asawa mo, pati mga anak mo, lahat ng ikaw ang pagmamayari, ikulong. Kunin lahat yan. Mayari, ikulong. Kunin lahat yan. Naku, kahit siguro itong ordinaryong taong ito, bigyan mo ng

nung hari, hindi mo naman kayang bayaran yan eh. Kaya ano, sinabi niya, verse 27, and out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him the debt. Grabe, pinatawad ng 30 billion pesos. Hindi ko ma-imagine yan. 30 billion. Magpatawad ka lang ng 30,000 pesos. Ang sakit na. 30,000 utang nito. Di mo na mapatawad. Di ka na makatulog sa sama ng loob. Ito, 30 billion. Billion. Di pa ako nakakita ng 1 million na cash sa buong buhay ko. Ito pa, 30 billion. Oh, kaya galit na galit yung master, yung hari, nung itong slave na to, may nagkautang sa kanyang 100 denarii. 100 denarii lang, sabi ng ESV footnote, ang isang denarii, ang katumbas niyan, nakalimutan ko na kung saan ko na note. Basta, kinompute ko na lang eh. Pasensya na kayo ha. Kala ko nasulat ko dito. Ang katumbas ng 100 denarii, kung kinompute, nung kinompute ko base sa 500 plus na sweldo ng isang ordinaryong laborer, 50,000 pesos lang. Imagine, sabi, pinatawad kita ng 30 billion. May utang sa itong tao, 50,000 pesos lang, hindi mo pa napatawad. Now, ang idea na gusto ko ipakita sa inyo dito is, yun ang ibig sabihin ng kapatawaran ng Panginoon. Ginamit ng Panginoong Diyos na analogy na ang kapatawaran ng ating kasalanan e parang nagkautang tayo sa hari ng 30 billion pesos at ganun na lang, pinatawad na lang tayo. Eh of course, ang kasalanan natin sa Panginoong Diyos, higit pa doon. Bakit? Kasi ang parusa at ang bayad natin is we will suffer in hell for eternity. Ibig sabihin, hindi lang bilyon ang katumbas ng utang natin sa Panginoon sa kanyang isipan. Sobrang laki ng utang natin sa Panginoong Diyos. Pero pinatawad yan ng Panginoon. Ngayon, yun ang dahilan. Tingnan nyo ha, bakit natin binibigyan ng diin ito? Yun ang dahilan kung bakit, sabi ni Paul, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Yan yung binigyan niya ng diin. Marami pang aspeto ang redemption, pero ang binigyan niya ng diin na kala mo parang yun na yun, yun na lang yun, ay upang ipakita ito ang pinaka-importante. Forgiveness of sins. Aanuhin mo ang lahat ng benepisyo if you are not forgiven of your sins. Ang forgiveness of sins ang nagbubukas ng pintuan para sa lahat pa ng mga pagpapala. Sabi nga ng isa, pag hindi pinatawad ang iyong kasalanan, yan ang halimaw na naghaharang sa iba pang pagpapala ng Panginoon. Kaya kailangan matanggal yung halimaw na yan. Para matanggal yon, kailangan mo ng forgiveness of sins. O ano mangyari if you're forgiven of your sins? Sa Colossians lang ang titingnan natin, kung pagdudugtong-dugtongin natin yung mga nakalagay dito, sa Colossians chapter 1 verse 10, pwede nating sabihin, ang magiging resulta pag ikaw ay napatawad sa iyong kasalanan, you will live a life worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Colossians 1:12, pag ikaw ay napatawad sa iyong kasalanan, you will be qualified to share in the inheritance among the saints in light. Pag ikaw ay napatawad sa iyong kasalanan, Colossians 1:13, you will be delivered from the domain of darkness and transferred to the kingdom of God's beloved Son. Kita nyo, ayang kasama yung mga blessings na yan. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 13, pag ikaw ay napatawad sa iyong kasalanan, you will be made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses. No, you will receive new life. You will receive eternal life. Pag ikaw ay napatawad sa iyong kasalanan, pati ang control ng diablo nasisira. Kaya sabi ng Colossians 2:14 and 15, sabi doon, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands, this he set aside, nailing it to the cross.

So, sa pamagitan ng kanyang mga kasalanan, na-cancel lahat ng obligasyon natin. Pero dinagdag ni Paul ang verse 15. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Para bagang ang gustong sabihin ni Pablo, kasama sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan, bibihagin ng Diyos ang mga demonyong nagkokontrol sa inyo at mapapalaya na kayo roon sa kanilang kontrol. Kita nyo, kailangan mapatawad muna yung kasalanan eh. Sa Hebrews chapter 10, verses 19 to 23, hindi ko na lang babasahin, pero kasama dito, pag napatawad ang iyong kasalanan, you will be delivered from anxiety, na may connection sa kasalanan, magkakaroon ka ng malayang entrance sa presensya ng Panginoon, at marami pang iba. Sa Acts 26, 17 and 18, pag ikaw ay napatawad, ikaw rin ay mapapalaya mula sa kontrol ng Diablo at makakatanggap ka ng eternal destiny dahil bagong tao ka na, bagong nilalang ka na. Sa Romans 5, kasama sa mga blessings, pag ikaw ay napatawad, you will have peace with God, you will have free access into God's presence, you will stand in the sphere of grace, you will have the hope of manifesting the glory of God in the future, you will rejoice in sufferings, you will be showered with the love of God, you will experience the indwelling Holy Spirit, you will be saved from the wrath of God. Alam niyo, pagkatapos ko nang banggitin ito, palagay ko, hindi pa natin nakocover lahat ng mga blessings na may connection sa redemption. Bakit? Kasi sabi ni Paul sa Ephesians chapter 3, verse 8, sabi niya, "To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ." Tingnan niyo ang tawag sa mga kayamanan na bibigay sa atin ng Panginoon. It is unsearchable. Hindi mo mahahanap. Hindi mo mahuhukay. Hindi mo makukumpleto. Eto mga nakalagay sa Biblia, sa tingin ko, ano pa lang yan? Parang kalamot pa lang yan. Pang ibabaw pa lang yan. Ang dami, dami, dami pang blessings. At baka ipakita na lang ng Panginoon din sa atin yung pagdating sa langit. Pero ang una, kailangan mapatawad muna ang mga kasalanan natin. Kaya ito ang binigyan ng emphasis ni Paul. In whom we have redemption, the forgiveness of our sins. And then finally, isa na lang, the requirement of redemption. Anong requirement para matanggap mo tong pagtubos na to? Balikan natin ang verse 14. Sabi doon, in whom we have redemption. Alam nyo, hindi automatic to. Hindi dahil binayaran ni Jesus ang kasalanan ng mga tao, hindi dahil nagsakripisyo siya, hindi dahil namatay siya, eh automatic. Malaya na tayo. Natubos na ako. Namatay na si Jesus eh. Hindi yun automatic. Kompletuhin natin itong balita, itong magandang balita na to. Sabi doon, in whom we have redemption. In other words, kailangan may relasyon tayo dito kay Jesus na ito. In whom? Dapat nandun yung in whom. Are you in Him? Who do you have faith in Him? Meron kang bang repentant faith in Christ? Pag wala ka nun, wala kang forgiveness. Kaya, tinan nyo sabi ng Bible sa Acts chapter 2, verse 38, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Tinan nyo, gusto nyo mapatawad. Sabi ni Pedro dun sa libo-libo na nakinig sa kanyang preaching, sabi niya, repent of your sin and be baptized. Kailangan palang mabaptize? Hindi, kasi sa situation na to, yun yung paraan para ipakita nila sa madla na talagang willing silang mag-submit sa Panginoong Yesus. Kasi ang ibig sabihin ng paglubog sa tubig, hindi lang ito yung tism na ginagawa sa mga baby na kumuha lang ng konting tubig, tinalim sa, ginanong ka lang, sprinkling lang.
Hindi yan ang ibig sabihin. Or pouring lang, hindi. Ang baptism nun, ilulubog ka sa ilalim ng tubig. Ito ay nagpapakita na ikaw ay parang namatay na kasama ni Kristo. Sinasabi mo, hindi na ako may-ari ng kalooban ko. Hindi na ako may-ari ng gusto ko. Hindi na akong may sarili kong ambisyon, kundi your will be done, not my will. Lord, kung anong gusto mo, yun ang masusunod. Yun ang ibig sabihin ng baptism nung time na yan. Ibig sabihin ng baptism, nakikipag-isa ka kay Kristo. Siya na ang aking Panginoon. Siya na ang aking tagapagligtas. That was the way na maipakita lang. Hindi po pwedeng sabihin nung time na yon, oh, nagre-repent ako sa aking kasalanan. Oh, sige, magpabinyag ka na. Ay, ayoko magpabinyag. Okay na yun, tinanggap ko lang si Jesus. Okay na yung mag-repent. Wala nang binyag-binyag. Pwede yun. Ba't nakapako ka ba sa krus? O pag nakapako ka sa krus tulad ng magnanakaw, wala nang, hindi nakasama yung pagbinyag. Alam nga naman sabihin ni Jesus nung sinabi niya, Lord, Jesus, remember me when you enter your kingdom. Sabi ba ni Jesus, okay, you've repented from your sins, but go down and be baptized too. Hindi na. Wala na yan eh. Yung sitwasyon na yan, di kailangan water baptism eh. Pero di sila kailangan. Yun yung way na ipakita nila yon. No, pero hindi lang yon. Sa Acts 10:43, ano sabi doon? To him, all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. Pagdikitin natin yung dalawa na yon. Sabi ng Acts 2, sabi ng Acts 2:38, repent. Sabi ng Acts 10:43, believe. So, ibig sabihin nito, ito ay repentant faith. Kung gusto mong mapatawad sa iyong kasalanan, you must be in whom? In Him. Ano ibig sabihin ng in Him? Have repentant faith in Christ. If you don't have that, you will not be forgiven. Yun ang requirement. Okay, so nakita natin yung nature, nakita natin yung means, nakita natin yung isa pa, and then the requirement. Okay, so tapusin na natin ito ngayon. So, ano ngayon ang mga lessons na patututunan natin dito? Remember that redemption with forgiveness is one of the reasons why we should always be thanking God. Kaya, babalik ko na naman yung tanong na yun. Lagi ba nating pinapasalamatan ng Panginoon dahil dito? Or nagpapasalamat lang ba tayo pag kumakain lang? O pagka safe yung trip natin papunta ng isang lugar o pag tayo ay gumaling mula sa ating sakit, hindi man masama yon. Pero ulitin natin ito, itong dahilan kung bakit si Paul nagpray, dahil ito ang itsura ng a life worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Ano kasama doon? If you are always thanking the Lord, yan ang life pleasing to Him. At anong pinagpapasalamat mo sa Panginoon? That you are qualified to share in the inheritance of the saints in light. That you're transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of His dear Son, Jesus Christ. And, ano pa? That you are redeemed and forgiven of your sins. Yan ang mga bagay na dapat lagi nating pinagpapasalamat. Kung hindi natin laging pinagpapasalamat sa Panginoon Diyos sa mga bagay na, bakit? Kasi nga, ang babaw ng pangunawa natin sa mga passages na to eh. This will require meditation. Mga kaibigan, pag-isipan natin ito. Balikan natin itong turong ito. Yung mga nakaraang turo ko, balikan ninyo yun. Yung mga ibang verses na may connection dito, basahin ninyo yun, i-meditate ninyo yun, iyakan ninyo yun, sabihin nyo, Lord, ang ganda nito masyado. Lord, patawarin mo ako, hindi ako nagpapasalamat sa inyo ng lubos-lubusan. Tulungan mo ako magpasalamat sa inyo lagi dahil dito. Kasi, pag-isipan nyo to, ba't di natin pinapasalamatan ng Panginoon dahil dito? Eh, baka naman dahil hindi kayo kasama dun. Baka naman, dahil hindi pala tinubos ng Panginoon Diyos ang inyong mga kasalanan, akala nyo lang, kaya pala hindi kayo nagpapasalamat. Di ba biruin nyo na lang, kung meron kayong utang ng 30 billion pesos at pinatawad kayo ng 30 billion pesos,
Anong gagawin mo do sa taong yun na nagbayad sa iyo noon? Naku, siguro makita mo pa lang siya. Kung pwedeng halikan mo yung sapatos niya, gagawin mo, salamat, salamat talaga, naku. Sobra, sobra, sobra pa sa salamat mo. So kung tayo hindi natin pinasasalamatan ng Panginoon, baka naman hindi niya binayaran yung utang natin. May utang pa tayo sa Diyos. Kaya pag-isipan natin ito. Tingnan natin ang puso natin, suriin natin, talaga bang nanampalataya tayo kay Jesus Christ? Talaga bang sinabi natin, Lord, gusto kong matanggap ito, kaya pinagsisisihan ko ang aking makasalanan at nananampalataya ako sa iyo, tinatanggap ko lahat ng ginawa mo para sa akin. Wala nang iba, hindi ako nagtitiwala kay Mary, hindi ako nagtitiwala sa mga santo, sa mga anghel, sa mga good works ko. Wala yan lahat, Lord, kundi kayo lang at sakripisyang ginawa niyo para sa akin.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ito po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ng aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at dumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad, left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos today, Lord God, to be as one on the helping ministry. Thank you, Lord God, at alam po ninyo ang nangyayari at idinudulog po namin sa inyo ang bayang Pilipinas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
5: Heartline.
4: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
5: Heartline.
4: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
5: Heartline.
4: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
6: Magandang gabi sa iyo, kaagapay, na nakatutok pa rin dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. Welcome po sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Kumusta ka, kaagapay, ngayong Martes ng gabi? Ito po si Kayla Escalante ang makakaagapay po ninyo hanggang alas 11 ng gabi. Binabati ko na ng happy listening ang mga kaagapay nating nakatutok sa pamamagitan ng radyo. Yan ay sa 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa transistor radio, sa mga car stereo ninyo. Happy listening po sa inyong lahat. At syempre, binabati rin natin ang mga kagapay nating nakatutok via 702 DZAS mobile app. Yan po ang official mobile app ng inyong agapay ng sambayanan na maaari pong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Kaya kung wala ka pa niyan kaagapay, bisitahin na ang Google Play Store o kaya naman ng Apple App Store at i-download ang ating official mobile app para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Tayo din po ay napapanood sa Facebook and YouTube live streaming. Hanapin niyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. At huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode ngayong gabi o kaya naman ay i-tag ang inyong mga kakilala para naman sama-sama tayong matuto sa ating talakayan ngayong gabi. At of course, huwag po ninyong kalimutang i-like and i-follow ang mga social media accounts ng 702DZAS. Yan man ay sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, at maging sa ating TikTok. Para naman updated ka kagapay sa mga happenings dito po sa ating himpilan. Kaagapay muli ako po si Kayla Escalante, ang inyong makakaagapay ngayong Martes ng gabi. Eh, kumusta ka ba kaagapay ngayon? Kumusta ba ang naging araw mo? At salamat ha na pinipili mong makinig dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Marahil kayo ay nagpapahinga o nagpre-prepare na ulit ng isusuot bukas o kaya naman ay nagre-relax o nagdi-dinner. Eh, samahan nyo nga po ako hanggang alas 11 ng gabi. Happy listening po, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa ating mga kaagapay all over the world. Lalo na po yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers na lagi pong naka-tune in. Eh, kayo man po ay malayo, para lang din po kayong malapit dahil patuloy po kayong nakatutok dito sa ating himpilan. Hello po kay Mila Bolante, kay Marvy Morales, kay Ernesto Pascual, kay Euforcina Bernardino, kay Eli Chua mula po dyan sa Japan, kay Gail Cervantes, kay Effie Remitar, at kay Isabel Jugelon. Happy listening po sa inyong lahat. At binabati ko rin po ng magandang gabi ang mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite, and Laguna area, maging sa mga kaagapay natin dyan sa Carmona Christian Church. Hello po sa Rica Hermosa, Escalante de Mandal clan, maging sa Mendoza family. Happy listening po sa inyong lahat. Maya-maya nga kaagapay ay may paksa tayong pag-uusapan kasama po ang ating kaagapay na attorney. At bukod po dyan ay bibigyang linaw din po natin yung mga legal questions. Katuwang po ang ating kaagapay nga. Kaya kung kayo po ay merong mga legal concerns, legal questions, padalo nyo na po yan dito sa ating himpilan, dito sa ating programa, at ating po yung itatanong sa ating kaagapay na attorney. Samahan nyo nga po ko hanggang alas 11 ng gabi at maya-maya lamang po ay makikilala at makakasama na po natin ang ating makakaagapay ngayong gabi. Kaya dyan ka lamang kaagapay, wag ka maglilipat ng istasyon. Samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng gabi. At sa ngayon, we will take a short break po muna. Diyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
5: Heartline

0: Day Legal Edition. Samahan nyo nga po kami para po sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot po ng mga katanungang legal. Again, kaagapay kung kayo po ay may mga nais na paksa na mapag-usapan dito sa ating programa, e comment ka lang dito sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya naman ay magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page. Muli ako po si Kayla Escalante at sa pagkakataong ito ay kasama na po natin ang ating palaging kaagapay dito sa ating programa, si Attorney Lil Rondario. Magandang gabi po, Attorney Lil.
1: Hello, magandang gabi naman Sister Kayla at sa lahat natin na mga tagapakinig sa programa ito.
0: Magandang gabi po, Attorney. Maraming salamat po na kayo po ay available po ulit para makaagapay po namin dito sa Heartline. At bukod nga po sa pagsagot po sa mga katanungan ng ating mga kaagapay, eh nice din po nating kuhanin ang pagkakataong ito para po makapagbahagi ng kaalaman ukol po sa mga bagay na may usaping legal. Kaya po sa gabing ito ay ating pong pag-uusapan ang patungkol sa Republic Act number 9160. Ito nga kaagapay kilala bilang Anti-Money Laundering Act of 2001. Ito po ay patungkol sa crime ng money laundering at ito ang nagtatakda ng mga penalties para dito. Kaya mahalagang malaman ng publiko ano nga ba yung mga sakop ng batas na to at ano yung ating tungkulin tungkol dito. At yan nga ang pag-uusapan natin ngayong gabi kasama si Attorney Lil Rondario. Kaya nga po, Attorney Lil, ano po ba itong RA 9160?
1: Alright, so ang other name for this particular Republic Act ay ang ating anti-money laundering law. No? Ang batas natin laban sa krimen na tinatawag na money laundering. So, yung batas mismo natin, nagbibigay siya ng definition ano, kung ano ibig sabihin ng money laundering. Simple lamang ang definition at pagka tiningnan natin mabuti ang salitang laundering ay pumapasok sa atin yung idea ng sa Tagalog, no? Yung paglalaba. Ibig sabihin, paglilinis ng mga damit. So, ang simpleng definition ng money laundering is yung it is a crime. Ibig sabihin nun, criminal na violation ng mga batas. At ang particular acts na it consists of is yung pagbibigay ng appearance na yung pinanggalingan ng pera or property, no, ay malinis or legal when in fact and in truth ay illegal pala or unlawful ang pinanggalingan ng salapi o kaya ng property. So ganun lang ang simpleng definition ng batas nito, pero medyo malawak-lawak din ang coverage nito.
0: So basically yun po yung sakop po nito yung money laundering nga na pinagmumukhang galing sa legal yung pera pero galing pala siya sa illegal. Attorney, sino pong mga institusyon yung sakop po nitong batas na ito?
1: So merong tatlo na major classifications, no? Una yung mga bangko. No? Pangalawa yung mga tinatawag natin na institusyon na kung saan nagbibigay ng securities, no, yung mga instrumento o dokumento na kung saan ay meron siyang particular na pera involved by way of investment at in the process ay kumikita ito ng salapi. At ang pangatlo na classification is yun namang mga insurance, no, companies. May mga sub-groups yan, members ng group na yan, classification, pero ito yung three major areas, no, na covered. So, yung bangko, siyempre alam natin na ibig sabihin yung nagpapautang, nagpapahiram ng pera at ito ay may karampatang Uh,

0: considerasyon at yun ang pagbabayad ng interest, no? Or mga charges ng bangko. Pangalawa, yun namang mga nasa insurance, alam din natin na ang ibig sabihin ng mga insurance, no? Na ang isang buhay, ang pangangatawan or health or yung property ay merong karampatang kasiguruhan na binibigay ang institusyon or company in consideration din sa binabayad na konsiderasyon nito at yun ay tinatawag natin mga premium, no, na binabayad sa institusyong ito. Ang pangatlo is yung mga securities, like halimbawa may mga investments, no, na ipapasok at ito ay may karampatan din na return of investment at a particular period, no, based on the agreement of parties. Itong tinatawag natin na mga investments, no, or may securities or instruments, no, na kung saan ay nagbibigay din ito ng income or proceeds, no, sa mga nag-i-invest, no, ng kanilang pera. So to more or less picture in our mind ano yung mga areas covered, pagka it involves money or property, no, at ano yung institusyon, ano yung entity, no, na kung saan nagpapatakbo nito, ay yan ang basic, no, na mga institution na tinatawag natin na covered institutions.
1: Okay po. So banks, insurance companies, and yung mga investment companies, yan po yung mga covered institution. Ano naman po, attorney, yung mga transaction po na covered po nitong batas na ito?
0: Alright. So again, mainly, kapag pera ang involved, ay masasabi natin na yun yung pinaka-basic, no, na feature nito. And of course, yung mga properties naman, eh, may karampatan din namang halaga yon. Kaya it's either money instruments, ang tawag ng ating batas, or property. Kasi nga may halaga lahat ng mga ito. Mm-hmm. At kapag ito ay at the very least ay pumasok sa mga either sa institution or kung saan ay ito ay tinatawag nating tinatransact, no, no, may ginagawang paggamit ng pera na yon, pagtransfer ng pera na yon, pagkuha or withdraw ng pera na yon, yun ang tinatawag natin na covered transactions. So again, kapag kayo mga halaga halimbawa ng pera natin na involve is at least or over 500,000 pesos, yun ang benchmark, no? Automatic yun, papasok yun sa covered transactions. May implication yan sa batas nito, which is ang responsibility ng mga institution na covered institutions to report, no, yung transaction nito.
1: Mm-mm.
0: So, meron siyang reporting, information, at filing ng proper forms, no, containing the information. So, yun ang tinatawag natin na mga covered transactions.
1: Mm-hmm. Okay po. Sino naman po yung mga implementing agencies?
0: Of course, since pera ang pinag-uusapan, nangunguna dito ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Mm-hmm. No, siya yung government monetary central monetary institution natin na kung saan lahat ng mga bangko, financial institutions and intermediaries ay nire-regulate nito, no, may kapangyarihan siyang i-regulate, i-control or supervise yung operation ng mga bangko and the financial institutions or intermediaries na ito. So yeah, number one is the Bangko Sentral. Pangalawa is the Insurance Commission.
1: Mm.
0: No, kasi sabi natin kanina, one of the covered class of institutions is yung insurance companies or nag-engage into insurance business. So Insurance Commission is the one who is charged with regulating, no, monitoring the operations of all the insurance companies and agencies and persons or officers, no, yung tinatawag nating agents as well as brokers. So that's the second agency ng ating gobyerno na nag-implement nitong anti-money laundering law natin. Pangatlo is yung Securities and Exchange Commission or SEC. Kasi lahat ng mga korporasyon ay dapat naka-registered sa ating SEC if they want to engage in business in the Philippines. And then kapag ka-covered institution siya, then definitely under the regulation siya ng ating Securities and Exchange Commission. Kasama na dyan yung mga partnerships or sole proprietorship, sole corporations, no? Corporation sole, na lahat yan ay nakarehistro sa Securities and Exchange Commission and siya yung nagre-regulate naman ng operations ito. So those are the three major agencies of the government. At yung ang composition ng ating AMLAC or Anti-Money Laundering Council, no, that's the super body implementing the AMLA, no, ng ating bansa. Itong tatlong agencies nito ay represented, no, through their commissioners or head of agencies na ito. Sila yung the basic na nagma ko-compose, no, sila yung nag part or members ng ating Anti-Money Laundering Council. Ang head ng council nito is yung Central Bank Governor, yung pinaka-head of agency ng Central Bank ng Pilipinas.
1: Okay po. Attorney, ano po yung mga ano offense under po dito sa batas na ito?
0: Okay, so tatlo yung major classifications at yun ang mga tinatawag natin na kinds of offenses. Yung una is yung siya mismo yung nagko-commit ng money laundering, no, sa Article 4A ng ating batas. Yun yung unang classification. Siya yung tinatawag natin pinakamabigat na liability kasi siya mismo ang author ng money laundering. So that's number one. Number two is yung nagfa-facilitate. No? Ang dalawang bagay na maaring makomit ito. Facilitation by directly doing yung paggawa ng mga acts or series of acts para makomit ng author ang kanyang plano na mag-launder ng kanyang illegally obtained wealth, no? Ill-gotten wealth. So that's directly doing it, facilitating yung pag-launder ng money. Ang another way of doing the second act or way of committing the act is yung facilitating the money laundering through negligence or hindi paggawa ng obligasyon, no, na dapat ginagawa ng isang tao, like covered institution or officer siya doon, or covered transaction and he's the one in charge of entertaining yung particular transaction, meaning he's a part in it. So kapag hinayaan na makomit yung money laundering, that's what you call facilitation by omission. So kasama din yan sa second definition. At pangatlong act punishable is yung hindi pag perform ng reporting, halimbawa, no, na obligasyon ng mga covered institutions officers, no, in charge with the responsibility of submitting the reports and filing it with the AMLA, no, kapag ito ay mga covered or suspicious transactions.
1: Okay po. So again, no, Kagapay, ang una ay kung ikaw mismo yung gumagawa nung act. Pangalawa ay isa ka sa mga nagfa-facilitate. At pangatlo, may alam ka pero hindi ka nag-report. So kabilang din yon sa mga offense dito sa ating batas. Pagdating naman, attorney, sa penalties, ano po yung mga penalties na under po dito sa batas na ito?
0: So again, based on the three acts, way of committing yung acts na yon, babalik ta rin natin, no, from the lighter or the most less serious, no, na penalty. So dun sa pangatlong paraan ng pag-commit nito, it's yung failure to report or submit yung proper forms to report yung mga covered and suspicious transactions, ang penalty is from 6 months and 1 day up to 4 years. So ang tawag natin sa penal code natin, sa batas criminal, is kasama sa correctional penalty. Ang pangalawang penalty is yung mas mabigat ng konti, yung sa gitna, the one committed by facilitators, no, either by direct act or by omission or neglect, hinayaan niyang ma-commit yung money laundering. So ang penalty is from 4 years and 1 day up to 7 years. So mag-range siya from tinatawag sa penal code natin na correctional penalty maximum period up to the medium period ng ating prison mayor na penalty. Medyo mabigat-bigat. So, yun ang pangalawa. Ang pangatlo at pinakamabigat, yun ang the direct author ng money laundering, ang penalty naman niya is from 7 years and 1 day up to 12 years. Or rather to 14 years. So, yun, from the middle range ng prison mayor, magiging reclusion temporal siya sa medium period din. So, medyo mabigat na yun, no? 14 years maximum ang penalty. Ito yung three major acts, no, na pwedeng maging violation at maging subject to liability or penalty of imprisonment, no, by committing this particular criminal act of money laundering. We must bear in mind na yung money laundering na ito ay merong siyang mga kaakibay na tinatawag natin na mga predicate crimes. No? Ibig sabihin nun, kaya siya naging subject ng or naka-classify na money or laundered money base nga sa definition kanina ng ating batas is dahil ang source nito ay illegal. So, paano nagkaroon ng illegal source, no, ng pera or property? Marami tayong mga criminal acts or offenses, no, na naka-define yan sa ating penal code and special laws natin on crimes, na kung saan magfo-fall siya doon sa mga unlawful acts na siyang nagiging predicate crime, no, ng money laundering. So, ano-ano to? Of course, makikita natin yung pinaka mabigat nito na crime is halimbawa yung kidnap for ransom. No? So, medyo heinous crime yan, especially pag namatay yung biktima in the process of being kidnapped at whether nagbayad o hindi nagbayad ng ransom, napakagrabe, heinous yung crime. So, covered yun dito. And yung iba pang klase ng mga kidnapping, yung pag arbitrary detain ng isang tao, yung marami pang other crimes, no, like robbery, no, yung mga illegal gambling natin, like kweteng, masyaw. Kapag ka doon ang galing yung pera, covered din yun. Yung estafa or swindling, no, yung theft ng properties. So basically, kapag may pera involved, no, na mga offenses or crimes defined sa ating revised penal code or special laws natin, generally, ito yung magfo-fall doon sa mga unlawful activities na siyang nagiging pinanggagalingan, maaring pinanggalingan ng pera or proceeds, no, ang term na ginagamit, proceeds, no, na siyang nilalonder, no, ng isang money launderer. So, yun, kapag ganun ang mangyari, yung mga crimes na yan, pwede siyang ma-file separately. Kasi ang liability for those crimes, separate and distinct from the liability for money laundering. So, maaaring maging dalawa, tatlo, ang crimes na maaaring isampa sa isang nagla-launder ng money, no? Dahil nga, maraming possible illegal sources or activities na pinanggalingan ng proceeds na kung saan yun ang trinansact niya through the money laundering activity or system or scheme na ginagawa niya.
1: Okay po. Nako, mahalaga po talaga na malaman ito, no, ng publiko, at maraming salamat po, attorney, sa mga pagbabahagi pong iyan. Yan pa lang kaagapay, simula pa lang yan ng ating diskusyon. Muli nga po atin pong napag-usapan ng RA 9160 o yung Anti-Money Laundering Act of 2001. Kumusta kaagapay ang iyong pakikinig? Sana po ay meron kayong napupulot. I'm sure ay meron po kayo napupulot na impormasyon. Patuloy niyo pong i-share ang ating episode ngayong gabi. Patuloy po ninyong itag ang inyong mga kakilala. At sa ngayon po ay we will pause po muna for a break, mga kaagapay and attorney. Sa mga nasa radyo po, mapapakinggan po ang isang awitin, at kung team online ka, mapapanood ang ilang videos about FEBC Philippines. Sa ating pagbabalik naman ay magtutuloy-tuloy po tayo sa ating discussion, at sasagutin naman ni attorney yung mga questions from our listeners and the viewers. Kaya dyan ka lamang kaagapay, huwag kang maglilipat ng istasyon, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
2: Heartline.

0: Soul on 702 DZAM.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng Sambayna. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Kaagapay, nagpapatuloy po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin ngayon si Attorney Lil Rondario para sagutin po ang mga katanungang legal na inyo pong ipinadala sa amin. Magandang gabi po ulit, Attorney Lil.
4: Hello, good evening again, Sister Kayla.
3: Sa puntong ito, Attorney, ay sasagutin na po natin ang mga legal questions from our listeners and viewers. Una na po ay tungkol po ito sa usaping CCTV.

0: May karapatan daw po ba yung kapitan ng barangay na hindi magpapaakyat sa poste para magpa-repair ng linya ng internet provider dahil pinagbibintangan na sinisira yung CCTV ng barangay. Kasi daw po 2 weeks na pong walang internet pero hindi po magamit para sa trabaho at pag-aaral ng mga bata. Pero yun nga po, hindi po inaalaw na magpaakyat sa poste para mag-repair po ng line.
1: Okay, so medyo may a few variables na hindi natin masagot definitely, no? Kung may karapatan o wala, dahil nga una, sino ba yung may-ari ng poste, no? Na kung saan kinakabit yung linya ng internet cable provider na yan, no? So kung hindi siya yung may-ari ng poste, kailangan ng permit ng may-ari ng poste. And the permit might pass through the barangay kapag meron silang ordinansa o regulasyon patungkol sa paggamit ng mga poste, no, for peace and order purposes or reasons. So kung allowed naman or may kapahintulutan naman yung internet provider na yan to use yung mga poste, ay walang karapatan ng barangay na pigilan, no, yung pag repair whatever problem ng internet wires, no, or cable na dumadaan sa poste na yon. Kung meron talagang damage na nangyari, may recourse naman yung barangay, no? It's either singilin nila kung mapapatunayan nila na yung cause ng damage is yung nagre-repair ng cable, or kung talagang ayaw pa rin magbayad, halimbawa, at napatunayan naman na kasalanan ng nagre-repair na nasisira yung cable system or CCTV system ng barangay, ay maaaring tumulog sila sa proper forum, and yun ay yung husgado, kasi hindi naman pwede na to take the law in their own hands. Unless, of course, sabi nga natin, merong ordinansa sila based on reasonable grounds to monitor and regulate yung paggamit ng particular poste. Kung wala naman, hindi pwedeng isingle out at just because may sariling grievance yung barangay, basta na lang niyang titigilin yung presumably legitimate naman na activity, which is to fix whatever problem meron doon sa internet cable na kailangan dumaan doon sa poste na yan.
0: Okay po. Salamat po. Attorney, ito naman pong susunod nating question ay patungkol naman po sa problema po sa banggaan. Naka-motor daw po siya at papasok sana sa subdivision ng gate nila. Nang mabangga ako ng isang motorsiklo na ang nagda-drive po ay underage, 17 years old, and walang license. Nakausap ko naman yung parents at nagkaroon ng verbal agreement na papalitan daw yung nasira sa motor. Isang linggo na po yung lumipas pero wala pa rin napapalitan. Sabi nila naka-order na daw pero wala naman palang in-order. Matagal din po silang mag-respond sa message. Kaya daw po nagpa-blatter at nagkasundo na babayaran sa takdang petsa. Pero hanggang ngayon daw po ay wala pa rin pong binabayaran at ini-ignore lang po yung messages. Kaya nag-comment po ako sa post nila dahil active sila roon para lang ipaalala na nag-message ako. Ngayon daw po ay magdedemanda na po yung parents dahil cybercrime. Pero sinisiguro ko naman na ang comment ko ay simpleng pagpapaalala lang at walang halong paninira. Magtatanong lang po kung ano ang susunod kong dapat gawin kasi parang wala silang balak ayusin yung problema na apektuhan na rin ang trabaho ko kapag pumupunta ako sa barangay. Gusto ko man sana itong pabayaan na lang pero parang nasasanay ang ibang tao na hindi managot kapag nakabangga sila. So attorney, ano daw po ang pwede niyang gawin?
1: So kung hindi talaga magkayos at nagmamatigas yung nakabangga sa kanila, pwede naman silang dumulog sa husgado, no? We presume na hindi naman gaano kamahalan yung property involved at maring ito ay sa lower court, no, sa municipal or metropolitan trial court, babagsak yung jurisdiction at maring mag-fall siya doon sa tinatawag natin na small claims, no, na kung saan mabilis yung proseso, filling the blanks lang sa form doon sa office ng clerk of court at panumpan lang yun sa any administering officer in the area, mari nang may file kaagad sa court yun with the supporting documents, no? So mabilis yan. Hindi na kailangan magkaroon pa ng mga trial proceedings kasi based on the sworn statements, mga affidavits, ay maaaring na mag-decision kaagad yung korte, at pag hindi pa rin nagbayad, ay maaaring may implement yan through the tinatawag natin na writ of execution, compulsory na pagsingil ng huskado doon sa nag-commit, no, ng violation, no, ng karapatan nila at yung damages na sinisingil nila. So lahat ng iba pang gastos kung meron man, maring singilin doon sa defendant. At kung i-adjudge to ng korte, ay pwedeng ma-implement nga through the sheriff, at kung may property na maring panagot kag hindi nagbayad, ay maring i-attach or ipa-public auction yung whatever property na matats para pambayad doon sa damages perwisyon niya.
0: Okay po. Salamat po, attorney, sa pagsagot na iyan. Ito naman po ay usapang utang. May hiniram daw po na 15,000 noong emergency na ospital. Ang monthly interest niya po ay 3,000. Pumayag ako at pumirma dahil kung magtatagal pa ako sa ospital, lalo po mababaon sa utang. Nakakapagbayad naman, pero nang madelay ako ng 2 buwan dahil naghahanap ako ng trabaho, noong January, sinabi po na hindi ko nabayarang interest ay idadagdag sa kapital. Ngayon daw po ay umabot nasa 33,000 yung utang. Gusto ko sana itong bayaran, pero pakiramdam ko sobra na yung pinapatong na interest. Ano po ang maaari kong gawin? Kailangan ko pa rin po ba itong bayaran dahil pumirma ako na ganun kalaki yung interest?
1: Okay, ang general rule is kung anong napag-usapan ay ito pa rin. Pero kung sobra-sobra naman yung interest na chinacharge, ang mga husgado natin ay may kapangyarihan na i-temper ito. Meaning to say, pwedeng bawasan yung rate of interest. So far, ang pinakamataas ngayon na maaaring i-grant ng court is yung per month na interest, pag mga 2 to 3%, okay pa siya, at most 5% a month, mataas na yon. So kapag sobra-sobrang laki, like in this case, almost mga 20% per month. So, exorbitant ang term na ginagamit ng husgado natin. At pwedeng kaltasan, no, yung interest na yan para magiging less than 5% na lang per month. No? Para magiging reasonable. So, maaaring i-offer ng ating listener yung halagang yon, yung principal amount na 15 plus yung monthly interest rate maximum 5%, the best is mga 2%, no, per month. So in between that, pwede mag-negotiate sila, no, para sa cost of money, no, which is yung interest.
0: Okay po. Pero attorney, para lang po sa kalinawan po ng ating mga kaagapay, meron po bang sinasabi sa batas na legal at illegal po na pagpapautang?
1: Wala na tayong tinatawag na usury law, no? Dati criminal law 'yon. May criminal penalty at merong mga penalties, no? Under the law. Pero tinanggal na 'yon. So civil code provisions na 'yung ina-apply, no, sa interest rates. And of course, minsan sinusundan din 'yung bank rates bilang benchmark ng ating husgado. Pero hindi naman controlling yon. So, ang pinakabasihan na ngayon is the tinatawag na amin sa batas na jurisprudence, kung ano yung

0: the latest doctrine na sa isang kaso, no? Ang Supreme Court ang nag-decide niyan, so binding yan sa lahat. Kasi kung ano yung pinaka-final decision ng court on a particular case, halimbawa, at issue involved, yun ang magiging tinatawag natin na law of the case. So siya ang magiging batas na yun. May kapangyarihan na siya ang magiging batas. So kung halimbawa, sinasabi na beyond 5% a month, unlawful or hindi valid yun, void yun, so yun yung batas. So dapat below that lang yung pwedeng singilin.
1: Okay po. Thank you po, attorney. Ito naman po, another question po. Pinagtripan daw po niya kasi yung cellphone number ng kapitbahay nila. Pinost ko po ito sa isang group. Ang nangyari, marami po yung tumawag and nag-text sa kanya. Na-trace po na ako yung nag-post ng number niya. Meron daw po ba siyang magiging kaso?
0: At most na naisip ko is pwedeng unjust vexation, criminal caution. But at the very least, pwedeng damages then for that unjust fixation act, no? Or pag put into unnecessary inconvenience ng isang tao, no? Through certain acts or omissions, no? Ng isang tao. So ibig sabihin nun, merong violate na right. Kaya may karapatan sa daños per vicio. So at the very least, civil case, pwedeng sumingil ng daños per vicio sa kanya. At most, pwedeng unjust vexation. Ngayon, kung meron pang iba pang damaging na statement doon, maaaring magkaroon lang cyber libel. Pero kung wala naman, the mere fact of giving the phone lang naman, ay maaaring ang unjust vexation lang, yung criminal offense, which is one of the lightest na offenses, but nonetheless, it's still a criminal offense na hindi gustuhin ng isang mamamayan na magkaroon siya ng criminal record, no? Kahit ito ay isang light offense lang.
1: Okay po. Kaya magandang reminder po, no, sa ating mga kaagapay. Nakakatawa man siyang pakinggan, pero yung mga ganitong gawain ay maganda, no, kaagapay, na ma-remind tayo na hindi siya basta-basta biruan lang. Kaya maging mindful tayo sa ating actions. Another question po, attorney, pwede daw po bang ilipat sa pangalan niya yung land title na bigay ng mga magulang ko kahit hindi po ako pumunta sa mismong province kung saan po ito naka-register? Basta raw po magbabayad lang siya ng tax and transfer fee.
0: Okay. Dapat linawin natin ang salitang bigay ng magulang ko. Para magiging legal basis for transfer ng title, ang pagbibigay ay dapat nakalagay siya sa isang deed of donation. Ibig sabihin yon, notaryado yon sa notaryo publiko. At nakalagay doon yung act ng pagbibigay at yung reason nito. Meaning to say, kapag donation, it's an act of liberality. So, because of magandang loob ng magulang, binibigay niya by way of a donation sa kanyang anak itong particular lote, no, na may description na ganito, lot number, titulo number, ganito. So pag nasa dokumento yan at titulado yan, so tama naman ang sabi ng ating listener na kahit wala siya doon, pwede nang i-process yun. Basta mabayaran lang yung mga donor's tax, transfer fees, no, na binabayad sa BIR at saka sa ating treasurer's office ng LGU, kung saan matatagpuan yung property. And then after ng mga proseso yon, mag-i-issue yung BIR ng certification authorizing registration para magiging authority yon sa ating register of deeds para isalin sa pangalan ng ating listener ang titulo ng property mula sa kanyang magulang. So, ganun ang magiging proseso.
1: Salamat po, attorney. Ito naman po ay usapang utang po ulit. Pinahiram daw po niya ng halos 380,000 at isang taon na daw po iyon. Paulit-ulit lang siya nagbibigay ng dahilan tungkol sa mga problema niya. Maawain kasi ako at kaibigan ko siya kaya naiintindihan ko ang sitwasyon. Pero ngayon po kailangan ko ang pera kahit kaunti lang dahil nagkaroon kami ng emergency at ayaw niya itong ibalik. Sabi niya binigay ko na lang daw iyon dahil hindi naman daw ako naniningil kaya hindi na siya magbabayad. Ano po ba ang dapat kong ikaso dito dahil sumasobra na daw po?
0: Okay, so since malaki ang halaga ng amount nito, ang general rule is dapat may kasulatan, no, sa pagbibigay ng pera nito. Ngunit kung meron namang independent document na kung saan makikita yung acknowledgement na talagang may binigay na pera at natanggap ito ng kanyang kaibigan, ay maaari namang i-pursue yung pag-collect, no, ng perang ito. Yun ang maaaring i-file na kaso, no, civil case for a sum of money, no. So pwedeng i-file yon sa korte na may jurisdiction. Normally it's the municipal or metropolitan trial court kung saan siya nakatira, no, or any of the parties, no, na nakatira. So pwede pa niyang habulin yan, pero yun na nga, siguro magsimula muna siya sa demand letter giving a certain number of days to pay, otherwise yun na nga, magfa-file siya sa court ng kasong ito. But remember, kapag they live in the same barangay halimbawa, kailangan dumulog muna sila sa barangay, no, bago sila siya dumulog sa husgado para ma-comply yung referral for barangay conciliation, which is a requirement para dumulog sa husgado ang isang complainant.
1: Opo. Pero attorney, kapag po magkaibang lugar, kailangan pa rin pong barangay level po muna?
0: Kung magkaiba naman, hindi naman kailangan. So, ang ano lang doon, exemption, kapag halimbawa, magka-ibang barangay sila pero magkadikit yung barangay, dapat dumulog sila doon sa either, no, sa barangay ng dalawang partido.
1: Okay po. Okay po. Salamat po, attorney. Ito po, another question. Usapang utang pa rin po. Almost 1 month na daw po mula nang magreklamo siya sa barangay dahil may utang po sa kanya na nagkakahalaga ng 30,000. Ang huli po naming napagkasunduan ay magbabayad sila sa katapusan ng July. Pero nang puntahan sila ng barangay sa bahay nila ay wala daw pong lumalabas. Ano po ang maaari kong gawing aksyon para makuha ang perang inutang nila?
0: Okay, so pwede siyang humingi ng certification to file action. Doon sa barangay, para using that, pwede na niyang i-file yung kaso sa husgado, doon sa municipal or metropolitan trial court na siyang may jurisdiction sa halaga, no, na kanyang kiniklaim.
1: Okay po. So, meron naman na pong step 1, no, yung barangay, kaya hingi na lang po ng certificate. Another question po ay Staffa case naman daw po ito. Ilang beses daw po ba yung hearing? Hindi po nakatanggap ng subpoena para sa hearing ang respondent. Nalaman lang po niya nang mag-follow up siya sa prosecutor's office na nagkaroon na pala ng hearing noong April 14 at resolution na. Nagsubmit po ang respondent ng motion to reopen. Matagal po ba bago lumabas ang resolution? Ilang buwan po kaya ang inaabot?
0: Meron namang period sa prosecutor's office, no, to resolve it, except na kung sa tingin ng prosecutor, investigating prosecutor, ay nangangailangan pa siya ng additional period of time, pwede siya mag-request sa kanyang higher officer, no, yung city provincial or city prosecutor na superior niya for additional time. But normally, within at most 3 months, dapat meron ng resolution, no? Doon sa kanyang motion. But it can even be earlier than that kapag depende sa nature, complexity ng kanyang kaso at saka ebidensya na pinipresent, no? Sa husgado.
1: Okay po. Salamat po, attorney. Ito naman po ay usapan po tungkol sa lupa. Pwede raw po bang magpagawa ng bakod ang isang caretaker lang ng lupa? May karapatan din po ba siyang magpa-renta ng lupang iyon? Ang mga gustong umupa sa lupa ang nagpapasimuno na maglagay daw po ng bakod at isara yung mga right of way.
0: Alright, so the, basically yung caretaker, kung ano yung pinaka-mandate niya sa may-ari mismo ng property, yun dapat ang extent ng kanyang karapatan, no? So, kung nung nagbabakod siya, we presume na meron siyang authority from the owner to do it. Otherwise, kung wala, maaari siyang sitahin ng owner. At it's the owner who can do that, no? Kasi nga, ang karapatan ng may-ari ng lupa ay saklaw yung lahat ng paggamit, pag-benefit, pag-dispose ng kanyang property. Kasama na doon yung karapatan ng magpabakod o hindi magpabakod. So, ang extent ng karapatan ng caretaker is so much as allowed, no, ng kanyang boss or ng may-ari ng lupa.
1: Okay po. Salamat po, attorney. Ito po ang ating last question. Ito naman po, siya po yung merong utang. May pinautang daw po sa kanya yung dati niyang kawork. Dalawang loan daw po iyon, isang 30,000 at isang 40,000. May pinirmahan daw pong agreement pero medyo mataas yung interest, 9% kada buwan. Ngayon daw po nawalan siya ng work at naghahanap pa po ng bagong work. Maari po ba na hindi muna ako makapagbayad ngayong buwan habang naghahanap pa ako ng trabaho? Ayaw niya po kasi akong mapakiusapan. So ano daw po ang kanyang gagawin?
0: Okay, so yung batas natin patungkol sa utang, kung ano yung agreement ng parties, dapat sundin. Kung hindi siya makakatupad, maaaring magkakaroon siya ng liability, no? So, of course, civil lang naman yan. So, it's either makabayad o hindi makabayad. So, kung hindi siya makabayad, wala namang magagawa kundi magantay, no? Kasi nga, kung wala namang pambayad, saan kukunin, no? So, at wala naman tayong batas na nagpe-penalize, no, criminally ng isang may utang dahil hindi sila kabayad ng kanyang utang. So, ang nature ng kanilang transaction at magiging liability ng utang is yung civil lang in nature. Ibig sabihin, it's either may property siya, may pera siya na pambayad, wala. So kung wala siyang pambayad at wala naman siya natatanggap na income or hindi sapat ito, ay hindi naman siya mapipiga, no? Ibig sabihin noon, kailangan magantay muna yung nagpautang ng panahon na kung merong source of income o may property na may haring habulin, ay saka lang pwede na mag-demand at maghabol yung nagpautang sa kanya. Of course, walang makapigil na mag-file ng kaso, pero matitinggal lang ang kaso or judgment until such time na magkakaroon ng property o money yung nagkautang para mabayaran ito.
1: Okay po. Salamat po, attorney, sa mga kasagutang iyan. Salamat po sa pagsagot po sa mga legal kasagutang iyan. Salamat po sa pagsagot po sa mga legal questions from our listeners and viewers. Sa lahat po ng ating

0: tayo na siyang naglalayon na mabigyan ng proper order ang relasyon no, ng mga mamamayan. So, ang marapat lang natin gawin ay sumunod lang tayo sa mga alituntunin na yan para na rin sa mabuting relasyon natin sa ating kapwa. Kapag ka meron talagang nagawang hindi pagsunod sa mga alituntunin na yan, ay meron din tayong mga proseso at may mga batas tayo, may mga regulasyon tayo na siyang nag-a-address ng mga ito. Kaya nga ang ating batas, mga regulasyon mula sa national through the local hanggang sa barangay level, they were designed, no? Inadapt sila para ma-regulate at maayos ang dapat ayusin sa mga transactions na pinapasukan natin mga mamamayan, no? From day to day. Kasi araw-araw, there are a lot of transactions that we are entering, no? We are transacting. So, dapat lahat yan ayon sa alituntunin at mga batas natin. Kapag sinunod natin ito, ay magiging maayos ang takbo. Pag nagkaroon tayo ng hindi pagsunod, pagtupad, ay may karampatang consequence din yan. It's either penalties, it can be civil, it can be criminal, depende sa nature of the acts committed. So lahat yan may karampatang consequence. So sundin lang natin ang mga alituntunin na ito.
1: Okay po. Maraming salamat po, attorney, sa mga reminder na po yan. Para na lang po sa mga kaagape po natin na nais pong makipag-ugnayan po sa inyo or sumangguni po sa kanilang mga legal concerns, eh, paano po ba nila kayo makokontak?
0: May cellphone number 0917-594-4334. Email address attyetrondario@yahoo.com. And Facebook account name, Eugeril Rondario.
1: Okay.
0: Maraming salamat and God bless.
1: Maraming salamat po, Attorney Lil, and God bless you po.
2: Heartline.
1: Muli kaagapay, atin nga pong nakasama si Attorney Lil Rondario. Maraming salamat po, Attorney Lil, sa inyong panahon po na makapagserbisyo po tayo sa ating mga kaagapay. Thank you so much po for answering our legal questions mula po sa ating mga kaagapay. And since limited lang po ang ating time, ay kailangan na po nating mag-wrap up. At sa ating pagkatapos, eh, samahan mo ko kaagapay na manalangin. Let us pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa buhay ni Attorney Lil na amin pong nakaagapay dito sa aming programa. Ang dalangin ko, Panginoon, ay patuloy niyo po siyang pagpalain, patuloy niyo po siyang palakasin, Panginoon, maging ang kanyang buong pamilya. Ganun din, Lord, ang mga kaagapay namin na may mga pinagdadaanan, lalo na po mga legal concerns, Panginoon. Batid po ninyo, Lord, ang kalagayan ng bawat isa sa amin. Ikaw po ang Diyos ng kapayapaan, Ikaw po ang Diyos ng kaayusan. Kaya anuman, Lord, yung sitwasyon na mayroon kami, Ikaw po, Lord, ang manguna sa bawat isa sa amin. Ganun din po, Panginoon, ang pagpapala po sa bawat isa sa amin. Sa iyo po namin patuloy na ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaagapay, kumusta po ang inyong pakikinig dito sa ating programa? Sa mga nais pong makipag-ugnayan, nais pong sumangguni sa inyong mga legal concerns, o meron po kayong paksa na nais mapag-usapan dito sa ating programa, eh maaari po kayong magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page na 702-DZAS-FEBC Radio. Salamat kaagapay sa pagtutok mo ngayong gabi at salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Ang ating protects si Nathaniel Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, John B. Reyes at maging kay Kuya Benji Mosura. Salamat din sa ating RTV team kay Ate Aileen Valdez, kay

0: Angelica Joyce Calayag at kay Jabez Manshot, salamat sa assistance ni Shaira Gaborne. Salamat din po sa ating broadcast engineer JV Tabwa at maging sa mga kasamahan natin dyan sa Bukawe Transmitter Site. At muli sa iyo kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At ako po muli, ang inyong nakaagapay, ito po si Kayla Escalante para po sa programang Heartline Tuesday Legal Edition dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. See you next week kaagapay. Good night and God bless.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Magandang araw ka Agapay, welcome sa Reflections. Kapag nakakaranas tayo o nakaka-witness ng napakabigat na situation, di ba, we cannot help but call God. Lord, tulungan niyo kami, o kaya nasaan ang Diyos sa mga ganitong panahon? Because we have faith, yun yung default natin. Tatawag tayo sa pinananampalatayanan natin. We hold on to someone who can help us. And that alone is prayer, di ba? Ang isang bata, kapag may sakit o may dinaramdam, sino ang unang niyang tinatawag? Kadalasan mama o yung nanay niya o kaya yung tatay. At kahit maraming tao sa paligid, kapag nasasaktan siya, hinahanap-hanap niya yung taong pinakamalapit sa kanyang puso. Higit sa lahat, ang batang malapit sa magulang, sa kanyang nanay o sa tatay, marinig lamang yung boses. Alam na niya na siya ay safe, and yung voice lang mismo would comfort that child. Si Mary Magdalene sa John 20, may pagkakataon sa buhay niya, akala niya ay nawala na si Jesus. And we will reflect on that. Sa John 20:1-2, sabi dito, "Now on the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early, while it was dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, which is John, the author of John, and said to them, 'They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him.'" Maagang pumunta si Mary Magdalene nung nakita niya na wala sa libingan si Jesus. Agad siyang nagsabi kina Simon Peter at kay John. Maaga siyang pumunta sa hardin. Kitang-kita yung kanyang devotion kay Jesus. At siya ay nag-alala, nagpanik nang makita na wala na doon ang mga labi ni Jesus. Ang Panginoong minamahal at sinundan niya ay namatay. Of course, she was grieving at that time, tapos hindi niya na makita ang mga labi. Sa verses 11 to 16, nagpatuloy ang kanyang paghahanap sa mga labi ni Jesus. Sa verse 11, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Tapos may nakita siya na dalawang anghel sa verse 12 na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay nasa ulunan at ang isa naman ay nasa paanan. Tapos tinanong nila si Maria, "Bakit ka umiiyak?" At sinagot ni Maria ang tanong, kinuha nila ang Panginoon at hindi ko na alam kung saan siya nilagay. Unknowingly, si Maria missed the opportunity of communicating to these angels. Kinausap na siya pero hindi niya napansin dahil she is overwhelmed with her emotions. At hindi lang yan, verse 14, pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala niya ang kausap niya ay hardinero, kaya sabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya." At napagbintangan pa nga si Jesus, "Pakituro nga po sa akin kung saan niyo inilagay at kukunin ko." And verse 16, binanggit ni Jesus ang pangalan niya, Maria. Kilala siya ng akala ni Maria na hardinero. And when she heard her name, tumugon ng Rabboni. Ang ibig sabihin ay guro. Isipin mo yon, dahil overwhelmed siya ng kanyang emotion. She is seeking for Jesus. Yung kanyang kaabalahan, yung kanyang emotion, ang pumigil pa para niya makita ang mga anghel, para hindi niya makilala si Jesus. kasi yung puso niya nababalot ng lungkot. Ganon din tayo minsan, sa sobrang pag-alala, na-overwhelm tayo, hindi natin napapansin ang ginagawa ng Panginoon. Sa sobrang pag-iyak, hindi na natin nakikita ang ginagawang mga paraan ng ating Diyos. Dahil sa sobrang paghahanap natin sa sagot, ang Diyos, ang ating Panginoon ay nasa tabi lamang pala natin. Kaya, nung tinanong siya ni Jesus, "Why are you weeping? Whom are you seeking?" Kapag sa Old Testament, no, madalas si Jesus nagtatanong siya. At ang kanyang pagtatanong ay mayroong mahalagang purpose. Una, to teach a lesson para mas maging malalim yung imprint ng natutunan. Di ba yung mga teacher nyo mahiling magtanong? Because Jesus wants to help people discover truth on their own. Jesus wants people to process the lesson. At dito na e-establish yung learning curve. Also, when Jesus asks, he wanted to test the faith of the person he is talking to. He also wants to expose kung ano man yung hidden motives. And lastly is to build a relationship. Kasi kapag nagtanong, di ba nag-e-engage ng communication? And Jesus wants to communicate to each and every one of us. Ikaw ba si Maria? Punong-puno ka ba ng mga alalahanin? Napakaraming mga pasanin sa buhay at patuloy na hinahanap ang Diyos. Nakakalimutan natin na siya ay Emmanuel. The Lord knows us and He calls us by name. Ganito rin ang pagtawag ni Jesus kay Maria. Alam niya ang iyong pangalan, alam niya ang iyong concerns, ang mga dahilan ng iyong pagluha, ang iyong pinagdaraanan, at ang kabigatan sa puso na hindi mo masabi sa iba. Minsan, hindi natin kailangan ng maraming sagot. Kailangan lang natin marinig muli ang tinig ng Panginoon. And how do we do that? Of course, by soaking ourselves into the presence of the Lord, by reading the Bible. At mas mauunawaan natin ang lalim ng pag-ibig ng Diyos when we get to know Him more in person through our prayers, through communicating to Christ, through reading His Word. At kilala ka ng Panginoon, hindi ka niya iiwan ang iyong kalungkutan, ang iyong mga pagsubok, ang iyong mga kamalian, ang mga pagkakadapa mo ay hindi katapusan ng iyong kwento. Yung libingan na inakala ni Maria ay simbolo ng pagkawala ng kanyang minamahal na Panginoon, ay naging lugar kung saan nag-resurrect din si Jesus. At dito niya nakita yung katotohanan ng mensahe ni Kristo noong siya ay bago mamatay na bubuhay pa, na ino-orient na sila that there is resurrection and Jesus is true to His promises.

0: Aming Ama, ang aming mga puso ay punong-puno ng alalahanin. May mga pangamba, lalo na very volatile ang aming situation, ang aming economy. Pagdating pa sa loob ng bahay, medyo magulo. May mga agape kami na nagkakaroon ng problema sa kanilang relasyon bilang mag-asawa, problema sa pinansyal, problema sa kalusugan, problema sa trabaho, sa negosyo. Ang lahat ng mga ito, Panginoon, nilalagay namin sa iyong paanan dahil kayo po ang tanging makapagbibigay ng katugunan. At salamat po sa passage na binasa namin. Paalala po ninyo na madalas kami humahanap ng sagot sa mga maling lugar. O kaya naman hindi talaga namin alam kung ano ang hinahanap namin. Pero salamat po kasi nandyan lamang po kayo sa aming tabi. At kilala mo kami, tinatawag mo kami sa aming pangalan. Salamat po, Panginoon, dahil you know all of our concerns at kayo po ang aming dakilang guro. Marami pong salamat sa araw po na ito. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin sa panahon ng unos, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng maraming problema. Sa pangalan ni Jesus, amen. Kapag hindi mo makita ang katugunan ng mga sinasabi ng Diyos sa iyong buhay, huwag mo agad isipin na wala siya, pinabayaan ka, hindi ka mahal. So anong pwede nating gawin sa panahon na tayo ay overwhelmed, ang daming concerns, ang daming alalahanin, mga kaabalahan? Babalik tayo doon sa instructions ni Jesus kay Martha sa panahong siya ay abalang-abala at sa tingin niya si Maria na kanyang kapatid ay nang iisa sa gawaing bahay. Sabi sa Luke 10:41-42, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, ito rin sasabihin ng Panginoon sa iyo, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mabuti ang Diyos, mabuti ang ipagkatiwala mo, ang lahat ng iyong mga pasanin, ang mga pasakit sa iyong puso. Dahil ang kapayapaang ibibigay ni Jesus, ang kapayapaang kapalit nito ay hindi mawawala sa iyo. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Kaagapay, ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. God bless you. Malapit lamang si Jesucristo at tinatawag niya ang pangalan mo. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Hanggang sa susunod na episode ng Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Psst! Hoy! Andito ka na naman! Umalis ka nga! Alis!
3: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
2: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
3: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
2: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
3: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
2: Ano ngayon sa'yo?
3: Eh sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
2: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
3: Eh sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
1: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
5: Powering everything from lawnmowers to cars, what a battery can do today was unthinkable for most of us a couple of decades ago, and there's another shakeup on the horizon, one that could save everyday consumers a lot of money.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: 702
1: Agapay ng Sambayanan 702
2: Ito ang hardin ng panalangin.

0: ko ang Panginoon. Buong buhay kong pupurihin ang kanyang kabanalan. Pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Yan po ay mula sa Psalm 103 verses 1 and 2 mula po sa Ang Salita ng Diyos o Tagalog Contemporary Bible. Isang mapagpalang Martes po, mga kaagapay, salamat sa Diyos. At tayo po'y muli nakadaupang palad dito po sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ang Hardin ng Panalangin po ay bahagi ng mga programa ng inyong paboritong istasyon, ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Mula po dito sa One Corporate Center or Tigas Center sa kataas-taasang palapag. At kami po inyong napapakinggan, hindi lamang po sa radyo. Kami rin po ay napapakinggan sa Facebook, sa YouTube, at maging sa ating 702 DCAS app. At kung hindi pa po ninyo ito nada-download sa inyo po mga smartphones, libre naman po ito, i-download po ninyo. So you could listen to our programs 24/7. At ano man po ang inyong mga pinagdadaanan, mga hamon na pinagdadaanan, mga pagsubok na hinaharap, bukas po ang ating programa para po kayo ay maipanalangin maya-maya lang. Sa ngayon po, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sapagkat kami po muli ay binigyan niyo ng panibagong pagkakataon na maranasan ang inyo pong katapatan. Ng pag-ibig ninyong hindi nagmamaliw ang awa niyong walang kapantay na laging sariwa sa bawat umaga. Marahil Panginoon, meron kami mga tagapakinig na gumising na bagamat nakatulog, gumising na pagod pa din. Hindi lamang ang katawan, kundi ang kaisipan. O baka may mga tagapakinig kami na hindi ho nakatulog sa dami ng alalahanin. Nawa, ang aming pong programa, sama-sama po sa Hardin ng Panalangin na mailapit namin sa inyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At nawa, ang kapayapaan po ninyo na hindi kayo ibigay ng sanlibutan ang siyang magbabantay sa aming puso't isipan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay makapanalangin para po sa mga tagapakinig, sama-samang mag-aral ng iyong salita. Purihin po kayo. Sa inyo po ang aming pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kaagapay, bago tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, kung kayo po ay may mga kahilingang panalangin, pwede niyo na pong i-comment sa ating comment section, sa ating live stream sa Facebook. At maya-maya lang po ay sama-sama po nating ipapanalangin sa abot nating makakaya ang mga kahilingang ito. Rest assured na kung itong mga panalangin ito ay hindi man may panalangin on the air, ay pinapanalangin po yan off the air. At ako din nananawagan sa ating mga tagapakinig na bukod po sa ating personal na pangailangan, sabi nga ang taong ginagamit ng Diyos sa pagpapala ay pinagpapala. Kaya po ang pakiusap ko pagkatapos po ng programa, i-search po ninyo, balikan niyo yung comment section at ipag-pray din po ninyo. Samahan niyo kami sa pananalangin sa mga kahilingang ito. At kung meron naman pong patotoo, malaking bagay po sa amin na marinig po ang inyong mga patotoo kung papaano po na sinagot ng Diyos ang ating pong mga dalangin. Malaking encouragement po yon sa ating lahat. Ang inyo pong lingkod ay binigyan po ng pagkakataon ng pagpapala ng Panginoon na makadalo po ng isang Bible Conference sa South Korea. At habang nandun po tayo, nakapag-record po tayo ng devotional video na atin po ibabahagi sa pagkakataon pong ito. Panorin po natin ito. Tayo po mga Pilipino ay talaga namang mahilig sa Facebook o sa mga kabataan, Instagram. Kadalasan pa nga napupuya tayo, kaka-check, kaka-scroll sa ating social media accounts. Pagising na pagising sa umaga, yan po ang una nating tinitingnan. Kaya mahalaga po na bilang mga tagasunod ng Panginoon, ang ating pagpapahayag ng ating mga pananaw sa social media ay dapat na ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Papalad nga tayo eh, na tayo po ay nakatira sa isang bansa na malaya tayo magpahayag ng ating pananaw. Subalit sabi nga, freedom comes with responsibility. Ang sabi nga po sa Ephesians chapter 4 verse 29, huwag kayong gumamit ng masamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Kapag narinig po natin yung masasamang salita, ang nasa isip kaagad natin ay yung pagmumura. At sabi natin, hindi naman tayo nagmumura, kaya nasunod na natin itong talatang ito. Hindi naman tayo gumamit ng masamang salita. Well, may mga binanggit naman po dito. Ang sabi nga rito sa verse 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Yung po ay mga masasamang salita. Subalit, alam po ba ninyo na kahit na hindi po tayo nagmumura, pwede pa rin po na masuway natin ang talatang ito. Pwede pa rin po na masasama ang ating mga binitiwang salita. Paano po yun? Well, ang sabi po rito sa verse 29, basahin uli natin, Ephesians 4:29, sa magandang balita Biblia, ang sabi, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Para maintindihan po natin mabuti ang talatang ito, ay ang konteksto nito ay ganito. Ang sabi sa verse 22, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat niyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Sa mga sumunod na talata, makikita po natin ito pong pattern na ito. Halimbawa po, ang sabi dito, meron tayong huubarin yung ating dating pagkatao. Tapos magbabago ang ating pag-iisip at isusuot natin ang ating bagong pagkatao. Huubarin natin ang ating dati o lumang pagkatao, magbabago tayo ng pag-iisip at isusuot natin ang ating bagong pagkatao. Halimbawa, makikita natin dito ang sabi, itakwil na natin ang pagsisinungaling. Yan po yung ating huhubarin na dating pagkatao. Sabi rito sa verse 25. At sabi, tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Isusot na natin ang ating bagong pagkatao. At binigay ni Pablo Daylan, bakit natin kailangan itakwil ang pagsisinungaling at magsabi ng totoo? Sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kailangan baguhin natin ang ating pag-iisip. Ito yung dahilan bakit natin kailangan huwag magsinungaling at magsabi ng totoo. Kaya magbabago ang ating isip dahil sa ito yung dahilan bakit natin ginagawa yung dapat nating gawin. Yan ang ating dapat na isaisip. At dito ang sabi, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Yan po yung dating pagkatao na ating huhubarin. Subalit, gaya nga na aking sinabi, hindi dahil sa ikaw ay hindi nagmumura, hindi na masasama ang iyong mga salitang binitiwan. Kasi ano naman ang ating dapat gawin bilang bahagi ng ating bagong pagkatao?
1: Ang sabi rito, iyong huwag kang gagamit ng masasamang salita, kundi ang gagamitin mo, iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon. Yan ho yung pananalita na nababagay sa ating bagong pagkatao. Ang ating dating pagkatao ay gumagamit ng masasamang salita. Ang ating bagong pagkatao ay gumagamit ng mga salitang nakakabuti at angkop sa pagkakataon. At ano yung dapat nating isaisip upang magbago ang ating pag-iisip? Ano po yung dahilan bakit nating kailangang huwag gumamit ng masamang pananalita at gumamit ng nakakabuti at angkop sa pagkakataon mga salita? Ang sabi kasi, ang layunin ng ating pagsasalita ay upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. So, dito natin makikita, kahit hindi ka nagmumura, pwede pa rin maging masama ang iyong salita. Hindi ka titigil dun eh. Dapat ang isipin mo, hindi masama ang aking pananalita, dapat ang gagamitin kong pananalita ay iyong nakakabuti. So, kapag hindi nakabuti ang iyong sinabi, kapag hindi po sinabi rito ay hindi nakapagpalakas, hindi nakapag-encourage, ito ay ituturing na masamang salita pa din. Ang sabi rin dito na iisipin natin, ibig sabihin, yung kapakanan ng taong kausap natin. Hindi tayo magpapahayag lamang ng ating nararamdaman dahil sinasabi natin, eh ganun talaga ako, prangka ako eh. Iisipin po natin, na ilabas po natin yung ating saloobin, yung ating sama ng loob, kumbaga. Pero yung tao, hindi pala handa na tanggapin yung ating sasabihin. Nakabuti ba? Hindi. So isipin natin, ito ba yung makakabuti sa taong ito? Kasi may mga pagkakataon na sabi nga ng Biblia eh, may mga tao na dahil sila'y hangal, hindi sila nakikinig sa pagtutuwid. Eh kung sa tingin po natin, sa halip na yung tao eh magbago, kundi habang pinipigil, eh lalo nang gigigil, eh may pagkakataon na kailangan wag na lang tayo magsalita. Pero kung sa tingin po natin, makikinig yung tao, at makakabuti sa kanya yung ating sasabihin, eh kapag ito po'y ating ipinahayag sa kanya, makapagpapalakas po ito sa kanya. Tandaan po natin, kapag ho hindi nakapagpalakas ng loob ang ating sinabi, masama po ito. Kapag nakapagpalakas ng loob ang ating sinabi, mabuti po ito. At ang sabi rin po rito, angkop sa pagkakataon. Kasi minsan kahit na ho tama yung ating sinasabi, hindi pa rin po nakikinig yung mga tao kasi halimbawa eh, tinuwid mo pero sa harap ng ibang tao. Eh tayo pa naman mga Pilipino, di po ba? Tayo pa naman mga Pilipino, mawala na ang yaman, huwag lang ang yabang. Kaya nga sinasabi na ang pagtutuwid maganda, ginagawa privately. Sabi nga nila eh, praise publicly, appreciate publicly, but correct, rebuke privately. May mga pagkakataon po na mas makakabuti na tingnan natin yung environment ba ng ating pagsasalita. Ang kuba sa pagkakataon, nasa timing ba? Or minsan no, yung tao po ay nagdadalamhati. Minsan sa halip na pangaralan po natin, mas mabuti po na pakinggan po natin ang mga taong ito kasi yun ang mas naangkop sa pagkakataong yun. At ano layunin po natin? Ang sabi po rito, upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig or upang makinabang yung tagapakinig. Kasi minsan may mga sinasabi tayo na tama naman ang sa pagkakataon, pero sinasabi natin ito para ipakitang mas magaling tayo, mas matalino tayo. Iisipin din po natin, ano nga bang hangarin ko sa pagtutuwid sa taong ito? Ito ba'y para sa kanyang kapakanan o para sa aking sariling kapakanan? Ito ba'y para maitaas ako o para maituwid siya? Ito ba'y para mapabuti siya o para maipakitang magaling ako? Nawa, sa ating mga pinupost sa social media o maging sa ating mga pakikipag-usap, tandaan po natin lagi, ito pong Ephesians chapter 4, verse 29. Kung saan ang sabi po, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong nakapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Mula po dito sa Yeoju, South Korea. Ako po, si Pastor Eric Cortez.

Salamat sa Panginoon na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na hindi lamang sagutin ang ating mga panalangin, kundi maipanalangin ang mga kababayan po nating nangangailangan. Aming Diyos, salamat sapagkat sa gitna ng mga pinagdadaanan namin, kaagapay ka namin. Hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan man. Kami na mga nakatulog sa aming sariling kwarto. Bagamat kami nagpapasalamat, huwag nawa, Panginoon, na makalimutan naming ipanalangin ang mga kababayan namin na napilitang magpalipas ng gabi sa mga evacuation center sapagkat sila po ay binha. Alam po namin, Panginoon, na mahirap, maingay, bagamat salamat at maayos na ang mga evacuation center, kadalasan ay may kanya-kanyang tent. Subalit, iba pa rin alam namin ang sariling bahay. Nandun ang agam-agam kung mga kabalik, nandun ang pag-aalala kung baka may mga nawalang gamit, nasira, nanakawan, natangay ng baha. Samahan niyo po ang aming mga kababayan na nasalanta ng bagyo at umihiling po kami, Panginoon, na matapos na po itong pinagdadaanan nila at makauwi na po sila sa kanilang mga tahanan. We also pray sa mga taga-Colombia, sa bansang Colombia na dumanas po ng lindol, ng malakas na lindol kagabi, at iniling po namin na yung mga tulong na kailangan nila sa pagkakataon ito ay makarating ng mabilis sa kanila. O Diyos, kayo pong Diyos na aming tanggulan, aming takbuhan sa gitna ng mga matitinding pagsubok na ito. We also come before you, O Lord, sa mga kababayan po namin na humihiling po ng panalangin para sa kagalingan. Katulad po ni Lorena Marie na sumasa ilalim po sa chemotherapy. Mahirap na nga yung kanyang kalagayan. Siya po ay nagluluksa sa pagkakataong ito. Pagamat hindi na nabanggit ni Desiree Domingo kung ano ang dahilan ng kanyang pagluluksa, subalit, mabuti na lang, alam ninyo ang punot dulo ng lahat ng ito. Alam nyo ang sitwasyon na pinagdadaanan ni Lorena Marie. Kagalingan, kapayapaan ang aming hinihiling para po sa kanya. We also pray, O Lord, na ihanda niyo ang pangangatawan ni Sister Christina Sante na para sa akin kinakailangang vein scan. Kagalingan din po para sa kanyang mga sugat at provision sa kanyang mga pinansyal na pangangailangan sa pagpapagamot na ito. Umasa po kami, Panginoon, na kayo po ang Diyos na sabi nga, "My God shall supply all my needs according to His riches and glory." Hindi naman po para sa luho ang hinihingi namin, Panginoon, na kundi para sa Kanyang pangangailangan. Kung kaya umaasa po kami na kayo ang Diyos na magpo-provide. Ganun din po, para po kay Lyndall Kenneker na nag-re-recover mula sa stroke. At hiniling din namin ng kalakasan para sa kanyang asawang nag-aalaga sa kanya. Panginoon, samahan niyo ang mag-asawang ito, si Lyndall at si Edith, sa pagharap po nila sa matinding pagsubok na ito ng stroke. I pray na you give Lyndall the peace na huwag siyang ma-frustrate as he seeks to recover.
Alam naman po ninyo, Panginoon, na isa ito sa problema ng mga dumadaan sa stroke. Yung naiinip, nababagot. Gusto kagad makatayo, gusto kagad bumalik sa dati. Bigyan niyo rin po ng tiyaga si Edith na alagaan ang kanyang asawa. At ganoon din po sa mga tagapakinig po namin na dumanas din po ng stroke. Ang panalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng kagalingan katulad ni Agnes Lacson na humingi ng kalakasan para sa kanyang asawa na makalakad na. At si Josephine Gonzalez na mild stroke ang kanyang asawang si June. Sa panahon na ito, ang mga agam-agam ay humahalo pa sa hirap ng pagpapagaling. Subalit salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na sakit na ng mga ito. Laan ang inyong kalakasan, kagalingan, tulong, kapayapaan sa kanilang puso. Lord, katagpuin niyo sila sa gitna ng kanilang pagkainip, ng kanilang frustration na hindi sumusunod yung katawan nila na gusto nilang, sa gusto nilang gawin. Gusto maglakad, hindi makalakad. Samahan niyo po, Lord. Lord, we also pray for Noelito Atendido para sa kanyang anak na humingiling ng kagalingan para kay Rose Gill na may cancer. Lord, kayo po ang Diyos na lumika sa aming katawan at hindi naman po ninyo kalooban ito. Hindi naman nyo nilika ang aming katawan na magkaroon ng cancer. Ang aming hinihiling, Panginoon, ay kagalingan mula po sa sakit na ito. Katulad din po ng iba pa po namin mga tagapakinig ngayon, Lord. Ganon din, Lord, patuloy na pagpapagaling ni Diana Adona na sumailalim ng coronary artery bypass grafting. 2 taon na ang nakalipas at patuloy na nagpapagaling. Samahan niyo po si Diana sa kanyang pagpapagaling, Lord. Salamat, naka 2 taon na siya mula nang siya operahan. Doon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na kami. And lastly, Lord, we pray for Willie Martinez para sa kanyang asawang nasa ICU. Ibangon po ninyo ang kanyang asawa mula po sa banig ng karamdaman. Makalabas na po sa ICU. Hindi lang magbalik sa regular room, Lord, kundi talagang makalabas na sa ospital dahil inyo nang pinagaling. Purihin po kayo, O Diyos, sapag kayo ang Diyos na nakikinig at kumikilos ng higit sa aming mga hinihiling. Manghain niyo kami, Panginoon, sa mga kasagutan na inyo pong ibibigay sa amin pong mga idinalalangin ngayon. Sa mga hindi nabanggit, alam naman po ninyo ito at idinudulog din namin sa inyo. Sa inyo, O Diyos, ang aming papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. O mga kaagapay, ang bilis ng oras, no? Ang Hardin ng Panalangin ay araw-araw po, alas 6 ng umaga mula Lunes hanggang Linggo. At napapakinggan hindi lang po sa radyo, kundi sa online, sa Facebook, sa YouTube at sa ating pong 702 DZAS app. Bukas, ang ating pong plantito ng panalangin ay si Pastor John Castillo para po sa Wednesday edition ng Hardin ng Panalangin. At para po sa Hardin ng Panalangin, ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos. At ang Diyos, kailanman, hinding-hinding-hindi, magkukulang.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako po si Kayla Escalante at welcome po dito sa programang Unang Salmo. Kumusta ka, kaagapay, ngayong umaga? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ikaw ba ngayon ay nasa biyahe na, papasok ng trabaho, o kaya naman ikaw ay nasa trabaho na o nagpapahinga, nagpe-prepare, papasok? Eh, kaagapay, samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Halika, sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Kaagapay, kamusta kaya ang faith natin kapag nalagay tayo sa sitwasyong hopeless na o kaya naman ay sa sitwasyong hindi tugunin ng Diyos ang ipinapanalangin natin? Sa Bible, may tatlong tao na nalagay sa ganyang sitwasyon, hopeless and uncertain. Nalagay sila sa pugon. Yes, kaagapay, sa pugon, sa gitna ng apoy. Pero sa kabila nito, sigurado sila sa pagkilos ng Diyos na pinagkakatiwalaan nila. Sina Shadrach, Meshach at Abednego. Ang mga taong nagpakita ng matatag na pananampalataya sa gitna ng kakaibang sitwasyong kinaharap. Mababasa natin yan sa Daniel chapter 3 verses 17 to 18. Isa nga ito sa mga favorite story ko sa Bible. Tuwing naaalala ko to, naaalala ko rin ang pagkilos ng Diyos. Short background lang kaagapay. Nagpagawa si King Nebuchadnezzar ng rebultong ginto at nagbigay siya ng kautusan na ito ay sambahin ng mga tao. At sino mang hindi sumunod sa utos ay iyahagis sa nag-aapoy na pugon. Ngunit nakarating sa kanya ang balitang hindi sumunod sa kautusan sina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya naman, ipinatawag niya ang mga ito. Pinanindigan ng tatlo na anuman ang mangyari ay hindi sila sasamba sa rebulto at gawin na lamang ng hari yung kanyang gustong gawing parusa. Sinabi pa ng tatlo na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ang magliligtas sa kanila. Ngunit kung hindi man sila iligtas, hindi pa rin sila sasamba sa rebultong ginto. Tuluyan na nga silang itinapon at inihagis sa nag-aapoy na pugon. And take note, kaagapay, sabi sa scripture, pitong ulit na pinainit ang pugon. Ngunit nagtaka ang hari dahil apat ang nakikita niyang naroon. Kaya pinalaya ang tatlo at nakitang walang ni isang bakas ng pagkasunog ang mga ito. Namangha ang hari sa nangyari kaya pinuri ng hari ang Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego. Isipin natin to. Paano kaya kung tayo yung malagay sa gantong sitwasyon? Ano kaya ang magiging tugon natin? Halimbawa, sa persecution o kaya sa pressure, magpapatuloy ba tayo sa ating faith o aayaw na lang? Kagapay, aminin natin na bilang tao, may iba-iba tayong pugon sa buhay natin na nagdudulot ng pressure, nagdudulot sa faith natin ng pressure. Pero sa kabila nito, reminder sa atin na maging firm tayo sa ating pananampalataya. Huwag nawa tayong matinag sa anumang circumstances sa buhay natin. Nawa magpatuloy tayo sa paglilingkod at pagsunod natin sa Panginoon. Naisin nawa lagi ng ating puso na mag-obey sa Panginoon. At sa ating pagsunod, mayroon nagiging resulta. Gaya ng pagsunod ng tatlong ito, resulta. Gaya ng pagsunod ng tatlong ito, nag-resulta.

God sa Diyos kapag all is well, no? Kapag yung mga nangyayari sa life natin ay gusto natin. Kapag yes ang sagot ng Lord. Pero paano sa mga kung hindi man moments? Sa mga no and wait na sagot ng Lord? Sa buhay natin, may mga bagay na inaalaw ang Panginoon na minsan ay tila ba hindi ayon sa kagustuhan natin. Pwedeng broken dreams, broken relationship, problema sa pera, o pagkakasakit. Sa mga ganitong pagkakataon na hindi man ibigay ng Panginoon o iba ang kanyang maging sagot sa ating mga prayers, kaya pa rin ba nating sabihin, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa ginawa ninyong Diyos-Diyosan? Kaya pa rin ba nating maging firm sa ating faith? Panghawakan pa rin kaya natin yung kakayahan at gagawin ng Diyos? Kaagapay, alam nating hindi kailanman nagkakamali ang Diyos at siya ang may control ng lahat ng bagay. Kahit pa sa mga ganitong pagkakataon ng buhay natin, nananatiling mabuti at tapat ang Diyos. Hindi man niya baguhin ang sitwasyon natin, pagkatiwalaan natin na He is performing a greater miracle in changing us. At pagtiwalaan nating may gagawin at gagawin siya sa ating mga buhay. Sana kagapay manatili tayong matatag sa ating pananampalataya at patuloy na manghawakan sa mga pangako niya. Gaya ng naging sitwasyon ng tatlong ito. Nagulat yung hari bakit apat yung nasa pugon gayong tatlo lang naman silang inihagis. Sa verse 25, sinasabi ito, "At ang tingin ko sa ika-apat ay parang anak ng mga Diyos." What a beautiful encouragement. He is with us anuman ang sitwasyon ng ating mga buhay. Itong tatlong to, pagkahango sa kanila sa apoy, walang nakitang ni anumang bakas ng apoy. Hindi sila nasunog ni bahagyaman. Oo kaagapay, kahit pa sa pinakamainit na pugon at pinaka-hopeless na sitwasyon ng ating buhay, ito ang katotohanan. We are not abandoned. Hindi tayo kailanman iniwan o pinabayaan ng Panginoon. Ikaw kaagapay, anong pugon ang hinaharap mo ngayon? Maaring dumaraan ka ngayon sa mabigat na problema. Natatakot, tila ba sobrang chaotic ng buhay mo. Puro na lang unos, puro na lang luha. Parang hindi mo na alam paano pa makakaalis o makakawala sa iyong sitwasyon. Kaagapay, we are not alone. Kailanman ay hindi tayo mag-iisa. Kapag tumayo tayo kasama ang Panginoon, hindi tayo tumatayong mag-isa. Maaaring sobrang uncertain ng buhay. Pero kaagapay, ang Diyos na pinaglilingkuran at pinagkakatiwalaan natin, tiyak na may gagawin sa ating mga buhay.

Nawa ka, Agapay, ay napagpala at napalakas ka ng ating napag-usapan. Samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, huwag mo rin kalimutang i-share itong ating episode at mag-comment paano naging pagpapala ang programang ito. Itagmo na rin ang iyong mga kakilala para maging pagpapala rin sa kanila ang ating napag-usapan. Muli, ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Sambayanan, 702 DZAS.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Ebanghelista Paul Montes.
4: At Beth Flores po. Magandang umaga po sa inyong on. Alam na nila. Trusting Tuesday. O, diba? Talaga namang patuloy tayo nagtitiwala sa Panginoon, eh, di ba? Yun ang pinag-uusapan natin. The Lord reveals Himself, more of Himself to us through the creation, through His Word, through our the Bible, o di ba? Through the Holy Spirit. So, lalo tayo nagtitiwala sa Kanya. Kamusta na po kayo, mga kaagapay? Kayo pa'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZS, kung gamit niyo po ay transistor radio, di ba? At saka PM radio. At yung pong programa, narinig mo po yan, galing po yan sa One Corporate Center na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Okay. At kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo din po ay transistor radio and PM radio. Nakukuha niyo naman po ang program natin mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream or yung FEBC 702 app. Yun yun, 702 app. Maririnig niyo po kami pag maganda po yung inyong internet connection. At sabi nga, mas maganda yung reception. So yan yung mula apari hanggang hulo, di ba po? At sa bawat mga kaagapay natin na nasa iba't ibang lugar. Di ba yun yun? Maging iba't ibang bansa as long as nakikinig kayo gamit po ang ating internet connection. So, nakakatuwa. I mean, the Lord has been so good after so many years. Eto na, naririnig na tayo all over. Eh, ang ating mission statement, di ba? Ating mission, until all have heard. At ganun ang ginagawa ng Panginoon. So, sa atin pong mga kaagapay, sa atin pong mga ministry partners, marami pong salamat. Patuloy na ini-encourage namin kayo dun sa mga patuloy na nananalangin. Patuloy natin pong ipag-pray ang FEBC at patuloy na palawakin ng Panginoon ang kanilang paggawa sa and the ministry that they are doing. At hindi lang yun prayer, let us also support financially sa gawain ng FEBC. Kasi alam natin, kabahagi tayo doon. Tayo ay pinagpala ng FEBC sa maraming pamamaraan, di ba po? Tayo rin naman ay magpala sa iba, maging avenue ng pagpapala ng Diyos sa iba by praying and supporting, giving sa through our finances. Hindi lang yung time and prayer, but also our finances in supporting what God is doing through DZAS and through FEBC Philippines. So, ang sarap po yan, maging kabahagi ng ginagawa ng Panginoon. At ikaw at ako, talagang magkaagapay tayo, di ba? Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Amen. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po magpatuloy tayo na magtiwala sa Panginoon. At huwag kang kalimutan, ang Far East Broadcasting Company, member po ng Kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radio, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan naglalayong kaihatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman minsahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang maging kumpletong salita ng Diyos para sa mundong ibabaw. Upang sa gayon, ang tanging katotohanan ay ating makita at ito'y tanging si Kristo Jesus lamang. Kung kaya't amen, amen tayo diyan at wow, wow, wow, wow, amen.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan po natin tips for asthma prevention. Bakit? Kasi po ang second week of August ay asthma week. At alam natin ang asthma is a long-term lung disease na minsan kumikitil din ang buhay, like what I shared yesterday. So, napag-usapan natin, sabi niya kung ikaw ay may asthma, eh kailangang umiwas at lumayo sa mga asthma triggers. Yun yung pinag-usapan natin kahapon. Yung kahalagahan na alamin ng inyong mga allergen triggers tulad ng pollen, smoke, umiwas sa mga taong may flu or may cold kasi lalo nagpapalala yun, exercise, air pollutants, at iba pa. So, pinaalalahanan din tayo na kailangan ay laging mindful sa mga gagawin at pupuntahan, at dapat ay laging dala ang quick relief inhaler. Okay. So ngayon naman, sabi kahapon pinag-usapan natin alamin. So ano naman ang dapat natin gawin? Sabi ng ganun, ngayon, stay away from them. Stay away from allergens. Umiwas sa mga allergens. So kung ikaw ay may allergy at asthma, mahalaga na siguraduhin na malayo ka sa mga allergens. Ayan ha. Mga bagay na allergic ka. Okay? Ang exposure sa allergens ay nagpapataas ng pamamaga ng iyong airways o ng ating lungs, yung daluyan ng hangin na mas madaling magkaroon ng asthma attack. So kahapon nga, tinignan natin yung mga allergens na maaaring makita natin. Di ba po? Ayon sa source, sa Marikina City po at ang Kalakhang Metro Manila. Kalakhang Metro Manila, sabi pong ganon, ang kasalukuyang allergen levels ay generally low hanggang moderate. So ang primary airborne allergens na ating nilalanghap ngayon ay mga grass pollen, indoor dust mites, mold spores, at pet dander. At dahil ang Metro Manila ay highly urbanized, ang maliliit na particulate pollutions ay mataas, at mataas na humidity rather ay mas lalong nagpapalala ng mga respiratory symptoms. So sabi ganun, stay away from allergens. Ano pa? Avoid smoke of any type. So umiwas sa anumang uri ng usok. Ang usok at asthma, masamang mixture yan. So limitahan ang exposure sa lahat ng uri ng usok. Kasama na rito ang tobacco, incense, candles, fire at fireworks. Pagbawalan ang smoking sa inyong tahanan o kotse, at umiwas sa mga public places na pinapayagan ang smoking. So kung ikaw ay naninigarilyo, humingi ng tulong upang mahinto ito, lalo na kung mahihika, no? Ang paninigarilyo ay lalong nagpapalala ng asthma. Ang smoke ay nagtitrigger ng asthma dahil ito ay directly nag-i-irritate at nag-i-inflame ng ating airways at mga daluyan ng hangin. So ang chemical na sa tobacco o usok mula at usok mula sa apoy ay nagpapasikip po ng ating muscles sa palibot po ng airways. At nagdadagdag din ng mucus production, nagpaparalyze ng cilia, yun yung maliliit na buhok na naglilinis ng dust at mucus na humahad lang sa airflow, at nagdudulot ng pag-ubo at wheezing. So ang usok, maging ito ay mula sa nasusunog na tobacco, mula sa vape, mula sa campfire or incense, yung mga incenses, trigger ito ng asthma. Ano pa? Prevent colds. Ayan. Prevent colds. Iwasang magkasipon. Gawin ang lahat upang maging healthy. So, iwasan ng close contact sa mga tao na may sipon o may flu. Dahil kapag nahawa ang symptoms ng asthma, ay lalo po yung malala. So, maghugas ng kamay ng maayos kung malapit ka o humahawa ka sa mga gamit ng taong merong respiratory infection. Lalo itong magpapalala sa iyong asthma. Alam nyo, prevention is always better than cure. Diba? Kapag alam mo na ang mga triggers na ng allergy, alam mo na yan, iwasan na ito. Never put yourself at risk at sasabihin natin by faith. Yan na, ulitin ko ha. Never put yourself at risk at sasabihin mong by faith kaya ko to. God has given us a sound mind at tayo ay dapat ginagamit ito sa tamang paraan. So more so, ang ating kalusugan na isang mahalagang kayamanan na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. So kailangan natin itong pahalagahan at pangalagaan. Sa bansang ito, alam nyo na, bawal ang magkasakit. Mauubos ang ating ipon. Kaya kaagapay, maging good steward na tayo ng ating kalusugan ngayon pa lang, 'di ba? Always better safe than sorry. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Ayos uli, anak. Once again, thank you. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Pero pinatunayan niyang buhay siya, nino ng Diyos. At pinakita niya ito sa mabubuting bagay na ginagawa niya. Pinimigyan niya kayo ng ulan at tamang panahon. Binibigyan niya kayo ng pagkain. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. At ano pa? Pinupuno niya ng saya ang mga puso ninyo. Indeed, yes, yes, yes, God is the source of revelation. Ang Diyos ang pinagmumulan ng mga pahayag. Sa Hebrews 1:12, itutupi mo silang parang balabal, gaya ng damit, papalitan mo sila, pero hindi ka nagbabago at walang katapusan ang buhay mo. Lord, ikaw ay walang hangganan. But God reveals more to those who seek Him. Nagpapahayag lalo ang dakilang Diyos sa mga sa Kanya'y nagsasaliksik. Sa Acts 10:1-31, si Peter at si Cornelius. May isang lalaki na taga Caesarea, Cornelius ang pangalan. Kapitan siya ng grupo ng mga sundalo na tinatawag na batalyon ng Italy. Religious siyang tao, sumasamba sa Diyos. Para ang buong pamilya niya, pati ang buong pamilya niya, tumutulong rin siya sa mga mahirap na mga Jews. At lagi siyang nagpipray sa Diyos. Isang umaga, 9 o'clock p.m. ang oras noon, nagkaroon siya ng isang vision. Nakita niyang isang dumating, isang anghel ng Diyos. Sinabi ng anghel, Cornelius, natulala siya ng takot sa anghel. Tapos sinabi niya, ano po yon sir? Sumagot yung anghel, natutuwa ang Diyos sa mga prayers mo at sa pagtulong mo sa mga mahihirap, magpadala ka ng tao sa Joppa at ipahanap mo ang isang lalaking, Simon Peter ang pangalan. Nag-i-stay siya sa bahay ni Simon yung nagbibilad at gumagawa ng mga leader na nakatira siya malapit sa dagat. Pag-alis ng anghel, tinawag ni Cornelius yung dalawang tauhan niya at isang religious na sundalo, isang assistant niya at sinabi niya sa kanila ang nangyari at pinapunta niya sila sa Joppa. Kinabukasan habang papalapit na sila sa Joppa, umakyat si Peter sa portico ng bayan o roof ng bahay o rooftop saka nagpray. Halos tanghali na niya, nagutom si Peter at gusto niyang kumain. Pero habang piniprepare pa lamang ang pagkain, nagkaroon siya ng isang vision. Nakita niyang bumukas ang langit at parang may malaking kumot na bumaba. At habang nakabitin ang apat na kumot dito, nandoon ang lahat ng klase ng mga hayop na gumagapang at lumilipad. May narinig siyang boses. Peter, magkatay ka at kumain. Pero sabi ni Peter, hindi ko po magagawa yan, Lord. Hindi pa po ako nakakain ng anumang marumi o pagkain hindi dapat kainin. Nang marinig niya ito muling tinig, huwag mong ituring na marumi ang bagay na nilinis na ng Diyos. Wow, wow, wow. Amen, amen. Tumutukoy sa mga Gentiles na bahagi rin ng plano ng Diyos. Kung kaya't wow, wow, wow. Amen, amen. Grabe talaga ang Diyos pag siya ay kumikilos. Tamang lahat, walang labis, walang kulang, perfect will, perfect timing, perfect result. Glory to your name. In Jesus' name, amen, amen. Wow, wow, wow. Diba, anak?
4: Opo, Ama. Totoo yun. Kapag ang Panginoon ang gumawa, ano yun? Perfect yung kanyang paggawa. Kagaya niya, di ba po, natutuwa po ako kasi shinare niyo si Cornelio. Eh, si Cornelio, di ba po, Gentile siya, di ba?
3: Mm-hmm.
4: Tapos, pero andun yung puso niya sa pagtulong sa mga Hudyo. Siyempre, mm-hmm. meron siyang pagkakilala sa Panginoon, sa kay Jehovah yun eh, pagkakilala niya sa Yahweh, kay Yahweh.
3: Mm-hmm.
4: So, sumusunod siya dun sa, kumbaga, anong tawag natin yan? Converted Gentile sa Judaism. Diba? Parang ganun eh. Pero makikita natin yung kanyang buhay na pagtulong niya sa kapwa, pagtulong niya sa Jews. Pero biro mo yun, mahal siya ng Diyos. Kasi nagpadala ng anghel, sabi niya, I'm really, natutuwa ako sa ginagawa mo. So yung katotohanan na yung kanyang nais na sumunod sa Diyos, pinadputa doon si Peter. Diba po, para marinig niya yung totoong kwento. Kumbaga kasi ang kadalasan natin, ang kwento nila half lang eh, tungkol doon. Hindi pa nila alam yung kwento ng Panginoong Jesus. And that makes the whole salvation narrative complete, diba? So, sa kanya, ayaw pa ni Peter kasi Gentile. Diba? Si Peter din, hinil ng Panginoon doon. Gentile, ayaw ni Lord. Pero sabi, hindi. Doon ako natutuwa kasi all the while, kala natin tayo mga Gentiles, et sapuera tayo sa plano ng Diyos. Hindi, di ba? Doon pa lang, kahit sabihin na natin na tinanggihan ng mga Hudyo ang Panginoong Jesus at hindi nakiamot eh, naging kabahagi sa atin. Hindi tayo second choice ni Lord. Sa simula pa lang, kasama na tayo sa pagpili ng Panginoon. Eh, tingnan nyo si Ruth. Tingnan nyo si Rahab. Sa lineage ng Panginoong Jesus, sa genealogy ng Panginoon, meron na talagang Gentiles, ba? Diba? So, kaya tama yung sinabi ng Panginoon, God so loved the world that He gave His only Son. So, makikita natin yung how the Lord works, how the Lord reveals more of Himself to us, how the Lord wants us to know Him more sa ating pong pagsunod sa Kanya. Kaya nga nakakatuwa at yung bang point na nakikita ni Lord yung ginagawa natin sa ating pagsunod sa Kanya. Naalala ko na naman yung 360 kasi meron po kaming 360 app to know nasaan ang aming mga anak. In fact, pwede kong i-zoom exactly, nakikita mo kung saang lugar, di ba po? So, one time na ginamit ko yon, nakita ko, uy, yung isang anak ko nasa ospital, yung isa, bakit kaya? Tapos sasabihin, ma, hindi, katabi lang. Yung gano'n, nag-worry ako. Tapos na-remind ako na, biro mo, ako 360, ilan lang yung anak ko na tinitingnan hanggang yung nasa Norway, nakikita namin kung safe yung boat ride nila kasi halos 5 weeks sila na nakatira sa boat, ba? Diba? Pero alam niyo po, nakita ko doon yung point na ako, yun yung concern ko. How much more ang Panginoon, di ba, Dad? Nakita tayong lahat. Nakikita tayo ng Diyos sa lahat ng ginagawa. So ang tanong ko, humingiti ba ang Panginoon sa ginagawa ko? Like what Cornelius was doing. He was doing good sa mga Jews. Dinalo pa siya ng anghel para sabihin, uy, kinocomment kita dun sa ginawa. That the Lord is pleased with your life. So ako ang tanong ko noon, sabi ko, Lord, sa 360, ito lang yung nakikita ko. Pero ikaw, kita mo kaming lahat. In fact, you know us by name. So the question is, pag tinignan ba ng Panginoon ang buhay natin or ang ginagawa natin, is He pleased? with what we're
3: doing. Amen. Amen.
4: So that's a very good question for us, no, to ponder. Natutuwa ba ang Diyos? Kasi doon natin nakikita na yung pinapatunayan ng Panginoon na buhay siya sa atin kung patuloy tayong sumusunod sa Kanya. Di ba napakasarap mong maging mananampalataya? Napakasarap po na sumusunod sa Panginoon.
3: Yes.
4: So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat. Yun na yung magandang tanong, Lord. Pag nag-focus ka sa akin o sa amin, will it bring a smile on your face? Masasabi, ayan, yung anak kong yan, sumusunod dyan sa akin. Panginoon, that's such a question. Panginoon, sa amin po. At ang dalangin namin, kagaya nun, Lord, may you always find us faithful whenever you zoom on our lives. Hindi mo na nga kailangan i-zoom, Panginoon, eh. Yung technology namin, we have to still zoom it to know where, what. Ikaw, Panginoon, you just look. You know that. So, Father, ang dalangin namin sa amin pong mga buhay, may we always give that smile on your face. Hindi lang po in our action, but also in our heart and in our mind. Kasi you're the only one who can read our minds and our thought. Ikaw lang po ang omniscient, Panginoon. So nakikita mo yan. So ang dalangin namin, in everything we do, may it brings a smile on your face. Hindi man namin marinig yung commendation mo verbally, pero yung alam namin na pangiti ka namin, Panginoon, yun po yung aming dalangin. Maraming pong salamat. Lord, today, thank you sa mga kaagapay namin. And today is their special day. Unang-una na po, si Susana Lavapi, si Nora de la Cruz Madriaga, si Hazel Deso Astido, si Toby Gulapa, si Dina Baloncio Diaz, si Agnes Carion Layug, si Marilu Kadimbo, at si Mark Anthony Chavez. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord, sa mga ministry na pinagkaloob mo po sa kanila, pinagkatiwala mo po sa bawat isa at sa mga kaagapay namin na hindi man namin na-mention. Pero, Lord, ang dalangin namin, pag tumingin ka sa aming buhay ngayon, we pray na ito po ay magdudulot ng ngiti sa iyong mga labi. Marami pong salamat.
3: Panginoon, grabe po talaga kayo pag kayo ang kumikilos. Tamang lahat, walang labis, walang kulang. Kung kaya't perfect will, perfect timing, perfect result, kung kaya't glory to your name. At dahil diyan, talagang tiyak namin na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow.
4: Amen. Totoo yun, mga kaagapay. Naalala ko tuloy. Alam niyo, may connection yung reminder na yun sa akin ni Lord eh. Kasi diba, nag-focus ako sa inyo na kanina on, matutuwa ba ang Panginoon? Pero may karuktong yun that. Sabi niya, anong learning ko noon? What hurts the Lord more, diba? Is when He looks at us and we intentionally choose sin. Yun yung masakit sa puso ng ating Diyos. Yung intentionally pipiliin natin yung kasalanan. So, yun talaga. So, doon talaga ako, nawindang din ako nandun, napahinto ako, no? Oo nga, ano? Kaya, nakita ko yung truth na yun. It's a lesson learned from the Lord. So, kagaya na pinabanggit natin kanina sa ating prayer, sa ating discussion, kapag tinignan tayo ng Panginoon, natutuwa ba siya sa atin? O nasasaktan natin ang kanyang puso. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhat at pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknika ng kapatid na Reggie Villena.
4: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po natin si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa Protech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
3: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailang buwan. Tandaan po ito. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na naman. Goodbye!
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
5: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
6: This is Inspirations Unlimited.

0: Kapay, happy Tuesday sa'yo na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa programang Inspirations Unlimited. Tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. So, Kagapay, kamusta ka? Ngayong Martes ng hapon, sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at samahan mo kami sa loob ng isang oras na kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
1: At syempre, kung kasama nyo si Kayla Escalante, ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. Binabati na rin natin yung mga kaagapay nating present na at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po ay sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At i-like nyo na kaagapay at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabate at pa-shoutout at ang inyong update sa amin. Update nyo kami, kaagapay, ano ang inyong pinagkakaabalahan ngayong Tuesday afternoon. Kumusta po ang weather dyan? Grabe, nakailang palit ba ang weather today?
0: Oo nga eh.
1: Hindi ko na alam po ano ang kung ano ba talaga ang weather ngayon.
0: Ang trip
1: ngayon.
0: Niya today.
1: Oo, kasi kanina makulimlim, tapos umulan, tapos ngayon nakasilip ang haring araw. Diba? So mamaya ba mag-expect ulit tayo
0: mamaya
1: na?
0: Mamaya daw 5 p.m.
1: Oo. So kaagapay, update nyo kami. Ano po ang weather sa inyong location at ano po ang inyong pangmalakasang merienda.
0: Of course naman. Hindi mawawala, kaagapay. Ano ba ang merienda mo ngayong Martes? I-share mo na po yan sa amin. At syempre, hello din sa mga kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band at maging sa ating mobile app na 702 DZAS mobile app. Kaagapay, baka hindi mo pa yan na ida-download, tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at hanapin po ang 702 DZAS app para naman mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero yun nga kaagapay, ano pa man ang inyong kapamaraanan, ikaw man ay team online or team radio, tuto ka lamang sa ating kwentuhan ngayong Martes. Dito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
1: Yes, pinagpipilian.
0: Tama. Makakarinig tayo kaagapay ng mga iba't ibang perspective, opinion, and of course, welcome na welcome dito kaagapay ang kasagutan nyo sa ating question of the day na about sa usapang failure.
1: Ay, heavy got naman ng ating pag-uusapan ngayon.
0: Oo nga eh.
1: Pero wala pa nga eh.
0: Eto na nga kaagapay, makisagot ka na sa ating QOTD na. Kapag nakaranas ka ng failure, ikaw ba ay susuko na or susubok ulit?
1: Ayun. So usapang ano to, tuloy ba or hindi? Tutuloy ba or hindi? Ayan, kaagapay, share mo na ang inyong magiging kasagutan sa aming question of the day. Ulitin lang natin. Kapag nakaranas ka ng failure sa iyong buhay, ikaw ba ay team susuko na or susubok ulit?
0: Mm-mm.
1: So, iwan nyo lang kaagapay ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Yun, at bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, ay hello po muna sa mga kaagapay natin from PSA.
1: Yes, hello po sa inyo. Ayan, i-roll call natin para ma-shoutout natin sila isa-isa. Ayan, si Miss Jessica Kasha, ganyan din si Sir Kino Luciano, si Sir Dion Cadavos, maging si Sir Kim Richard Laiko. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagbisita dito sa Taloktok na One Corporate. Ayan. Sila po yung ating kaagapay sa ating programang Ahensya de Consensya, ang Philippine Statistics Authority.
0: Yes. Salamat po sa inyong pagbisita at sa patuloy po ninyong partnership dito po sa inyong agapay ng sambayanan.
1: Hello po sa inyo.
0: At nag-hello na rin tayo sa mga kaagapay nating nagsisimula ng mag-attendance check.
1: Ayan.
0: Sa kanila, sa ating ongoing Facebook live streaming. Mm. Nangunguna na dyan si Ate Marilu Costello. Sabi niya, ang tagal ko na pong hindi nakakapag-comment. Eh, welcome back po, welcome. Ate Marilu. Pa-shoutout daw sa Costello family. Hello po, hello, Ate Marilu. Kumusta po kayo?
1: Ayan. At gayon din, nag-hello sa atin si Ate Lolit Malyari Adia. Ayan. Listening siya sa kanyang PM Radio. At syempre, sumilip siya sa ating Facebook Live. Ayan. Thank you so much po sa inyong pagdaan. At syempre, nag-update na rin siya ng weather. Maaraw na daw sa kanilang area, sa Taytay. Pero katatapos lang daw ng malakas na ulan. At syempre, ito pa, may update pa siya sa merienda. Uy. Ayan, kamote at tsaa. Ayan, para daw sa mga senior. Ayan, thank you so much po.
0: Salamat
1: sa inyong kompletong pag-update sa amin ni Kayla. Ayan, happy
0: listening po. Alam mo, parang kalasa nung merienda ni Ate Lolit yung merienda ko. Saging na saba.
1: Ay, talaga
0: nilaga
1: ba? Oh, wow. This time sa ano nilaga.
0: Uh-oh.
1: Hindi siya in a form of banana cue maruya, yes. Turon, no? Talagang plain.
0: Nilaga.
1: Oo. At talagang mabigat yan sa tiyan. Para kang kumain ng kanin.
0: Sinerch ko nga. Yung saging na sa baba ay good for diet. Ay, oo daw, kasi wow, mabigat daw sa tiyan. Oy, Kuya Nat, ba't ka natatawa?
1: Oo, bakit? Masarap talaga yan, no?
0: Masarap.
1: Kapag alternative kung gusto mo talaga magbawas ng timbang. Yun, di ba? Nakakabusog pa.
0: Nakakabusog. Ikaw, ano merienda mo?
1: Merienda ko, nag-ano ako. May baon kasi kaming ano, pano chocola.
0: Ayan.
1: In short, or sa madaling salita, tinapay na may tsokolate.
0: At meron nga kanina may bit na may tumangay. Galing pantry.
1: Oo, diba? Oo, diba? Napadaan kasi si Bri. So, inalok ko, diba? Bilang kamanggawa natin, no? Ayun.
0: Sabi niya, mitikman mo, ang sarap.
1: Meron
0: pero
1: pa isa.
0: Talaga.
1: Oo, baka gusto mo, meron pa isa rin. Ayun, nagkakalabasan tayo ng mga merienda, merienda dito.
0: Ito pa si Ate Evelyn Raquel Picar. Ay, nag-present na, present daw siya today. At ang merienda daw niya ay rice.
1: Ayun, rice.
0: Ano, ano ba ang tawag? Kanilamig.
1: Oy, talaga? Pwede yung meriendahin?
0: Oo.
1: Nang walang kasama, rice lang?
0: Baka may kasama.
1: Okay.
0: Baka may kasamang...
1: Pwede ko Rice Krispies.
0: Wow.
1: Ano yun? Alam mo yun? Yung parang binibili natin nung dati bata pa tayo tigpipiso.
0: Ampaw?
1: Ayun, yun. Tapos iba-iba pa kulay, no?
0: Yes.
1: Depende sa trip mo. Tapos, para siyang ano, merong asukal ba na pinatuyo?
0: Parang caramelized.
1: Wow! Ano, caramelized Rice Krispies. In short, parang ano yun?
0: Ampaw.
1: Oh, ampaw. Pinasosyal lang.
0: Uh-oh.
1: At sumagot din siya sa ating question of the day. Siya ay team. Susubok daw ulit.
0: Uy.
1: Ayun. Magpapatuloy si Ate Evelyn. At bumabati rin si Kuya Jojo Simbulan. Ayan, good afternoon daw sa atin. At siya may katanungan. Bakit daw wala daw DZAS application. Ayan. So, Kuya Jojo, babalikan ka namin.
0: Check po namin.
1: Alamin po natin kung bakit po kayo nagkakaroon ng glitch or technical difficulty sa pag-access po ng DZAS app. Pero for the meantime, thank you po dahil nandito kayo sa ating Facebook Live at nanonood. Ayan, thank you po.
0: Salamat po. Si Ate Evelyn ay pahabol. Mm. Ang ulam daw niya sa rice ay longganisa.
1: Ayun, may longganisa. Uh-oh. Ang sarap naman. Lalo na kapag may katambal yan na suka.
0: Yes, totoo.
1: Diba?
0: Tapos yung pinagprituhan.
1: Oh. Parang hindi tayo nagda-diet pero sa mga cravings natin.
0: Yung
1: no?
0: Diba yung pinagprituhan din may ano yung kanin. Oh, nakikinig daw siya habang may mga ginagawa sa bahay. Umaraw daw sa kanila. At sabi niya, yes, tuloy lang sa mga pagsubok.
1: Yeah.
0: Salamat po at Evelyn.
1: Thank you po. Si Kuya Epifanio Salvador, ayan, napadaan na rin at shinare na ang ating ongoing streaming. Thank you so much po sa palagi ang pag-share ninyo ng ating program. At si Ate Marilu Clado Costello, sabi niya, at sumagot na rin siya sa ating question of the day. Sabi niya, tuloy pa rin ang buhay kasi walang mararating kung susuko na agad. Ang failure ay may mga learnings na hatid. Ayan. At pa-shoutout daw sa Costello family dito sa New Zealand. Wow, hello po sa inyo at New Zealand na pipicture ko, may baka na naman.
0: Hindi talaga maalis sa isip ko pag New Zealand, oh, may baka.
1: Gatas. Or, gatas. Tsaka yung ano, yung bundok.
0: Yes.
1: Na HD, gano'n.
0: Usapan. Itsurang ano, chocolate.
1: Oo. Hello po sa inyo.
0: Hello po sa mga kagapay nating OFW. Mm-hmm. Si Kuya Angel Gorospe ay nakikinig mula sa Tanza, Cavite. At God bless daw sa ating programa. Salamat po, Kuya Angel.
1: Thank you po. At si Ate Marilu nag-update din. Malamig daw doon sa New Zealand sa mga panahong ito. Wow naman. At si Ate Len Agdon Reyes nag-update na rin. Makulimlim daw na hapon sa atin. At listening siya from Palayan, Nueva Ecija. Makulimlim din doon. Ayun.
0: Hello po. Ito naman mula sa DZMR. Yun. Sa Isabela. Mainit daw doon ngayon, sabi ni Kuya Alan Castrense. Mm-hmm. At ang kanya daw merienda ay pandesal at kape.
1: Ayan. Mm-hmm. Very classic. Yes. Very OG.
0: Totoo.
1: Na merienda.
0: Sasawsaw pa, no?
1: Oo. Lalo na pag ang sarap ng pandesal kapag talagang galing pugon.
0: Yes, oo.
1: Tapos lalagyan mo ng butter, tapos yung matutunaw na siya.
0: Yun.
1: Ay, panalo.
0: Oo, tapos yung ibabaw medyo crispy.
1: Oo.
0: Diba, nakakagutom. Yes. Kabga pa yung ating kwentuhan. Si Kuya Epifanio Salvador ay nag-good afternoon na rin sa atin. Mm-hmm. Maging si Cherry Cadelina ay bumabati na rin sa atin. Hello po, Ate Cherry.
1: Ayan. Happy listening din kay DCG Sakalam.
0: Uy.
1: Ayun, hello po. Napadaan siya sa ating ongoing streaming at bumabati patuloy si Ate Evelyn Raquel Picar. Ayan. Agree siya at ito parang pinapa-shoutout niya ba ito? Hello po.
0: Hello
1: sa inyong
0: po.
1: Lahat and happy listening po sa inyong lahat.
0: Mm-mm. At tungo naman tayo sa ating poster na ipinost kaninang umaga tungkol nga sa ating question of the day. Again, kaagapay, makisagot ka sa ating question of the day. Kapag nakaranas ng failure, ikaw ba ay susuko na o susubok ulit. Mm-hmm. Sabi niya dito sa ating poster ay ilan na rin ang sumasagot.
1: Yes.
0: Si Ate Joscora Peggy Arcos, sa tulong ni Lord, susubok at go go go lang.
1: Yun.
0: Salamat po.
1: Ayan, thank you po. Ito, malamig. Hindi, mainit-init pa. Galing kay Ate Guy Santos. 5 minutes ago, sumagot siya. Sabi niya, susubok ulit gaya ng anak ko. Kung sumuko na lang, di niya siguro mapapasa ang nursing board exam. Ako ang nag-push para sumubok ulit hanggang nakamit niya na maipasa ang board exam.
0: Ay,
1: congratulations po.
0: At
1: nagbunga ang pagpupursige, no, at pagpapatuloy ng inyong anak, Ate Guy Santos. At talagang we praise God din, no, na nandyan ang ating mga magulang.
0: True.
1: Na talagang never nagsawang ipush tayo, 'di ba, sa mga bagay na pinupursu natin. Nandun yung suporta nila lagi.
0: Diba? Talagang stage mother and stage father.
1: Oo, diba?
0: Ang ating mga magulang pagdating sa ating mga pangarap.
1: Yes.
0: Ito naman ang ating bagong kaagapay, si Ara Negad. Siya daw ay susubok with 3 hearts.
1: Ayun, with 3 hearts.
0: Oo.
1: Oo, talagang subok.
0: Subok kung subok.
1: Oo, wag susuko.
0: Yun.
1: Ayan,
0: totoo.
1: Thank you, Ara. At si, eto, isa pang fresh Ay, hindi pala. 5 hours ago pala. Pero ito galing sa agapay natin. Si Ate Maricar Loriaga. Sabi niya, never quit. Ayan, with exclamation point. Ang sabi niya dito, okay lang umiyak. Malungkot, pero huwag ka susuko kasi ibabad mo ang sarili mo sa panalangin at salita ng Diyos. Seek counsel. Yan, sa mga Christian believer. Yun. At ipagdadasal ka, bibigyan ka ng tamang payo, no, para maiayos din yung character natin. Kaya hindi pa binibigay ang ating hinihiling sa bawat failures. Eh, may lesson daw talaga nadala ito. At meron tayong mga natututunan sa mga bawat pinagdadaanan nating failure. Ayun. Ayan. Thank you so much, Ate Mar... Ayan. Thank you so much, Ate Maricar, sa inyong answer. At totoo,

0: sa susunod na kabanata.
1: Yes.
0: Kabanata.
1: Yugto. Oh, diba? Mga, ano pa? Page.
0: Oo, pahina.
1: Ang daming term, diba? So,
0: salamat po, Ate Maricar. Si Ate Mercy Guerra ay team susubok din. Mm-hmm. Sabi nga daw nila, I try and try. Until you succeed.
1: Yun.
0: Dahil habang may buhay, may pag...
1: asa. Ano?
2: Tama!
0: Pagsubok.
1: Ah, pagsubok ba? Nag-iba na? Update na ba? Sabagay, practice makes you...
0: makes you...
1: successful. Hindi, di ba?
0: Yes, kasi walang perfect.
1: Oo. Oh, oh. Para may mga reference tayo dito, no? Pero yon. Pero ito si Ate Cheryl Joey Binoya. Sabi niya, siya ay team susubok na kasama ang Panginoon. Ayan, syempre, di ba?
0: Yun naman ang mahalaga.
1: Every step of the way, kasama natin ang Panginoon. At ito, sunod ko na rin si Kuya Epifanio Salvador. Sabi niya, magpatuloy, laban lang. Isipin mo, laging may Diyos na nandyan, handang gumabay upang malagpasan ang pagsubok.
0: Yun. Salamat po. Ito naman si Ate Ruth Hana Coronel. Siya daw ay hindi susuko. If you want to pursue the career or in personal life, just don't give up. Magtiwala lang daw sa proseso ng Panginoon. Naging failure ka man, this time, God knows exactly how you carry on. Always pray to the Lord. Sinusubukan lang ni Lord. Minsan na rin po akong bumagsak. Pero after a long wait, I knew God has planned for me. At siya daw ay naging matagumpay.
1: Ayun.
0: Praise God. Salamat po, Ate Ruth, sa iyong ibinahagi.
1: Yes. At ito si kaagapay natin si Jonathan Clerigo. Happy Tuesday daw. At ang kanyang sagot ay, susubok pa rin. Whatever it takes.
0: Wow.
1: Diba? That's the courage.
0: Oo. Susuungin ang lahat.
1: Diba? Isunod ko na rin si Ate Jackie Lou Alcaraz. Sabi niya, prayer ang katapat ng failure. Sa Lord, may katagumpayan pag isusurrender ang failure mo sa buhay. Ayun. Thank you po, Ate Jackie Lou.
0: Si Ate Gloria, Espanyol naman, parang siya ang una nating susuko. Siya daw ay susuko na kapag hindi ko talaga linya o forte yung trabaho. Hindi niya na daw susubukan pa. Meron naman palang explanation. Ako naman. May explanation naman,
1: yes,
0: pala. Oo nga naman.
1: Oo. At there's nothing ano rin, no, wrong with that.
0: Yes.
1: Diba? Na parang alam mo or alamin ang iyong limitasyon, ba? Diba? Kasi syempre, lahat tayo as a person, meron tayong mga limitations.
0: Mm-hmm.
1: At mahalaga din na inaano natin ito.
0: Ina-admit.
1: Yeah, ina-admit, nire-recognize, mm-hmm, diba? Pero huwag tayong mag-dwell din dun sa, kumbaga, negative side.
0: Yes.
1: Diba? Huwag tayong maging complacent, kumbaga. Yun. Para yun. Pero yun, thank you, Ate Gloria. Parang
0: salamat po.
1: Ikaw ang first point. First point.
0: Uy, ano din yan na, nagpapakita rin yan ng katapangan.
1: Yes, diba? So, courage na,
0: yes,
1: i-admit. Diba? At ito si Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya, maulan na hapon. Ay, maulan daw sa kanila.
0: Uy.
1: Sabi niya, syempre, never quit. Ako po, ang dami ko ng downs. Ayan. Downs. Oh, diba? With the grace of God still standing and fighting.
0: Uy.
1: Diba? Never say never habang nabubuhay dahil hindi tayo iiwan ng Diyos. Ayan. Pa-shoutout sa aking mga anak na palaging nag-aabang na mabanggit ang kanilang mga pangalan.
0: Hi, ayan. Salamat
1: po. Natin sila Charleston at ang kuya niyang si Andrew. And sa mga naka-duty na mga masisipag na health worker namin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Lalo na daw sa kanyang kapatid na si Jonah JP Kisinamal Parolan na umuulan or umulan umaraw ay nag-iikot pa din sa aming barangay para magbakuna. Ingat po sa pagdadrive pauwi. Ayun.
0: Hello. Salamat po.
1: Saludo po tayo, no? Umulan, umaraw, anuman ang panahon, anuman

0: Ano sitwasyon? Diba? Ganyan ang ating mga health workers. Talagang patuloy
1: yes,
0: sila.
1: So, kaya, thank you po. Saludo tayo sa kanilang mga effort mm-hmm. para tayo ay paglingkuran.
0: Yes.
1: Si Ate Guy Santos. Ay, nabasa na pa.
0: Yes.
1: Si Ate Len Dizon, syempre po, susubok ulit kasama ang Diyos. Maging si Ate Leganda, susubok ulit dahil no failure, no victory.
0: Ayun.
1: Salamat po.
0: At si Ate Sandra Bukaw de Guzman, sabi niya, siya ay team, susubok po ulit. Gayun din si Ate Aurora Estrella. Susubok daw siya ulit at isunod ko na rin since pare-pareho sila ng sagot. Susubok daw ulit si Ate Maria Arceli Locanias. Ayan, susubok pa din. Huwag mawalan ng pag-asa.
1: Yun. Mm-hmm. Salamat po. Si Ate Andrea Gabihan, hindi pwedeng sumuko lalo't alam natin na hindi tayo iniiwan ng ating Diyos na buhay.
0: Mm-hmm.
1: Salamat po, Ate Andrea.
0: Thank you po. Ito si Ate Victoria Dizon. Nabasa mo na ba ito?
1: Hindi pa.
0: Ayan, si Ate Victoria Dizon Ayoki. Ayan, nag-share siya ng kanyang experience. Sabi niya, parang ako twice na na-reject sa pag-apply ko ng pag-apply ko sa company kasi gusto ko mag-move sa Hokkaido. Pero go pa rin ako at pray pa rin. Ayan. Pray, go. Ayun. Thank you po. Si Ate Maribel Gonzales Oribelio, susubok ulit. Ayan. Thank you po.
1: Salamat po. Si Ate Mona Lisa Gabriel, tuloy po ang laban at huwag mawala ng pag-asa para sa tagumpay.
0: Ayun. Si wait lang. Sino pa ba hindi nababasa? Si Ate Andrea Gabihan. Ayan, nabasa mo na. Kasi may heart na. Ito si Kuya Eduardo Casas. Siya ay team. Susubok ulit. Maging si Jasper Bautista. Sabi niya, of course. Susubok ulit. Para malagpasan ang pagsubok na ito. But with the guidance of God. Amen.
1: Amen. Oh,
0: diba? Thank you po.
1: Salamat po. Again, ha, kagapay ang atin pong question of the day. Kapag nakaranas ng failure, ikaw ba ay susuko na o susubok ulit? Ikwento mo naman yan sa amin, kaagapay, at habang ikaw ay nag-iisip ng iyong kasagutan, ay we will take a short break po muna para sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin, at kung ikaw naman ay team online, mapapanood ang ilang videos about FEBC Ministry. Diyan ka lamang, magbabalik po ang
2: Inspirations

0: Inspirations Unlimited, Tuesday, Tuesday.
1: And we're back, mga kaagapay. At kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcd Ferrer Tabua.
3: At ito naman si Kayla Escalante, ang ating pong QOTD. Kapag nakaranas ng failure, ikaw ba ay susuko na or susubok ulit? Mm-hmm. Sabi dito sa ating ongoing Facebook live streaming, si Ate Ruby Clet ay sumasagot na. Sabi niya, pabugso-bugso daw ang ulan. Ay, parehas po dito, Ate Ruby Clet, aaraw ulan. At sabi niya, nakakapagod maglabas ng sinampay.
1: Oo nga.
3: Oo, nakikinig daw siya mula sa Harmony Hill, South San Jose del Monte, Bulacan. At ang kanya daw merienda ay kapeng mainit sa usaw na tinapay.
1: Ayun.
3: Salamat po. Ito at na, may habol siyang kasagot.
1: Ano?
3: Sabi niya, siya rin daw ay susubok pa.
1: Ayun.
3: Oo. At meron daw siyang kakampi at yun ay si Lord.
1: Yes.
3: Amen naman.
1: Amen. At ito kasi, na-excite ako eh. Nag-update si Ate Marilu. Klado, Costello, ang snack daw nila ay tinapay na bigay daw ng kapitbahay. Chiffon cake.
3: Wow!
1: Oh, panalo. At syempre meron siyang kapartner na black coffee. Oh, diba? Swak na swak kasi diba pag ano yung cake matamis. Oh, tas tatambalan mo ng black coffee. Uh-oh. Ay swak na swak.
3: Bagay na bagay.
1: Oo.
3: Yun, salamat po sa inyong pag-update sa amin.
1: Yes.
3: Dito sa ating YouTube live streaming, si Ate Teresa Menta ay nag-good afternoon sa atin. Sa Bulacan daw ay umaraw na daw, nawa daw ay tuloy-tuloy na ang pagsikat ng araw para daw makatuyo na ng sinampay. Mm-hmm. Shoutout daw sa kanyang asawa na si Carlito Ray Menta mula
4: Hello
3: sa
4: po.
3: Balanga, Bataan. Hello mm-hmm. po!
1: Hello po! Si Ate Guy Santos nag-update na rin pala ng kanyang merienda.
3: Wow.
1: Ayan, pansit at pandesal. At mainit na kape. Ayan. At nag-comment din si Sir Rolf Anilorak. Ano kaya?
3: Sana Flores.
1: Tama. Oh, yung galing mo.
3: Carolina.
1: Parang ano ka na yung decoder. Ikaw yung mag-ano. Tignan mo kung ano basa talaga sa pangalan niya. At ano talaga ang pangalan niya. Alright, sige. Carolina Flores.
3: Yes.
1: Ito sabi niya, good afternoon daw from Antipolo City. Sabi niya, pabugso-bugso pa rin ang ulan. Aaraw, sandali at uulan. Ay, ang sarap ng kanyang merienda. Bilo-bilo!
3: Uy!
1: Panalo! Kape.
3: Alam mo ka, na-crave ko yun kayo ng umaga.
1: Talaga?
3: Bilo-bilo.
1: Wala ka nakita sa labas?
3: Wala eh.
1: Hindi mo na naabutan.
3: Hindi ko na siya naabutan. Hindi na rin ako naghabot.
1: Oo. Oh, huwag tayo nag-ahabol. No hour worth.
3: Yes!
1: Ano nga, naghugot. At ito, basahin ko na rin. Update din ng merienda sa Ate Sol Lazo. Sabi niya, ang snack po, ang snack daw niya ay spaghetti. At ang weather daw doon ay super init. Ayan, nasa Doha siya. Ayan, nasa ibang bansa si Ate Sol. Hello po sa inyo. Thank you po sa pagdaan ninyo sa aming ongoing streaming.
3: Hello po, Ate Sol. Mm-hmm. Si Ate Evelyn Picar ay may pahabol pang sagot. Sabi niya, very true. Life goes on. Stand firm. And stand firm with the Lord and His promises.
1: Mm-hmm.
3: Amen.
1: Amen. At ito, batiin natin ang iyong mommy.
3: Uy! Hello po.
1: Mommy Aleli Escalante. Hello po
3: hello
1: sa inyo. Magandang hapon din po sa inyo. At ano po merienda
3: yun
1: nyo?
3: Yun nga, ano kaya merienda nila? Nauungusan kaya ako?
1: Hello po. At ito si Ate Maribel Azul Nara. Gandang hapon daw sa atin. doon daw sa North Fairview. Ayan, pabugso-bugso din ang ulan. Pero umaaraw na daw ng kaunti.
3: Ayun, happy listening po sa inyo. Si Ate Maria Ellen, mula dito sa ating YouTube live streaming, by God's grace and mercy, kakayanin lahat kapag kasama natin si Lord. Kaya daw, susubok pa rin hanggang sa magtagumpay. Salamat po.
1: Thank you po. At dito sa ating PM, si Pia Reyes, sabi niya, susubok ulit. Hindi naman ibig sabihin na dahil hindi nag-work out ngayon, hindi na talaga para sa iyo, 'di ba? Baka kailangan lang baguhin ang approach.
3: 'Di ba? Baka kailangan lang baguhin yung step 2.
1: Oo, 'di ba? Oo.
3: Yun na lang.
1: Oh, definitely agree.
3: Oo. 100%.
1: Oh.
3: Ito naman si Ate Abigail Santos ay susubok ulit dahil para daw sa kanya, hindi naman porket nag-fail ay ibig sabihin na hindi na magaling or hindi para sa'yo yung pangarap mo. Minsan kailangan mo lang matutong gawin differently sa ginawa mo before. Failure can be painful, pero pwede rin siya maging teacher. Hindi ko naman kailangang magmadali na bumangon agad. Pwede akong umiyak, magpahinga, mag-reflect. Tapos kapag ready na ulit, susubukan ko. Kasi baka yung failure na yon hindi ending. Part lang pala siya ng process.
1: Ay, wow. Diba?
3: Oh. Proseso.
1: Yes. At ito si Ate Darlene Castro. Siya ay team. Susubok ulit. Oh, dami talagang susubok ulit na sagot. Tapos sabi niya, pero hindi naman paulit-ulit na pareho ang ginagawa. Ayun. Kung nag-fail ka, kailangan mo matuto kung saan ka nagkamali. Uy, maganda rin to i-take note, ha?
3: Yes.
1: Kasi meron nga tayo mga bagay na, alam mo yung ginagawa. Tapos pareho at pareho yung outcome. Eh, kumbaga kung expecting ka ng different outcome, eh kailangan mo talagang mag-iba ng approach or ibang gawin, di ba? At maganda rin to na alahanin natin kasi syempre ang magiging kumbaga magiging outcome is paulit-ulit, 'di ba? Magiging cycle lang.
3: Yes.
1: Yeah. Yun lang.
3: So,
1: thank you,
3: kailangan
1: Ate Darlene.
3: Din malaman kung alin doon, no, yung dapat baguhin.
1: Mm-hmm.
3: Ito naman si Ate Janelle Cruz. Honestly daw, gusto na niyang sumuko kapag nagfe-fail siya. Hindi ako yung taong madaling sabihin na okay lang yan, try again. Kasi may mga failure na talagang masakit. May mga pagkakataon na pinaghandaan mo, pinagdasal mo, binigay mo lahat, pero hindi pa rin nangyari. Pero eventually, natutunan kong hindi pala kailangan mawala yung pain bago ako magpatuloy. Pwede akong masaktan habang sumusubok ulit. Ang mahalaga, hindi ako magpapatalo sa isang bagay na hindi nag-work out. Eh kasi minsan naman talaga, di ba, part yung pain. Part yung pain sa mga process. Eh yun namang pain na yan ay ano din sa'yo, huhubog din sa'yo.
1: Oo, di ba? Kumbaga isipin mo para kang lapis. Na idinadaan sa sharpener.
3: Yes.
1: Diba? Hindi mo naman makikita yung parang, ano bang tawag dun sa pointed part na black? Yung lead? Basta yun.
3: Hindi mo siya may pansusulat.
1: Ayun, sige, yun na lang. Huwag na natin pairapin sa rin natin. Kumbaga, hindi lalabas yung tasa. Diba? Hanggat hindi ka dumadaan dun sa matulis na part ng sharpener.
3: Mm-hmm.
1: So, it sharpens us. Diba? Basically.
3: Exactly.
1: Oo, oh, diba? Yun diba? Lang. Pero ito, galing naman kay Ate Leia Reyes. Sabi niya, honestly, minsan, gusto ko nang sumuko. O yan. Nakakapagod din kasi kapag ilang beses ka nang sumusubok. Pero kapag importante talaga sa'yo, babalik at babalik ka pa rin. Yun ang kanyang kasagutan. Ba't ka napapala?
3: Parang ano lang, di ba may ganyang kanta, yung babalik ka rin.
1: Babalik. Ano? iba yung song na naisip ko eh.
3: Yung kay tagal mo mawala, babalik ka rin. Hindi malalo mong din na ano.
1: Oo, hindi ko talaga ano. Iba na sa isip ko. Babalikan mo ko. Iba pala yun.
3: Papuling
1: song pala yun. Iba eh.
3: Iba. Okay.
1: Pero yun.
3: Oo, salamat po sa pagsagot. Ito naman si Kuya Paulo Garcia. Ay, susubok ulit. Kasi kung susuko ako agad after one failure, paano ko malalaman kung kaya ko pala? Minsan kasi isang rejection lang, feeling natin na hindi na tayo capable. Isang failed business, feeling natin hindi na tayo business-minded. Isang failed relationship, feeling natin hindi na tayo deserving ng love. Pero hindi naman dapat isang failure lang ang magde-define sa buong pagkataon natin. Mm-hmm. May tomorrow pa, may bagong opportunity pa at may chance pa tayong magsimula ulit. Uy, totoo. Mm-hmm. Hindi yung mga failure natin yung period sa life natin.
1: Ano pala?
3: Ano? Ano nga tawag?
1: Comma? Semicolon?
3: Semicolon.
1: Ayun. Diba?
3: Ano ang tawag?
1: Nag-isip lang. Tama, diba? Hindi yun ang magde-define sa atin.
3: Yes.
1: At ito, isa rin magandang sagot ni Ate Mary Lim. Depende. Uy, diba? Depende. Kung worth it pa at may natututunan ako sa experience, susubok daw siya ulit. Pero kung paulit-ulit na at nakakasama na, baka kailangan nang tanggapin na hindi iyon para sa akin.
3: Uy,
1: ang gandang ano na, magandang indicator din yan.
3: Yes.
1: Kasi, yes, may mga bagay tayong pinapursue na gustong-gusto natin. Talaga pinipilit natin, diba? Pero kung nakikita natin na hindi na talaga siya worth it or hindi na siya nakakabuti sa'yo or kumbaga parang pinaka pwede mong ano, indicator kung inilalayo ka na nun,
3: yes,
1: doon sa will ng Panginoon or nais ipagawa sa'yo ng Lord, eh, yun talaga. Parang hudyat na yun na huwag mo nang ituloy.
3: Mm-mm.
1: Diba? So, yun.
3: May ano din, no? May hangganan din kung hanggang kailan susubukan.
1: Oo. Oh.
3: Diba?
1: Sino pa next natin?
3: Eto si Ate Katrina Villanueva. Para daw sa kanya, susubok ulit pero after niyang i-allow yung sarili niya na mag-rest. Mm-hmm. Hindi ko kailangang magpanggap na strong agad. Failure hurts, especially kapag pinag-effortan mo talaga.
1: Mm-hmm.
3: So I give myself permission to be disappointed. Pero ayokong manatili doon forever. After ko mag-process ng emotions, tatanungin ko yung sarili ko. Ano yung natutunan ko? And then mag-move forward na daw siya. Hindi naman required na same version ng sarili ang babalik. Hopefully, wiser at stronger na ako this time. Ay, oo nga naman. Minsan kailangan mo ring i-process yung iyong emotion. Hindi mo lang basta siya shrug off tapos tuloy na ulit ang buhay.
1: Oh,
3: eh, talagang kailangan natin minsan upuan yung ating emosyon.
1: Totoo, diba? Acknowledge natin, diba? At nakakatuwa lang din, no? Na meron siyang mga sinabi about version.
3: Yes. 2.0.
1: Oo, diba? So talaga may chance ka to update yourself. Update the software.
3: iOS.
1: Oo, kumbaga there's hope, diba? Na meron kang, tawag dito, there's hope na pwede kang matuto, pwede kang magbago from that experience.
3: Yes.
1: At hindi ka mananatili or hindi ka magdadwell dun sa pinagdaanan mo. May growth.
3: Yes.
1: At ito, si Kuya Aris Castrana. Siya ay team. Susubok ulit. Pero this time, kasama na daw ang panalangin. Ayun. Minsan kasi ang failure ay hindi rejection ni Lord, kundi redirection.
3: Ay, true.
1: Diba? Baka may iba siyang plano para sa atin.
3: Totoo naman.
1: Yun. Diba?
3: Magandang ano yan, no? Magandang point of view. Na minsan naman, hindi, madalas naman talaga ay hindi ka naman pinagdadamutan ng Lord. Talagang minsan may ibang plano para sa'yo, pinoprotektahan ka. Eventually, makikita mo rin yun, tapos mapapasabi ka, buti na lang.
1: Buti na lang. May buti mo. Hindi, diba? Totoo, diba? Buti na lang. Kay buti
3: yes.
1: ng Lord. At kumbaga, may mga points sa buhay natin na, Lord, thank you po ah, dahil hindi natupad yung pinupurso ko.
3: Yes.
1: Kasi dito nyo pala ako ilalagay. Mm-hmm. Kung saan mas nakakabuti, mas mainam, mas maganda.
3: Yes.
1: Diba?
3: Kasi 'di ba minsan akala natin mas magaling tayo kay Lord.
1: Oo nga eh, 'di ba pala decision tayo. Oo,
3: hindi to Lord, ito Lord, ito yung gusto ko, maganda dito Lord, oh, kita mo. Pero 'yun nga feeling natin in control tayo.
1: Oo. Pero dapat ano tayo, paglalapit tayo kay Lord, laging for approval.
3: For approval po. Tsaka at the end of the day, yung talagang will niya ang maganap, diba, sa ating mga buhay-buhay.
1: Yes.
3: Ito naman si Kuya Joshua Navarro. Try again because failure is not the opposite of success. Part siya ng journey towards success. Kung titignan mo yung mga taong successful ngayon, marami rin silang failed attempts na hindi natin nakikita. Ang nakikita lang natin ay yung final result. Pero behind nung mga tagumpay na yon ay countless mistakes, disappointments, and moments na gusto na nilang sumuko. Kaya kapag nag-fail ako, nire-remind ko yung sarili ko, hindi pa tapos ang story ko. Baka kailangan ko lang ng another chapter.
1: Ayun. Oo nga naman. At ito si Ate Dara Elomina. Ang sagot niya, siguro hindi agad-agad. Ayun. Sabi niya, iiyak muna, magpapahinga, at tatanggapin daw yung nangyari. Tapos kapag okay na ulit, saka daw siya susubok. Ayan. Yeah. Hindi naman kailangan maging strong every time.
3: Yes, totoo.
1: Mm-mm. Acknowledge our limitations, diba? At saka maganda rin talaga kapag binibigyan mo yung sarili mo ng space to breathe. Diba? Hinga!
3: Kasi hinga ng malalim.
1: Oo. Sa ano nga ba yung sunod? Huwag ko nakantahin. Hindi ko matandaan yung sunod na lyrics. Basta huminga ng malalim.
3: Yes.
1: At itoon sa Diyos ang iyong paningin. Sana yun. Tama yung lyrics ko.
3: Tama, oo. Diba?
1: Oo. Yes.
3: Yun.
1: Naanin.
3: Kru-kru. Eto naman si Ate Sofia Ramos. May mga failure talaga na talagang mapapatanong ka, Lord, bakit hindi mo hinayaan na mangyari? At na-experience niya daw yon. You prayed, you prepared, you hoped, and then suddenly everything falls apart. Pero habang tumatagal, nare-realize ko na hindi lahat ng no ni Lord ay punishment. Sometimes, yun daw ay protection. Sometimes, redirection. So I don't want to force myself into something just because takot ako mag-fail. I want to pray, listen, learn, and trust God enough to know whether I should try again or move forward sa another direction.
1: Yun. Ayan. Thank you po. Si Bessie Mapanoo, sabi niya, dati kapag nag-fail ako, feeling ko hindi ako magaling. Pero ngayon, alam ko na failure doesn't define me. It tells me what I need to improve. And ganun sana maging ano natin, no? View pagdating sa mga bagay na hindi na workout or sa mga bagay na pinurso natin pero hindi natuloy.
3: Mm-mm.
1: Kasi talagang, alam mo yon, ang Lord, marami yung ginagamit na avenue eh.
3: Yes.
1: Para i-ano tayo, ibalik tayo dun sa nais niyang palakaran sa atin.
3: Mm-mm.
1: Diba?
3: Yeah. Eventually talaga ipapakita ng, hindi man ngayon, eventually ipapakita ng Lord bakit inalaw niya yung mga bagay na yun. And yun nga, mapapa-thank you Lord ka na lang. Buti na lang Lord, hindi ako yun nasunod. Kasi kung tayo lagi masusunod, wala.
1: Oo, diba? Talaga mapapariwara.
3: Wow, rhyming. Diba?
1: Yes.
3: So yun, kaagapay, sana po ay ano man yung ating mga maging choices in life, yan man ay susuko tayo or susubok ulit. At the end of the day ay laging yung will ng Lord sa buhay natin ang maganap. At sa bawat desisyon na ating gagawin ay hindi last resort ang Panginoon. Laging unang-una.
1: Amen. Totoo yan, no? At sana, no, mas mabago yung view natin when it comes to failure. Huwag natin siyang tignan as dead end. Kasi sa kamay ng Diyos, diba, maaaring ito ay detour or stepping stone sa mas maganda niyang plano para sa mga buhay natin.
3: Mm-mm. So yun, kaagapay, sana po ay may napulot po kayong inspirasyon sa ating naging kwentuhan ngayong Martes. At kalain mong end part na.
1: Grabe ang
3: ng ating programa. Yes, ganun-ganun lang yan.
1: Pwede... Tapos nandiyan na yung ulan na yun. Maulan na.
3: Uy, maaga pa. 5 pa yung shift mo. Pero tayo po ay nagpapasalamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty na Daniel Peralta, maging sa ating RTV team at intern.
1: Salamat din sa ating broadcasting gear, kila JB Tabo at sa mga kasamahan natin sa Bukawi Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong pag-agapay.
3: At sa iyo kaagapay, salamat po sa pagtutok, pakikipagkwentuhan sa amin. Ingat po kayo kaagapay. Muli ako po si Kayla Escalante.
1: Ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang

Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa DZAS info@febc.com.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Magandang araw ka Agapay, welcome sa Reflections. Kapag nakakaranas tayo o nakaka-witness ng napakabigat na situation, di ba, we cannot help but call God. Lord, tulungan niyo kami o kaya nasaan ang Diyos sa mga ganitong panahon. Because we have faith, yun yung default natin. Tatawag tayo sa pinananampalatayanan natin. We hold on to someone who can help us. And that alone is prayer, di ba? Ang isang bata, kapag may sakit o may dinaramdam, sino ang unang niyang tinatawag? Kadalasan, mama o yung nanay niya o kaya yung tatay. At kahit maraming tao sa paligid, kapag nasasaktan siya, hinahanap-hanap niya yung taong pinakamalapit sa kanyang puso. Higit sa lahat, ang batang malapit sa magulang, sa kanyang nanay o sa tatay, marinig lamang yung boses. Alam na niya na siya ay safe, and yung voice lang mismo would comfort that child. Si Mary Magdalene sa John 20, may pagkakataon sa buhay niya, akala niya ay nawala na si Jesus. And we will reflect on that. Sa John 21-2, sabi dito, "Now on the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early, while it was dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, which is John, the author of John, and said to them, 'They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him.'" Maagang pumunta si Mary Magdalene nung nakita niya na wala sa libingan si Jesus, agad siyang nagsabi kina Simon Peter at kay John. Maaga siyang pumunta sa hardin. Kitang-kita yung kanyang devotion kay Jesus. At siya ay nag-alala, nagpanik nang makita na wala na doon ang mga labi ni Jesus. Ang Panginoong minamahal at sinundan niya ay namatay. Of course, she was grieving at that time. Tapos hindi niya na makita ang mga labi. Sa verses 11 to 16, nagpatuloy ang kanyang paghahanap sa mga labi ni Jesus. Sa verse 11, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Tapos may nakita siya na dalawang anghel sa verse 12 na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay nasa ulunan at ang isa naman ay nasa paanan. Tapos tinanong nila si Maria, "Bakit ka umiiyak?" At sinagot ni Maria ang tanong, kinuha nila ang Panginoon at hindi ko na alam kung saan siya nilagay. Unknowingly, si Maria missed the opportunity of communicating to these angels. Kinausap na siya pero hindi niya napansin dahil she is overwhelmed with her emotions. At hindi lang yan, verse 14, pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus yun. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala niya ang kausap niya ay hardinero. Kaya sabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya." At napagbintangan pa nga si Jesus, "Pakituro nga po sa akin kung saan niyo inilagay at kukunin ko." And verse 16, binanggit ni Jesus ang pangalan niya, Maria. Kilala siya ng akala ni Maria na hardinero. And when she heard her name, tumugon ng Rabboni. Ang ibig sabihin ay guro. Isipin mo yon, dahil overwhelmed siya ng kanyang emotion. She is seeking for Jesus. Yung kanyang kaabalahan, yung kanyang emotion, ang pumigil pa para niya makita ang mga anghel, para hindi niya makilala si Jesus kasi yung puso niya nababalat ng lungkot. Ganon din tayo minsan. Sa sobrang pag-alala, na-overwhelm tayo. Hindi natin napapansin ang ginagawa ng Panginoon. Sa sobrang pag-iyak, hindi na natin nakikita ang ginagawang mga paraan ng ating Diyos. Dahil sa sobrang paghahanap natin sa sagot, ang Diyos, ang ating Panginoon ay nasa tabi lamang pala natin. Kaya, nung tinanong siya ni Jesus, "Why are you weeping? Whom are you seeking?" Kapag sa Old Testament, no, madalas si Jesus, nagtatanong siya. At ang kanyang pagtatanong ay mayroong mahalagang purpose. Una, to teach a lesson para mas maging malalim yung imprint ng natutunan. Di ba yung mga teacher nyo mahiling magtanong? Because Jesus wants to help people discover truth on their own. Jesus wants people to process the lesson. At dito na e-establish yung learning curve. Also, when Jesus asks, he wanted to test the faith of the person he is talking to. He also wants to expose kung ano man yung hidden motives. And lastly is to build a relationship. Kasi kapag nagtanong, di ba nag-engage ng communication? And Jesus wants to communicate to each and every one of us. Ikaw ba si Maria? Punong-puno ka ba ng mga alalahanin? Napakaraming mga pasanin sa buhay at patuloy na hinahanap ang Diyos. Nakakalimutan natin na siya ay Emmanuel. The Lord knows us and He calls us by name. Ganito rin ang pagtawag ni Jesus kay Maria. Alam niya ang iyong pangalan, alam niya ang iyong concerns, ang mga dahilan ng iyong pagluha, ang iyong pinagdaraanan, at ang kabigatan sa puso na hindi mo masabi sa iba. Minsan, hindi natin kailangan ng maraming sagot. Kailangan lang natin marinig muli ang tinig ng Panginoon. And how do we do that? Of course, by soaking ourselves into the presence of the Lord, by reading the Bible. At mas mauunawaan natin ang lalim ng pag-ibig ng Diyos when we get to know Him more in person through our prayers, through communicating to Christ, through reading His Word. At kilala ka ng Panginoon, hindi ka niya iiwan ang iyong kalungkutan, ang iyong mga pagsubok, ang iyong mga kamalian, ang mga pagkakadapa mo ay hindi katapusan ng iyong kwento. Yung libingan na inakala ni Maria ay simbolo ng pagkawala ng kanyang minamahal na Panginoon ay naging lugar kung saan nag-resurrect din si Jesus. At dito niya nakita yung katotohanan ng mensahe ni Kristo noong siya ay bago mamatay na bubuhay pa, na ino-orient na sila that there is resurrection and Jesus is true to His promises.

Aming Ama, ang aming mga puso ay punong-puno ng alalahanin. May mga pangamba, lalo na very volatile ang aming situation, ang aming economy. Pagdating pa sa loob ng bahay, medyo magulo. May mga agape kami na nagkakaroon ng problema sa kanilang relasyon bilang mag-asawa, problema sa pinansyal, problema sa kalusugan, problema sa trabaho, sa negosyo. Ang lahat ng mga ito, Panginoon, nilalagay namin sa iyong paanan dahil kayo po ang tanging makapagbibigay ng katugunan. At salamat po sa passage na binasa namin. Paalala po ninyo na madalas kami humahanap ng sagot sa mga maling lugar. O kaya naman hindi talaga namin alam kung ano ang hinahanap namin. Pero salamat po kasi nandyan lamang po kayo sa aming tabi. At kilala mo kami, tinatawag mo kami sa aming pangalan. Salamat po, Panginoon, dahil you know all of our concerns at kayo po ang aming dakilang guro. Marami pong salamat sa araw po na ito. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin sa panahon ng unos, sa panahon ng pagsubok, sa panahon na, sa panahon

0: lang abala at sa tingin niya si Maria na kanyang kapatid ay nang iisa sa gawaing bahay. Sabi sa Luke 10:41-42, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, ito rin sasabihin ng Panginoon sa iyo, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mabuti ang Diyos, mabuti ang ipagkatiwala mo, ang lahat ng iyong mga pasanin, ang mga pasakit sa iyong puso. Dahil ang kapayapaang ibibigay ni Jesus, ang kapayapaang kapalit nito ay hindi mawawala sa iyo. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Kaagapay, ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections. God bless you. Malapit lamang si Jesucristo at tinatawag niya ang pangalan mo. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Hanggang sa susunod na episode ng Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang mabagyong umaga po sa inyong lahat at sa ating mga kaagapay na nasa kanilang mga tahanan po ngayong morning na to, August 11, 2026. Wala na naman pong pasok, ano po, so karamihan po ng ating mga kasama, except for kung nasa trabaho po kayo, ayan, nasa kanilang mga safe places, sa kanilang mga tahanan. And kung kayo po ay nakatune in na po sa atin, magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Family Matters Tuesday Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo po ay kasapi po sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Tayo isang AM station po ng Far East Broadcasting Company of the Philippines. So kung kayo po ay may access po sa ating Facebook Live, paki-like and share na po itong ating program for today ngayong umagang ito. Kung kayo din po ay nasa YouTube channel, ay maaari po kayong mag-message dyan. Although paumanhin po, no, hindi tayo multitasker, ang nababasa ko lang po talaga ay yung nasa Facebook chat po, yung live chat po natin. So kung gusto niyo pong mag-comment, may papabati po kayo. Pag nauna po kayo, nababasa po natin yan, ano po, habang may oras po tayo dito sa ating mga preliminaries na announcement po natin. So ngayong umagang po ito, kung kayo din po ay mga nagbabiyahe, please po stay safe sa inyong mga dinadaanan. Total, ano naman, very with technology, ano, na-check na po natin saan yung mga lugar na binabaha, saan yung hindi passable, saan yung passable. So check muna kayo bago po kayo magbiyahe-biyahe para po wag po kayong ma-stranded, no po. And good morning po muli dun sa ating mga nasa tahanan naman po. Good morning dun sa mga nakikinig sa inyong transistor radio. Ano po, ay bumabati po tayo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Parang nagkaka-technical problems ka ba dyan, Pastor James? Pastor James? nagkaka-technical, nawawala yung connection mo dyan sa iyong ano. Ayan, sige, hingi tayo ng tulong.

0: Pero muli po, magandang umaga po. Kayo po ay nakikinig po sa tinig po ni Ate Isa Tika. Mga kabati ka na ba dyan?
1: Pasok lang tayo, wala akong internet dito.
0: Sige, di bali, sige, tuloy ka lang at naririnig ka.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat, pati yung aking computer binagyo. Magandang umaga po, at mukhang ayun na naman, oh, grabe oh.
0: Madilim po dito sa itaas.
1: Ano po, konting ingat ngayong araw na ito ay but despite all the inclement and bad weather, tayo po ay natutuwa na magkakasama tayo today.
0: Yeah. Sige lang, tuloy-tuloy lang po tayo, no? Yes.
1: Ganda umaga po. Hindi ko lang meron kaming ano dito. Ito yung mga stuntman natin na totoong mga ano. Pinakamahalagang mga tao sa ano, sa broadcasting natin, ano.
0: But you know, kanina lang eh, no, nung paakyat lang tayo, na pag-usapan natin na siguro, no, lalo na nung COVID, di ba? Napakahirap ng, ano, napakahirap ng sitwasyon natin nung time na yon.
1: Right. If I remember correctly, ang sabi nila sa atin nun, ayun, thank you po, kuya. If I remember correctly, ang sabi nila sa atin before was that dahil nga mahit-maya, test ng test, you know, yung which that irritating thing na kung sinasaksak sa ilong mo, sa lamunan mo, they had to like stay here for, ano, weeks at a time.
0: Mm-mm.
1: Weeks at a time.
0: Grabe, no?
1: Not only but separated ka sa family mo, but you stayed here in the office, no? Naalala ko tuloy si ating kaibigan na abogado ng Christian Coalition, si Attorney Solo, no? Ang wife niya was a physician.
0: So, pediatrician.
1: Oo. She lived, parang either siya o yung wife niya nakatira sa garage, sa baba.
0: Ah, yeah, because for the safety kasi, of the rest of the family.
1: Right, oo. Dahil may mga anak sila, no? Ng bata. So, yung contamination, fear of contamination, etc. nandun. So, yeah. So, matindi po labanan yan. Pero ngayon po, mas matindi po ay baha. Tayo po nanalangin sa mga binaha, mga members natin, no? For example, sa dito sa
0: North, ano, sa Olonga
1: sa San Jose del Monte,
0: okay, Bulacan,
1: sa Bataan, yeah, no? Sa Olonga po, buti Olonga na lang po talaga yung ating church doon ay nag-reconstruct at itinaas natin yung ating church, no? Kasi dati hanggang dibdib yan eh.
0: Mm-mm.
1: Sa Olonga po, sa labas, no? So, but konting ingat po, panalangin, no, para sa ating bansa, no, mahuli yung mga gumawa ng sublime na flood control na amplify tuloy yung ano, yung ramdam ng bansa. No, may kaibigan ako na ano, na yung kanyang anak is battling with cancer. Tapos nung isang araw inanod yung bahay nila.
0: Oh wow.
1: Oo, sa Makati. So wow. They had naka-evacuate sila ngayon sa ano, sa isang basketball court somewhere in Makati.
0: Wow, okay.
1: Medyo matindi labanan.
0: Uh-uh. Although, ano, masaya yung mga estudyante, no? Kasi wala na naman paso.
1: Kagabi may nagpalakpakan eh.
0: Oo, bilang nagpalakpakan po sa, ano, sa loob ng bahay namin. Although ako personally, it's an extra days of rest for me, no? Pero yes po, ingat-ingat lang po tayo and stay safe. Kung nasan man kayo naroon ang mga estudyante natin, yun lang ang kagandahan ng technology kasi kahit hindi kayo physically present in school, kayo po ay nabibigyan po ng mga work, ano, yung iba ay nagkakaroon ng mga online discussions, online meeting, whether it be synchronous or asynchronous, as in like synchronous kaharap niyo yung mga teachers ninyo online or pinapasahan lang kayo ng mga work ninyo, still be faithful doon po sa mga pinapagawa sa inyong work para naman hindi tayo nadidelay. Ano po? And so, ayan po. But just a few announcements before we continue po sa ating discussion for today. Una po, timely din uli, no, na topic po natin, na pag-uusapan po natin is yung mga identity struggles po ng ating mga anak. And in a generation where our children are not as resilient, medyo ano, madaling mayanig po ang ating mga anak, no? Very, very important that we assist them in helping them po doon sa kanilang pagkakaintindi ng kanilang

0: ang Christian Men's Federation ay magkakaroon po ng launching nila sa Emmanuel Fellowship of Camanava. Ito po ay nasa Block 43A, Lot 2, Salina Street, Longos, Malabon City. Sa likod po ng Fisher Mall yan ng Malabon, no? August 23 po iyan ng 7 p.m. Sunday. That's going to be this Sunday. This Sunday na ba yan?
1: Yes, 16 pa lang this Sunday.
0: So next Sunday. And they want to speak on the theme, A Legacy of Converging and Creating Long-Lasting Impact, Christian Men's Federation. Sa Emmanuel Fellowship po, again, sa likod ng Fisher Mall, Malabon. Okay. Alas 7 po ng hapon iyan. Noon, chaired by Pastor Ruchi Tito and Pastor Benedict Banawa.
1: Yeah.
0: So,
1: okay.
0: Hindi pong kalimutan. Launching nila yan.
1: Okay. And also, on August 25, nakalimutan ko lang i-share yung poster, but I will try next week. Ano po? Generations Home is having our quarterly forum on adoption po. Kung kayo po ay seeking to know more about the process of adoption, required po ang dumating po kayo ng forum. May certificate po na ini-issue dyan. And so, if you are interested, this is online naman po. It begins at 5 o'clock. So, just visit po yung aming Facebook page. Generations Home po ang pangalan ng aming Facebook page. Go there. Makikita nyo po yung QR code in order for you to register for the event. Napupuno po kami eh. So, pag puno na po yan, magsasara na yung registration. So I believe pwede pa po hanggang ngayon. So if you are interested in knowing more about adoption, you don't have to do your process through Generations Home. Kung kayo po ay mag-a-attend ng forum, ang inaano lang po natin dyan is for you to know more about the process and to get the certificate which is required in your application for adoption. Okay? So as we continue po, muli po, it is August 11, just in case po nawawala po kayo sa kalendaryo, di ba? Kasi sa dami ng araw na walang pasok since last week, ang hirap sundan na ngayon yung kalendaryo. Tayo po, ang topic po natin for today is Identity Struggles and Solutions for Our Children po. And specifically, sa ating adopted and foster children, but our children in general. Matindi po kasi talaga ang laban ng identity ngayon, eh, no? Nakikita ng mga bata yung identity sa sinasabi ng tao and sinasabi ng social media. So, it's a battle na hinaharap po ng ating mga magulang as we raise our children. And so I'm going to go ahead and read ang ating verse po for today.
0: Yes.
1: Ay matatagpuan po, basahin ko po ang Tagalog version, matatagpuan po sa Book of Ephesians or Efeso, ang pangalawang chapter po, at ang verses po natin ay dalawa po, ang 18 at ang 19 na verse po. Basahin ko po ang Tagalog. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ang mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Mm-hmm.
0: Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 18 and 19. Now all of us can come to the Father through the same Holy Spirit of what Christ has done for us. So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with God's holy people. You are members of God's family. Ano po yan eh? Picture ng spiritual adoption. No? Kasi po, yung as we all know, na when Jesus came, siyempre yung unang about sa mga tao ay to the Jews, right? Mm-hmm. In fact, sabi ni Paul, to the Jew first and then also
1: to the
0: Greeks. A lot of people misunderstand that, saying na mas priority ang Jews, you know, ang Gentiles tayo, hindi tayo kasama. But sabi ni Paul, to the Jew first. Ibig sabihin kasi, bakit sinabi ni Paul yon? Hindi po ibig sabihin na kay Paul, mas mahalaga ang Hudyo muna. Kasi Hudyo siya. Tandaan natin, si Paul po natatangi na missionary to the Gentiles. So, imposible po na ang ibig sabihin ni Paul dito ay
1: priority niya
0: priority ang Jews. Mm-hmm. Kaya lang, dun nga si Kristo ay pinanganak. sa Jerusalem.
1: Mm-hmm.
0: So the Jew first, and the early church was in there in Jerusalem, right? But he also said, and also to the Greeks. So ibig sabihin, ang ginagawa ni Paul, he was trying to, when he said that, ipinakikita niya na sa ilalim po ng kapangyarihan ng ating Panginoon, ng kaligtasan na mayroon tayo, tayo po ay hindi na magkakahiwalay. No, hindi na Hudyo kami, Gentile kayo. Hindi na ganun. In fact, that was the issue of the early church noong unang panahon. Nag-aaway si Peter tsaka si Paul niyan eh. Na sinabi kasi ni Peter, hindi dapat ano, para maging magkapareho tayo, dapat sumunod yung mga hentil sa mga tradisyon ng Judaism. Sabi naman ni Paul, susunod, ikaw nga, hindi mo na sinusunod yan. Bakit all of the sudden, ipapasunod mo yung mga Hudyo and we are no longer under the law? Inaaway nila eh. And ang sumagot po nito, of all people, ay yung kapatid ni Jesus, si James. Sabi niya, let us not make it difficult for people to come to God.
1: Mm-hmm.
0: And in this verse, si Paul nilinaw niya yung position na yan. Sabi niya, now, ngayon, all of us can come through to the Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done. Dahil sa ginawa ni Kristo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, lahat tayo maaaring pumunta, umabot sa Ama. Kasi nga, ang paniwala ng mga noon, si Jehovah God ay para sa mga Hudyo lang. Those who practice Judaism, right? So now, you Gentiles, ang ganda nito, are no longer strangers and foreigners.
1: Mm.
0: No, hindi na kayo ano, nakikisabit lang. And ang ganda, you are citizens along with all of God's holy people. So he wasn't just now talking about political issues here. Ang sinasabi niya, you are members of God's family. He's now speaking about spiritual adoption.
1: Mm.
0: No, hindi ka na basta tagalabas lang, pinapasok sa bahay namin, kayo na ngayon ay membro ng pamilya ng Panginoon.
1: Mm.
0: Magkaiba ng lipi, magkaiba ng lahi, magkaiba ng bansa, magkaiba ng culture, magkaiba ng lahat, ngunit membro na kayo ng iisang pamilya. What a beautiful picture of adoption.
1: Mm-hmm.
0: No? What a beautiful picture of adoption and foster care. No? Pangangalaga. Na although galing ka sa labas, iba kang kultura, iba ang kulay ng balat mo, iba ang itsura mo, iba ang magulang mo, iba. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, ngayon, ikay membro na ng pamilya.
1: Mm-hmm.
0: And that's the same picture for us spiritually in adoption. Ganun din. So, although, legally speaking, pagdating natin sa adoption and spiritual adoption, ikay pamilya na o anak na. Pero hindi ibig sabihin, walang adjustment.
1: Mm.
0: Doon po papasok yung ating discussion kasi.
1: Mm-mm.
0: No? Hindi po palibhasa, kami po bilang adoptive and foster parents, oo nga, legally nga, adopted na. Oo nga, legally fostered na. Oo nga, legally ligtas na yung taong yan. And you know, spiritually ha, this is where the church makes a big error. Kasi ang ginagawa natin, you know, before we jump into adoption, hindi naiintindihan ng mga tao yung adjustment. For example, ang taong ito ay dating nasanay sa mundo na pamumuhay na ganito. Okay? Ngayon ito'y nakakilala sa Panginoon.
1: Mm-mm.
0: Expected natin na yung taong yan, since ligtas ka na, okay, at wala ka ng pagnanasa sa dati mong gawe kasi naiintindihan mo mali yon, dapat mawala na rin lahat yon.
1: Kala mo lahat automatic na.
0: Oo. Na yung pagnanasa po sa bagay na yon ay wala na dahil sa banal na Espiritu. Okay? Pero yung sensitivity towards those things are different.
1: Mm-mm.
0: Kasi buong buhay mo na yung ginawa para pong ganito yan. Isang tao nag-decide mag-make ng lifestyle changes.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Like, I have made serious lifestyle changes. Diabetic po ako since 25 years old. Okay? Even though my sugar is not like before, man, may mga araw
1: cravings mo.
0: Grabe. Oo, yung cravings mo nandun, kahit na alam mo na na hindi mo dapat kainin.
1: Mm-mm.
0: Right? Alam mo na, pag kinain mo yung babayad ka. Masakit ulo mo dyan. Pag kinain mo yan, itong mga yan. Pero men, may araw na parang naghahanap ka. Parang kang addict eh. Naghahanap ka. Gusto mo ng ganito, gusto mo ng ganyan, gusto mo ng ganito. Ganon, right? Pero alam mong mali. Nung una, bago ka nag-make ng lifestyle changes, di mo iniisip yung wala kang pakialam. Kainin mo lahat ng kainin mo. Kung may issue ka, inumin mo lahat na inumin mo, adikin mo lahat na adikin mo, fine. Pero ngayon, nagising ka na sa katotohanan, you made changes, now there's the battle.
1: Mm-hmm.
0: Same thing din po, marami sa mga churches natin, ganon. No, tayo namimili tayo eh. Namimili tayo. Oh, masakit ano, ito, ano, medyo gising ako, woke ako sa part na to, no? In a good way. For example, bakit kapag mga siga, basag ulero, mamamatay tao, gang member, magnanakaw, nakilala sa Panginoon, mas forgiving tayo sa magaspang nilang ugali. Di ba? Eh, pagbigyan mo na, kasi ano yan eh. Dati kita mo, oh, may tsura niyan. Dating ganito eh, di ba? Pero bakit pagkagaling sa, ano, nakakilala sa Panginoon, tapos eh, gay or transgender, hindi tayo kasing forgiving.
1: Even with, ano, now that you're saying that, even with, kaya I think yun yung struggle ng mga missionary kid and pastor's kid, eh,
0: right.
1: Di ba?
0: Oo.
1: Because hindi as forgiving because you expectation mo sa kanila ay dapat
0: ganyan,
1: matuwid
0: dapat
1: sila.
0: Dapat ganito, dapat
1: Uh-oh,
0: ganyan,
1: correct.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Tandaan natin, for example, again, yung mga siga, yung mga ano, pupunta sa atin, wala mo, mga kung ano suot niyan, anong ano niyan, naka-cornrows, naka-ano, papagbigyan mo na, kasi ano yan, eh. Pero pagka yung lalaki dumating, eh, naka pang JS prom yung suot, hindi tayo forgiving. Hindi tayo ano, nag-powder. Di ba? Hindi tayo ano. Ay, hindi, dapat yan. Ano nang bago na yan? Dapat siya ganito. Di ba? Dapat yan, yung babae, mukhang babae na agad. Yung lalaki, mukhang lalaki na agad. I mean, kung magagawa nila yan, praise God.
1: Mm-mm.
0: Pero palabas lang po ito lahat ng ito, hindi po outward. Pero hindi po ibig sabihin, hindi sila binago ni Kristo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So we have to work and work and work with them. Kasi ganoon din naman po ginawa ng Panginoon sa atin. Diba? Mas ano lang, mas obvious lang yung kanila kasi napakalakas ng palabas na gawe, ano? Pero I'm not saying huwag tayong tumayo sa tama. Pero hindi daw kasing forgiving, sabi ni Paul. Eh, yung iso ni Paul dito, you are now members of God's family. Yung mga Gentile, kumakain ng Betamax. Kumakain ng isaw. Kumakain ng baboy. Bacon. Ako po yung napaka-Gentile ko. Mahilig ako sa bacon. Di ba? Pero sabi ni Paul, you are now members of God's family. In the same way, pagdating po sa ano, sa adoption foster care, legally speaking, andyan na yan. Legal na eh. May papeles na. Pero hindi po ibig sabihin, walang adjustment. Diba?
1: And I think ano eh, maganda yung, I remember nung nag-share sa amin si Miss Claire eh, nung Friday. Ang ganda nang sinabi niya eh. Sabi niya, it was actually a word of advice to the adults, no? Adults na nagsusurround sa mga adoptees. Na sinasabi niya na, let's not, hindi natin kayang i-erase yung past. It's part of your, ano, which mamaya, pag-uusapan yan, part yan ng discussion natin, eh, no? Just as, you know, pero you don't dwell in it.
0: Right.
1: But it's there. So you just have to, it's a process, no? Hindi siya instante. Proseso siya talaga. Yun lang talaga. You will dwell more on what God says, what the Bible says, para
0: right.
1: Hindi mo binabalikan yung mga hindi maganda. Pero yun nga, kaya nga sabi nga ni Apostol Pablo eh, di ba? I die to myself daily.
0: Right.
1: Because you wake up, I mean, sin is still around you. Your weakness is still there. But you just have to realize na now that you are in the Lord, kasama mo ang banal na spirito para tulungan ka na hindi ka magdwell dun sa hindi maganda na yon. Which dito kasi nga, yung when it comes to identity struggles, minsan nga, which I'm going to jump ahead of my ano, kasi alam ko isa yan sa mga points natin. Minsan iniisip nila, oh ano na nga eh, inadapt na nga sila, ganda-ganda na nga ng pamilya nila, lahat na nga binigay sa kanila, bakit nag-ano pa sila, nagsastruggle
0: ano
1: pa.
0: Nila?
1: Ano pang hinihingi nila? Pero hindi po kasi ganun yun eh. Talagang it is a process and even...
0: Para adapting ano, hindi pa siya magpasalamat na lang.
1: Oo, which mamaya din, isa yan sa mga points din po natin na pag-uusapan natin. Ano? Pero for now po, gagawin po natin, magte-take a break po muna tayo. Wag po kayong aalis. Pakinggan nyo po, kung kayo ay nasa radyo, maririnig nyo po ang ating musika from Papuri. Kung kayo po ay nasa Facebook Live, meron po tayo mga announcements tsaka mga inserts po dyan. Pero wag po kayo aalis, babalik po ang Family Matters Tuesday edition.

0: morning po muli. Nagbabalik po ang Tuesday edition po ng Family Matters. Salamat po at hindi niyo po kami iniwan. Batiin ko lang po ang mga nag-greet sa atin sa ating Facebook Live. Ano? Sir Epifanio Salvador, ito talagang sobrang faithful ito mag-share. Salamat po ng madami. Ate Juliet, good morning po sa iyo dyan. Sa Dakong Amerika, Rosalinda Manzano, Ma'am Evelyn Picard, Amor Villa, salamat daw Panginoon sa buhay at lakas, biyaya mo araw-araw. Yes po, sobra po. Ate Nora Cancela, good morning sa iyo. Ma'am Faustina Habla, blessed Tuesday morning daw. Thank you daw Lord, hindi sila binaha sa Marikina. Ay, salamat naman po. Usually Marikina ang isa sa mga nauunang binabaha eh, no? Ate Luz Farinas, good morning. Nanay Lita Peran, good morning sa iyo. Thelma Manjares, Ma'am Leonida Rubio dyan sa Cavite. Nako, yan ang isa sa mga medyo malalim ang inabot. Ano, nakikita ko yung mga reels tsaka mga videos. Sir Gennaro Singkay, amen. To God be the glory. Euforcina Bernardino, magandang umaga din po sa inyo. Lily Rosalina Yanga, Ate Wanda Rayo, Apriniel Del Yoro, Pastor Banawa, ayan, nagpapasalamat siya sa ano, announcement mo, Dad. And Erminia De Robles, magandang umaga sa iyo. Aba, hindi bumati ngayon si ano ah, inaanak natin.
1: Baka binagyo.
0: Baka binagyo din sa Japan.
1: Hanggang,
0: si Alex.
1: Hanggang ano ang bagyo, hanggang Japan,
0: well,
1: and China. Oo,
0: nakita
1: grabe
0: ko ngayon sa news po, ano? Alright, so let's continue po sa ating discussion for today. Ano, ang ganda po ng verse na binasa ni Pastor James at saka in-explain niya kanina bago po tayo mag-break. But ang ating pinag-uusapan po dito is helping our children pagdating po to establish po yung talagang ano, tunay nilang identity.
1: Right.
0: Pero sabi mo nga, hard, no? Actually, mahilig ako, di ba nakikita mo, mahilig ako manood ng mga videos ng mga long-lost families.
1: Dalawa pong hilig niya eh, manood ng long-lost family, tsaka yung kinakatakot ko yung isa, mula siya panoorin, yung mga
0: crime.
1: Mga crime and investigation. Sabi ko, parang pinagpaplanuhan ata ako na ito.
0: Hindi, pero ito recently, no, na ano na naman, kasi once pinanood mo, di ba yung ano,
1: tuloy-tuloy yun eh, oo.
0: Yung algorithm kasi,
1: right.
0: No? Nakikita ko yung madami po yung long lost families na yan eh. Merong Australian version, may UK version, may
1: right,
0: US version. Pero madalas nga yung mga kwento, syempre yung mga stories that are featured there, mga adults na and mga adopted children who for many years, kahit na sinasabi nila na maganda yung kinalakhan nila, mahal na mahal sila ng mother and father nila, but parang there's just something missing.
1: Mm-hmm.
0: Hinahanap-hanap nila. Questions na gusto nilang masagot. So yun yung ano, mga
1: and kahit
0: nila.
1: Hindi, may, ano kasi tayo yung pinag-usap sa sakyan kanina, no? May misconception po sa adoption and foster care na kaya mga Pilipino gusto baby.
0: Mm-mm.
1: Yung bang tinatawag po nila sa filosofiya na tabula rasa principle or empty blackboard.
0: Clean slate.
1: Na buburahin ko lahat ng anuman, yung bata na yan, yung kanyang gawi, ugali, namana, napangit, kinalakhan, buburahin ko yan, papaltan ko ng bago, para bang computer, i-reprogram ko.
0: Mm-mm.
1: Ito, no? And hindi po pwede yun. Alam mo, sa computer, hindi rin pwede yun eh.
0: Mm-mm. Oh, may traces pa
1: kasi rin. Kasi kung kunyari, Windows yan o Mac yan, hindi pwedeng palitan, hindi uubra.
0: Mm-hmm.
1: So, hala ng mga magulang, if I can get them younger, pwede kong erasin lahat ng kanilang nakaraan, traces of their being. Masyado po kayo marami na papanood na sine.
0: Mm-hmm.
1: Naburahin ko, palitan ko na bago identity. And, you know, let's change it. No? Kagabi, I was watching a long interview with scientist, astrophysicist, Christian philosopher, matanda si Dr. John Lennox. Tinanong siya about, like for example, AI. Kasi pinakitaan siya, ito gawa to ng AI, ito gawa to ng ano. Sabi niya, anong tingin mo sa AI? Sabi niya, wala akong problema sa AI. Creative yan. Pero sabi niya, ang ganun sabi niya eh, sabi niya, pero, sabi niya, tandaan mo, ang AI ay gawa lang din ng isip ng tao.
0: Mm-hmm.
1: Wala siyang sariling isip. Pwede siya mag-respond sa'yo based on yung mga gusto mo, pero hindi siya pwede mag-create para sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Right? Hindi siya ibang tao. Wala siyang original thought.
0: Kinuha niya lang from
1: Kinuha
0: others.
1: Kinuha lang niya kung saan saan, tapos bubuin niya. Pero wala siyang sariling form and creativity. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng palitan ang makina niyan. Hindi niya, never niya kayang mag-isip on his own. At least sabi niya, not right now. Sabi niya. That's something only God can do. Right? And so, in the very same way, it's the same way for you and me. But for you and I, we need to understand that very distinct concept na ang tao po ay hindi natin pwedeng burahin tas palta ng makina.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po mangyayari. It's not going to happen. Kaya po sa adoption foster care, ganun din. Sabi nga dito, sabi niya, why adopted and foster children can struggle with identity even in a loving home. Diba? Kahit napakaganda nung kumukup sa kanya, a loving home can give a child safety, stability, affection, belonging, yet a child who has experienced adoption or foster care may still look for and ask for profound questions.
0: Mm-mm.
1: Who am I?
0: Mm-mm.
1: Sino ba ako? Saan ako galing? Bakit hindi ako kayang ikup-kup nung aking original na pamilya? Hindi po sapat kasi nasabihin na hindi ka mahal nung pamilya mo una. Kaya kami, pinili ka namin. Now, before we went into adoption, I thought the same way, you know? Buti nga, pinili ka namin kasi yung unang pamilya. Akala natin, by disparaging, sirain natin yung imahe ng original pamilya, ay mahuhumaling yung bata sa atin as opposed to sa kanila. Naging competition.
0: Mm-mm. Kailangan, diba, maging choice. Oh, parang kailangan piliin mo lang isa. Yun,
1: right,
0: yun.
1: Right. Eh, yung bata, nakalimutan po natin na kahit na tayo po ay nag-adapt dyan, hindi naman nila piniling ma-adapt.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nila piniling ma-foster. Okay? Kung mamarapatin, sana ideally, maging tulad sila ng mga normal na anak ninyo o kayo na ipinanganak sa pamilya, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, am I really a part of the family after adoption and foster care? Ito ha.
0: Mm-hmm.
1: You know? So, may mga research po na, ang daming research ito actually, you know, na naging part nito on belonging and differentiation. Sabi niya, the child needs to know where he and or she belongs while also understanding what makes, you know, him or her unique. May kausap tayong Amerikano dito eh, na napaano siya eh. Sabi niya, ha? Nung gumawa daw ng batas na kailangan sabihin mo sa anak mo, adoption telling, sabi niya, wow! Sa kulturang Pilipino, ganun tayo kapraning na kailangan gumawa ng batas na kailangan sabihin mo sa anak mo na adopted. Kasi nga, akala ng mga Pilipino, pag tinago natin, mapapabuti yung bata. Pero meron po tayong mga tanong sa isip ng bata na hindi natin nasasagot kung hindi natin gagawin ng tama. At lalaki po yung bata, ang tawag dyan ay maladjusted.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, hindi siya nabigyan ng pagkakataon mag-adjust on his own.
0: Mm-hmm.
1: Ma-resolve yung mga questions. Na of course, bilang mga adoptive parents, ayaw nating masaktan ang bata, di ba? Lalo na kung yung nature ng kanilang pagkaka-adopt or foster ay medyo masalimuot, ano? Tulad nung sa amin, no? Pero we have to, you know, give them a chance na ma-resolve yan.
0: Mm-mm. Right.
1: Kaya po tayo nasa buhay nila. Nilagay ni Lord tayo doon. That as they go through those things and those questions, and they find answers to those questions, they will know na nandito tayong mga adoptive and foster parent kasama nila.
0: Mm-mm.
1: No,
0: right,
1: matter what.
0: Yeah. Before we continue, bago ko makalimutan, kumuha ako ng water during the break. Ano, sabi ko, babatiin ko yung iyong apo na nakikinig ngayon. Itong aming eldest na grandson, he loves going dito po sa ating studio. Kaya po talaga pag may Martes yan, eh kailan may pasok po siya, no? So, pero pag may Martes yan na wala siyang pasok, nag-aas na po yan talaga na sumama. A few months ago, merong Tuesday na walang pasok, kaya lang may lakad tayo after, so hindi natin siya nasama. Pero ito kagabi pa lang, Mama, sasama po ako. So, binabati po namin si Zach na nandito po kasama namin sa studio. Pero nandoon siya sa kabilang kwarto, nakikinig siya through the radio sa ano, dun sa ating isang room doon. So good morning sa iyo, Zach.
1: And good morning, baka si Emma nanonood din.
0: Feeling ko rin si Emma nanonood din eh, kasi pagising na yan, nanonood yan silang mag-ina. Alright, so punta po tayo dun sa three main reasons identity struggles develop. So bakit nga ba? Bakit kahit na the adoptive family or the second family, hindi lang po ito for adoption and foster care, but I think of naisip ko tuloy bigla kasi kasama natin today, but even with step parent situations, yeah, no? O di kaya mga kinship care, so like kung saan pinaalaga ng parents sa mga lolo at lola ang right. mga bata, so nag-iisip sila, bakit nga ba, di ba? So they struggle with kasi talagang part of it is yung rejection na nararamdaman nila right. Pero ito po yung mga reasons. These are the main reasons why our children struggle with identity po. Number one is that the child has a life story that began before the loving home. So kahit na po meron po tayo, nakakapagbigay po tayo ng healthy, loving family and home for our children, hindi po natin talaga mai-erase yung original or the beginning of the story ng right. kanilang
1: sabi nga,
0: buhay.
1: The present can never erase the past.
0: Yes. So sabi po dito, one of the most important reasons is that the child's story did not begin when he or she entered the adoptive or foster family. A child may have experienced birth family separation, neglect, abuse, multiple placements, institutional care, abandonment, or other disruptions before entering the current home. These experiences can become part of the child's understanding of himself or herself.
1: So for example, di ba, may mga ang bata na adopt, hindi po kasi sapat na sagot yung I was put up for adoption kasi hindi ako kayang alagaan ng magulang ko.
0: Mm-mm.
1: Ganun. Whether from a single mom or from an abusive home or abandonment and neglect, hindi pa rin po kasi sapat na sagot yung magpasalamat ka dahil nakuha ka namin. Mm-mm. Or kasi ganito. Kasi the question remains, bakit?
0: Mm-hmm.
1: I remember when our son, Ernie was dying, right? Receiving the most incredible care from family. Lahat tayo nakapaligid sa kanya. Mami mo, doon ka na natutulog sa katabi niya. And the question still came.
0: Mm-mm.
1: Not because hinahanap nila yung original na magulang nila o gusto nila doon. Pero ang tanong eh, bakit po kaya hindi kami kayang alagaan ng ganito?
0: Wala kang takas eh. Kasi
1: in your
0: giving your best right. as the adopted family.
1: Napapatanong eh.
0: Oo na.
1: And hindi ibig sabihin nun na ayaw nila sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga adoptive and foster parents po, huwag tayo matreaten doon. Yung po doon, that's what you call an honest question.
0: Mm-mm.
1: Na wala talaga silang sagot.
0: Right.
1: Parang ang bait-bait nyo, minahal nyo kami unconditionally, providing all this stuff. But kaya totoong magulang namin hindi nagawa to.
0: Mm-hmm.
1: Parang ganun.
0: Mm-hmm.
1: But ganun, no? So, I mean, those are what you call honest questions na wala talagang sagot.
0: Mm-mm.
1: You
0: know? Right. Mm-mm. Yeah. And don't try to answer it ng una, falsely.
1: Oo.
0: Okay? Sometimes po kasi, napag-usapan natin
1: ganyan
0: to a few weeks ago. In order to lighten the hurt, we try to make something positive create a positive story na hindi naman totoo.
1: Yeah.
0: Or at the same time din, wag din naman na sobrang negative ang sinasabi natin. But just be honest. Just be honest about it. Sabihin nyo lang kung ano yung alam nyo. Right. This is what
1: kung
0: I know.
1: Kung di nyo alam, kung ano lang alam nyo.
0: Oo, kung ano lang alam nyo. Hello, Emma. Ayan na nga, oh. Hi, Mama, Dada, and Kuya. Hello, Emma girl. Makinig kang mabuti, ha, para may matutunan ka. Tapos kwento mo sa akin mamaya kung ano yung natutunan mo sa ating discussion. So, ayun, no, may mga questions sila na kung hindi nila kilala yung kanilang biological parents, o who was my mother, who was my father, bakit kami pinamigay, ba't kami hindi kayang alagaan, kamukha ba namin sila, kung hindi identified, ano, where did my personality come from, saan ba nanggaling yung ugali ko, so madami silang mga tanong.
1: Mga tanong.
0: Oo, na kaya actually in our law, nabanggit mo kanina, no, na it is required na we tell them that they are adopted. But madami ding tanong minsan ng mga adoptive parents na do we have to, once they start asking, tapos let's say gusto nilang makilala, paano ba nangyayari yon?
1: Right.
0: Actually po, we wait until they're of age, 18 years old, and it is a three-way agreement. Kailangan po kung identified yung biological family, sila, they are willing also. So, hindi pwedeng basta gusto mo lang hanapin and then ano. Anyways, okay, let's go to the second one, Dad. Medyo mahaba-haba.
1: And the second reason po ay, the child must integrate two family identities. Adopted children frequently have to make sense of two family system, birth family, adopted family, di ba? Dalawa po yung binabalanse niya. No? Hindi po niya pinagko-compete ito.
0: Hindi
1: pero
0: po.
1: Kailangan magkaroon po siya ng identity formation tungkol sa dalawa na yun. Okay, yun po hindi natin pwedeng iluklok sa isip ng ating anak. Sabi niya, this is particularly significant because biological relationship carry information about ancestry, genetics, physical characteristics, medical history, ethnicity, culture, and family histories. No, sabi ng researcher si Rosenberg and Horner, sabi niya, they found that adopted children may use their limited knowledge about birth parents to construct ideas and narratives about themselves. Totoo po yan. Sometimes, pagka talagang hindi nga sometimes, or most of the time, if not all the time, pag hindi, nagkaroon siya ng kahit hindi definite, nagkaroon lang siya ng naulinigan lang nila, naisip-isipan lang nila, no? Na ganon, right? They will form their own conclusions. Sometimes, most of the time, imaginary. Na to the point of, sa totoo lang, medyo nakakatawa na minsan. Pero they do it in order to cope. Naalala ko
0: tuloy yung mga aming,
1: ang dalawang anak, meron silang mga memories na imposible po nilang maging memory. Kasi nare-relate nila yung saya nung kanilang present family. A part of them, sa likod ng isip na, hindi nila matanggap na ganun ka sagwa yung kanilang pinanggalingan. So, nag-create sila ng imaginary kwento to help them handle yung kanilang pinanggagalingan. Dalawa yung minamanage nila. Ito yung reality ko. Ito yung, ano, ito yung nandito sa kabila. You know? And, alala ko, yung mga anak natin, yung dalawa, meron sila mga memories that were impossible to happen. Na ngayon, what's that? Almost 10 years later.
0: 10 years later.
1: Pinagtatawa na lang namin. Tumatawa na lang kami lahat. It's become a joke. No? Pero at least, nakapag-form sila ng ganon. Kasi may mga tanong din sa kanya, sino nagpalaki sa akin? Saan ako nang galing? May mga memories sila, even our two foster kids right now. They have memories that are the craziest memories. Right? And ako, kami bilang alam na namin yung kalakaran na gano'n, medyo iniintindi mo na lang. Di mo binabangga, di mo inaano, kuminsan tatawanan mo na lang kasi nga, meron silang mga kwento na talagang hindi maganda. Pero sa kanila, sobrang saya nun. Hindi ko alam paano marirelate yun na gano'n. Pero, you know, Nagmamanage po kasi sila eh. Paano gagawin? Mm-hmm. Diba? Sabi niya, particularly important for foster children because foster care can involve an additional tension. Sabi niya, am I part of this family temporarily or permanently?
0: Mm-hmm.
1: Ako ba eh, andito lang? Kasi alam nila, temporary lang sila eh. Mm-hmm. O, you know, yun po yung pinag-uusapan natin, diba? Pag sa ano, sa pamilya na dapat ba i-all out buhos mo yung
0: mm-mm.
1: pag-aaruga, pagmamahal mo sa kanila?
0: Mm-mm.
1: Ako po mismo, ha, embattled ako dyan. Even up to now, hindi namin first time. Nakailang ulit na ho kami.
0: Mm-mm.
1: Gusto mong pakitaan ng tinding ganda at pagmamahal bilang magulang,
0: mm-mm.
1: pero alam mo, foster sila lang. O tipidin mo para hindi sila masyado mahirapan pag lumipat.
0: Not too hard, oo. Yes.
1: Paano nga ba yun? Ang sagot po dyan ay, wala po sagot. Yan po yung sa pinakamahirap na part ng foster care.
0: Sobra. Yes,
1: yan po
0: yung
1: sa pinakamahirap na part.
0: Sorry, ano
1: I think that's also the reason why sa Amerika, yung batas nila, pag nalipat ka na sa foster home, bawal mong hanapin yung nakaraan.
0: Mm-hmm.
1: Para wala ka ng choice.
0: Mm-hmm.
1: Tanggapin mo na kung ano man yung present mo.
0: Mm-hmm.
1: Parang ganon. I think that's supposedly the wisdom behind that. Mm.
0: Kahit nga kanina eh, di ba, tinanong kita on the way here,
1: mm.
0: sabi ko sa'yo, kasi we have orphanages na they create life books for the children
1: right.
0: para may memory sila. Mawala, kung hindi man maalala yung talagang roots, pero at least man lang doon sa orphanage, meron
1: yeah.
0: silang, may memory sila, no? Lalo na po kung maganda yung naidulot naman ng orphanage na yon sa kanila. They create mga scrapbooks, mga life
1: right.
0: books
1: uh-oh.
0: Para bit-bit nila yon, lalo na yung mga nag-i-intercountry adoption, no, hindi nila nakakalimutan yung kanilang kultura, yung bansang pinanggalingan nila. Pero inisip ko nga, because nga, you know, the past few months that we've cared for these two young boys, sabi ko, I wonder if it's a good idea to also create a memory book for them. Kaya lang iniisip ko, because nga it's just temporary, sabi ko, baka dumating yung time na when they are moved to a more permanent home and dahil ang gaganda ng memory nila sa atin
1: right.
0: hindi ko masagot talaga din.
1: Iyak na po aking asawa sa portion na ito.
0: Iniisip ko
1: hirap
0: lang,
1: talaga
0: no?
1: Kasi remember yung isang foster child natin only stayed with us for a few months,
0: yeah.
1: diba? And spent it over Christmas and hindi nag-work out and now he's with his real family, natural
0: mm-hmm.
1: Lolo at lola ba or something like that.
0: Yes. Uh-uh.
1: Napunta siya doon. May totoong pamilya na siya. Na blood relative niya, no? And sabi ng social worker natin, he still asks about,
0: mm-hmm.
1: you know, about wants that. To talk to us yeah. and ask about us. You
0: right.
1: know?
0: Kasi ayaw mo naman na maging, kumbaga parang ikaw
1: kukupan
0: yung...
1: Kukupan lang.
0: No. What I'm saying is, in the future, if they go to a family, yung more permanent family, and hindi siya kasing pleasant as the
1: right.
0: experience that they had with us, ayaw natin tayo maging kontrabida na, eh bakit yung kilal?
1: Eh ba't ano? Yung kasi ko nilet
0: or,
1: go?
0: Or,
1: hindi naman naiintindihan yung legal intricacies na ang foster ay panandalian lang. Ngunit napakahalaga po ng foster care. Kasi po ay una on a biblical perspective, ito po ay pagkakataon na masyara natin ang gospel ang mga bata
0: yeah.
1: while they are in our care. Diba?
0: Right.
1: Who knows, diba?
0: Okay, sige, let's continue. Baka hindi natin matapos ito, no?
1: Parang ikaw hindi natin matatapos ito.
0: Ang pangatlong reason is that the child may struggle to reconcile belonging with difference.
1: Right.
0: There will be a difference, no? Meron siyang mga, una biologically pa lang eh, di ba? Iba. Although, minsan nakakatawa kasi nga, even yung physical attributes or physical na, ano, napaparehas na siya doon sa adopted
1: yeah.
0: or foster families.
1: Uh-oh.
0: Kung matagal na. Para mag-asawa, di ba, sinasabi nila, nagiging magkaugali na kayo, nagiging magkamukha na kayo. And so, even with, I mean, like Charles, si Charles, eh, yung tangkad niya, biologically, his roots, hindi naman matatangkad yung pinanggalingan yeah. niya. But for some reason, di ko alam bakit tumangkad tong batang ito, no? Kasabayan niya na yung mga kapatid niya eh. Kasing tangkad niya yung mga kapatid niya. Pero yun nga, yung kapatid niya. Pero yun nga, minsan, but if you see the difference, minsan,

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Miyerkules, at 12 ng Agosto, Jeremias chapter 18 to 20.
3: Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayo at may ipahahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipulin ang alinmang bansa o kaharian, at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan,

hindi ko na itutuloy ang aking sinabing gagawin. Sa kabilang dako, kung sinabi ko man na itatayo ko o itatatag ang isang bansa o kaharian at gumawa pa rin ng kasamaan ang bansang iyon at hindi nakinig sa akin, babaguhin ko ang aking magandang balak. Kaya nga, sabihin mo sa mga naninirahan sa Huda at sa Jerusalem na may binabalak ako laban sa kanila at ako'y naghahanda upang parusahan sila. Sabihin mo sa kanila na tigilan na ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Ang isasagot nila, hindi, lalo pa kaming magmamatigas at magpapakasama hanggang gusto namin. Kaya nga, ito ang sabi ni Yahweh, tanungin mo ang alinmang bansa kung may nangyari na bang ganito kahit kailan. Napakasama ng ginawa ng bayang Israel. Nawawalan ba ng yelo ang mabatong kabundukan ng Lebanon? Natutuyo ba ang umaagos at malamig na batis doon? Subalit, ako'y kinalimutan ng aking bayan. Nagsusunog sila ng kamanyang sa mga diyos-diyosan. Nadapa sila sa daang dapat nilang lakaran at hindi na nila dinaanan ang lumang kalsada. Lumakad sila sa mga daang walang palatandaan. Ang lupaing ito'y ginawa nilang pook ng katatakutan at pandidirihan habang panahon. Masisindak ang bawat dadaan dito dahil sa makikita nila. Mapapailing na lamang sila sa malaking pagtataka. Pangangalatin ko ang aking bayan sa harapan ng kanilang mga kaaway, gaya ng alikabok na hinihipan ng malakas na hangin. Tatalikuran ko sila at hindi tutulungan pagdating ng araw ng kapahamakan. Nang marinig ito ng mga tao, sinabi nila, patayin na natin si Jeremias. May mga pari namang magtuturo sa atin, mga matatalino na magbibigay ng payo at mga propetang magpapahayag ng mensahe ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag nang pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya nanalangin si Jeremias, Yahweh, pakinggan mo ang aking dalangin. Nalalaman mo ang pinabalak ng aking mga kaaway. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y patayin? Nalalaman mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong poot. Kaya ngayon, Yahweh, pabayaan mo nang mamatay sa gutom ang kanilang mga anak. Pabayaan mong mamatay sila sa digmaan. Pabayaan mong maulila sa asawa't mga anak ang mga babae. Mamatay sa sakit ang mga kalalakihan at masawi sa pakikidigma ang kanilang mga kabataang lalaki. Magpadala ka ng masasamang loob upang nakawan ang kanilang mga tahanan ng walang babala. Pabayaan mo silang magsigawan sa takot. Naghanda sila ng hukay upang mahulog ako at ng mga bitag upang ako'y mahuli. Yahweh, nalalaman mo ang kanilang balak na pagpatay sa akin. Huwag mo silang patawarin sa kanilang kasamaan. Huwag mong alisin sa iyong paningin ang kanilang kasalanan. Ibagsak mo silang lahat. Parusahan mo sila habang nag-aalab ang iyong poot. Inutusan ako ni Yahweh na bumili ng isang banga. Pagkatapos, inutusan rin niya akong tumawag ng ilang matatandang pinuno sa bayan at ng ilang nakatatandang pari. At isama sila sa libis ng Ben Hinnom sa makalabas ng pintuan ng magpapalayo. Doon ko ipahahayag ang mensaheng ibibigay niya sa akin.

naghandog sila sa mga diyos-diyosang hindi naman nila nakikilala, maging ng kanilang mga ninuno at ng mga hari ng Juda. Ang lupaing ito'y tinigmak nila ng dugo ng mga taong walang kasalanan. Nagtayo sila ng mga altar para kay Baal upang doon sunugin ang kanilang mga anak bilang handog sa kanya. Kailanmay hindi ko iniutos o inisip man lamang na gawin nila ito. Kaya darating ang panahon na hindi na tatawaging Tophet o Libis ng Ben-Hinnom ang lugar na ito. Sa halip ay tatawagin itong Libis ng Kamatayan. Ako, si Yahweh, ang nagsabi nito. Sa pook na ito'y bibiguin ko ang lahat ng panukala ng mga taga-Huda at Jerusalem. Ipapalupig ko sila sa kanilang mga kaaway at marami ang mamamatay sa labanan. Ang kanilang mga bangkay ay kakainin ng mga buitre at mga hayop sa gubat. Nakakapangilabot na pagkawasak ang magaganap sa lungsod na ito. At ang bawat maparaan dito'y manghihilakbot. Kukubkubin ng mga kaaway ang lungsod na ito upang ang mga nanirahan dito'y patayin sa gutom. At dahil sa matinding gutom ng mga tao, kakanin nila ang laman ng kanilang kapwa at pati na ng kanilang sariling mga anak. Pagkatapos, iniutos sa akin ni Yahweh na basagin ang banga sa harap ng mga isinama ko at sabihin sa kanila, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Dudurugin ko ang lungsod na ito at ang mga naninirahan dito, gaya ng ginawa mo sa banga. Ito'y hindi na muling mabubuo, pati ang Tophet ay paglilibingan ng mga bangkay sapagkat wala nang ibang mapaglilibingan sa kanila. Ganito ang gagawin ko sa lungsod na ito at sa mga naninirahan dito. Matutulad sila sa Tophet. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Magiging maruming gaya ng Tophet ang mga bahay sa Jerusalem, ang mga palasyo ng mga hari sa Juda at lahat ng gusali, sapagkat sa mga bubungan ng mga gusaling ito'y nagsunog sila ng kamanyang para sa mga bituin at nagbuhos ng inuming handog sa ibang mga diyos. Nilisan ko ang Tophet pagkatapos kong sabihin doon ang pahayag ni Yahweh. Pumunta naman ako at tumayo sa bulwagan ng templo at sinabi sa lahat ng naroroon, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Ipapataw ko na sa lungsod na ito at sa mga karatig bayan ang lahat ng parusang binanggit ko, sapagkat matitigas ang ulo ninyo at ayaw ninyong pakinggan ang aking sinasabi. Si Pashur na anak ni Immer ay isang pari at siyang pinakapuno ng mga naglilingkod sa templo. Narinig niya ang pahayag ni Jeremias, kaya ipinabugbog niya ito. Ikinadena ang mga paa't kamay at ipinabilanggo sa itaas ng pintuan ni Benjamin na nasa hilagang bakura ng templo. Kinaumagahan, nang siya'y pakalagan na ni Pashur, sinabi ni Jeremias sa kanya, hindi na Pashur ang tawag sa iyo ni Yahweh, kundi takot sa lahat ng dako. Sapagkat ang sabi ni Yahweh, gagawin kitang katatakutan ng iyong sarili at ng mga kaibigan mo. Makikita mo ang pagkamatay nilang lahat sa tabak ng kaaway. Ipapailalim ko ang lahat ng taga-Huda sa kapangyarihan ng hari ng Babilonya. Ang iba'y dadalhin niyang bihag sa Babilonya at ipapapatay naman ang iba. Pababayaan ko ring makuha ng mga kaaway ang lahat ng kayamanan sa lungsod na ito at kamkamin ang lahat ninyong

0: ari-arian, pati ang mga kayamanan ng mga hari ng Huda. Dadalhin nila sa Babylonia ang lahat ng maaaring pakinabangan. Ikaw naman, Pashur, at ang iyong buong sambahayan ay mabibihag at dadalhin sa Babylonia. Doon na kayong mamamatay at malilibing kasama ng inyong mga kaibigan na pinagsabihan mo ng mga kasinungalingan. Yahweh, ako'y iyong hinikayat at naniwala naman ako. Higit kang malakas kaysa akin, kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtatawanan. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkawasak, pinagtatawanan nila ako't hinahamak sapagkat ipinapahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ng iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto, sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilin pa. Naririnig kong maraming nagbubulungan. Tinagurian nila akong takot sa lahat ng dako. Sinasabi nila, isumbong natin. Isumbong natin sa may kapangyarihan. Pati matatalik kong kaibigay, nagahangad ng aking kapahamakan. Sabi pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, hulihin natin at paghigantihan. Subalit ikaw, Yahweh, ay nasa panig ko tulad sa malakas at makapangyarihang mandirigma. Mabibigo ang lahat ng umuusig sa akin. Mapapahiya sila at hindi magtatagumpay kailanman. Hindi na makakalimutan ang kanilang kahihiyan habang panahon. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo si Yahweh. Siya'y inyong papurihan, sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng kasamaan. Sumpain nawa ang araw ng ako'y isilang. Huwag ninyong ituring na araw na pinagpala ang araw ng ako'y ipanganak. Sumpain nawa ang taong nagbalita sa aking ama, lalaki, ang anak ninyo, na nagdulot sa kanya ng malaking kagalakan. Matulad nawa ang taong iyon sa mga lunsod na winasak ni Yahweh ng walang awa. Makarinig nawa siya ng iyakan sa umaga at hiyawan naman sa tanghali, sapagkat hindi niya ako pinatay bago ako isinilang. Sa gayon, naging libingan ko sana ang tiyan ng aking ina. Bakit pa ako isinilang kung ang mararanasan ko lamang ay hirap, kalungkutan at kahihiyan habang ako'y nabubuhay?
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, agapay ng sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Ito ang unang salmo na hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po si Absidy Ferrer Tabua.

kaagapay, may gusto kong itanong sa'yo. Naranasan mo bang mahusgahan kahit hindi naman alam ng tao ang buong kwento? O baka naman ikaw mismo ang nakapagbigay ng maling akala tungkol sa isang tao? Kunwari, may isang post lang sa social media, may conclusion agad. O kaya narinig ang isang kwento at nagkaroon agad ng side comment or isang pagkakamali at nalabelan na agad. Parang ang bilis nating magdesisyon, no? Kung sino ang tama at sino ang mali. Kahit hindi pa natin naririnig ang buong paliwanag. At sa panahon ng instant reactions at viral opinions, madalas mas mabilis tayong magsalita kaysa makinig. Pero ngayong araw, ipapaalala sa atin ang Joshua 22 na maraming alitan ang naiiwasan kapag pinipili muna nating umunawa bago humusga. Sa Joshua chapter 22, may nangyaring seryosong misunderstanding. Ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases ay umuwi na sa kanilang lupain matapos tumulong sa pananakop ng Canaan. Bago sila umalis, nagtayo sila ng isang malaking altar malapit sa Jordan River. Nang mabalitaan ito ng iba pang Israelita, nagulat sila. Sa isip nila, bakit sila nagtayo ng altar? Hindi ba iisa lang ang altar na itinakda ng Diyos? Nagtataksil na ba sila kay Yahweh? At dahil doon, naghanda silang makipagdigma laban sa sarili nilang mga kapatid. Imaginin mo yun. Hindi sila nagtanong muna or nag-verify or humingi ng paliwanag. May nakita lang silang isang bagay, gumawa agad sila ng conclusion. Familiar ba ka, Agapay? Kasi parang ganyan din ang nangyayari sa atin ngayon. Maraming relasyon ang nasisira hindi dahil sa katotohanan, kundi dahil sa assumptions. Siguro hindi niya ako pinansin kasi baka galit yan sa akin. O baka hindi siya nag-reply, sininzone ako. Dahil siguro wala siyang pakialam. O baka kunwari may narinig kang sabi-sabi tungkol sa kanya. Ay baka totoo yun. May mga ganyan tayong thoughts minsan, di ba? Minsan hindi naman talaga natin alam ang buong kwento. Pero kumpleto na agad yung paghatol natin. At kapag pinairal natin ang assumptions, ang resulta ay misunderstanding. Kapag misunderstanding naman ang namayani, nasisira na yung tiwala. At kapag kaagapay nasira ang tiwala, nahihirapan ng maibalik ang relasyon. Pero salamat sa Diyos dahil may mga taong piniling makinig. Bago sila tuluyang makipagdigma, isinugo nila si Finehas at ang ilang pinuno upang kausapin ang mga lipi ni Ruben, Gad at Manases. Napakagandang hakbang. Hindi sila nakontento sa balita. Hinanap nila ang katotohanan at doon nila nalaman na ang altar ay hindi pala para sa pagsamba sa ibang Diyos. Hindi ito simbolo ng rebellion or pagtataksil. Ginawa yung altar bilang patotoo na kahit nasa kabilang bahagi sila ng ilog Jordan, pareho pa rin silang sumasamba sa iisang Diyos. Hindi pala sila lumalayo kay Yahweh. Mas gusto lang nilang ipaalala sa susunod na henerasyon na kabilang pa rin sila sa bayan ng Diyos. Isang simpleng paliwanag lang. At ang muntik ng maging digmaan ay naging pagkakasundo. Napansin mo ba? Hindi espada ang nagligtas sa sitwasyon. Hindi isang debate or hindi sila nagsigawan. Ito ay ang pakikinig. Maraming conflict ang hindi naman talaga nangangailangan ng matinding argumento. Kailangan lang ng taong handang makinig. Diba napakasimple? Pero napakahirap gawin. Mas gusto kasi nating sumagot kaysa umunawa, diba? Minsan mas gusto natin magsalita kaysa manahimik or makinig. Pero ang pag-ibig ay marunong munang makinig. Kaagapay, napapanahon ang mensaheng ito. Lalo na sa social media, napakadaling mag-comment, mag-react, or manghusga. Pero napakahirap makinig. Sa family natin, minsan hindi tayo nag-uusap. Nagkakarinigan lang. O kaya sa opisina may mga tampuhan dahil sa maling akala. Or kahit sa simbahan,
May mga hindi pagkakaunawaan dahil walang gustong magtanong. Paano kung ngayong araw, piliin natin gawin ang ginawa ni Finehas? Hindi agad nag-jump into conclusion. Hindi siya nagalit, kundi ang ginawa niya ay lumapit, nagtanong at nakinig. Baka marami sa mga alitang dinadala natin ngayon ay mawawala kung pipiliin lang nating marinig ang kabilang panig. Kaagapay, tandaan mo ito. Hindi lahat ng nakikita ay buong katotohanan at hindi lahat ng naririnig ay ang buong kwento. Kaya bago tayo manghusga, makinig na muna tayo. At bago tayo magalit, umunawa na muna tayo. At bago tayo magsalita, ipanalangin muna natin ito. Dahil maraming alitan ang natatapos hindi sa lakas ng argumento, kundi sa kababaang loob na makinig. Kaya ngayong araw, maging tao tayo na nagdadala ng kapayapaan, maging tulay ng pagkakasundo. At sa mundong puno ng ingay, maging isang tao na marunong makinig.

Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw dito sa Unang Salmo na hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

0: iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
3: Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinakapinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: Hi! Bakit naman ganon?
5: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
4: Wala po, Mami.
5: Nagugutom ka na ba?
4: Hindi po, busog po ako.
5: Eh, anong iniisip mo?
4: Naiinip po kasi ako, Mami.
5: Saan ka naiinip?
4: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
5: Ah,
4: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
5: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
4: Bakit iba-iba po?
5: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
4: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
5: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: At Beth Flores po, magandang umaga po sa inyo. Kamusta ka na, Dad?
3: Okay. Ayos lang.
4: Ayun, ayos lang. So, ngayon po, sabi nga natin, Wednesday. Ang inyo pong Wednesday ay wonderful. Thank you, Lord. Maaring ito ay wonderful, diba? Mahangin. Or whether nasa stage tayo na wonderful, punong-puno ng paglalayag, hindi natin alam kung nasaan tayo. Or wonder, nag-full. Puno tayo ng pagtatanong, pagkaalala, ano. At ano po dapat, Daddy?
3: Oh, my dear, ito. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
4: Amen! Di ba? Wow, wow, wow, wow! Hallelujah! Di ba po, mga kaagapan? Ay,
3: pinagtitiwalaan mo yung talagang yay, wow, wow, wow, hallelujah!
4: Totoo yun, mga kaagapan. Alam mo, at the end of the day, you could always say, Lord, thank you. It was really a great adventure with you. Di ba? Yun, yun eh. Eh, lalo na po tayong mga seniors. Nako, mga seniors, maging involved lagi sa gawain ng church, ha? Para hindi tayo magkaroon ng dementia o kaya Alzheimer's kaagad. No po? We have to keep our brains going. Kaya, nakakatuwa eh, what the Lord is doing. It still is a wow, wow, wow, winnable Wednesday. So, kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po yung mga transistor radio, PM radio, portable missionary radio. At narito po kayo sa Luzon, nakukuha nyo po ang ating program. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi, di ba? Kung kayo na po man po ay nandyan sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po, transistor radio, PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig na ating program, gamit po ang Facebook live stream, di ba? Kahit tiles lang kami dyan, okay lang. Alam niya, kasi naririnig niya naman yung pinag-uusapan natin, yung tawanan natin, yung dynamics natin. At nakaka-reply kayo, maraming salamat. Nakakapagkamustahan kayo sa mga kaagapay natin. Napakalaking blessing yan at napakalaking encouragement. Or you may also be using our 702 app, di ba? Na kailangan din natin ng internet connection dyan. So nakakatuwa, no? We are being heard all over the world, di ba? So kamusta mga kaagapay dyan po sa ating mga kaibigan na nandyan, whether you are overseas Filipino witness or talagang pinag-migrate kayo ni Lord dyan for a purpose and design sa inyong buhay at pamilya at patuloy kayo naglilingkod sa Panginoon. Nakakatuwa kasi ang dami ko ng mga inaanak, Daddy, nasa ibang bansa na. Diba? And they are serving the Lord. Doon ako natutuwa. Young people Amen. That the Lord brought into our lives. And then now we are seeing them serving God in other areas. In Canada, in New Zealand, in Australia. Nakakatuwa. So ang role ko na lang, Daddy, is to always pray for them. The Lord reminds me to pray for them. Kaya natutuwa ako mga kaagapay sa bawat isa sa atin. Because God is continually at work wherever we are.
3: Amen.
4: So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Wednesday maging winnable Wednesday. Ano man ang ating kinalalagyan ngayon. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo, saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hakdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang maging ganap na salita ng Diyos para sa mundong ibabaw. At dahil doon, ay wow, grabe talaga ang ating Panginoong pinaglilingkuran. Amen.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Oh, nasa third day na tayo ng tips for asthma prevention. Kasi nga po, ang asthma is a long-term lung disease. Sabi nga, wala pang ang cure, di ba? Na nagdudulot po ng swelling, extra mucus, at nagsisikip yung muscles ng ating airways at nahihirapan tayo sa paghinga. Eh, kaya po ito rin ang pinag-uusapan natin kasi ang second week ng August ay asthma week. So, noong Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan na alamin o malaman ang inyong ating mga allergen triggers. Tulad ng halimbawa, pollen, smoke, flu, exercise, air pollutants at iba pa. So, pinaalalahanan tayo na kailangan ay laging mindful sa mga gagawin at pupuntahan at dapat lagi nating dala yung ating quick relief inhaler. Kahapon naman, pinag-usapan natin na kailangan umiwas, di ba? Umiwas na tayo sa mga allergens tulad ng pollens. Gayun din, iwasan ang usok at lalo na po ang smoking. Dahil ito po ay nagpapalala sa ating asthma attack. So, pinaalalahanan din tayo na kailangan maging conscious at palaging maghugas ng kamay kung may colds ang mga kasama natin sa bahay. So, laging maging maingat. So, ngayon naman, ito maganda. Sabi nga noon, allergy-proof our home. So, kailangan yung tahanan natin allergy-proof. So, maging nasa bahay, sa trabaho, o sa travel, may mga bagay na maaari tayong gawin upang maging allergy-proof ang ating kapaligiran at mapababa ang chances ng asthma attack. Labahan ng mga pundak kada linggo sa mainit na tubig upang mapatay yung mga mites, yung mga kinahinanap ko yung mites, mga kagaw o maliliit na kulisap. So, maaari ding gumamit ng malamig o warm water na may bleach. Okay. So, labahan din ang mga bed sheets at blankets kada linggo, lalo na doon sa mga anak natin na may asthma. Gayun din ang anumang stuffed toy na niyayakap po ng ating anak kapag sila po ay natutulog. Gumamit din ng humidifier o ng air condition upang mapanatili ang humidity sa ating tahanan ng 30 to 50%. So, alisin ang carpet sa bedroom. Nako, totoo po yan. Alisin niya mga yan. So, ang regular din po na pag-vacuum, malaki po ang maitutulong upang matanggal yung mga dust mites. Subalit kung ikaw ay may asthma, ay hilingin na ibang member na lang ng pamilya ang gumawa nito para sa'yo. Kasi ang vacuum, maaaring mag-stir up ng maliliit na particle na maaaring makairita sa iyong lungs. So, kung maaari, lumabas ka muna kung may nagva-vacuum sa inyong bahay at bumalik kapag kalmado na po ang hangin sa loob ng bahay. Also, sabi ganun, i-control ang mga peste sa ating tahanan. Kadalasan ay nasa lugar kung nasaan ang mga pagkain. So, kaya subukan ang mga tips na ito upang maitaboy ang mga peste. Okay, alisin ang mga tubig at mga food sources hanggang kaya, di ba? Alam mo natin, ito rin ginagawa pag dengue, di ba? Malaria, yan yung may mga mosquito, so iwasan yon. Linisin ang mga pinggan, nako, ayan, ang mga crumbs, yung mumu ng pagkain at mga natapon agad-agad. Di ba, may natapon, linisin agad yun. Itabi ang mga pagkain sa isang tight container at ilagay din ang isang basura sa isang closed container. I-vacuum o walisan ang area na maaaring mag-attract ng mga ipis o daga every 2 to 3 days. So linisin at alisin ang mga clutter sa counter, sa sink, sa lamesa at sa sahig. In other words, gawing malinis talaga ang bahay. Gumamit ng pesticide baits at traps, lalo na kung sa mga daga, no? Tsaka mga EPS. At siguraduhin hindi ito maabot ng mga bata, definitely. Tapos iwasan din po ang mga sprays at foggers. So dahil maaaring maging trigger ng asthma attack, no? Di ba natatandaan nyo? Pati yung mga perfume na spray, ingatan yun. So mag-reserve ng smoke-free hotel room kung mag-travel kayo. Kung kaya, ayan, ito, dito ako nangiti, magdala ng sariling beddings at pillows, lalo na kung ang pillow sa hotel ay feather ang loob. O maaring panirahan ito ng mga dust mites at mag-trigger ng asthma attack. Eh, lalo na kung nasa travel ka. So, ganun din, iwasang kumain sa mga restaurants na mausok o yung restaurants na pinapayagan nila ang smoking. So, mga kaagapay, hindi OCD o maarte ang mga taong may asthma. Diba? Kailangang maging maingat sila at dapat ay hindi magkakaroon ng asthma attack. Naisip ko lang, dapat din tayo sa church. Alam natin kung sino ang may mga health challenges tulad nito para nabibigyan din natin sila ng karapatang assistance, lalo na kapag nasa church sila o kasama natin sa mga church activities, sa loob man o sa labas ng church. Kailangan din ma-educate ang church sa mga health issues at maging accommodating at inclusive tayo sa ating church. So kasi we are a community of believers. So dapat alam din natin kung ano ang kanilang health challenges at health conditions. So dapat maging aware tayo dyan. And that's a very good thing, a very good idea to think about as a community of God's people in a local church. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Once again, anak, ganda ng iyong advice.
4: Thank you po, Dad.
3: Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Tatlong beses yung nangyari. Tapos dinala ang kumot sa langit. Habang iniisip ni Peter ang ibig sabihin niya, nalaman na ng mga taong pinadala ni Cornelius kung saan ang bahay ni Simon at nakatayo na sila sa gate nito. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Meron po bang nag-i-stay dito na Simon Peter ang pangalan? Pinag-iisipan pa ni Peter ang meaning ng kanyang nakita nang sabihin sa kanya ng Espiritu, makinig ka, may tatlong lalaking naghahanap sa iyo. Mag-ready ka na at bumaba. Ito ang susi ng tagumpay. Huwag kang mag-hesitate na sumama sa kanila kasi pinadala ko sila. God is always in control, sabi ng Espiritu ng Diyos. Bumaba si Peter at sinabi niya sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo. Bakit kayo naririto? Sumagot sila, pinadala po kami ng aming kapitang si Cornelius. Mabuti siyang tao, sumasamba sa Diyos. Ginagalang siya ng lahat ng mga Jews. Inutusan siya ng isang anghel ng Diyos na invite ka sa bahay para maging o marinig niya ang sasabihin mo. Pinapasok sila ni Peter at pinag-stay sila roon ng isang gabi. Kinabukasan sumama siya sa kanila, pati ang ilang disciples galing sa Joppa. Nang sumunod na araw, nakarating na sila sa Caesarea, kung saan sila hinihintay ni Cornelius. Kasama ang mga kamag-anak at mga kaklose niyang kaibigan na in-invite niya. Pagpasok ni Peter, sinalubong siya ni Cornelius. Tapos lumuhod siya sa harapan ni Peter, pero sinabi ni Peter, tumayo ka, tao lang rin ako. Habang nakikipag-usap si Peter kay Cornelius, papasok sa bahay, nakita niya doon ang maraming tao. Sinabi niya ang isang confession. Alam ninyo, mismo na hindi pwedeng bumisita o makisalo ang mga Jews sa mga Gentiles. Pero pinakita sa akin ng Diyos na di dapat ituring na marumi ang mga nilinis na ng makapangyarihang Diyos na si Yahweh. Wow, wow, wow. Amen, amen. Kaya pinasundo ninyo ako, sumama naman ako agad upang sundin ang buong pinagagawa ng dapat sundin si Yahweh. Ang dakilang ama sa pamagitan ng kanyang anak na nagkatawang tao sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Hebrews 11:6. Kung walang faith ang isang tao, imposibleng matuwa ang Diyos sa kanya. Kasi kung ang sino man ang lalapit sa Diyos, dapat maniwala siyang may Diyos at bibigyan ng reward ng Diyos ang lumalapit sa kanya. Lumalapit po ako in faith sa inyo, Ama, in Jesus' name. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Diba, anak?
4: Opo, Ama. Totoo yun, Dad, no? Nakakatuwa. Kasi, nakita ko, ang saan ako na-impress, yung kay Cornelio, he's a Gentile. He was sharing. Shinare niya. After nung pinuntahan siya ng anghel at sinabihan na natutuwa ang Diyos sa kanya. So, alam na niya, meron na siyang confirmation na he's on the right track. Di ba, Dad?
3: Mm-hmm.
4: So,
3: yeah.
4: Ginawa niya, sinabi niya doon sa relatives niya, hali kayo. Sinabi niya doon sa mga friends niya, mga close friends, hali kayo.
3: That is evangelism.
4: Exactly, Daddy. Exactly. Pero tingnan mo yung tanong na, eh kung si Cornelio masama ang ugali, may madadala ba siya?
3: Ay, diba?
4: Wala. Diba? Wala. So nakita na natin doon pa lang, si Cornelio, though Gentile, tumutulong siya sa mga Jews. Diba? Kumbaga, na-cross na niya yung cultural eh. Na-cross na niya yung racial barrier. Tumutulong na siya doon. So, nakita nila yon at nakita nila yung pagmamahal ni Cornelio at yung ginagawa niyang kabutihan. Yun, kaya maraming nakinig, maraming pumunta. Si Peter naman, meron din siyang issue sa race, di ba? Meron siyang issue. Pero yun din, kinatagpo din ng Panginoon yun, di ba? Kinahalap siya para ma-overcome niya yung racial barrier, yung wall na yun.
3: At magkaisa-isa sila.
4: Yes. That's how God works, mga kaibigan, mga kaagapay. In our differences, He brings us together. And that's how church work, di ba po? Sa iglesia, nakakatuwa. Kasi people bring us together in a church. We come from different culture. We come from different mindset. We come from different age, different economic status. Pero pag dumating ka sa church, what binds us together? It is the Lord Jesus Christ.
3: Amen. Diba? At siya at ang banal na Espiritu.
4: Opo. At natutuwa rin ako kay Peter, ha? Kasi, nung lumuhod si Cornelio, di ba? Kinuha niya agad. Sabi niya, wag, tao rin akong kagaya.
3: Yes, wow.
4: Di ba?
3: That is humility.
4: Lalo na sa leadership.
3: Yeah. Oh my.
4: Diba, Dad? Alam niyo mga kagabay, I mean, God has entrusted us with leadership role. Tao rin tayo. Nauna lang tayo ng konti sa ating paglalakbay. But yet, the Lord is the one who has given us that opportunity. We have nothing to be proud of. Pare-pareho lang tayo. Diba? Kaya natutuwa ako eh. Ang dami-daming lessons na nakikita natin ano, dito sa story ni Cornelio, ni Peter. Nakakatuwa. Salamat sa Panginoon. That reminds us sa atin na kahit sa mga church

0: Evangelism is 10% talk and 90% walk. O, di ba? So, mga kagapay, so glad, di ba? So, nakakatuwa na makita natin yon. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Totoo yun, Lord, no? Nakakatuwa. Kasi ang iyong love cross barriers. It goes through yung mga hadlang para po lalong kita who you are in our lives. Salamat po, Panginoon. Pag naiisip ko po, Panginoon, yung early church and how they were persecuted for your gospel. Ganon din po, Panginoon, yung mga early Christians, early missionaries na pumasok sa Papua New Guinea, sa China, sa India, sa South America, and mostly some were killed. Pero Lord, andun yung cause of the gospel. At kami, Panginoon, beneficiary na lang po kami nung mga tao talagang they fought, they shared, they lived for the gospel. So kami din po, Panginoon, ang dalangin namin. Maging maliwanag kaming ilaw. Yun yung pagkatawag sa amin eh. Let our light shine that they may see your good works and glorify your Father. Glorify you, our Father, who is in heaven. So yun po yung aming dalangin, Panginoon. At saan mo man kami inilagay, maging yun ay sa aming workplace, sa aming puntahanan, sa aming church, sa aming community, sa aming barangay, sa aming subdivision, makita po nila, Panginoon, yung liwanag ng Panginoon sa aming buhay. Para po laging handa, laging open ang puso sa visitation mo, Panginoon. Sa time na dadalawin mo sila, dalangin namin ganun po ang aming maging desire. Lord, today, salamat din po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na po, si Doc Carla Aguinaldo Garcia. Salamat po sa kanyang buhay. Thank you, Lord, sa patuloy na pag, you know, how you have blessed her at ang mga grupo, mga ka-teacher, ka-faculty ko dati sa CEU doon long, long time ago. But Lord, thank you, Lord, for her life. Continue to bless her. Ganun din kay Ate Edith Lulu Season, Panginoon ng International Teams. Salamat po sa buhay nila na Kuya Gani. Continue to bless them, Lord, and the ministry. Ganun din po kay Jenny Rose Aquino. Ganun na rin po. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Thank you, Lord, for her life at sa work nila na ginagawa for you. Ganun din po si Rose Manansala Torres, si Marites Rivera Garcia. Lord, thank you din sa buhay ni Imon Saldana, Panginoon. Ganun din kay Ate Irvine at Kuya Edmona. They are in Calgary now and really serving you as well. Salamat po sa kanilang buhay. Ganun din po kay Divine Mattel, kay Vina Hernandez, kay Mida Sarmiento Landigen. At most of all, thank you po sa buhay na aking classmate, si Pastor Edwin Tan. Lord, he's such a blessing and I know you have been using him tremendously in your field, in your vineyard. So continue to bless him and his family. Panginoon, alam din namin, may mga kaagapay na today is their birthday, hindi man o kaya anniversary, hindi man po namin sila nabanggit, pero kilala mo po sila, Panginoon. You know them by name and their names are written in your heart. So Lord, we declare blessings upon them. Father God, we also declare your goodness and your faithfulness sa mga Panginoon, mga kaagapay namin nasa crossroads ng kanilang buhay. Dalangin namin, Panginoon, may you continue to be the truth and the life for them. We pray, Lord, sa mga kaagapay namin na dumadaan sa banig ng karamdaman. Ikaw po, Panginoon, ang maging healer sa kanilang mga buhay. Sa aming mga kaagapay, mga yams, mga young adults, Panginoon, na who are the crossroads, dalangin namin, may they find you, Panginoon, with all the bombardment of all the lies around us. May their eyes focus on you alone, the author and the finisher of our faith. Marami pong salamat, Panginoon. Be with us today at gabayan mo pong bawat isa sa amin. Marami pong salamat.
1: Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. At alam po namin, dakilang Diyos, na dahil sa salita mong makapangyarihan, alam namin, dakilang Diyos, na hindi nga po ninyo kami lalampasan dahil ang iyong mga salita ay

0: Amen. Amen.
1: So mga kagapay, amen, amen, amen tayo, di ba, sa mga salita ng Panginoon. So, alamin lagi natin, you know, at mahalin natin ang salita ng Diyos. So, ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po ang ating mga gabay barkada dyan. Ay, kasama din si Kuya Benji Musura. At ang ating gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, Radyo TV, Protect, Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortiz, nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay. Hindi kayo mawawalay kailanman at hindi kayo maliligaw. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
3: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
4: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patatagin nawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan, at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda ng awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Alam mo ba na ang mahal nating si Reverend Proseso o Kaesong Marcelo ay nagsimula bilang isang compound guard ng FEBC noong siya ay teenager pa lang? Noong una ay nagtrabaho lang si Kaesong sa FEBC dahil sa pamimilit ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa patuloy na pakikinig sa Bible study sa trabaho, ay nakakilala si Kaesong sa Panginoon. Nagtapos siya sa isang Bible school at mula noon ay naging isang broadcaster. Siya ang nagpasimula sa pinakamatagal na programa ng DZAS na Hardinang Panalangin. Bagamat ngayon ay kapiling na siya ng ating Panginoon, hindi pa rin matatawaran ang mga patotoo ng mga taong nabago sa tulong ng kanyang mga panalangin at mensahe.
2: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ito ang hardin ng panalangin.

Kamusta na po, Kaagapay? We are praying na sa maayos po kayong kalagayan sa kabila po ng matindi at sunod-sunod po na mga araw na ulan ng ulan. Ano po sa mga nakarang araw, maging sa araw na ito, makulimlim at maulan pa rin. Mapagpalang araw ng Miyerkules po sa lahat. Salamat, Kaagapay, sa patuloy na pag-tune in po at pagsama sa amin sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules po, tayo po'y magkakasama-sama po dito sa 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na kung saan nga po patuloy po tayong nagkakaroon ng pagkakataong mag-aral ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ang Hardin ng Panalangin po ay mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo. Handa po kaming umalalay sa inyo po sa paglapit sa Diyos at panalangin po sa Kanya. Kaya mga kaagapay, mga mahal na tagapakinig, kung maaari po, relax lang po tayo, bitawan po ninyo ang mga bigat na inyo pong daladala. At samahan nyo na po ako ngayon sa panalangin. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord. Maraming salamat sa araw na pinagkaloob nyo sa amin sa buhay. At nawa, O Diyos, sa araw na ito, ang tiwala namin ay sa inyo lamang. Anuman pong mga alalahanin o anuman pong pangangailangan, maging mga hamon o pagsubok meron kami, Panginoon, pahintulutan niyo po kami na huwag po mag-alala, huwag pong mabalisa, kundi ipa sa Diyos, ipa sa inyo, idalangin ng lahat ng mga ito na meron kaming assurance, Lord, na kay Kristo Jesus kami inyong mahal at pinangakuan kailanman ay hindi niyo kami iiwanan ni pababayaan. Maging Panginoon, sa aming Hardin ng Panalangin na ito, dinggin niyo ang mga panalangin namin. Maging, O Diyos, sa aming pagbigay panahon upang magbasa, pagbulay-bulayan ang iyong mga salita, nawang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin upang lahat po'y makaunawa at maaliw, mapalakas. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules po, mga kaagapay, dito po sa Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Pilipinas. Siyempre, hello rin po sa lahat ng mga Pinoy, mga kababayan nagkalat sa iba't ibang bansa. Purihin ang Diyos at salamat na patuloy niyo pa rin pinipili na samahan po kami dito sa Hardin ng Panalangin sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin po sa 702 DZAS app. Dalangin po namin, mga kababayan, ang patuloy po na pag-iingat po ng Diyos sa inyo at siyempre po higit sa lahat yung inyong pong personal na paglago po sa inyong buhay espiritual. Tayo po ngayon ay darako na sa ating devotion. Matatagpuan po sa Proverbs 18 verse 21. Kawikaan po, talatang 18, kabanatang 18, talatang 21. Nasusulat po sa Ingles, Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Sa wikang Tagalog, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga.
Ang mga talatang ito po ay tungkol sa ating tang o dila. Ito po ay tungkol sa ating mga salita. In general po, ito po yung ating kakayahan sa komunikasyon. Di lamang po sa mga salita natin, sa mga naisusulat po natin dahil napakaraming paraan ngayon para mag-communicate. Ano po? Ang unang bagay na kailangan po nating maisip, ang mga talatang ito ay unawain po natin sa prinsipyo ng sowing and reaping. Yung kung ano po yung iyong itinanim, yan din po ang inyong aanihin. At tayo po ang bawat isa sa atin, sa buhay, sa bahay, sa bansa natin, nagtatanim po tayo ng salita, ng mensahe sa mga nasa paligid natin. At ito nga po ang sabi eh, nagsisikain ng kanyang bunga, and it shall eat the fruit, no? May bunga po ang ating mga salita. Ang bunga po nito, mga kaagapay, ay matindi, no? Meron pong tinatawag na power, no? Sa buhay natin. At ang powers po nito, kapangyarihan po in terms of fruits, ang epekto po niya ay death and life. Matindi po, no? Buhay at kamatayan. Sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, maging sa buhay po ng tao, iisipin mo ano talaga yung nakapagbibigay, nagbubunga ng buhay sa tao. Ano naman po yung nakasisira? Ika nga eh, nakamamatay sa buhay ng tao. Pagdating po sa salita, eto po, in general po, ay yung katotohanan, truth gives life. At yung opposite nyon gives death. The opposite of truth is actually lie, kasinungalingan. Alam po sa buhay natin, nariyan po ang katotohanan mismo ang Diyos, sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. Maging mga kaagapay, ang sabi rin ang salita ng Diyos ay truth. Ano po? At alam po natin dahil ang Diyos ay matuwid at banal na pag-uusapan po natin ang moralidad, ang tunay na moralidad, kung ano yung tama at matuwid. At associated din po yung kasinungalingan.

Sa kaaway po ng Diyos, ang Diablo mismo ang kaharian ng kadiliman. Sabi nga po na ang Diablo, the devil, si Satanas, ay ama ng mga sinungaling, ng kasinungalingan. Nandun ang karamihan ng panloloko. Kaya kung titingnan po natin sa ating buhay, yung tinatanggap at ginagalang na katotohanan ang nagbibigay buhay sa tao, at yung tinatanggap naman na kasinungalingan, nagdudulot po, nagbubunga po ng kamatayan. Tingnan po natin yung tinatawag ko pong mga aplikasyon nito, yung particulars. Ang pinakamahalaga sa lahat, una sa lahat po yung pangangailangan ng tao ng kaligtasan. Ito po ay hindi sa buhay pisikal, sa buhay spiritual, yung buhay na walang hanggan. Ang sabi po sa Romans chapter 10 verse 17. Okay, faith cometh by hearing and hearing of the word of God. Alam po nyo, nandyan ang pagbabahagi, ang proklamasyon ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ito po yung katotohanan, katotohanang malaman mong tayo po ay makasalanan at may parusa na walang hanggang kamatayan. Nang katotohanan nagbibigay ng pag-asa na sa pag-ibig ng Diyos, may solusyon ng problema, at ito po ang Panginoong Hesus na tagapagligtas. Pag yung katotohanan ay tinanggap natin, dininig natin at sumampalataya po tayo, makikita po natin talagang nagbibigay ng buhay. Buhay na walang hanggang kapiling ang Diyos. Ngunit may katapat talagang lumalaban at sinisiraan ang salita ng Diyos. At ito po ay ang pangangaral ng kasinungalingan. Paano ako maliligtas? Hindi ang Panginoong Hesus ang pinapangaral, kung iba't ibang mga pananaw, pilosopiya, katuruan, ito'y wala sa katotohanan kasinungalingan. Kaya marami pong nalilito, naluloko. Pagka merong rejection of the truth at doon sila sa iba at hindi si Kristo, ang problema doon, nagbibigay talaga yan ng kamatayan na walang hanggan. So dito pa lamang in terms of salvation, eternal life, truth gives life, and that's Jesus, believing in Jesus. Apart from Christ, wala yun. Pangalawa, itong kapangyarihan po ng pananalita ng salita, sinasalita mo man o sinusulat mo, ay hindi lamang applicable po sa salvation. Ang silbi rin po nito ay sa character development. Ano po? Nandiyan po yung pamilya. Ang mga bata, mga anak po natin ay kailangan po nating palakihin sa Panginoon. So nandyan po yung pagpapalaki, raising of children, mentoring o discipling in the Lord. And so sinasabi nga po nila sa pagpapalaki, sa pagme-mentor, may tinatawag na formative. Sa bahay, ang mga magulang ay talagang inuutusan ng Panginoon, like Ephesians 6 verse 4, fathers, do not provoke your children to wrath, but raise them up in the discipline and instruction of the Lord. Pati sa Deuteronomy chapter 6, sa mga magulang, dapat mahal nyo ang Diyos at alam nyo ang salita ng Diyos, at yan ay ituro nyo. So we're talking about raising children in the fear of the Lord. Ipapanalangin sila, tuturuan sila ng Biblia, tuturuan sila ng tamang Christian values. Hindi lang formative, mga kaagapay, pati corrective. Ano po? At ibig sabihin po niyan, pag ang bata ay tama, sabi mo, very good. Pero pag mali na, nagkakamali po lahat, dapat kinokorek, nadidisiplina, maging sa ating salita. Kaya ito po yung malinaw po sa atin, na pag nagkulang po tayo dito, yung ating pananalita ay hindi alinsunod sa salita ng Diyos, sa katotohanan, masisira po, magdudulot po ng pagkasira, kasiraan sa buhay ng ating mga anak, ng ating mga pinapalaki at mini-mentor. Alam po nyo, hindi lamang po sa character development, no, yung tinatawag na makikita ang kapangyarihan ng pananalita at komunikasyon po natin, kundi mismo sa ating

Bansa, isipin po nyo, sa national progress ang bayang Pilipinas. Sa mga panahong ito, no? Maraming mga problema, o sabihin po natin sa nangyayari po ngayon sa impeachment po na ating Vice President Indaysara Duterte. Alam po ninyo, may banggaan po dito. Yan po yung justice versus fanaticism. Ano po? Ang justice kasi according to the truth, nagbibigay buhay. Fanaticism, mapanganin po yan, nakakasira, nagdudulot po ng kamatayan. Para maunawaan po natin, maging sa Panginoon, yan ang pamantayan ng salita ng Diyos, nandyan po ang pamantayan ngayon sa buhay natin, yung batas. That's the standard. At sa buhay natin, lahat po, hindi lamang mamamayan, kundi mga opisyal, public officials, dapat nagko-comply. Okay, nandun yung komendasyon, ang reward. Pero oras na nagkamali at sinadya, kailangan punahin, kailangan iwasto ang mali. Kaya ang tinatawag po natin, saan tayo tumatayo? Anong salita natin? Ano yung sinusulat natin? Ayon ba sa katotohanan o sa kasinungalingan? Kung tayo sa katotohanan tatayo, walang kulay politika, yun ang susuportahan natin. Nandyan ang pag-unlad at pagpapalang buhay. Pero oras na, maging panatiko ka, wala ka ng pakialam, tamaan mo mali, basta nakatingin ka lang sa tao at yan pa'y pinaglalaban at mali na nasa kasinungalingan na hindi po maiwawasto ang mali. Magdudulat pa ng mas matinding kasiraan at kapahamakan. Kaya mga kaagapay, tandaan po ninyo na ang ating mga pananalita, di lamang sa bahay, sa sambahayan, kundi sa sambayanan, makapangyarihan yan. Nagdudulot either ng kamatayan o buhay. Let's avoid death. Let's go for life, for progress, and that is, let's go for the truth, stand for the truth. Okay? Pagpalain po tayo ng Diyos.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Atin pong ipanalangin, mga kaagapay, ang ating mga anak, ang kabataan ng bansang Pilipinas. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat. Patuloy kaming nagkakaroon pagkakataong ipanalangin ang mga mahal naming anak, ang mga kabataan ng bansang Pilipinas. Sabi nga, O Diyos, sila'y pag-asa ng bayan. Bata pa po sila. Ngunit, O Diyos, kung talagang sila'y magiging daluya ng pagpapala, dalangin namin ng bawat isa'y makarinig ng inyong salita, na sila po, Panginoon, ay personal na sumampalataya at makaranas ng pagbabago kay Kristo Jesus. Dalangin nga po namin, O Diyos, na patuloy kayong kumilos na matutong aming mga anak. Na kung meron mang tatanggapin, paniniwalaan, paninindigan, ipapamuhay, ipaglalaban, walang iba kundi kayo, O Diyos, at ang inyong mga salita. Dahil dito, O Diyos, magkakaroon sila ng Christian values, magkakaroon sila ng integridad, anuman po ang sitwasyon ng nangyayari sa buhay namin sa bansang ito, sila po ay uusbong lalago at gagamitin niyo upang magkaroon ng tunay na pagpabago ng bansang Pilipinas. Bless our children and the youth of the land. In Jesus' name, amen and amen. Tayo naman po ay darako, mga kaagapay, sa pagdulog sa Diyos, sa mga panalangin at hiling po ng mga tagapakinig kayo mismo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat. We can pray for our beloved listeners, mga kaagapay, and today, Lord, inilalapit namin ang kahilingan ni Clarencia Mendoza, kalakasan ng pangangatawan at maging patuloy na kanyang paglilingkod sa Diyos. Langin namin ang kagalingan mula sa CKD para kay Luisa Marilu. Maging Panginoon na kakaranas po ng high blood si Ana Hidalgo, we pray for healing. Lord, ang request ni Virgie Galvez para po sa kanyang kapatid na namamaga ang binti, we pray for healing. Maging Panginoon ang request din po ni Diana Adona, kalakasan at magandang kalusugan, na sumasailalim din po siya ng coronary artery bypass grafting. Lord, may sakit po sa thyroid si Karina David, we pray for healing. Maging Panginoon sa na-diagnose na stage 5 CKD, dalangin namin kagalingan na healing po ni Pastor Sara Diwa Barrientos. Lord, kagalingan po sa sugat at provision din po sa pangangailangan ng pag-i-scan para po kay Christina Sante. Dalangin din po namin ang kahilingan ni Agnes Lacson para po sa kanyang mister na sana po siya'y makalakad na rin po. Kahilingan po, O Diyos, ni Josephine Gonzalez para po sa kanyang asawa na karanas po ng mild stroke na si Sir June Gonzalez. Lord, kahilingan ni Mila Esguera, kalusugan kalakasan po para sa kanyang apo na si Luis Edwin, maging sa kanyang manugang na si Mary Joyce. Lord God, inilalapit din po namin ang kahilingan na kagalingan sa karamdaman, kalakasan para kay Eduardo Yuterio, maging, O Diyos, ang kahilingan ni Concepcion Balite, kalakasan po, maging kaligtasan po ng kanyang mga mahal sa buhay, lalo na po yung mga relatives niya abroad. Lord, kahilingan ni Claring Mamangun sa frozen shoulder at maging kagalingan rin ng gout ni Arnel. Kay Edgy Diamante, Panginoon, kahilingan po niya na patuloy na kagalingan din po para kay Kenneth Rosquillo. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang lubos na kagalingan para kay Sister Mayet G. Dupale, kay Sister Emmy Arsena. Maging, Panginoon, ang cataract operation ni ate ni Ma'am Merlin Guillermo, maging cataract operation din po ni Pastor Robert Aguilar. Lord, patuloy naming nilalapit ang kapatid ni Kyrie Barrientos. Naway makapasa po siya sa online job application po niya. At o Diyos, kay Joseph Estacio, salamat at purihin ka sa pagka-graduate ng kanyang anak na si Jocelyn Estacio. Naway mabigyan din po siya ng trabaho, makahanap po Diyos. Lord, kahilingan ni SL Lorenzo ang pinansyal na provision para sa kanila. Maging Panginoon, financial provisions din po sa magkakapatid, hiling ni Ana Victoria. Nilalapit din po namin, O Diyos, si Lorena Halyorina, patibayin ang kanyang pananampalataya at anuman ang mga suliranin na kanyang hinaharap. Maging Panginoon, si Adet Pareha, pag-ingat sa buong pamilya. Maging Panginoon, kahilingan ko ang iyong pagpapala sa inyong mga anak, manggagawa sa Fairview Fundamental Baptist Church, sa Fairview Baptist Academy, at maging Panginoon, gawain niyo po sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, sa Hope Bible Christian Fellowship, maging sa Agutaya Bible Church. Nilalapit din po namin, O Diyos, sa mga nakakaranas ng kalamidad, sa mga namatayan o nahirapan, sa mga nakarang matinding pag-uulan. Maging sa bansang Colombia, O Diyos, na matindi ang pinsala ng lindol. Lord, be gracious to them. Sustain them through this crisis. Sa ngalan ni Jesus, ito'y aming samot dalangin. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang concern, mga kaagapay, maaari po kayo magbigay mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po ay sa pakikipagtulungan

ng GCTV. Bukas po sa biyaya ng Panginoon ang ating pong hardinero ay ang mahal nating Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon dito sa Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalala po na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga. Araw po tayo ng Miyerkules, 12 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sambang.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, klase sa ilang lugar sa Luzon suspendido dahil sa habagat. Death toll sa mga nagdaang bagyo at naranasang habagat umabot na sa 26. At sa kalakalan, 1.7 trillion pesos uutangin ng gobyerno sa 2027. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahin balita.
3: Nananatiling suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong araw ng Miyerkules, Agosto 12 dahil sa masamang panahon na dulot ng habagat o southwest monsoon. Sa Abra, suspendido ang klase mula kinder hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa Benguet, walang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school, public and private. Sa Bulacan, wala ring face-to-face classes sa Malolo City kung saan ipatutupad muna ang learning continuity modalities. Habang sa Pampanga, walang face-to-face classes sa Candaba, Masantol at San Simon. Sa Masantol at San Simon, ipatutupad ang alternative delivery mode hanggang Agosto 14. Samantala, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Santo Tomas hanggang Agosto 14. Sa Pangasinan, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Aguilar, Binmali, Calasiao, Mangaldan at Lingayen, kapwa pampubliko at mga pribado ng paaralan. Patuloy na pinapayuhan ng publiko na subaybayan ang mga abiso ng inyong LGUs para sa mga karagdagang pagbabago.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
3: Kaninang alas 3 ng madaling araw, isang tropical depression ang namataan 1,790 kilometro silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang hangin na hanggang 55 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 70 kilometro kada oras. Kumikilos ito pa silangan hilagang silangan sa bilis na 30 kilometro kada oras. Southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa Luzon. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot pa rin ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Habang ang Visayas at Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 26.6 hanggang 30.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:42 at lulubog dakong 6:21 ng gabi.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, umabot na sa 26 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng pinalakas na habagat at mga nagdaang tropical cyclone na sina Maymay at Luis. Ayon sa Philippine National Police, kabilang sa mga nasawi ang 25 sibilyan at isang pulis. Pinakamataas ang bilang ng mga nasawi sa Cordillera Administrative Region na umabot sa 16 dahil sa mga landslides sa Baguio City at Benguet. Pito katao naman ang nasawi sa Calabarzon dahil sa iba't ibang insidente tulad ng rockfall, landslide, pagkalunod, electrocution at pagbagsak ng puno. Dalawa ang nasawi sa Region 1 habang isang pulis ang binawian ng buhay matapos namang malunod sa Cadiz City, Negros Occidental. Samantala, 15 naman ang sugatan, 13 sa Cordillera at 2 sa Calabarzon at 2 pa rin ang nananatiling nawawala sa Calabarzon. Ayon pa sa PNP, higit 3,100 tauhan ang ipinakalat para sa disaster response at iba pang operasyon kabilang ang higit 800 na nakatalaga sa mga evacuation centers.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nanawagan ang Malacañang sa publiko na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga komunidad matapos maipon at maanod ang maraming basura kasunod ng malawakang pagbaha dahil sa habagat. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi kayang tugunan ng pamahalaan ang problema kung hindi makikipagtulungan ang publiko. Matapos ang pagbaha, naipon ang basura sa mga lansangan at inanod sa mga pampang ng mga daluyan ng tubig. Sa Baclaran, Paranaque City, inanod mula Manila Bay ang tone-toneladang basura na umabot sa baybayin at halos tumakip sa ibabaw ng tubig. Hinimok ni Castro ang mga opisyal ng barangay na paigtingin ang disiplina sa tamang pagtatapon ng basura sa kanilang mga komunidad. Ayon sa kanya, mayroon ding access ang mga ito sa CCTV cameras na maaaring makatulong sa pagtukoy ng mga lumalabag. Binigyang diin ang palasyo na ang basura sa mga daluyan ng tubig ay maaaring makabara at makadagdag sa panganib ng pagbaha. Nanawagan din si Castro sa publiko na makiisa dahil anya, lahat ay maaaring maging biktima ng problemang dulot ng maling pagtatapon ng basura.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Nasa 1.7 trillion pesos ang nakatakdang utangin ng gobyerno sa 2027. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Plano ng gobyerno na mangutang ng 1.7 trillion pesos sa 2027 para pondohan ang kakulangan sa proposed 7.2 trillion pesos na national budget. Ayon sa Department of Budget and Management, nasa 6.9 trillion pesos ang inaasahang gagastusin ng gobyerno, habang 5.2 trillion pesos lamang ang inaasahang kita, kaya kailangan punan ang kakulangan sa pamamagitan ng pangungutang. Karamihan sa uutangin ay magmumula sa lokal na creditors, habang umabot na sa 19.7 trillion pesos ang kabuuang utang ng bansa noong Hunyo. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layunin ng 2027 budget na suportahan ang infrastruktura, human capital, food at energy security, at social protection, habang pinananatiling kontrolado ang fiscal deficit. Sa iba pang balita, muling bumagsak ang piso sa 61 pesos sa 26 centavos kada dolyar. Ayon sa mga ekonomista, nakaapekto sa piso ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na nagpalakas naman sa US dollar. Gayunman, inaasahang mananatiling nasa 61 pesos hanggang 61 pesos at 80 centavos ang palitan ng piso at dolyar, kabilang ang posibleng intervention sa merkado. Samantala, ang palitan sa iba pang foreign currencies mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay 43 pesos at 60 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 46 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 18 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
3: Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, confidential funds ng OVP at DepEd sa panahon ni Duterte Carpio muling hinimay sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Department of Justice nagsampa ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. At sa palakasan, Alex Iyala naging number 17 seed sa Cincinnati Open.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Mga posibleng kamalian sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte Carpio na muling hinimay sa day 14 ng impeachment trial. Para sa kabuuang ulat, narito si Wenmark Balatukan.
5: muling umikot sa paggamit at liquidation ng confidential funds ang 14th na araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ipinagpatuloy ng House Prosecution sa pangunguna ni Attorney Lorna Capunan ang direktang pagtatanong kay Commission on Audit Supervising State Auditor Sailene May Del Campo. Ito ay kaugnay pa rin sa patuloy na tinatalakay ng impeachment court ang Article 1 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y hindi wastong paggamit ng confidential funds ng pangalawang pangulo. Sa testimonya ng testigo, ipinaliwanag ni Del Campo ang naging basihan ng Commission on Audit sa pagtanggi at hindi pagkilala sa ilang gastusing iniulat ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education na kapwa pinamunuan ni Duterte Carpio noong mga panahong saklaw ng audit. Isa sa mga binigyang diin ng prosecution ang mga aktibidad na nakasaad sa liquidation documents ng OVP. Kinumpirma ni Del Campo na hindi kabilang sa mga pinapayagang gastusan mula sa confidential funds ang mga aktibidad gaya ng tree planting, Christmas parties at award ceremonies. Ayon sa auditor, hindi kwalipikado mga ito bilang confidential activities sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 na nagtatakda ng mga patakaran sa paggamit ng intelligence at confidential funds. Muli rin naging sentro ang mga acknowledgement receipts o mga dokumentong nagsisilbing patunay umano ng pagtanggap ng pera ng mga tinukoy na recipients. Ipinakita ng prosecution ang ilang acknowledgement receipts na may mga halagang mula 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos o kalahating milyon. Nakasaad sa mga dokumento na ang ilan sa mga halagang ito ay para umano sa purchase of information, provision of medical and food aid, at purchase of supplies. Ngunit nang tanungin si Del Campo kung sapat ang mga dokumentong ito upang patunayan na aktwal na ginamit ang pera para sa naturang layunin, sinabi niyang hindi niya matiyak batay lamang sa acknowledgement receipts kung talagang naibigay at nagamit ang mga halaga para sa nakasaad na hangarin. Kabilang din sa naging usapin ang mga apelyidong lumitaw sa ilang acknowledgement receipts, napansin ng prosecution ng ilang apelyidong kahawig ng pangalan ng ilang kilalang personalidad sa bansa tulad na lamang ng Clarice Ontiveros, John A. Lapid Jr., Denise Tanya Escudero at iba pang pamilyar na mga pangalan. Gayunman, hindi nangangahulugan ang pagkakapareho ng mga apelyido na ang mga taong may ganitong pangalan sa dokumento ay otomatikong konektado sa mga kilalang opisyal o personalidad. Sa halip, naging punto ng pagtatanong kung sino talaga ang mga recipients, kung paano isinagawa ang mga transaksyon at kung sapat ang dokumentasyon upang mapatunayan ang aktwal na paggamit ng pondo. Samantala, kinwestiyon naman ng depensa ang kakayahan o competence ng auditor na magbigay ng ilang konklusyon kaugnay sa paggamit ng confidential funds. Nanindigan dito ang prosecution at sinabing bahagi ng mandato ng COA ang pagsusuri sa dokumentasyon at liquidation ng government funds kabilang ang pagtukoy kung ang mga gastusin ay naaayon sa umiiral na mga patakaran. Isa sa kapansin-pansing naging bahagi ng pagdinig ang usapin sa mga transaksyong isinagawa ng Special Disbursing Officer o SDO ng DepEd sa ilalim ni Duterte Carpio na si Edward Fajarda. Ipinakita sa impeachment court ang mga acknowledgement receipts na nagpapakitang may mga pagbabayad sa iba't ibang mga lugar sa magkakapareho at magkakalapit na petsa. Dahil dito, kinwestiyon ni Capunan kung posible bang mapuntahan ng isang SDO ang maraming magkakaibang lokasyon sa iisang araw upang maisagawa ang mga transaksyong nakasaad sa mga dokumento. Sa pagdinig, naging bahagi rin ng testimonya ang tanong kung sino ang may pananagutan sa pag-aproba at paggamit ng mga cash advance. Ayon kay Del Campo, si Vice President Sara Duterte Carpio bilang accountable officer na nag-aproba sa transaksyon at paggamit ng cash advances ay may pananagutan sa mga pondong ipinagkatiwala sa kanyang tanggapan. Naging mahalagang punto ito sa presentasyon ng prosecution dahil hindi lamang nila sinusuri kung saan napunta ang pera, kung hindi kung sino ang may pananagutang tiyaking tama, legal at naaayon sa layunin ng confidential funds ang paggamit nito. Samantala, patuloy naman binibigyan diin ng depensa ang kanilang mga pagtutol sa testimonya at ebidensyang iniharap ng prosekusyon, kabilang ang pagkwestiyon sa kakayahan ng mga testigo na magbigay ng ilang konklusyon hinggil sa paggamit ng confidential funds. Ngayong araw, inaasahan muling sasalang sa witness stand si COA Supervising State Auditor Shailene May Del Campo, kung saan siya naman ay nakatakdang sumailalim sa cross-examination ng depensa. Wenmark Balatukan, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa iba pang tampok na ulat, humaharap sa panibagong legal na kaso si Vice President Sara Duterte Carpio matapos na magsampa ang Department of Justice ng tatlong counts ng grave threats laban sa kanya. Kaunay ito ng mga pahayag niya noong 2024 tungkol sa di umano'y pagkuha ng isang taong papaslang kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Ayon sa DOJ, inihain ang mga kaso sa Quezon City RTC bandang 1:30 kahapon ng hapon. Itinakda naman sa 120,000 pesos ang piyansa. Samantala, isinantabi ng DOJ ang reklamo para sa inciting to sedition matapos sabihin ng prosecutors na walang sapat na prima facie evidence na may reasonable certainty of conviction. Nagmula ang mga kaso sa reklamo ng NBI na inihain laban kay Duterte Carpio noong Pebrero 2025. Sa pahayag naman ng kampo ng Vice Presidente, sinabi nitong nananatiling presumed innocent ang pangalawang pangulo at gagamitin nila ang lahat ng legal na remedyo. Matatandaang iginiit ng bise noon na ang kanyang pahayag patungkol sa assassination ay maliciously taken out of context at hindi umano isang banta.
1: Bagong araw, balitang bayan.
3: Aabot na sa mahigit 56,000 ang apektado ng pagbaha sa Pangasinan. Ito at ang iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekina Abalon.
6: Mahigit 56,000 katao ang iniulat na naapektuhan ng matinding pagbaha sa Pangasinan habang nagpapatuloy ang rescue operation sa Calasau at Dagupan City. Gumamit ang mga otoridad ng bangka at truck para ilikas ang mga residenteng na trap sa mataas na tubig at malalakas na agos. Sa Calasau, 21 barangay ang binaha habang patuloy ang pagbabantay at paglilikas sa mga apektadong komunidad. Samantala, nahihirapan ang ilang residente sa Luna La Union na makakuha ng malinis na tubig matapos malubog sa baha ang kanilang mga deep well. Namamahagi naman ng tubig ang LGU gamit ang fire truck at mga refilling station. Samantala, ilang residente ang nakaranas ng problema sa balat. Tinatayang halos 70 million pesos na ang pinsala sa agrikultura sa lalawigan, ngunit maaari pa rin itong madagdagan. Sa iba pang balita, idineklara ng Armed Forces of the Philippines ang 8 at El Salvador City sa Misamis Oriental bilang nasa City sa Misamis Oriental bilang nasa Stable in

0: Laran sa mga komunidad. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Itinanghal si Alex Iala bilang number 17 seed sa Cincinnati Open, isang WTA 1000 tournament. Bilang isa sa top 32 seeds, inaasahang makakakuha siya ng first round bye at direktang sasabak sa second round. Ito na ang ikatlong pagkakataon sa huling apat niyang tournaments na seeded ang Pinay tennis star.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Tatlong itong medalya naman ang nasumkit ni Albert Ian De Los Santos sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Tashkent, Uzbekistan. Nanguna siya sa 70kg junior category sa snatch, clean and jerk at total matapos magbuhat ng 141, 180 at 321kg. Nagtala rin siya ng bagong Asian at World Junior Records sa clean and jerk at total. Sa ating pagbabalik dito sa Bagong Araw, 10.77 billion pesos na confidential at intelligence funds ipinanukala sa 2027 budget. House Committee on Appropriations iginiit na walang insertions sa 2026 at 2027 national budget. At sa ibang bansa, bilang ng mga nasawi dahil sa 7.4 na magnitude na lindol sa Colombia, umabot na sa higit 180.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Iminungkahi ng administrasyon ang 10.773 billion pesos para sa confidential at intelligence funds sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP. Mas mababa ito ng 8.8% kumpara sa 11.818 billion pesos na inilaan sa ilalim ng 2026 budget. Sa panukala, 4.368 billion pesos ang confidential funds at 6.4 405 billion pesos ang intelligence funds. Sinabi ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon na ang ahensyang legal na otorisadong magsagawa ng confidential at intelligence functions lamang ang maaring tumanggap ng naturang pondo. Saklaw pa rin ang mga ito ng umiiral na patakaran sa budgeting, paggamit, liquidation at auditing. Samantala, iminungkahi rin ang 111.98 billion pesos na unprogrammed appropriations para sa 2027. Ayon sa DBM, ito ang pinakamababang halaga sa antas ng NEP mula noong 2019. Malaking bahagi nito ang maaaring gamitin para sa foreign assistance projects. Tiniyak naman ni House Appropriations Committee Chairperson Mikayla Swansing na maglalagay ang Kamara ng mga safeguard at hindi nito papayagang pondohan sa ilalim ng unprogrammed appropriations ang mga flood control project. Ang panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget ay daraan pa sa deliberasyon ng Kongreso bago maging batas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa kaugnay na ulat, itinanggi ni House Committee on Appropriations Chairperson Mikayla Swansing ang alegasyon na may insertions o pork barrels sa 2026 national budget at sa panukalang 2027 national budget. Naglabas ng pahayag si Swansing matapos isumite ng Budget Department sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 National Expenditure Program. Ayon kay Swansing, ehekutibo ang naghahanda ng NEP at wala pang pagkakataon ang Kongreso na makialam dito dahil ngayon pa lamang ito formal na natanggap ng Kamara. Ginidi niya na naging transparent ang deliberasyon sa 2026 budget at ipinakita umano ng Kamara ng paisa-isa ang mga institusyon.

0: constitutional amendments na isinama rito. Samantala, kinwestiyon ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang mga alegasyon ng budget insertion sa 2027 NEP. Anya, wala pang deliberasyon ng House Appropriations Committee, kaya wala pang pagkakataon ang mga mambabatas na magpasok ng mga pagbabago sa panukalang pambansang budget. Hinimok rin ni Ridon ang mga nag-aakusa na pangalanan ang mga House Impeachment Prosecutor na sinasabing sangkot di umano sa budget insertions. Sinabi ni Ridon na ang ganitong mga alegasyon ay maaaring gamitin upang sirain ang kredibilidad ng prosecution team sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte Carpio.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, kakailanganin ng Commission on Elections ang karagdagang hindi bababa sa 3 bilyong piso kada taon kung maantalang muli ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Nakatakda ang BSKE sa November 2, 2026, ngunit may mga panukalang ipagpaliban ito. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, maaaring ipagpatuloy ng COMELEC ang voter registration sa Setyembre kung hindi matutuloy ang halalan sa Nobyembre. Inaasahan niyang tataas ang bilang ng mga magpaparehistro dahil halos isang taon ang magiging panahon ng registration. Sa kasalukuyan, nakatakda sa Pebrero 2027 ang resumption ng voter registration. May 19 bilyong pisong budget ang COMELEC para sa BSKE ngayong taon at nasa 8 bilyong piso na ang nagamit para sa ballot printing, election paraphernalia at overtime pay ng mga tauhan. Sinabi ni Garcia na maaaring magamit pa ang ilang election paraphernalia kung maipagpaliban ang halalan, ngunit maaaring mag-expire ang ilang gamit gaya ng indelible ink at mga panulat. Umaasa ang COMELEC na makakaroon ng desisyon sa panukalang postponement ng BSKE pagsapit ng Setyembre.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Umabot na sa 181 ang nasawi ayon sa pinakahuling ulat matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa Western Colombia. Patuloy ang search and rescue operations sa Pereira, Cali, Manizales at Quibdo habang mahigit 1,300 ang sugatan. Nagdeklara na si Colombian President Abelardo de la Estrella ng state of emergency at pinalakas ang rescue at relief operations.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Tinaya ng U.S. Energy Information Administration na mananatiling suspindido hanggang katapusan ng 2027 ang produksyong aabot sa 600,000 bariles kada araw sa Middle East. Noong Hulyo, pansamantalang pinahinto ng conflict ang mga pag-atake sa energy infrastructure na tinatayang 5.5 milyong bariles kada araw na produksyon sa rehiyon. Itinaas din ng EIA sa $86.81 kada barrel ang forecast nito para sa average na presyo ng Brent crude ngayong 2026.
1: Bagong diwa.
0: Mula po ito sa Isaiah 46, talatang 23. Magharap tayo sa hukuman at patunayan mong ikaw ay may katuwiran.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga, 12 sa buwan ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:59.
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
3: Tahanan ng aking lahi,
4: kinukupkup ako at tinutulog.

0: Wang,
1: maging malakas, masipag at marangal.
0: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
2: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral
3: at nananalangin ng buong katapatan.
0: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
0: pagsisikap
1: sa bansang Pilipinas.

0: 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
2: Sa ngayon, nalaganap ang maraming fake news at kung tawagin ng iba ay alternative truths, mas lalong dapat na manindigan tayo para sa katotohanan. Living a life of integrity may be difficult at times, pero mas mahirap ang mabuhay at magtrabaho na marami tayong ikinakalat na hindi totoo. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi sa Proverbs 11 verse 3, "The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity." Ano nga ba ang bunga ng pagtatrabaho ng may integridad? Tandaan mo ang salitang true. T is for trust is gained. Kung alam ng mga tao na ikaw ay totoo sa iyong mga sinasabi at ginagawa, hindi ka mahihirapang makuha ang kanilang tiwala. Iwas tukso at kompromiso din kung sa simula pa lang ay malalaman na ng iba na hindi for sale ang iyong integridad. Pangalawa, rewarding relationships are built. Tiwala ang pundasyon ng matatatag na samahan. Ang taong may integridad ay hindi madaling paghinalaan. Sa trabaho man o sa personal nating buhay, pagsumikapan natin na maging tapat at totoo. Dahil kung may integridad, mas masaya ang ugnayan mo sa iba. Pangatlo, U is for undisturbed peace is experienced. Ang taong walang itinatago, masarap ang tulog at pahinga. Hindi ka mangangamba na baka mabuking o mahuli ka dahil kahit may nakakakita o wala, ginagawa mo kung ano ang tama. Isang magandang definition ng integridad ay ito, integrity is who you are when no one is looking. At panghuli, E is for excellence becomes possible. Kung ikaw ay may integridad sa iyong trabaho at negosyo, makukuha mo ang tiwala ng iyong mga kasamahan at kliyente. Maaring magbunga ito ng mas maraming business at career opportunities para sa iyo. Integrity is a solid foundation for excellent work. Ang sabi sa Proverbs 12, verse 22, "The Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy." Piliin natin ang mamuhay at magtrabaho ng may integridad. Integrity is not just good for business, it is also good for your well-being. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
4: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
5: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
6: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin na mga pinuno ng bayan.
7: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
8: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
9: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
10: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
11: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
12: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
4: Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
5: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
8: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
7: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
6: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
10: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
3: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
0: Ito ang 702-DZAS.
13: 702-DZAS.
0: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
13: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ang tamang oras, 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
14: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
15: Oras na Pilipinas!
16: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpila ng 702-DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Yun oh, pinadinig talaga natin yung part na yan kasi grabe yung mga dagat ng basura.
1: Oh, yeah.
0: Mga basurang inanod nitong ilang mga araw na nating ulan. Kaya yung mga daluyan natin ng tubig yun, may mga nakabarang basura. San kaya galing yun, kaagapay? May ambag ba tayo doon? May ambag ka ba doon? May ambag ka ba doon? Diba?
1: Diba?
0: Nagtapon ba tayo ng balat ng candy sa hindi tamang basurahan? Diba? Tayo ba ay sumimple na talagang nagtapon sa mga may nakalagay na, na bawal magtapon dito
1: nagtapon pa rin.
0: Binalagbag mo pa rin ang iyong naka-plastic na basura. Kaya yan, yung kasabihan, ang basurang itinapon mo. Babalik
1: sa iyo. Kumaganti, ano?
0: Ayan. So, ang atin pong mga kalat ay ayusin, pamahalaan po nating mabuti, di ba? May mga tamang tapunan naman. At yung disiplina din ng segregation, malaking tulong po iyan, ano? Upang mapamahalaan nating mabuti yung atin pong mga waste. Ayan. Tamang waste disposal. Oo, dahil kumakatok ulit sila. Kapag ganito,
1: lumalabas ang ebidensya.
0: Grabe, matindi ano? Matindi yung mga dagat-dagat ng basura. Oo, kaya tuneto-nulada na naman po yung nahahakot ng atin pong mga ahensya.
1: Ang maghahakot yung may dustpan na plastic. Sabalay ko, hindi kakayanin yun.
0: Oh, hindi kakayanin. Dapat pang malakasan. Kami po ito para sa Oras na Pilipinas. Heidi Bernardo Sampang.
1: At ako naman si Pastor Rene Futalan.
0: Mm-mm.
1: Para sa Mulat Movement, Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. No? So hello sa iyo na aming kaagapay sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo.
0: Mm-mm.
1: Grabe, no?
0: Diba?
1: Samahan niyo kami ni Ate Heidi para sa ating makabuluhang kwentuhan na may kasamang kunting kulitan. Sa inyong paboritong 72 days.
0: Sure tayo dyan.
1: Sama-sama nating pag-aralan ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos na sakto sa social o socio-political issues natin ngayon. Ayan, no? Sarap pag-usapan yan.
0: Yes.
1: Lalo pag may mainit na kape.
0: Oo nga. Ka, nagkakape ka na ba?
1: Nagkakape na ako ngayon.
0: Wow, pang ilan mo na yan?
1: Ay, pang isa lang.
0: Panguna pa lang.
1: Panguna pa lang.
0: Baka kasi pangalawa mo na yan.
1: Ay, hindi ako makakatulog pag nagkape ako ng hapon at gabi.
0: Okay.
1: Kaya umaga lang.
0: Yan. Ang bango nga eh.
1: Oo, masarap.
0: Bango talaga ng aroma ng kape.
1: Okay, tinimpla ni Ara. Nakilala ko si Ara.
0: Nag-meet and greet na ba kayo?
1: Oo.
0: Ng ating bunso?
1: Anong Ara?
0: Negad.
1: Negad.
0: Oo. Oh. Yeah.
1: Sabi, hindi ni Baal, ni God.
0: Na, wow. Naisip mo pa yon? Sabi mo, konting kulitan lang. And syempre, tayo pa'y magsasama ngayong araw na ito ng Miyerkules, August 12 na kaagapay. Halos nangangalahati na ang Agosto. At samahan niyo po kami ni Pastor Rene hanggang 8:25. Meron din tayong mahiwagang katanungan para sa ating mga kaagapay. Ayan. Normally, di ba kapag ganitong ang hassle-hassle ng ulan, di ba, ng baha. Though may blessing nga dahil may tubig na daw yung mga dam natin. Ang normally na naririnig natin yung mga reklamo tungkol sa baha at saka sa ulan, di ba? Pero ngayon, ang QOTD natin, baligtarin natin.
1: Ano?
0: Magbahagi ka ng nakakatuwang karanasan mo sa ulan o baha.
1: Ayan.
0: Yun, no? So, kaagapay, aabangan namin. Natatawa ka na.
1: Kasi may karanasan ako dyan, yung naglalakad sa baha.
0: Oh.
1: No? Ingat na ingat ka baka may live wire or may manhole na bukas, bigla ka na lang
0: bumulok. Bigla ka na lang mawala. So, hindi ka pa naman na biktima ng ganon?
1: Na, may baha. Sa amin, binabaha kami sa Sorsogon.
0: Oh, tapos, nasanay na kayo dahil palagi na lang ganon.
1: Pinataasan na namin yung bahay namin.
0: Mm-mm.
1: So, para bawal sa... Dito sa Merville, binabaha kami sa gate. Just facing the perimeter wall of Maria.
0: Gano'ng kalalim? Ano yan? Hindi kita nakikita.
1: Hanggang leeg. Or sa mismong ano, yung height ng wall ng Naiya.

0: talaga? Oh, so wala talagang makapasok?
1: Hindi. Oo, wala makapasok. Buti na yung part namin sa subdivision, hindi inaabot. Pero sa gate, talagang.
0: Hanggang leeg. Up to now?
1: Kailung isang ano lang, yung isang bahagi, may mga bahagi na hanggang by one.
0: Talaga?
1: Hanggang dibdib.
0: Mm-mm. So kapag ka mga tuloy-tuloy yung ulan na yan.
1: Yes, pag malakas lang naman.
0: Ako naaalala ko dati, kakatuwa, di ba, yung hinahanap nating QOTD ngayon. Ang natutuwa ako dati kapag ka may baha, nanguhuli kami ng gurami.
1: Ay, talaga?
0: Yung sa kamay nung bata pa kami.
1: Nakakain ba yun?
0: Ewan ko. Basta...
1: Hinuhuli mo lang.
0: Ako malinis naman. Yung tubig ba?
1: Ano? Ay,
0: kitang-kita mo yung mga maliliit na isda.
1: Bata ka pa kasi.
0: Ginaganyan mo lang siya sa paano ba i-describe sa... Ini-scoop. Ini-scoop mo ng palad mo yung mga gurami. Yan.
1: Grabe, ano.
0: Tapos magwiwiggle-wiggle sila.
1: Instant fish fan kayo doon.
0: Correct.
1: Ako naman pag umuulan kasi nung bata, masarap maligo sa ulan.
0: Oo nga, diba? Matik yan ano, yes. Pagka malakas yung ulan, lalabas talaga yung mga bata.
1: Basta walang lang kidlat at kulog. Kasi baka mataman.
0: Ang sarap ngayon yung tatapat ka sa mga alulod ng bahay nyo o ng bahay ng kapitbahay. Bahay ng may bahay. Diba mas malakas yung mas alulod? Mas enjoy, diba?
1: Pero ngayon hindi na. Pag matanda ka.
0: Baka sipunin.
1: Hindi, baka mapagkama lang ka kung sino pa.
0: So, yan yung mga...
1: Masarap pa rin.
0: Nakakatuwa, no? May mga naliligo.
1: Yung baha talaga, lumalangoy ang iba, no?
0: Ito yung kinikwento natin, intentional na naliligo sa baha. Yes. Hindi yung wala kang choice kasi inabutan ka ng ulan.
1: Meron akong experience niya na talaga walang choice kundi magbit-bit ng sapatos. Talaga, wade through.
0: Talaga. No, ayaw mong mabasa yung sapatos. Kasi diba? Isa lang yun. Normally, ganyan. Those were the days, no?
1: Gagamitin mo
0: pa yung buo kasi. Day.
1: Ang hirap magpatuyo sa refrigerator.
0: Diba? Kasi Pastor Rene, mabasa ka, no? Wag lang yung sapatos mo.
1: Totoo yan.
0: Kaya naman ngayon po, okay?
1: Wala pa noong leptospirosis.
0: Hindi ba masyadong uso. Kaya naman ngayon, mga kaagapay, bawing-bawi ang Pastor Rene. Umuulan-ulan na, okay? Kinang-kinang pa ng sapatos.
1: Pang security guard talaga.
0: Pwedeng manalamin sa sapatos.
1: Pero mamaya papalitan ko to.
0: Mag-change outfit ka. Pang-ulan. May bota pala.
1: Pang-ONT lang.
0: Kahit hindi kita. Kaya ganda-ganda ng katad.
1: Yung pa talagang napansin mo.
0: Siyempre, ang linis eh. Parang walang alikabok, walang putik. Ayan, kaagapay.
1: Pinanalangin ko na mapansin.
0: aabangan namin ang inyong mga entries. Ano ang inyong mga nakakatuwa o nakakatawa? Pwede rin naman,
1: Nakakatawa.
0: Tawang yan, karanasan sa... ulan o baha. Ayan.
1: Very good lang.
0: Oo, diba?
1: Ganyan mo mag-isip.
0: Tayo pa bang mga Pilipino? Though, wag nga sanang abusuhin yung pagiging resilient. Pero, lagi kasi tayong nakakahanap ng paraan na makangiti, kahit na tayo ay...
1: sense of humor.
0: Correct!
1: Kahit napaka-desperadong kalagayan sa buhay.
0: So, ipadala nyo sa amin. Sagot kayo sa ating QOTD kaagapay. Ibahagi ang iyong nakakatuwa o nakakatawang karanasan sa ulan o baha. So ipadala yan sa iba't iba nating platform at batiin na rin natin sila, Pastor Rene. Shout out and good morning sa iyo na nanonood sa ating FB Live.
2: Good morning!
0: Kumusta ka rin sa YouTube channel?
3: God bless you!
0: And maaga din bang nagising ang mga taga GCTV sa channel 185 ng Signal TV?
2: Thank you very much!
0: And hello and kumusta rin sa mga gumamit ng ating radio app.
2: Hello po!
0: At gumagamit pa rin patuloy dahil 24/7 ang ating broadcast dyan. And hello and kumusta? Ingat din po sa mga nasa radio at PM radios.
4: Happy listening!
0: Gayon din naman sa mga nasa biyahe. Medyo nag-struggle ka ba mag-book ng TNVS or taxi?
1: Medyo matagal-tagal, pero okay naman. Nag-cancel yung dalawa.
0: Grabe!
1: Di parang umaasa ka na tapos okay.
0: Dalawa
1: mag-cancel na sila.
0: Tapos?

0: So, the mega prayer ka na naman.
1: Oo, yung parang, Lord, kabagan niyo po ako.
0: Tama. At dininig ka naman. Dahil...
1: Nagpipray talaga ako, Lord, give me a ride.
0: Correct.
1: Kasi, mahirap malate.
0: Simple things, ano? Pero talagang ina-ask natin yung tulong ng Panginoon. At sumasagot naman siya.
1: Ay, oo.
0: Dahil hindi ka naman na-late.
1: Oo.
0: At makintab pa nga ang iyong sapatos.
1: Kasi sabi ko talaga, kailangan makita yan ni Ate Heidi yung sapatos ko. Lord, dapat makarating talaga ako.
0: Shinine ko pa photo kagabi. Ayan. Sige, ang ating mga katsing positive, nandito co-pilot natin si Reggie Villena.
2: Reggie sa control, salamat po.
0: Thank you, Reggie boy. Tinutulungan siya ni Lourdes magtunaw.
3: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Ayun no, at ang ating bunso, si Ara Negad.
4: Hello po!
0: Magandang umaga rin kay Shira Gabornes.
5: Rise and shine with Shy.
0: Gayon din naman kay Shekinah Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Siyempre, nandyan din ang tulong ni Phil Lagtapon.
7: Phil Lagtapon, ready in action! Gagaan
0: din ang... Shout out din sa ating RTV, si Angelica Calayag.
8: Aagapayan ka, kaibigan!
0: Sa ating engineering at Bukawet Tech people.
9: No problem.
0: Okay, yan ang ating mga katsing positive. Nako, ito mga mukhang hindi na to naligo sa ulan eh.
1: Ay, oo. Dito na sila natulog?
0: Hindi naman. Parang ang babata nila, parang di na usong... Desa, naligo ka ba sa ulan?
1: Oo.
0: O, tingnan mo, hindi.
1: Hindi nila abutan.
0: Hindi na nila naabutan yung mga panahon na yon. Kasi hindi. Ngayon, baka daw madumi na yung ulan.
1: Saka maraming kidlat na.
0: Mapollution na yung ulan. Di ba dati, hindi naman natin worry
1: hindi,
0: yun, ano?
1: Lalo sa probinsya.
0: Oo, di ba?
1: Maganda. So, yung mga alulod na kahanda
0: diba?
1: Na. Ngayon, ang alulod, baka...
0: Kasi dati, nung mga panahon natin, kapag yun nga, may parating na ulan, part talaga ng discipline, naglilinis ng alulod, di ba?
1: Tama,
0: mga
1: kami, ganun.
0: Tuyong dahon,
1: pag mainit,
0: diba?
1: Like I think 2 months ago, nagpalinis na kami.
0: Oo, di ba?
1: Kasi bumabaha sa loob.
0: Correct.
1: Nakaklag eh.
0: Pagbarado yung mga alulod, may mga dumi-dumi dyan.
1: Parang flood control.
0: Hindi makadalo yung tubig. Yan. Si Ate Marie Provadora, naalala daw niya nung bata pa sila, nung bumagyo sa isla ng Pugad, Hagunay, Bulacan, bumabaha ng bangus sa kalsada. O Reggie, may paulam na. Kasi nga daw umapaw ang mga fish pond, kaya nakawala ang mga bangus.
1: Hindi may ulam na sila.
0: Blessing. Alam naman namang tatanungin mo ba yung bangus? Kaninong palaisdaan ka bagay?
1: Hindi na pagnanakaw yun. No? Kasi kusa siyang pumunta.
0: Napadpad na sa
1: bakuran
0: yun.
1: Kasalanan ng bangus yun. Hindi.
0: So, lagi siguro na paksiw, inihaw, sinigang. Mamimitas ka na lang ng bunga ng bayabas.
1: Pinaputukan.
0: Wow.
1: May kamatis na.
0: Diba?
1: Ang dami, no?
0: Siyempre, daing na bangus.
1: Mabuti
0: diba?
1: Kasi hindi ka, siyempre, makapapalengke. At least, yung bangus na mismo ang pumupunta sa inyo.
0: Ayun, no? Diba?
1: May
0: provision, diba?
1: Yes. Parang mana from heaven. Diba? Diba?
0: Oh, Pastor, sabi sa'yo,
1: si Doc June, aside from the experience of bathing in the rain, we were young. Yung experience yung college where sock med was not existing yet. Na hanggang baywang ang baha sa nagtahan bridge papuntang PUP. Tapos wala palang prof na papasok. Biglang cancel lang pa. Wow, sira ang leather shoes. Then yung experience na nakisakay sa truck, makatawid lang sa baha. Grabe yun ah.
0: Hindi
1: ko naranasan yun. Wag na po, Lord.
0: Sa bagay noon, wala ngang sock med para nag-a-announce ng class suspension. Doon na lang magkakaalaman
1: talaga.
0: Nung mga unang panahon po yun.
1: Minsan, ang mayor ay tulog pa, hindi nakapag-announce.
0: Si Emelita Faustino, naalala ko po noon, pagbaha, lubog ang aming silong. Yun talagang sa loob, mamamangka kami sa loob, sakay kami sa boat.
1: Ay, so grabe.
0: Diba?
1: Hindi ko na-experience.
0: Si Morena Edel maglaro ng bangkang papel at manghuli ng palaka after ng ulan. Namiss niya daw tuloy yung mga pinsan niya.
1: Ito naman, ano, tilapia naman. Bangos.
0: Sino? Sino yan?
1: Si Emily Manalang. Mga isda galing sa mga fish pond ng kabahay lang nahuhuli sa mismong gilid ng bahay namin.
0: Kapag Agosto po kasi lumalabas ang mga talangka sa ilog. Wow! Kaya busog kami. Marami kaming aligin ng talangka na sobrang mahal kong bibilhin ngayon. Ang saya din po na habang nag-aabang ng relief na inihuhulog ng helicopter galing Clark.
1: Ayan.
0: Wow!
1: Bulacan?
0: Airdrop. Baka Pampanga.
1: Pampanga.
0: Saan nga ba? Teka.
1: Kasi nung college pa ako, talaga yung Bulacan, binabahan yung palagi.
0: Yan. Pero ate, di ba yung talangka pwedeng iburo? Alam mo yan, Reggie Boy, ilalagay mo lang sa garapon.
1: Ay, sarap niyan. Tapos may nilagang talong at okra.
0: Diba? Talo-talo na.
1: Mga kamote tubs.
0: Ayun. Sige. Magkawikaan muna tayo. Padala pa rin kayo ng entries nyo, kaagapay. Ano ang iyong nakakatuwa o nakakatawang karanasan sa ulan o baha?
4: Kawikaan. Kayamanan.
1: Kawikaan.
4: Kayamanan.
0: Ito, Pastor Rene, ang ating pag-aralan ngayon from Proverbs 21:29. Alam ng matuwid ang kanyang hinaharap. Di tulad ng masama, nagkukunwa, nagpapanggap. Again, alam ng matuwid ang kanyang hinaharap, di tulad ng masama, nagkukunwa, nagpapanggap. Proverbs 21:29.
1: Oh, maganda, no? Kasi pag ikaw ay matuwid, may karunong ka mula sa Diyos, nagpaplano ka talaga, no?
0: Mm-hmm.
1: Nakikinig ka sa advice ng iba, di ba? At talagang maingat ka, no? Sa paggawa ng isang gawain, no? At kung ikaw naman ay nagkakamali, at least inaamin mo yung pagkakamali mo.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Talagang handang magpaturo, no? At hindi pinapairal yung pride.
0: Mm-hmm.
1: Oh, mahirap yun eh. No?
0: Mm-hmm. Sana yun, lunukin.
1: Lunukin,
0: no? Diba? Pero nakakabilaok talaga yun.
1: Nakakabilaok. Mm-hmm. Pero yung masama
0: lalo
1: naman.
0: Lalo na kung malaki na yung pride mo.
1: Ay, oo. Mm-hmm. Kakainin ka noon.
0: Opo. Oo. Mm-hmm.
1: Tapos, pag ang masama naman kasi, talagang nagkukunyeringa, no?
0: Mm-hmm.
1: Talagang matigas ang ulo.
0: Mm-hmm.
1: Kahit sinasabihan na.
0: Nagbibingi-bingi.
1: Nagbibingi-bingi. Mm. Kunyari, alam ang lahat, di ba? No, at ayaw makinig, no? So, dinadaya ang iba. Na kunyari, di ba? Alam ko to, pero hindi naman talaga, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaya napapahamak talaga siya, no? At kung nabisto naman, namali siya, he refuses, no?
0: Hindi pa rin ina-acknowledge.
1: Hindi pa rin. Yan ang mahirap, ano? Yung para ba,
0: Booking ka na.
1: Nagdadrama ka na.
0: Nagpapalusot ka pa.
1: Mm-mm. Drama ka ng drama pa rin.
0: Yung,
1: hindi mo alam. Pwede ba? Examine yourself, no? Tingnan mo yung sarili mo, no? Pakinggan mo yung iba.
0: Mm-mm.
1: Otherwise, talagang tuluyang kang mapapahamak. Yung pride, sobrang mataas.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Minsan di natin alam na nagiging mataas na pala tayo.
1: Yung mga blind spots natin, no? Mm-hmm. Diba? Na hindi alam ng iba, hindi ko rin alam.
0: Mm-hmm.
1: No? Pero talaga maganda yung ikaw ay nagbabasa ng Biblia.
0: Mm-hmm.
1: No? Sensitibo sa kilos ng banal na espiritu. Kasi siya mismo ang magsasabi sa iyo. Kasi minsan, bulag na bulag ka sa iyong sariling.
0: So, Word of God ang pwede mong gamitin na salamin.
1: Oo. At the Holy Spirit himself. No? Kung ikaw ay mananampalataya, he really is the Spirit of Truth. No? At ibubunyag talaga sa iyo kung ano ang tunay mong pagkatao.
0: Mm-hmm.
1: No? Yun ang maganda. Kaya dapat araw-araw, kinakausap natin ang banal na espiritu, nagbubulay sa salita ng Diyos para maging salamin sila ng tunay mong pagkatao.
0: No? Mm-hmm. Yun, di ba? Yung Word of God, hindi lang siya tayo humuhugot ng inspirasyon. Minsan, nare-rebuke din tayo, yes, no? Kapag yes, binabasa natin
1: oo,
0: to.
1: Oo, sabi sa Santiago, di parang tumitingi ka sa salamin.
0: Mm.
1: Kahit alam mo nang may merong kang muta or dumi, basta umaalis ka na lang, hindi mo tinatanggal. Mm-hmm.
0: Delikado yun.
1: Delikado yun. No?
0: Mm-hmm. Diba? Oh. Kasi minsan yung muta, sign siya ng sore eyes. hindi mo pinansin. Then, na-infect yung mata mo.
1: Nakakaya.
0: So, same din yun, ano? Kapag yun nga, yung mga sarili mong pagkukulang, hindi mo rin pinapansin. Lumalala din yan.
1: Yes.
0: Nilalamon ka rin yan.
1: Magkaka-sore eyes ka at baka mabulag ka pa.
0: Diba? Tapos minsan, dahil nga sa sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo, di mo na malayan, mag-isa ka na.
1: Oo.
0: No, kasi ayaw ka
1: yan
0: ng lapitan ng mga tao.
1: Iba,
0: kasi unreachable ka, diba?
1: Oo, talagang, ayan,
0: sad,
1: iwasan
0: no?
1: na siya. Oo, totoo yan, mm-hmm, no? Iniiwa, wala ka ng kaibigan, wala mm-hmm na magko-correct sa'yo, mm-hmm, no?
0: Kasi lahat inaaway mo.
1: Yes, oo, grabe. Ay, malungkot yun.
0: Mm-hmm.
1: Meron akong alam dyan sa mm-hmm amin, sa subdivision.
0: Oo,
1: no?
0: Tapos.
1: Ay, ganun talaga siya, no?
0: Oo, wala siyang kasundong kapitbahay, ganyan.
1: Dalawa lang.
0: Diba? So, yun. Diba? Parang malungkot.
1: Malungkot. Mm-hmm. Malungkot. Saka,
0: doka, trinay mo namang i-reach out, diba? Pero
1: so, walang asenso
0: sarado
1: sa buhay. Mm-hmm. Walang asenso sa buhay. Kasi, siyempre, patuloy ang ating learning, ano?
0: Mm-hmm.
1: No? Kaya, kung gusto mo ma-develop yung sarili mo, yung buhay mo, kailangan talaga ng mga tao na accountable ka, diba?
0: Makaka-journey mo
1: na
0: talaga.
1: Na pwedeng sabihin sa'yo kahit walang pahintulot, alam mo kapatid, mali ang ginagawa mo.
0: Mm-mm.
1: At makikinig.
0: Mm-mm. Wag balat si buyas na.
1: Ay, naku, pag balat si buyas. Nakakaiyak yan.
0: Opo. True. Wag balat si buyas kasi it's for our own good.
1: Tama, diba? Tama. Oh. Lalo ako, pastor, siyempre, marami, di ba? Ako ay
0: nung
1: welcome.
0: Dating buhay mo ba, Pastor Renet, taklesa ka?
1: Ay, medyo. Pero wala akong pakialam kung sino masaktan, di ba?
0: Oo.
1: Pero ngayon, siyempre, may pakialam na.
0: Yes. Yan, sige. Ganda nito. Proverbs 21:29.
1: Yes.
0: Alam ng matuwid ang kanyang hinaharap, di tulad ng masama, nagkukunwa, nagpapanggap. Yan, naghatid sa oras, 7:31. Bilisan natin ito dahil nagmamadali ang ating mga kaagapay na motorista.
9: Oras na para i-renew ang expired na lisensya.
10: Oras na, Pilipinas! Honda, kalsada!
11: Metro Manila Development Authority.
12: Charlie Nozares.
0: Hi Sir Charlie, kumusta ang Wednesday traffic natin?
13: Magandang umaga ka Heidi and Pastor Rene, ganun din sa mga tagapakinig ng oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito nga, tingnan natin ang lagay ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Diyan po sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan, mabigat na po ang daloy ng traffic diyan at ang apektado yung mga nanggagaling ng MacArthur Highway, maging itong nagmumula ng Navotas at Malabon via Samson Road at itong Rizal Avenue patungo ng BMC. Yan po yung mga nakakaranas ng pagbagal. At yung nanggagaling ng Bonifacio Monumento Circle patungo ng EDSA southbound, nakakaranas din po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Pagdating ng Balintawak, moderate traffic na lamang po yan hanggang sa may Balintawak Market. At muli tayong makaranasan ng bahagyang pagbagal pagdating ng Muñoz patungo naman dito sa may bahagi ng West Avenue at tuloy-tuloy hanggang sa may MRT North Avenue Station. At mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan na dyan naman po sa may Ermin Garcia at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Show Boulevard. Bahagyang babagal din ang daloy ng traffic pag ahon ng Show Boulevard Tunnel hanggang sa may Bonnie MRT Station. Moderate to heavy traffic na rin dyan naman sa may Guadalupe all the way to Buendia. At halos dumudugtong na rin po yan patungo ng Ayala hanggang makarating na ng Pasong Tamo at Magallanes. Ang Magallanes sa flyover naman, light traffic yan, pero pag sapit yan sa may tramo sa Pasay, unti-unti rin pong babagal ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula dyan sa may FB Harrison, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Tapa Avenue, at muling babagal ang daloy ng mga sasakyan dyan na po sa may Magallanes sa flyover. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Kalayaan Avenue. Moderate to heavy traffic na rin nasa may Pioneer sa Mandaluyong all the way to Ortigas sa intersection. At muli po tayo makaranasan ng moderate traffic na lang dyan naman po sa may service road ng Aurora Boulevard hanggang sa may intersection po yan ng mula sa Farmers hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At dyan din po sa may bahagi ng Muñoz, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Dario Bridge. Samantala sa may C5 Bata Katipunan ng southbound lane ay mabagal na po ang daloy ng traffic simula pa lang dyan na sa may Luzon Avenue paakyat ng Commonwealth Luzon flyover hanggang makarating na po yan dyan na sa may Ateneo Gateway, mabagal na po yan. At muli tayong makaranasan ng moderate traffic dito na sa may Eastwood sa C5 hanggang sa may Kalye Industria. Pagdating naman ng TNDC TAS, muli tayong makaranasan ng moderate to heavy traffic all the way to Bagong Ilog. At dyan din po sa may Kalayaan Avenue, sa may elevated U-turn slot, moderate traffic lamang po yan na papunta naman ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound ng C5 mula Bayani Road sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley intersection. At muli po tayong makaranasan ng pagbagal pagdating ng Canley Road sa Pasig hanggang Lanusa intersection. Pagbaba ng C5 Ortigas sa flyover, light to moderate na rin hanggang sa may Green Meadows. At makakaranas muli tayo ng pagbagal dyan na po sa may paakyat ng Libby sa flyover. At ang apektado dito yung mga nanggagaling din ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road patungo ng Libby sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, sa paakyat pa lamang po ng Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may CP Garcia intersection. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula dyan sa may Labayani Road. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may Commonwealth Market. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan na pagdating ng Suswaregi patungo ng Tandang Sora, at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang dito na sa may Elliptical Road hanggang makarating sa may panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, ang number coding naman natin ngayong araw ng Miyerkules ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6, at bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya mo na kahit Den Pastor Rene ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlene Osaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Thank you, Sir Charlie. God bless Charlie, you.
1: Salamat ng marami.
0: You know, batingin ko lang, happy 75th birthday sa pinsan ni Ate Luz na si Melly Calma.
14: Happy
0: Magpayo.
14: Birthday!
0: All right, and dami nang sumasagot dito, Pastor Rene. Gusto mo pang magbasa-basa.
1: Okay, sino pa?
0: Si Rene Kabulisan, sila din daw after maligo sa ulan, nanguhuli na ang maliliit na isda. Ayun. And good morning din kay Ate Minda. Maaliwalas na daw ang umaga doon sa Magalang, Pampanga. Oo, binaha din daw sila kaya naglilinis pa at naglalaba. So sana nga daw ay magtuloy-tuloy na ang sikat ng araw para matuyo na yung mga nabasa.
1: Ang hirap maglaba.
0: Correct. Okay.
1: Kay Ann Valenzuela.
0: Ano daw?
1: Ang naranasan ko po ay takot na ako ilubog ang paa ko sa baha.
0: Kasi
1: po minsan may mga kumakati.
0: Nagkakaalipong nga tayo. Kakalusok
1: ko talaga may mga bulati sa paa ko.
0: Kaya sorry sa nag-aalusal.
1: Kaya may takot na ako pag makalubog ang paa ko sa baha.
0: Mm.
1: At sa pagligo sa ulan, minsan lang sa buhay ko. Kasi nilalamig daw siya.
0: Lamigin. And si Adri Victa, tama ka Heidi, malinaw ang tubig noong araw. Di tulad ngayon, Kadiri.
1: Naliligo, sabi ni Emily Manala, naliligo sa ulan.
0: Oo.
1: Okay. Lumangoy po sa baha ang mga alagang bibe.
0: Bibe. Saan yan? Ando
1: kay
0: sa isang
1: Irene
0: church,
1: Abulog.
0: No?
1: Okay.
0: Sa ano daw? Christian Gospel Baptist Church. Oh, so may mga alagang bibe. Pagbaha, diba? Oh. Swimming ang mga bibe.
1: Oh, sana nangingitlog din. Masarap yung adobong bibe, no?
0: Hindi ko pa yata natikman. Duck ba yun, duck?
1: Oo, masarap.
0: Si Diane Sells, masarap magtampisaw sa ulan. Lalo na po kapag nasa alulod ng bubong. Ayan. Oo. Si Angelica, ang ating RTV, nakaligo din naman daw sa ulan. Desa, pwede mo pa naman itry.
1: Ay, oo. Mamaya. Diyan, no?
0: Mamaya, pag malakas yung ulan, ara, samahan mo si Ate Desa mo.
1: Oo, para may kasama
0: sa
1: yung nakakahiya.
0: Talagang may ano
1: may
0: pa.
1: Rooftop.
0: May suggestion si Reggie. Sa taas daw kayo, maligo sa ulan.
1: Sa roof. Kaya lang ingat sa ano, sa kidlat.
0: Kuryente. Sa kidlat.
1: Oo, kasi baka the highest point yan eh.
0: Diba?
1: Oo, tapos hindi kayo mamimiss ng kidlat kasi ano, talagang
0: makikita kayo.
1: Makikita kayo.
0: Oh, yes, Emily, binuburo ang talangka na may maraming asin. Taga Dawe, Minalin, Pampanga po kami.
1: Oo.
0: Bata kami ngayon dito po sa San Fernando, Pampanga. Oo. Kasi nagsawa na po kami magkaroon ng alipunga. Oh, tuwing bumabaha at 3 to 4 months, walang paso. Mm.
1: Ayan, si Lynn Montano, naalala ko sa Dagupan. Ako, ang sarap ng bangus doon. Bumaha at naglabasa ng mga bangus sa fish. Dahil ang bintahan, 15 pesos na lang, masaya. Magsawa ka lahat luto
0: no?
1: ng bangos, gagawin, blessing. Mm-hmm. Lahat na ng luto ng bangos, pwede mo nang gawin.
0: Emelita, nung college daw siya, 1980s to, sa MCU Caloocan, umuwi siya galing school. Nasuspend dahil sa bagyo ng Cavite. Baha pala sa May Kawit. Nagkaisa kami ng mga pasahero kasi hindi na nga makatawid yung bus. So lumusong daw sila, Pastor Rene, hanggang dibdib ang baha. Pagdating ng bahay, ade syempre, nasermona ng tatay.
1: Si Bilen naman, okay, sabi niya, 1990, sobrang bahay ng Pasig.
0: Mm.
1: Para lang po kami makapunta sa church, ay naka-shorts po kami ng mga kasama ko. At ang lakas po talaga ng agos ng tubig at kasa. Grabe ang karanasan ko.
0: Mm.
1: Nakakatawa kasi dun ko nakita ang grace at pag-iingat sa amin ng Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Oh, makapag-church lang, ano?
0: Oo, si Faustina Habla, bago lang si Desa, natanggal daw yung bubong nila. Buong bubong. Nung bahay, sa lakas ng hangin.
1: Akala ko ng baha.
0: Sa Laguna. Huwag naman sana, ibig sabihin hanggang bubong. Hinangin. Yung bubongan nila sa Laguna. Dahil dinadial pa ang number ng Pag-asa, magbigay daan muna tayo sa ating Bida Bandila. Inaabangan ng lahat ang bagong trivia.
1: Ni kapatid na Lourdes Magtunaw. Mm-hmm. No? Para sa kanyang nakalap na kwento at trivia sa likod ng isa na namang Bandila.
14: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
15: Good morning, kaagabay! Test at Explorer po. Sa araw na ito, babiyahe tayo sa mga bansa na sobrang dedikado sa pangangalaga ng kalikasan. Alam mo ba na sa ilang bansa, halos kalahati ng kanilang lupa ay protektado? Aba, sobrang dami! Halina't samahan ninyo ako sa isang green adventure. Unang hinto natin ay sa Venezuela na may 54.1% ng kanilang lupa ay protected. Ibig sabihin, higit sa kalahati ng bansa ay parang malaking parke at kagubatan na ligtas sa mga sirang gawain ng tao. Dito mo makikita ang mga bundok, gubat at ilog na nananatiling natural at buhay ang wildlife. Nakaka-inspire, di ba? Kung gusto mo ng adventure sa kalikasan, Venezuela ang paraiso. Pangalawa dyan ang Slovenia na may 53.6% na lupa na protektado. Maliit lang ang bansa pero napakamaingat sa pangangalaga ng kalikasan. Saan ka man tumingin, parang nakikita mo ang pagsisikap ng mga tao na mapanatili ang kagandahan ng kagubatan, ilog at bundok para kang nasa kwento ng fairy tale habang naglalakad sa kanilang mga parke at natural reserves. Pangatlo ay ang Bhutan at 48% ng kanilang teritoryo ay protektado. Kilala ang Bhutan sa Gross National Happiness at parte nito ay ang pangangalaga sa kalikasan. Ibig sabihin, masaya at maayos ang buhay ng tao. Pero hindi nakakalimot sa mga hayop at halaman. Kung pupunta ka dito, mararamdaman mo ang harmony ng tao at kalikasan. Pang-apat ay ang Brunei na may 46.9% ng kanilang lupa ay protektado. Maliit lang ang bansa, pero malaki ang puso nila para sa kalikasan. Ang bawat kagubatan at wildlife reserve ay parang alaga nila. Dito makikita na kahit maliit, pwede kang maging malaking halimbawa sa pangangalaga ng kalikasan. Panglima ay ang Seychelles at 42.1% ng kanilang teritoryo kasama ang dagat ay protektado. Ang mga coral reefs, isda at tropical forest nila ay ligtas at maayos ang pag-aalaga. Parang paradise sa dagat at bawat hakbang sa buhangin ay nagdadala ng kasiyahan sa mata at puso. At hindi lang sila lima, dahil meron pa ulit lima at aalamin natin yan sa susunod na episode. Hindi man kasama ang Pilipinas sa top 10, marami rin tayong ginagawa para sa kalikasan. May mga pambansang park, wildlife sanctuaries at marine protected areas na tumutulong sa mga hayop, isda at halaman. Kaya kahit papaano, nagsisimula tayo sa maliit na hakbang para sa mas malaking pagbabago. Mga kaagapay, tandaan, ang protektadong lupa ay hindi lang numero o statistics. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang isang bansa sa kalikasan, sa mga hayop at sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Kung kaya nilang protektahan ang kanilang lupa at dagat, kaya rin natin. Lourdes Magtunaw po, nagsisilbing gabay ninyo sa bawat kwento ng kalikasan at kaligtasan. Ingat lagi kaagapay at sama-sama tayo maging bida sa pagprotekta sa ating tahanan at ng buong mundo.
16: Bida, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Bida, pandila.
0: Thank you, Dessa. Bago magtampo yung mga nasa YouTube natin, pasadahan ko lang to si Francisco. Aha, totoo. Yung gurami, experience din nila sa loob ng bahay. May dalag, hito, gurami, saka yung mga bumagsak na saging, nagkakaroon din kami ng instant na balsa. Experience naman ni Kuya June Perez sa Espanya, Sampaloc, hanggang Baywang, lakad pa uwi. Yung hanggang Baywang, yung tubig baha, lakad pa uwi from work sa NHA 1997. Sa lakas ng hangin, Pastor Rene, handle na lang ng payong ang natira sa amay.
1: Totoo yan.
0: Totoo, diba? Oh, sige, punta muna tayo sa Pag-asa DOST na sa linya natin si Sir Benny Estareja para sa ating latest weather report. Sir Benny, magandang umaga po.
17: Good morning po sa inyo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, mayroon tayong minomonitor na bagyo sa labas ng park. Tropical depression na nasa 1,990 kilometers, silangan po ng extreme northern Luzon. Ito ay inaasahan pong lalayo ng ating kalupaan at hindi naman po makakaapekto sa alinmampaning ng bansa sa mga susunod na araw. But within 24 hours, medyo malakas pa rin po ang southwest monsoon natin dito sa May Luzon at aasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan and thunderstorms over Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan. Ganyan din po sa May Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque, Oriental Mindoro, at Occidental Mindoro. Kaya mag-ingat pa rin sa banta ng mga baha at landslides at lagi po tumutok sa ating mga advisories at heavy rainfall warnings. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, may habagat na magdadala lamang ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms. Habang fair weather conditions naman over Visayas and Mindanao, may chance pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan lalo na sa may western sections. So make sure po na magbaon ng payong dahil pagsapit naman ng tanghali, magagamit din natin ito kapag sobrang init naman. Hanggang early afternoon po yan. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center na Pag-asa. Benny Estareja, good morning po.
0: Good morning, Sir Benny. Tanong ko lang, medyo sumisilip yung araw dito sa Metro Manila. Magtutuloy-tuloy ba to?
17: Hindi po. Because hindi of talaga. Habagat kasi, alam naman natin, paminsan-minsan nagkakaroon tayo ng maaraw na panahon. Pero bigla-bigla magkakaroon tayo ng cloudy skies and then bubuhos ang malakas na ulan. So, posible pa rin po yan for today.
0: Oo. And Sir Benny, kasi pinag-uusapan namin mula pa kanina yung mga kakatwang karanasan sa ulan. Maraming kaagapay natin nag-share na naliligo sila sa ulan ngayon. Ngayon po ba sa panahon natin, safe pa rin maligo sa ulan?
17: Given na kasi na madalas umuulan, then relatively safe naman. No? Wag yung katulad nung dati na parang Agua de Mayo na after a long time na parang dry, tapos biglang umulan ng malakas, yun yung hindi po advisable.
0: Okay. Pero yung rainwater ba, malinis? Hindi siya polluted?
17: Meron din po siyang particulates. Meron siyang mga maliliit na mga particles at saka somehow meron din mga factors yung smoke, yung fog, dun sa mga yung mga aerosols, yung mga binubuga po ng ating mga factories. Para dun sa pagdating sa atin, sa katawan natin, medyo dumidikit po, no? Lalo na kapag malapit tayo dun sa mga industrialized na mga lugar.
0: Oh, so kung naligo sa ulan, mag-

0: Diba,
1: Oh,
0: the first
1: diba?
0: rain.
1: O, batang 90s, here naman si Libra Joy. Noon po, pag umulan ng malakas at nataon na uwian na, lahat kaming estudyante, uuwing nakalagay ang bag sa harap para hindi mabasa ang mga books. Mabasa ka na, wag lang ang mga libro. Totoo
0: tama,
1: ka dyan.
0: Totoo yan, totoo yan.
1: Kasi ibabalik pa natin yun sa school, diba? Lalo na pagka public school
0: pati
1: ka. Oo, yan. I-check yun, diba, Reggie Boy, kapag ka pangit yung... yung book na binalik mo, baka pagbayarin ka pa. Diba? O sige, nasa Zoom na ang ating bisita, pero briefly lang, patuloy na pinapaalala natin, kaagapay, mag-engage ka naman at sumagot sa ating listener audience survey. So meron tayong QR code, pwede mo yung i-scan. Kung hirap naman kayong mag-scan, pwede rin pong i-click yung link dito po sa ating page. At tatlong questions lang naman to, kaagapay. Very helpful po para mag-gauge natin yung listening habits ng ating mga listeners dito sa 702-DZAS. And Pastor Rene, meron tayong FEBC Life Connect on Saturday na to. Tuloy-tuloy.
0: Break the cycle, no? Hashtag Break the Cycle, isang mental health wellness forum tungkol sa bullying at depression. Makakasama si Dr. Joyce Pia Go na magbabahagi ng practical at biblically grounded insights tungkol sa pag-unawa sa bullying at depression. Makakasama naman natin bilang host sina Bong at Claire Pineda ng Family Matters. Ito ay sa August 15 mga kaagapay, Sabado 8 a.m. hanggang 12 noon sa The Events Place Philippine Bible Society Tower, Ermita, Manila. Ayon sa ating CCRD, puno na ang online registration pero may limited seats tayo para sa walk-ins. Kaya makipag-ugnayan sa 0927-778-6909. 0927-778-6909.
1: Mm-hmm. Yan po, ano? At yun nga, thank you po sa mga sumagot na dun sa ating listener survey at dun sa mga hindi pa, konting lambing lang sa amin sa Team Positive Kaagapay. Pakisagutan po yung ating audience sa listeners
0: habang
1: survey.
0: Habang umuulan.
1: Wala pang 2 minutes, matatapos nyo na agad yan. And bago lang natin pag-usapan yung mga flood control projects, ma-inspire muna tayong Pastor Rene.
0: Sa mabati ang mabuti, maitama ang mali. Ma-inspire sa gawang kabati-bati. Kasama si, sino kasama natin?
1: Si Phil!
0: Lagtapon, ayan.
2: Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
3: Mula Aklan, patungo sa bagong tahanan sa Amerika. Hello kaagapay! Mula sa muntik nang mawala ng buhay, nabigyan ng panibagong pagkakataon ang asong si Felicia matapos itong mailigtas sa Aklan at maampon ng isang pamilya sa Amerika. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society, ilang araw bago sana isilalim sa euthanasia si Felicia sa isang dog pound, nag-alok si Katie, isang residente ng Amerika, na ampunin siya. Sinagip si Felicia ng Aklan Animal Rescue and Rehabilitation Center, ngunit kinakailangan ng tulong upang makarating siya sa kanyang bagong tahanan. Sa panawagan ng POS para sa kanyang biyahe, tumugon ang Bauhaus at Philippine Airlines upang matulungan siyang makalipad patungong Amerika. Bago ang kanyang paglalakbay, sumailalim muna si Felicia sa gamutan at paghahanda ng mga kinakailangan dokumento para sa international travel. Sa tulong ng mga taong naniwala sa kanyang buhay, napalitan ang kanyang dating kahantungan ng panibagong simula kasama ang isang pamilyang mag-aaruga sa kanya. Kaagapay, ang isang simpleng bagtulong ay maaaring magbigay ng malaking pagbabago. Sa malasakit at pagkilos, kahit ang mga muntik nang mawala ng pag-asa ay maaaring magkaroon ng panibagong pagkakataon.
2: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
3: Ang dapat sana'y simpleng panonood ng pelikula ay nauwi sa isang hindi magandang pangyayari matapos umanong bugbugin ng apat na magkakaibigan ang isang lalaki sa loob ng sinihan. Ayon sa ulat, hindi umano nagustuhan ng grupo ang ginagawa ng lalaki habang nanonood. Panayro kasi ang pagkukwento nito tungkol sa mga sumusunod na pangyayari sa pelikula na nakaapekto umano sa karanasan ng ibang manonood. Dahil dito, nagkaroon ng komprontasyon

0: Sitwasyon na nauwi sa pisikal na pananakit. Sa halip na mahinahong pagsabihan ng lalaki o idulog ang reklamo sa pamunuan ng sinihan, nauwi ang sitwasyon sa karahasan. Kagabay, ang insidenteng ito ay paalala na ang inis o pagkayamot ay hindi dahilan upang manakit ng kapwa. Sa anumang hindi pagkakaunawaan, mas nararapat pa rin ang mahinahon at maayos na pag-uusap. Para sumabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Phil Lagtapon.
1: Tinatawagan ng pansin si Joy del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, dalawang buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106, 0927-041-5106.
2: Oras na! Pilipinas! Pag-usapan natin.
3: Tuloy-tuloy ang oras na Pilipinas dito sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Proud member tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Samahan niyo po kami sa ating makabuluhang talakayan ngayong Wednesday. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Pastor Rene Futalan from Mulat.
3: Yes, at maraming salamat sa Diyos dahil medyo sumisilip-silip ang araw. Pero yes, sabi nga kanina ni Sir Benny, meron pa rin talagang manakanakang buhos ng ulan. Kaya ingat pa rin tayo kaagapay. And dito pong mga nakalipas na araw, tayo po ay talagang nabulaga na naman ng mga baha na dala ng tuloy-tuloy na mga ulan dahil po sa bagyo at habagat. At taon-taon, bilyong-bilyong piso po mula sa Kabanang Bayan ang inilalaan para sa flood control projects. Pero taon-taon din, marami ang apektado ng matinding pagbaha. Apektado yung kabuhayan, nasira ang ari-arian at higit sa lahat, nalagay po sa panganib ang buhay ng ating mga kababayan. Mula po nung pumutok yung flood control scandal, Pastor Rene, mas naging malay na ang publiko, mas naging mulat, nabantayan ang mga pagawaing bayan. Mula sa mga drainage system, pumping stations, dike, mga river walls, mga floodway at iba pang infrastructure projects. Pero ang tanong kaagapay, sapat na nga ba ang mga ito? Tama ba yung mga disenyo, even yung mga location ng mga projects na ito? Via Zoom, kasama natin si Professor Lester Balmatero, Senior Lecturer ng UPNC PAG, Environmental Urban Planner, isa din siyang Political Analyst and Governance Advocate. Prof, magandang araw po.
5: Ma'am Heidi, Pastor Rene, good morning po. Thanks for having me po.
4: Good morning, Prof.
3: Excited po kami sa atin pong talakayan dahil for sure marami po kaming matututunan. At isa nga po sa inyong expertise, Prof. Lester, ay yung pagiging environmental urban planner. So sa mahabang panahon po ng inyong pag-aaral at pananaliksik, ano po ba yung mga komento or yung mga natukoy po nating root cause? And meron na din po ba kayong mga nabuong mga rekomendasyon na posible pong maging epektibo para mas gumanda-ganda naman po yung ating sitwasyon at hindi maging paulit-ulit ang ating karanasan sa baha tuwing tuloy-tuloy at malakas ang ulan?
5: Thank you po. Salamat po sa tanong, no. Siguro po kung okay lang, mag-focus muna ako doon sa Metro Manila, no.
3: Yes, sir.
5: Yung Metro Manila po kasi medyo catch basin tayo, no, ng mga nakapaligid sa atin ng mga watersheds and also mga bundok, no. Particularly diyan po sa Marikina, Pasig area, yung mga kabundukan coming from the Sierra Madre, bumababa po kasi yung tubig papunta doon. Kaya minsan nag-overflow o hindi kaya ng capacity ng Marikina, Pasig River, no. Ang goal naman po kasi sana ng flood control sa Pilipinas or particularly in Metro Manila, palabasin, no, kumbaga yung mga water na pumapasok doon sa Metro Manila coming from doon sa mga bundok na nakapaligid sa atin,